0: nakita.
1: Nobody's
0: Opo,
1: watching.
0: po, kahit na
1: Yes.
0: hindi tayo nakikita ng ibang tao, meron pong isang nakatingin sa atin, which is si God.
1: Si
0: So let us
1: God.
0: be honest po, even if it no one is watching, even
1: Yeah,
0: is
1: yeah.
0: wala pong nakakita sa atin. So ayun, I believe na hindi po yun yung intention na ano na supplier, pero ayun, kahit na alam natin na ano sa iba is parang normal lang yun. Let us stand na. Ay,
1: So
0: Diyos
1: anong
0: siya.
1: ginawa mo? Anong
0: Siyempre,
1: ginawa
0: hindi
1: mo?
0: po natin tinanggap yun. And in-explain naman po natin.
1: Yeah,
0: Explain po natin. Ay, bawal po kasi na ganito, ganyan. So, yun. Nag-stand po tayo sa ano natin. Sa
1: What is right?
0: Kung ano yung tama.
1: Tama,
0: yes po.
1: Tama. Sana lahat. Sana ganun, ano. Para wala na mga maleta.
0: Opo.
1: Diba? Nakakatuwa lang siguro ang mundong ito. Pag, kunwari, teacher ka, faithful ka sa trabaho mo, honest ka.
0: Yeah.
1: Ikaw ay pulis, ikaw ay congressman, ikaw ay senador, ikaw ay, you know, kung lahat tayo ganon, titingnan natin yung standard ng Bible, standard ng Diyos, yung will ni God, yung what glorifies Him. Siguro ang yaman na ng Pilipinas, no? Di ba, Brother Erwin? But anyway, we are praying, no? Yun ang the best thing na gagawin ng mga Kristiyano, to pray for our officials, especially to our president, sa mga senador, so ipagdasal natin kasi nakukuha sa dasal yan eh. Pagdasal natin sila para magkaroon sila ng wisdom na kung saan kalooban ng Diyos ang kanilang susundin. Take away message, Brother Erwin. Patapos na tayo.
0: Take
1: ang
0: away
1: ganda
0: message.
1: Na ng topic natin at salamat sa iyo. Then nag-agree ka. Kahit ho, pinilit ko lang yan, Pastor. Pinilit ko lang siya eh. Pero at least nag-enjoy.
0: Nag-yes naman ako. Excited ka ako.
1: Ano yung takeaway message natin ngayon? Lalo na sa mga nanonood, sa mga nakikinig, at medyo, you know, may struggle sila in this area of their lives. Go
0: so,
1: ahead.
0: Isa lang sa, ano, sa gusto kong i-encourage yung bawat manonood natin that life is a process. So, hindi ibig sabihin na tayo nakilala sa Panginoon ay matibay na tayo. Kaya nga po, napakahalaga na let us acknowledge na hindi po natin kaya ng mag-isa. So, matuto po tayo na magbasa ng Bible.
1: Yes.
0: Because paano po natin, paano tayo makakasunod sa command ng Panginoon kung yung mismong command ng Lord is hindi natin alam.
1: Hindi natin alam.
0: Kaya kailangan po natin na let's take the Word of God be a manual of our lives.
1: Yes.
0: Tapos, let us establish po yung strong na ano na prayer life, and also let's have a spiritual mentor po. Napakahalaga po na meron tayo
1: the
0: someone na accountable po sa atin.
1: Yes.
0: So ayun. So if you are experiencing yung ano po challenges sa buhay natin, learn to submit everything sa Panginoon.
1: Amen.
0: And mag-ano lang po tayo sa promises ng Panginoon. Doon lang po tayo mag panghawakan po natin 'yon.
1: That's right, tama. Sa mga nakikinig, nanonood na may area ng buhay ninyo na tingin ninyo talagang hindi kalugod-lugod sa Diyos. At hirap na hirap kayong bitawan to dahil sa maraming circumstances o consequences sa buhay. Sabi ko nga, just obey God. Obey God, seek God. And alam kong talagang lalangoy ka na haharapin mo malalaking alon. Aakyat ka sa bundok na mataas. Pero one thing is sure sa gagawin mo, kasama mo ang Diyos. Hindi kanya pababayaan. Hindi kanya iiwanan. Yun lang yun eh, di ba? Obedience para talaga mai-offer natin yung buhay natin sa Diyos na buong buo. Di ba, Brother Erwin? So ayan, so mga kaibigan, sana po may naitawid kami. And of course, yung guest natin si Brother Erwin Abedanya ay young adult leader dun po sa kanilang church, Victory Churches of Asia Northeast Caloocan. Yan. At of course, very proud tayo. Nakasama ho natin ito sa PBS Bible Study. Di ba? Laki na nagagawa sa atin, Erwin. Every Wednesday, 12 to 1, magkasama kami. Unless, kunwari, may lakad, may coverage, o kaya may... Pero andun kami lahat at ang saya-saya ng discussion natin every Wednesday. Kaya sana lang yung mga taga-PBS, kung may time po kayo Wednesday, open kami. Wednesday, 12 to 1, sa electrical. Andit-lit doon, ano, pero masaya pa rin eh, no? Okay. Salamat, Erwin. Maraming salamat.
0: Thank
1: I hope
0: pa.
1: Nag-enjoy ka sa experience mo dito sa Celebrating Life.
0: Apa, Actually, marami pa nga po, pero siyempre wala na tayong oras. So, ano
1: Mag-part
0: na
1: 2 tayo, part 2 tayo.
0: Comment down below na lang po sa part 2.
1: Kaya nga, okay. So, maraming salamat po ang Team Celebrating Life. Oy, Sister Senny Gornes, tsaka Julie Ohola.

0: nakinig at nanood. Maraming salamat po. And sa ating team celebrating live, si Arbel, si Mark, tapos andyan din si Jemart, at saka si Suzanne, and of course, si Arnel, nandyan, si Arnel, nakita ko si Arnel. And of course, thank you sa 104.3 Capital FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, of course, yung ating flagship station, Radyo Magazine, of course, Sports Radio 918, EQFM, Radyo Baguio, Radyo Pilipinas Baguio, Radyo Pilipinas Davao, Zamboanga, Batanes, Lawag, Tandag. Maganda umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat. Sa ngalan po ni Pastor Charlie Opina, maraming salamat po hanggang sa susunod na Sunday sa Celebrating Life.
1: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
8: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad!
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
10: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
11: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
10: Radyo Magazine, 1278 AM.
12: Radyo Pilipinas.

0: bubungad sa umaga.
1: Trending issues na pinag-uusapan.
2: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
2: 66 Informasyon.
4: GIS, your general information station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.

0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
0: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
3: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad!
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
7: Interesting usapan.
8: Hindi heavy.
9: Tugtugang chill.
7: Suave.
10: Learning from home, hindi boring.
11: Radyo Magazine 1278 AM.

0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
0: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go. Radyo on the Go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
3: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad!
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.

0: gawin? Explore na natin! Love the Philippines! Likhang sining na proudly Pinoy! Inflex na yan! Radyo Magazine
1: 1278
2: Radyo Pilipinas
3: Radyo Publiko.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
9: Radyo on the go.
8: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay!
4: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to ha?
11: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad!
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Magazine 1278.
13: Bubungad sa umaga.
14: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
15: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
16: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
17: Dance. Yes.

0: World class na tanawin. Explore na natin. Love the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy. Influx na yan. Radyo Magazine
1: 1278.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Impormasyon.
8: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
9: Ano man ang kasarian mo, join Carito. Tutok na sa kauna-unahan, the first and the only at original na programa sa radyo para sa LGBTQIA+ community, promoting inclusivity and diversity. Rainbow Radyo.
10: Rainbow Radyo.
9: Malalim at malaman na talakayan ukol sa mga trending at relevant issues ng LGBTQIA+ community. Kasama ang life coach ng bayan, Coach Mike Celis. Makinig, makisa, lahat tayo sama-sama dahil belong Carito.
11: Rainbow Radyo. Hello, hello, hello! Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. San man dapo ng mundo, haler sa inyo. Welcome sa Rainbow Radyo. Ang nag-iisang programa para sa LGBTQIA+ community at mga allies. Ako po si Coach Mike Celis, ang inyong makakasama sa isang oras ng makabuluhang tsikahan at masayang kwentuhan na walang intrigahan. Kaya naman tutok na sa Radyo Magazine 1278 AM sa inyong tilapitan o di kaya naman sa live stream on Facebook, YouTube at PBS Receiver app. Para naman sa mga na-miss niyong episode, eh balikan niyo na lang sa Rainbow Radyo Facebook page at naka-live na din kami doon mga ka-Rainbow. So walang excuse dahil lahat tayo belong dito. Kamusta naman ang Sabado niyo? Ang saya-saya, di ba? Kahit umulan, umaraw, bumagyo, nandito pa rin ako. Yes na yes, alive na alive tayo ngayong Sabado. Kaya tutok na dahil masaya ang pag-uusapan natin. And I'm sure marami kayong matututunan mamaya, mga ka-Rainbow. At speaking of masaya, eh simulan na natin ang ating Sabado with good news sa Balitang Baghari. Isang magandang balita para sa mga LGBTQIA+ citizens ng Laguna. Inaprubahan na ang Right to Care Ordinance sa nasabing lalawigan na magbibigay ng karapatan sa mga LGBTQIA+ couples na gumawa ng mga critical medical decisions para sa kanilang mga partners nang walang kailangan na presensya ng mga immediate family members. Ang Right to Care Card ay nauna ng kinilala sa Quezon City noong 2023, na sinundan naman ng iba pang mga lungsod sa bansa gaya ng San Juan, Iloilo, Mandaluyong, Paranaque at Dasmariñas, Cavite. Inaasahan na mas darami pa ang magpapatupad ng nasabing ordinansa na naglalayong kilalanin ang pantay na karapatan ng LGBTQIA+ community. Ayan na, dumadami na sila at may nasagap ako, meron pa daw dadagdag, no? So very exciting to. And maraming salamat sa mga LGU na sumusuporta dito sa Right to Care Ordinance na to dahil malaking tulong to para sa LGBTQIA+ community. Tatawid na tayo mga ka-Rainbow sa pinaka-paborito niyong segment na tinuturing na pinaka-educational daw sa balat ng radyo, ang Baklavolari Word for the Day. Sabi nga ni Mama RuPaul, ang patron naming lahat, di ba, learning is fundamental. So tuturuan ko na naman kayo ng bagong gay linggo na pwede niyo nang magamit pamaya-maya agad-agad. So, ang word for the day natin, bago ko makalimutan, ay request ng aking mahal na professor sa PhD na si Ma'am Levin Luan. O, Ma'am, sinunod ko to ha. Para sa ito, ang word for the day natin ay atake. O, diba? Gamit na gamit yan. Ano nga ba ibig sabihin ng atake? Ang ibig sabihin ng atake ay approach or estilo. Diba? Paano mo nga ba gagawin ang isang bagay? Anong atake mo dyan? So, ganito yan. In a sentence naman, pagagamitin natin. Ako, apply ko to ha. Sa klase ni Ma'am Levin Luan. Iba-iba ang atake ni Ma'am every sem. Nakakashooked. Oh, di ba? So kayo, anong atake niyo mamaya? Kung ano man 'yan, suportahan namin kayo dahil dito sa Rainbow Radio, lahat tayo belong dito. Ano naman kaya ang atake ng taong bayan? Dahil bilang miyembro ng LGBTQIA+ community, ay may karapatan din tayo na may say sa mga issues at trends dito sa bansa. So pag-usapan natin yan dito lamang sa Winner Wiz, anong say mo te? Eto na, kagaya ko ba kayo na nai-stress simula Monday to Wednesday kakapanood ng impeachment trial? Diba? So, ang tanong ng bayan daw ay, dapat ba na ang mga senador ay lawyers din? Or may alam sa batas? Or alam mo yun, legit licensed lawyers? Kasi yun daw yung ano, normally kinu-question ng ibang mga kababayan natin with regards to the credentials ng mga namumuno sa atin. So pakinggan natin ang say ng ating ka-Rainbow. Pasok!
5: Para sa akin, maganda na lawyer sila kasi nakakaloka. Parang alam ba nung ibang senador ko ano yung mga sinasabi nila? So, yes, maganda may background talaga na law o kaya abogado talaga yung mga senador. Thank you.
11: Maraming salamat, Ka-Rainbow na Liza. No? Ako naman, ang say ko dyan ay win, okay? Yes, yes, yes. Preferably sa akin, ha, lawyer sila para nun maalam talaga sa batas. Kasi kailangan lalo na kung may mga ganitong klaseng pangyayari sa gobyerno natin, di ba? While I appreciate the fact na yung mga non-lawyers ay merong mga lawyer na consultant, I believe na iba pa rin, di ba? Kapag license ka or registered lawyer ka talaga. But on that note also, on a personal note, I believe na hindi lang nakukuha yan sa pagiging lawyer ang pagkakaroon ng magandang pamumuno sa bansa. Naniniwala ako na kailangan din ng integridad, di ba? Willingness to serve at yung napaka mabuting layunin na magbigay talaga ng nararapat sa taong bayan. Kasi kahit ano pa ang trabaho mo o profession mo, lawyer ka man or hindi, hindi nakadepende doon, di ba? Ang paglilingkod. Kung gaano ka kagaling maglingkod or gaano mo kagusto talaga maglingkod para sa sambayan ng Pilipino. So, a lawyer is a plus, pero more than that, I want commitment, di ba? Integrity and transparency to serve. Gusto ko yung pa-arte ko ng transparency to serve. Di ba? May pa-bedroom voice ngayon, ano? Bedweather! Pero I'm sure kahit bedweather ngayon, magigising talaga kayo. Dahil napaka-timely and relevant naman ng topic natin, no? Kayo ba, mga ka-Rainbow, alam nyo ba kung ano mga queer human rights in general? Aware ba kayo na merong ganon? Di ba? Ano nga ba yung gender equality? Na-experience nyo ba yun? O baka naman hindi nyo alam natatapakan na, di ba, yung mga karapatan nyo bilang isang miyembro ng LGBTQIA+ community. Well, tutok lawa kayo aalis dahil magbabalik kami kasama ang ating very special guest na ka-scholar ng bayan. Hello, UP, di ba? So, dyan lamang po kayo dahil dito sa Rainbow Radio, lahat tayo belong dito.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
12: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
17: Radyo on the go.
16: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
18: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
16: Libre to ha?
18: Walang bayad?
16: Oo, walang bayad!
18: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
19: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable labasa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
20: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
21: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
20: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
21: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
20: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
21: Aba, simple lang, pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspension o advisory.
20: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
21: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
22: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
23: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko itong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
22: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
23: Oo, kung mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapararan sa baha.
22: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas pa. At ligtas ang mga pasahero.
24: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas. Samahan mo.
25: Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipinas.
26: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Sales. Tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine 1278 AM.
11: At tayo po ay nagbabalik dito lamang sa Rainbow Radio. Tutok pa rin kayo sa Radio Magazine 1278 AM sa inyong talapihitan o di kaya naman sa live stream on Facebook, YouTube or PBS Receiver app. So gaya nga na sabi natin kanina bago tayo nag-start ay Pag-uusapan natin ang ano, gender equality at queer human rights, 'di ba? Bakit mahalaga na pag-usapan natin 'to? Kasi naman very timely and relevant. Baka naman hindi natin alam yung ano, hindi natin alam kung ang mga bagay na ito ay natatapakan na, 'di ba, sa pagkatao natin or go go go pa rin tayo. So now, pag-usapan natin 'yan kasama ang National Convener ng Pantay. May ibig sabihin po ang Pantay, mamaya malalaman natin yan sa guest natin. Walang iba, live and alive dito sa studio, kundi si Miss Ana Cubaco.
0: Good morning. Hi. Po. Good morning po. Mabuhay. Ako po si Ana from the Philippine Anti-Discrimination Alliance of Youth Leaders, oh, or Pantay.
11: Gusto ko yun, dinescribe na niya. So, okay na yan. O, sige. Ana, sige, pag-usapan muna natin to. Naniniwala kasi ako na lahat ng mga pinagagawa natin sa buhay, di ba, may trigger yan or turning point, di ba? In your case, paano ka ba nagsimula dito sa pag-advocate ng queer human rights? Take me to that time na nasa UP ka, because I believe doon din, ano, okay, medyo may ugat-ugat na nangyari.
0: Okay. Pero before po UP, no, it started po with me as a person knowing na queer po ako.
11: Thank you.
0: Part ng LGBTIQ plus community. So because of that, close na po siya sa puso ko. Sure. Tas nanggaling pa po ako sa all-girls school. So yung background nun of medyo madaming restrictions.
11: Correct.
0: But eventually, entering UP, parang love letter ko po sa sarili ko to really try and find a safe space, which I found in UP for queer people, yung UP Babaylan. And so I joined that queer organization so that I can learn more, not only about myself, but how I can fight pa for the community.
11: Ang ganda nun, no? Sabi ko nga off-air, mga ka-Rainbow, no? Ang frustration ko bilang isang scholar ng bayan ever since circa God knows when. Di ba? Ano, yung sumali doon sa UP Babaylan. Quickly, can you tell us about UP Babaylan as an org? Para yung, sa mga ano natin, opa, business interview.
0: Yung UP Babaylan po is the longest running student LGBTIQ plus led organization. Hindi lang po in the Philippines, but also in Asia.
11: Okay,
0: so
11: wow,
0: longest running po ang UP Babaylan.
11: Mm-hmm.
0: And mas focused siya on yung laws in UP within the university, how you can advance for gender equality both in the university and outside of the university. Medyo naging leader din po siya, no, sa youth sector din. Mainstreaming gender pagdating sa sektor ng kabataan.
11: Oo. As a member of the LGBTQIA plus community, ano sa tingin mo ba yung mga biggest challenges na hinaharap ng mga LGBTQIA plus youth today?
0: Among the biggest challenges po talaga ay, of course, yung discrimination.
11: Mm-hmm.
0: Diba? Araw-araw nakakaranas po tayo ng discrimination. Minsan, pagbukas pa lang po natin sa Facebook, may post about the LGBT community. Pagdating sa comment section, puro pinagtatawanan.
11: True.
0: Or, yun nga, nakukutya yung buong community.
11: Mm-hmm.
0: So, I think yun talaga yung mas encompassing po na talagang issue na kinahaharap ng queer community.
11: In your opinion, saan ba galing to? Bakit ganun yung ibang tao mag-react towards our community? In your opinion?
0: Siguro meron lang silang in their minds hierarchy kung ano ba yung dapat, paano ba dapat umarte ang isang tao. So, usually, sasabihin natin, meron lang gender norms, meron kasing gender norms, dapat may paniniwala na babae at lalaki lang. Pero marami naman ng science, evidence, na nagdi-dispute na hindi lang naman yun ang sexes, di ba? Ang assigned sex at birth. Meron din kasing paniniwala na dapat kung ano yung assigned sex at birth mo, ganun ka rin umarte, ganun ka rin. Naaayon dapat sa assigned sex at birth natin. Pero diverse kasi eh. Meron po tayong tinatawag na SOGIE-SC, no? So, yung sexual orientation, gender identity, gender expression, and sex characteristics, yun yung mas nakakatulong. At least for now, yun yung isa sa mga advanced na language frameworks, no? Para maintindihan ano po yung identity natin. At the same time, paano natin siya manonormalize sa ating sarili na minsan, itong gender norm na ito, pwede namang mag-deviate from that and it doesn't mean na hindi ka normal or abnormal ka.
11: True.
0: Na
11: because of that. True. Oo. Ang ganda nun, no, it really starts from the awareness, di ba? Kaya lang, sadly, even if we've been doing it for years now, may mga tao pa rin na hindi aware kung ano talaga yung value ng pagiging isang member ng LGBTQIA+ community. On that note, in terms of awareness also, for the sake of our listeners and viewers, Anna, sadly to say, among the community, may discrimination din. Can you talk about that?
0: Opo. Kunwari po, may mga instances na dapat daw ang mas acceptable lang ay yung pagiging bakla at lesbiana. So, nasasantabi natin minsan, even yung mga trans sisters natin, trans brothers natin, trans siblings natin. Kasi, because nga may tinatawag pong SOGIE-SC, no? Para ngayon mas acceptable parang pa lang kapag ang sexual orientation mo ay bakla or lesbiana. Pero nagka-cut sila ng parang distinction pagdating sa gender identity kasi medyo extreme daw. But hindi naman yun yung paniniwala natin kasi ang gusto nga natin, no, na sa isang mundo na may pagkakapantay-pantay, hindi nagmamatter kung sino yung mahal mo, sino, ano yung gusto mong pagpresenta sa sarili mo. Kasi at the end of the day, tao ko pa rin, nakarapat-dapat ng respeto.
11: Na-mention mo yung pagkakapantay-pantay. Pasok natin ngayon yung gender equality. Ano bang pinaka-essence nito talaga in your own opinion, Anna?
0: Ang gender equality, hindi naman po niya sinasabi na bababa yung pagkakapantay-pantay siya. So, pag gender equality, minsan sasabihin na, ay, gusto nyo lang na special rights or extra privilege, di ba? Gusto nyo na meron kayong mas ma-enjoy. May conception na mababawasan yung karapatan ng iba. Di ba? Kung ikukumpara mo siya sa pie, or sige, sa Filipino context, bibingka. Bibingka na lang tayo.
11: Akala ko pizza pie, di ba?
0: So, yung bibingka, feeling nila, mababawasan yung hati nila kapag binigyan mo ng mas maraming or mas na-enjoy yung karapatan ng LGBTIQ plus community. Pero sa totoo lang, kapag na-enjoy ng LGBTIQ plus community ang karapatan nila, lumalawak din yung na-enjoy na karapatan ng ibang mga kasama nating hindi LGBTIQ plus. Kung magiging example, favorite kong example, right to care. Ang right to care, I would think it's a gift of the LGBTIQ plus community to all the Filipinos.
11: Totoo.
0: Bakit
11: naman
0: po? Kasi hindi lang LGBTIQ plus ang nage-enjoy. Ang nage-enjoy ay non-traditional households.
11: True.
0: Lalo na sa atin na ang mahal ng kasal, hindi naman po lahat kasal.
11: Oo.
0: It allows families, non-traditional families, na makapag-assign.
11: True.
0: Ng kung sino ang health proxy nila.
11: Diba? Dapat grateful sila dyan, guys.
0: Opo.
11: So, ang ganda nun, no, nung explanation mong yun. But that's just one of the many myths, diba? Okay. That we are encountering, mga misconception na parang, oh nga naman, hindi naman tayo nanghihiram ng rights, diba? Hindi naman tayo namamalimos dapat, mga ka-rainbow, kasi it should be given birthright yan. Another misconception na sinasabi nila, Anna, is that kapag daw binigyan ng equal rights ang mga miyembro ng LGBTQIA+ community, ang ibig sabihin daw nito is you're promoting ang pagiging isang LGBTQIA+ member. True or not?
0: Of course not. Ang sagot ay hindi talaga siya totoo. Kasi isipin natin, ang queer people, hindi naman nila i-choose yung life na gusto nilang ma-discriminate sila.
11: True.
0: But it's a real thing na queer sila talaga.
11: Oo.
0: Kesa itago nila yon, better na they live their truths, di ba? So, hindi siya pinipili.
11: True.
0: So, the best that we could do is talagang inclusion and acceptance.
11: Sa kapag sinasabi natin inclusive, ito gusto ko din namin, ito mga ka-Rainbow, ha? It doesn't mean that if you coexist harmoniously with a member of the LGBTQIA+ community, eh, i-assert nyo na ang belief system, exactly. Diba? Ayan na, yung mga ibang mga grupo na nagsasabi na kapag sumuporta kayo or hinayaan nyo lang ang isang LGBTQIA+ individual, eh, masama na yon. Hindi po, ah, wala pong sakupan to. Kanya-kanya lang tayong space, pero dapat bigyan din tayo ng space as we are. So, yon. That's number two. Another misconception naman na sinasabi naman nila is public safety daw. Usapang CR, 'di ba? Halimbawa, hindi pwede maki-CR ang mga transistors natin sa pambabae. Kailangan may separate pa. Hindi rin naman sila pwede sa panlalaki and vice versa. Ano masasabi mo dito?
0: Maganda po na ma-imagine siguro natin yung konsepto natin ng public safety. Kasi kung gusto nating safe ang public, baka dapat ang ina-address natin yung discrimination.
11: I love that. Kasi yun yung una, na tayo.
0: Diba? Yun yung unang-una na nagme-make sa public spaces na unsafe. Totoo. Kasi dahil may discrimination, may karahasan, maraming napapahamak. At hindi lang LGBT, kababaihan din. So, sa usaping public safety, imbis na mag-focus tayo sa banyo, napaka-trivial, and walang historical evidence, di ba? Mag-focus tayo sa kung ano yung lived reality. Ano talaga yung meron? Merong discrimination. At yun ang dapat.
11: I love that. It goes beyond the comfort room, di ba? Kung baga parang bonus na lang po yun, pero dapat talaga ina-address natin is yung awareness ng mga tao that discrimination exists. Diba kasi iba parang sinaset aside lang na, eh, hindi, ano yan, wala lang yan. Hindi po ah, malaking bagay ito.
0: Yun, actually, I would say na ang number one threat natin to public safety is that we allow discrimination and violence to happen.
11: Ayan, diba? At nabanggit mo rin ang threat ngayon. Sinasabi rin daw na ang pagsuporta sa LGBTQIA+ community ay threat or nakakasama sa mga kabataan.
0: Pero ako, naniniwala po ako na LGBTIQ plus people are people.
11: True.
0: So, LGBTIQ plus children are also children.
11: True.
0: So, kung queer man sila, hindi nila, hindi siya influence ng kahit anuman. Hindi siya parang inindoctrinate na suportahan at maging queer. Kung tutuusin, baliktad nga po yung nangyayari, di ba? May evidence tayo na merong conversion therapy para yung mga queer children natin gagawing straight.
11: So, bawal na.
0: Bawal diba? Po yun. So, hindi siya masamang impluensya or parang pag-i-indoctrinate or pag-i-ensure na yung suporta mo, gagawin mo ng bakla lahat. Kasi kahit ano namang mangyari, meron at merong bakla.
11: True!
0: Diba? Ang lagi po naming tanong, meron ba tayong kilala na wala talaga completely kilalang bakla? May ate, kuya, tito, tita.
11: Meron yan sa family tree kasi nabanggit yan ni Dr. Camille Garcia ng face-to-face nung in-interview ko siya. Meron daw studies na nagsasabi na merong gay genes ang isang tao. So, pwede siyang biological. O, di ba? Namamana, hereditary. So, yan ha. Kaya huwag kayong magulit kasi sa pamilya namin, ilang kami, di ba? Hindi lang magkakasabay, pero per batch meron. And it's quote-unquote, I'll use the word, di ba? Normal talaga. Normal occurring na meron at meron yan. But I think then share ko lang, Ana, no? I like the fact na ngayon, di ba, may programa tayong ganito, may mga shows na Drag Race, or any other show that, ano, that features inclusivity and coming out. Kasi naniniwala ako, ha, salik na masamang impluensya, actually, mas maganda for children who could not express themselves well. Diba? Or their gender well. Kasi feeling nila, restricted lang doon sa napapanood nila. But now, they're given options. Ah, pwede naman pala. Pwede akong maging trans, pwede akong maging, and that's a beautiful process altogether. And echo ko lang yung sinabi niya, LGBTQIA plus children are still your children. Diba? It doesn't make them less because of their gender. And punta tayo doon sa last na misconception bago tayo mag-break. Ana, no? Sabi nila, hindi daw to in alignment sa pagiging isang Pilipino. Ang pagiging miyembro ng LGBTQIA plus community daw is very Western. Anong take mo dito?
0: Meron na po tayong babaylan noon pa. So, kung iisipin natin, historically, no, pre-colonial period, meron tayong mga babaylan, mga asog, at iba-iba pa, mga mentefuwale. Sila yung mga spiritual leaders.
1: Mm.
0: Diba? Kadalasan babae. Pero pag napapanaginipan nila na yung susunod sa kanila ay lalaki, yung lalaking po yun, iiwan yung buhay niya ng pagkalalaki.
1: Mm.
0: At ia-assume yung buhay ng pagiging babae or mas feminine, diba? So sila yung mas kilala siguro natin ngayon dahil wala pa tayong language, no? Ano, na gender non-conforming. And then, it was revered. Itong mga figures na ito, they are spiritual leaders, they are healers in the community. Uh-huh. Sila yung sinisik or hinihinga ng advice ng mga chiefs, political chiefs, di ba? And because of that, siguro ang question ay baka ang namana natin ang Western influence ay ang homophobia. Dahil pagdating ng Spanish colonial period, suddenly it was a sin. Demonized ang ating healers.
1: Ah, natututo po ako, promise. Diba? Legit tong reaction na to. Okay.
0: Pagdating ng American colonial period, hindi na lang siya sin, sakit daw siya.
1: Mm-mm.
0: Diba? Mental illness daw siya. Mm-mm. So in those instances, baka parang ang Western influence na dumating sa atin,
1: yun yung nagbago.
0: At yun yung nag-promote ng discrimination, ng stigma, diba? Ng misconception na masama ang pagiging queer or pagiging bakla or LGBT. When history would show us na for the longest time, being queer has always been Filipino.
1: Ayun. O diba, the irony na embedded naman pala. What I'm getting from her, mga ka-Rainbow, embedded naman pala sa culture natin talaga until, you know, we were made to believe otherwise. Ang dami ko natututunan, mga ka-Rainbow, no? So, dyan lamang kayo. Huwag kayong aalis. Tutuloy pa natin ang ating very insightful na discussion. And I'm sure marami rin kayong matututunan dito. Dito lamang sa Rainbow Radio. Lahat tayo belong dito.
25: Radio Magazine. 1278 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
25: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
4: 1278 AM.
7: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alat.

0: Dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
1: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
0: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
1: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
0: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
1: Pangatlo, ianda ang go-bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
2: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
1: Pagpanguli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinandang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatsyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Magazine
5: 1278 AM.
6: Rainbow Radyo, Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Stelis. Tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Nagbabalik po tayo dito pa rin sa Rainbow Radyo. Kung hindi pa kayo nakatutok, ay tutok na sa Radyo Magazine, 1278 AM sa inyong talapihitan o di kaya naman sa live stream on Facebook, YouTube, or PBS Receiver app. Kasama pa rin natin ang National Convener ng Pantay. Walang iba kundi si Ana Kubakub. Ana!
8: Okay.
7: Ayan, o siya pa rin. Fresh pa rin after the commercial break. O, di ba? Ang dami namin natutunan kanina pagdating dun sa, di ba, gender equality tapos ng mga misconceptions about dito sa usapin natin today. Ngayon naman, pupunta naman tayo sa Pantay. Diba? Itong Pantay, ano talaga yung pinaka-core na ina-advocate niya?
8: Ang Pantay po, it's a youth-led socio-political collective po, no? Ang we work at the intersections of yun nga, human rights, gender equality, at inclusive democracy, pati na rin ang queer organizing and development.
7: Ah, okay. Bago sa akin yung ano, inclusive democracy sa pandinig ko. Ano ibig sabihin nito?
8: Sa usapin po ng inclusive democracy, mas at least for now ang nagfo-focus po kami sa ano yung mga spaces, political spaces na na-enjoy ng LGBTIQ plus community or well-represented ba sila in these spaces? So, for example, election. Marami po bang representante na LGBTIQ plus? So, ang onte, di ba, in terms of the national, sa Congress.
7: Correct.
8: Sa Senate.
7: Uh-oh.
8: Wala nga sa Senate. So,
7: wala ba? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ko alam. O, tanong po na. Tanong ng malinaw, di ba?
8: Ayun po. Walang openly is out, no? So, in that sense, it questions, bakit ganito? Nasaan ang spaces for LGBTIQ plus people to be well-represented? So, mas nag-work po kami on, for example, working with COMELEC. Pinush po namin, part of our partnership na nakatulong na mabuo yung non-discrimination, yung discrimination as an electoral offense last elections. Yung ganun po, mas nagme-mainstream po ng gender pagdating sa usapin ng demokrasya. Kunwari din po, corruption. Corruption ay hindi nalalayo, no, sa usapin ng karapatan ng LGBTIQ.
7: True naman.
8: We would think, bakit? Parang ang layo naman ng corruption, tas LGBT, pag nanakaw sa bayan, tas biglang LGBT. But when you think of it, pag nagnanakaw ka sa bayan, resources yun. Na
7: true.
8: Dapat napupunta sa programa na mas nakatuon sa pangangailangan ng mga minorya. At ang LGBTIQ+, ay isa sa mga minorya sector.
7: Ang ganda na explanation mo, no, na inclusive democracy, and very timely and relevant ngayon, no, thinking out loud, ano nga ba ang pinaka ano mataas na opisyal na narating ng isang LGBTQIA+ community member dito sa Pilipinas?
8: For now po, representative in the House of Representatives. Si ano si former Congressman Gerald Congresswoman Geraldine.
7: Na-interview ko siya dito. Oo.
8: Powerful siya.
7: Yes, naman. The presence is very madam-ish.
8: Oo. And now si Mother Percy, si Kong Mother Percy Sendanya.
7: Bakit nga ba wala pa halimbawa sa Senado or President or Vice President, no? Maybe someday, sabi nga, I think naging usapan na yung dati, di ba? Kay Tito Boy, remember that question na parang, would a gay president be, ano, something that the Philippines would be ready for? Yes. Ako, personally, does not, ano naman eh, define, your leadership is not defined by one's gender eh. So why not, di ba?
8: Di ba po, pag-iisipin natin, no student council, high school tayo, college.
7: Sino man nanalo, di ba?
8: Di ba? Kung hindi yan babae, LGBT yan. Kasi mahuhusay tayo.
7: Mahuhusay. And siguro ako din, no, on a sad note naman, kasi tayo lumalaban talaga para sa karapatan pa natin na we have to fight for the space that we deserved in the first place. So, kanina nabanggit mo kung ano nga ba yung mga ano, pinagtutuunan ng pansin ng Pantay. Ano yung mga projects nyo naman na sumusuporta dito? Kasi para sa mga listeners and viewers natin, baka meron kayong gustong suportahan or may mga project kayong kailangan, eh pwedeng makipag-collaborate dito sa organization nila.
8: Dahil nga po youth-led siya, marami po kaming projects na talagang youth-focused. Mm. So, for example po, mayroon po kaming, ito po ay isa sa mga flagship namin, no? Rainbow Report Card. Mm. So, it's a gender equality index that measures gaano ka-inclusive ang isang paaralan. So, tool siya na tinitignan paano na may mainstream or na-uphold ang SOGSE inclusion, lalo na for gender non-conforming students. So, tinitingnan ng curriculum.
7: Uh-oh.
8: Inclusive ba yung curriculum? Tinitingnan yung mga batas ng DepEd on gender expression, ang mga memorandum niya and orders niya on gender expression, pag-promote ng gender identity and expression sa schools. So, nandun tinitingnan yun. Ginajuxta po. Parang tinitingnan yung mga batas, ina-apply kung na-apply ba ng school. So,
7: mini-measure yung parang inclusiveness na. Is this mandated? Na parang lahat ng schools dapat dumaan dito, which I think ha, ito lang ha, mga ka-Rainbow, yes, 'di ba dapat?
8: Orders po siya ng DepEd. So dapat po sumusunod talaga lahat ng schools under DepEd.
7: Yes, but in your case, halimbawa itong index na to, mandated ba na o i-measure natin 'yan?
8: Unfortunately po, it's just a tool right now. But we're working with DepEd, NYC para ma-adopt siya. Hindi naman po namin sinasabi na itong tool, wag niyo na baguhin. Ang sinasabi lang po namin, isa po siyang model. Kasi na-pilot na po namin siya sa different schools across Luzon, Visayas, and Mindanao. And it spans talaga. Hindi lang parang, ay, pwede ba sila mag-uniform or okay lang ba yung ganitong haircut? Hindi lang yun. Even po yung inclusive ba yung staff, yung teachers, di ba po, may facilities po ba? Nalilink po ba sila to mental
7: equal ba opportunities for promotion? Di ba? Para sa mga... Ang ganda, no? Hello, DepEd. Paging open po ang programa. Kung gusto niyo po pag-usapan ito at ilatag na natin, di ba? Kasi, kailangan. Kasi, at school, actually, di ba? And at that age, lalo na yung mga high school, ang dami pong miyembro ng LGBTQIA+ community ang nagkakaroon ng mga depression at iba pang instances ng bullying and discrimination na pwede natin maagapan kung inclusive ang isang programa. Bukod dito, ano pa yung mga iba niyong programa?
8: Pagdating naman po sa inclusive democracy, ngayon, ongoing po, yung LGBTIQ+ power program po namin or leadership.

0: So now, at this point in time, Anna, how can people support you and Panday?
1: Support young people, para hindi naman ako lang, di ba?
0: Oh,
1: Let's support
0: yes.
1: young people by allowing them talaga to be themselves. Hindi naman
0: True.
1: mali yun eh, na maging LGBT. Hindi naman nila pinili yun. Kasi inconvenient na ma-discriminate, di ba? So, pinili nila yun because
0: Masokista,
1: it's,
0: di
1: di ba?
0: ba?
1: It's their true
0: Oh,
1: selves. So, we support them. Sana tayong mga LGBT adults, no, maging model tayo to them. Kasi the more that they see more people, LGBTIQ plus people thriving, queer joy, di ba? Queer love, ay mas nakikita nila na it is possible. Kasi naalala ko sa mga conversations ko with our mothers, yung mga nauna sa atin sa movement, no, na nung bata sila, wala namang models for them. So,
0: True.
1: siguro tayo, gift na natin yun to the younger generation na maging model of what queer excellence can look like, anong
0: Oo.
1: itsura kapag masaya ka dahil queer ka,
0: Ah.
1: or nagtatrive ka sa pagmamahal dahil queer ka.
0: Oo. Gusto ko yun, no, yung sabi mo. Kaya lang bigla may kurot sa akin yung queer excellence. The sad part there, Ana, di ba? Sometimes, as queer people, di ba? Feeling natin kailangan natin mag-compensate. Na
1: Overcompensate.
0: kailangan magaling ka, maganda ka, mayaman ka, pero mga ka-rainbow ha, hindi po ah, because as you are, you're very much deserving, di ba? And worthy of the space that you're taking. Para naman sa ating mga listeners and viewers right now who are probably experiencing, alam mo yon, discrimination, na parang far call sa kanila ang gender equality or not aware of the queer human rights, what would be your message for them?
1: Ang message ko lang po sa lahat ay let's just patatagin natin yung loob natin, no? While currently there are no parang systemic laws na existing, no? Hindi pa expansive yung mga batas para protektahan ang ating karapatan. Ang importante ay lumalaban. Lumalaban tayo. Tuloy-tuloy ang laban dahil at the end of the day, yung laban natin rooted yan sa pagmamahal sa sarili. Lumalaban tayo dahil nagmamahal tayo. Minamahal natin ang ating sarili, minamahal natin ang ating kapwa dahil ayaw natin na ma-experience sila ang kahit anong porma ng diskriminasyon. So, tuloy lang, laban lang, at lagi nating tatandaan na yung existence natin, yun na mismo yung resistance natin bilang LGBT.
0: Ganda. Ako lang ba yun? Kinilig ako sa sinasabi niya. Di ba? Pero ang ganda, no, Ana? Ana, how can they get in touch with you and Pantay? For those who want to support or probably join, di ba, as a volunteer?
1: You can always connect with us through our Facebook, Pantay, and X and Instagram, Pantay Tayo. So, yun po yung aming socials. You can always reach out to us, just message us, and we will reply. And nandun po sa page namin yung information about all our programs din.
0: Yes, yan. May website din.
1: Oh.
0: Oo, yun. Nakita natin yan. So, maraming salamat, Ana, para sa napaka-insightful at informative na, ano, na interview na to, no? Dami ko natutunan, promise, lalo na yung sa babaylan part. So, we'd love to have you back again. And if there's anything that you want Rainbow Radio to support you, dito lang kami. Maraming salamat, Ana Kubakub,
1: Thank you
0: National
1: po.
0: Convener ng Pantay. O, di ba, mga karimbo, ang bilis lang ng chikahan namin, pero ang dami ko talaga napulot. Promise, gusto ko itong mga interview na parang natututo ka, and then nafe-feel nyo, kasi ako kanina na-feel ko yun eh. And much like before, bibigay ko lang yung take ko dito sa, ano, no, sa issue na to. Number one, ang dami pala talaga mga misconceptions, di ba, na sana ang ginagawa natin, whether you're part of the community or not, is to debunk them. Huwag lang tayong makinig sa mga sabi-sabi or maniwala sa nakagisnan, dahil underneath those misconceptions, ay yung truth na kailangan lumabas, di ba? Para lahat ay maging pantay-pantay. And number two, yung message niya sa dulo, laban lang, we may not be able to see kung ano man yung magiging fruits ng labor natin, di ba? And right now, it's still a work in progress, but nothing would happen if we stop fighting for our rights. And gusto ko rin yung sinabi niya, just by existing, just by speaking up, you are already representing and winning that battle in your own way. Ayan, maraming salamat po mga karimbo. Kung nagustuhan niyo po itong episode na ito, i-share niyo rin, lalo na hanggang sa makarating sa gobyerno, di ba? Para i-approve na nga itong Rainbow Card Index nila dahil napaka-importante nito. So, tutok lamang po mga karimbo sa aming Rainbow Radio page for the replays dahil out na yan mamaya. And until next week, dahil marami pa tayo pag-usapan na mga masayang topic na makabuluhan din. Gaya ng dati, bago tayo mag-iwahiwalay, always remember ano man ang pinagdadaanan, kaya mo yan, walang iwanan. Dahil dito sa Rainbow Radio, belong tayo lahat dito. Ako po si Coach Mike Celis, hanggang sa muli! See you guys next week! Bye!
2: Rainbow Radio. Rainbow Radio. Kasama si Coach Mike Celis. Tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radio Magazine, 1278 AM.
3: Walang radio? Walang problema! Ang Radio Magazine ay Radio on the go. Radio on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
4: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
4: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad.
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: Radio Magazine, 1278 AM.
6: Servisyong kailangan, servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
7: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radio Magazine, 1278 AM.
8: Radio Pilipinas.
9: Radio Publiko.
10: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
11: Hala, totoo? San ka sumali?
10: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
11: Naku po! Juan! Scam yan!
10: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
11: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
10: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
11: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
10: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
11: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
10: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
12: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
11: Kaya huwag magpabudol, bes!
3: Walang radyo? Walang problema! Ang Radio Magazine ay Radio on the go. Radio on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
4: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
4: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad.
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
13: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radio Magazine 1278 on social media platforms.
14: I-search lamang ang @Radio Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
16: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na @Radio Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Radio Magazine 1278.
17: Bubungad sa umaga.
18: Trending issues na pinag-uusapan.
19: Mga programang aabangan.
20: Agahan hanggang hapunan.
21: 66 Informasyon.
22: GIS, your General Information Station.
6: Radio Magazine 1278 AM.
8: Radio Pilipinas.
9: Radio Publiko.
8: Radio Pilipinas.
1: Serbisyong kailangan.
17: Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
21: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
23: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Jersey. 1278 AM.
1: Then na po yung increase para doon sa ating senior citizen sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
0: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
1: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
0: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
2: This is a public service announcement.
3: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
2: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
5: Okay, 6:30 minuto makalipas ang alas 11.
6: Lakbay lang ng lakbay hanggang makaabot sa gustong narating. Usapang pasyalan man yan o usaping pangkalahatan, dagdagan lang ng sipag at syaga at siguradong you'll go places. Kaya tara, umpisahan na ang first step to 1,000 miles para sumakses. Pag-usapan natin yan dito sa Going Places. Going Places.
5: Okay, maganda umaga po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Going Places. Ngayong araw po na ito ng Linggo, magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang alas 12 ng tanghali. Ako po si Ven Blones.
7: Ako naman si George Arsenio. Magandang umaga. Welcome sa Going Places.
5: Okay, at George, syempre, di ba alam na natin pagka Going Places, ito yung programa una-una para dun sa mga gustong mag-relax, mamasyal, para sabi nga ng mga health expert natin, kailangan natin yun, di ba? Para makatulong sa ating mental health. Dahil ayon sa WHO, medyo dumadami na yung bilang, di ba? Nagkakaproblema sa ating mental health. At the same time, syempre, yung sa figure of speech, George, na ibig sabihin ng Going Places.
7: Syempre, yung pag-angat natin, no? Pag-angat ng isa doon ng ating buhay, na we go places po sa ating buhay.
5: Ayan, may mga konti tayong mga info, syempre, mga information na pwede nating ma-contribute, di ba? Kung meron silang mga gustong marating o destinasyon na gusto nilang marating sa kanilang buhay. Anyway, ngayong araw, George, alam mo,
7: may nagbabalik.
5: Oo, may nagbabalik sa atin kasi medyo naging interesado tayo dun sa kanyang post. Actually, dun lang sa post niya nagsimula yung ating pagiging interesado dito sa ating pag-uusapan. Kasi itong pag-uusapan natin na ito na isang forma no ng martial arts dito sa ating bansa eh mas kilala pa pala ito sa iba't ibang bahagi ng mundo kaysa dito sa ating bansa. Kaya ito yung gusto nating iparating no doon sa ating mga tagapakinig kung ano ba ito, George.
7: Okay. So live na live event sa ating studio yung ating panauhin po hindi lamang iisa kundi dalawa ang ating guest at pag-uusapan natin ito yung isa sa parang forma o klase po ng katutubo ng martial arts na Pilipino.
5: Ayun, oo, katutubo.
7: Yung kalis ilustrissimo. Uh-huh. Tama po ba?
5: O, tingnan mo, pati pagbigkas mo.
7: Oo nga, medyo tongue twister ng konti.
5: Kalis ilustrissimo.
7: Kalis ilustrissimo.
5: Oo, ayan, isang forma.
7: Indigenous, ano?
5: Oo, indigenous martial...
7: Filipino martial arts.
5: Filipino martial arts, okay.
7: Ang so, public van.
5: Yes.
7: Oo, walang iba kundi si Sir Ramon, Jorge. Magandang umaga, welcome back. Sa Going Places.
5: Okay. Ay, sandali, sandali. Ulit.
7: Ayun, take two.
5: Take two. Yan, sige. Go po.
8: Yes, good morning po, Ma'am Ben, Sir George. At last po, nagkaharap
7: oh,
8: po
7: nga,
8: tayo.
7: Oo nga, nakita kami. Oo, personal.
8: Po, tayo sa ano lang. Sa
5: garden.
7: Oo, halamanan.
8: Una po,
5: sa kanyang garden.
8: Papasalamat po kami sa kami po. Isa pong napakalaking karangalan na maimbita po ulit dito sa programa ninyo. At salamat po. Tuntuwa po ako. Na-meet you na rin si Sir George.
7: Maraming salamat ako din, ano? Uh-huh. The feeling is mutual. Uh-huh. At hindi lamang mag-isa, may kasama din Vance si Sir Ramon. Mm-hmm.
8: Yeah, may kasama rin po ako ngayon.
9: Good morning po, ma'am. Good morning po, sir.
7: Sir Carlo. Luis Marco.
5: Marco, ayan. Si Sir Ramon kasi siyang senior instructor. Tama. Si Sir Carlo naman, junior instructor. Oo. So, sige, Sir Ramon, paano ba nagsimula ito? Brief history. At ano ba itong kalis ilustrissimo na ito na ngayon lang namin nalaman ni George?
8: Sige po. Bigyan ko po. Medyo mahabang kwento po ito. Pero siguro po maganda naman na mapag-usapan ho natin. Uh-huh. Para ho sa ating mga nakikinig. Ano? Ang tunay pong pangalan ng style po namin na ito is Kalis Ilustrissimo Repetition Original.
5: Mm-hmm.
8: So ito po, tinatawag po nilang Kiro, K-I, R-O. Pag sinabi ho kasi natin kalis, ang ibig sabihin po ng kalis is sword, espada.
5: Mm-hmm.
8: Opo. Ngayon, ilustrisimo po.
7: Salitang ano yan? Tagalog? Bisaya kalis?
8: Sa south po siya naging ano, naging sa mga bandang Mindanao.
7: Sa Mindanao, bandang Mindanao.
8: So kalis po ang tawag natin sa ano, sa espada. Ngayon po, yung ilustrisimo ho, yun ho yung last name nung founder po nitong system. Ang pangalan po niya is si Grand Maestro Antonio Ilustrissimo.
5: Uh-huh.
8: Tinatawag ho siya dito sa Pilipinas sa mga eskrima circles na tatang.
7: Tatang.
8: Pag sinabi hong tatang, ibig sabihin ho nun is a wise old man. Mm-hmm. Now, yung sumunod ho, repetition, it refers to two things. Mm-hmm. Yung pong repetition, yung po yung pagbibigay galang at homage dun sa original style ni tatang na magmula sa Bantayan Island.
5: Mm-hmm.
8: Ngayon ho, yun naman
7: Cebu.
8: Cebu ho. Yun naman hong isang ibig sabihin po ng repetition, it's a training methodology po ng system namin na repetitive movements, paulit-ulit po hanggang tayo ay makadevelop ng muscle memory.
5: Mm-hmm.
8: Now, kaya po siya tinawag naman na original dahil nung namatay po si Tatang Ilustrissimo, si Grandmaster Ilustrissimo nung late 1990s, yun pong kanyang successor ay si Maestro Tony Diego. Ang sinusunod po namin, may mga ibang estudyante pa rin ho kasi si Tatang, pero ang sinusunod po namin, yung teachings po nung kanyang successor, which is si Master Tony Diego. Ang tawag po namin sa kanya, Mang Tony.
7: Mang Tony.
8: Yan po yung sinusunod namin.
5: Pero kailan nakilala itong Kalis Ilustrissimo?
8: Kung babalikan ho natin sa history, ma'am, kasi po ang Kalis Ilustrissimo po, itong system na ito, ano po kasi ito eh, pasasabi po natin oral tradition, oral history na pinapasa from one generation to another. So meron po kami mga seniors na nag-research sa origin niya. May nagsabi po sa kanya na pre-Hispanic time pa siya, yung family system. However po, itong si Tatang Ilustrissimo ho kasi, ipinanganak siya noong 1904.
5: Okay. Mm-hmm.
8: Nung ipinanganak siya noong 1904, ganito ho kasi ang maikling kwento. Nung bata ho siya, nung panahon po na yun, it's a time of great change po dito sa atin.
7: Early American century. Occupation, 1904.
8: Pangarap daw po ni Tatang at a very young age na makaalis sa Pilipinas at magpunta sa Amerika.
5: Mm-hmm.
8: So ang ginawa niya, at I think at an age of 8 years old, sumakay ho siya ng bangka na iniisip niya ay papunta sa Amerika.
5: Uh-huh.
8: Ang hindi niya ho alam, nung nasa Cebu siya, may dala ho siyang isang, nagdala ho siya ng isang itak or isang sword, uh-huh, sumakay na siya sa bangka.
5: Mm-hmm.
8: Dinala nung nakarating naman ho siya sa Mindanao.
7: Oh.
8: Akala niya ho ay nasa Amerika
7: nasa
8: na siya,
7: America.
8: Pero nasa Mindanao na ho siya.
5: Okay.
8: So nung nasa Mindanao na po siya, under po sa protection ng isang Moro warrior, mm-hmm, tinuruan po siya at adapt siya sa isang family.
7: Mm-hmm.
8: Tapos doon po sa time na yun, doon niya nahasa yung kanyang fighting skills. Then after quite some time, bumalik po siya sa Cebu.
5: Mm-hmm.
8: Then after po noon, naging seafarer po siya.
5: Mm-hmm.
8: Tapos po ano po yan, ang marami ho kasing kwento sa kanya. Mm-hmm. Pero ang isa pong popular na kwento sa kanya is noong panahon ho ng Hapon, isa po siya sa mga resistance forces natin against doon sa mga Hapon invaders natin.
7: Pag-guerrilla force.
8: Opo, ganun po siya. Tapos ang nangyari ho noon, nakilala ho siya sa loob ng mga eskrima circles. Nakilala ho siya. Kanyang tinawag nga ho siya minsan na isa sa mga most feared eskrimator. Hindi ho kasi siya natalo kahit sa
7: undefeated.
8: Oo, ngayon ho, nung ito po yung nakakatuwang kwento. Noong early 1970s,
5: uh-huh,
8: meron ho isang enthusiastic na eskrimador. Ang pangalan niya ho si Antonio Diego.
7: Uh-huh.
8: Yun po si Mantoni. Narinig niyo, taga Maynila po siya, taga Tondo. Nagtatrabaho po siya sa pier. Ang uh-huh sinabi ho sa kanya, mayroon daw isang magaling na eskrimator na nakatira sa Tondo. So, ang ginawa ho ni Mang Tony, pinuntahan niya. Kaso, nung pinupuntahan niya, ayaw siyang turuan.
5: Mm-hmm.
8: Ang sabi ho sa kanya, ang eskrima ko ay para sa akin lamang. So, ayaw ho siyang turuan hanggang sa yun ho asawa ni Tatang Ilustrisimo. Si Tatang ho yung pinupuntahan niya.
5: Uh-huh.
8: Naawa na ho doon kay Mang Tony na ang sabi na doon sa kanyang asawa, turuan mo na yung bata kasi kawawa naman, araw-araw pupunta sa iyo.
5: Mm-hmm.
8: At ang pinaka-nakakatuwa hong istorya niya, noong unang araw daw ng training nila, sabi niya ngayon, sabi sa kanya nung matanda, ng si Tata, balita ko, marunong ka nang mag-eskrima. Eh, noong time na yun po, si Master Tony, ano na siya sanay na siya sa pagkipaglaban. So, sanay na siya sa eskrima. So, pinagalaw ho siya. So, ang ginawa niya, may dala ho siyang stick eh. So, pinagalaw niya, mabilis na mabilis, pinagpapalo niya yung ano. Then, sabi ho ni Tatang sa kanya, eh, parang natawa lang. Ang sabi ho sa kanya eh, marunong ka na pala mag-eskrima eh.
7: Uh-huh.
8: Eh, di na kita tuturuan. Umuwi ka na. Kaso, yung eskrima mo, eh, panggabi. Ang sabi ho niya, ano ho yung panggabi?
7: Uh-huh.
8: Ibig sabihin, gagana lang yan pag hindi ka nakikita ng kalaban mo. Naisip niya, ano ho kaya yun? O sinabi sa kanya ho nung matanda, sige, paluin mo ko.
7: Uh-huh.
8: So, ang ginawa ho ni Master Tony, pinalo niya ho yung matanda ng malakas talaga.
7: Uh-huh.
8: Eh, nakatayo lang ho yung matanda. Ang sabi niya, inangat lang daw ho yung isang kamay. Pag-angat ng isang kamay, nahuli na yung kamay niya, lumipad yung stick niya.
7: Ah,
8: ang sabi niya,
7: na-disarm ka.
8: Na-disarm. Ang sabi niya, paano ngayon yan? Mula daw ho no, nag-aral na siya. At mula ho no, si Master uh-huh Tony ho, yung siya ho yung nag-codify, siya ho yung naggumawa ng system. Binuo niya na ho, na hanggang sa...
5: Hanggang sa ngayon.
8: Namatay na ho si Master Tony noong 2013. Okay.
5: So, pero, yun pa rin yung sinusunod ngayon?
8: Yun po yung sinusunod
5: natin. Ayun.
7: Nakasulat na ito.
5: Nakasulat na.
8: Meron po. Meron
5: lahat na. At least na record na, di ba? Oh, parang
8: yes,
5: ganun.
8: Kasi ayaw ho namin mawala.
5: Pero sabi mo, Sir Ramon, mas kilala itong Kalis Ilustrisimo sa iba't ibang bansa. Compare dito, bakit ganun nangyari?
8: Hindi ko rin ho alam, pero sa observation ko ho, kasi po nitong last 2024, ma'am, ako po eh nagpunta sa Wellington, New Zealand.
5: Mm-mm.
8: Naimbitahan ho ako doon. Ako po eh nagturo din ito. Mm-hmm. Ako nga ho eh nagulat din. Kasi po nung nandun ho ako, puno ho yung isang buong hall at mabibilang nyo lang ho yung Pilipino. Karamihan ho doon Australians at mga
7: New
8: Zealanders. Ngayon ho, nagulat ho ako nung nalaman nila na gusto, na gulat ako ganun sila ka-interested. Pero dati po kasi talaga, popular na siya. Siguro po kasi dahil lang tayo mga
5: popular
8: Pilipino.
5: Popular siya dito or sa ibang bansa?
7: Sa ibang bansa,
5: sa ibang
7: bansa talaga siya.
8: Oo. Pero dito po sa atin, napaka-popular na rin. Kaso po, napupunan ko, parang masikat siya sa
5: ibang bansa.
8: Although dito sa atin po, natutuwa ho kami ngayon sa efforts ng gobyerno natin kasi meron na ho tayong Arnis Law.
5: Mm-hmm.
8: So yung Arnis Law na yun, mandated na ho silang
5: pero ito ba part ito ng Arnis o iba ba siya?
8: Pwede ho natin sabihin part din siya ng Arnis. Kasi po ang ano po yan, may tinatawag po tayong Arnis, meron din pong tinatawag silang Kali at Eskrima.
7: Mm-hmm.
8: Pero kung titingnan ho natin, ang pagkakaiba lang naman ho niyan, yung salita lamang, semantics lang po siya. Pero kung titingnan po, bahagi po sila ng isang Filipino martial arts. Ang pagkakaiba lang ho, yung mga estilo, tulad doon ng estilo namin, ang estilo ho namin, naka-concentrate ho kami on using the blades, the swords. Hindi ho kami naka-concentrate sa stick. Meron naman nung mga arnis na, yung arnis po kasi popular siya dito sa atin as a stick. Pero kaya po kami, Kalis Illustrisimo kasi po sword yung ginagamit namin. Pero ano ho siya? Pare-pareho lang naman ho talaga siya. Sa style lang ho siya nagkakaiba, sa methodology, sa teaching lang po, sa paggamit ng
5: ho. So parang magkakapatid lang pala yan. Arnis at Kalis.
8: Magkakasama ho siya.
5: Okay. Oh, George.
7: Oo. So, ibig sabihin po, ano, sino yung mga nagtataguyod si Ramon ano, sa abroad? Bakit yung itong Kalis? At hopefully sana, no, umpisa po natin yung pagpapakilala sa Pilipinas, itong Kalis Illustrisimo. Sino kaya ang nagtaguyod nito sa, well, kahit papaano, kahit na masikat siya sa abroad at this point
5: paano in time. Paano nangyari yun?
7: Sikat pa rin naman siya at paano nangyari? May mga Filipino bang mga advocate nito?
5: Yes. At saka hindi lang sa New Zealand. Kanina nasabi ni
8: America.
5: Sa America. Saan pa?
8: Europe. Croatia.
5: Croatia. O, biro mo, sa Croatia, sa Europe, sa US, sa New Zealand, Australia, sikat itong Kalis Illustrisimo. Pero dito sa atin, medyo kukunti, di ba? Yung nakakaalam at nakakakilala. Okay. So, yun yung tanong ni George, paano daw nangyari?
7: Sino kaya ang mga nag-advocate sa abroad? Tsaka nauna pang sumikat paano sa abroad?
8: Siguro po, to give you a general history po, no? Hindi po lang siya limited sa Kalis Illustrisimo, sa Filipino martial arts in general.
5: Mm-hmm.
8: Opo, hindi lang ho sa amin, kasi po maraming styles. Eh.
7: Oh.
8: Doon ho kasi, kung kilala ho lang lahat ng nanonood ngayon at nakikinig, siguro ho marami sa atin ikilala natin si Bruce Lee. Meron ho kasing isang kaibigan si Bruce Lee, yung kanyang kumpare, na ang pangalan ho nun si Dan Inosanto. Si Dan Inosanto Filipino na nakabase sa ibang bansa. So, ang ginawa ho nitong si Dan Inosanto, mahilig po siya sa martial arts. At isa sa mga tinuturo niya is arnis, Filipino martial arts. So, anong nangyari po, dahil kilala siya ni Bruce Lee, siya ho yung pumapartner kay Bruce Lee sa mga pelikula. Kasama na ho dito yung mga Game of Death. Nandun ho siya.
7: Okay.
8: So, nakita ho nung nawala ho si Bruce Lee, si Danny Nosanto, nagturo siya ng Filipino martial arts doon po sa Amerika. Since siya po yung close associate, no, naging magkaibigan sila, marami ho mga gusto mag-aral. So, doon na ho nagsimula. Pero yun po, Filipino martial arts in general. Lahat po yan. Hindi po yun Kalis Illustrisimo. Lahat po yun. So, nag-ano po sila. Doon po nagsimula yun. Masasabi natin na talagang acceptance. So, anong nangyari po, nabuksan ho ni Danny Nosanto ang Western world sa Filipino martial arts. Siya po yung nagdala. Kaya ho siya natin masasabi na simula hong kumalat doon. Tapos yung mga student niya, siguro po, na naging popular na, nakita naman ho nila itong galaw ng Illustrisimo. Nung nakita nila lumabas na ho si Natatang, si Master Tony, nakita nila, sino tong matandang ito? Bakit napakabilis gumalaw? Kaya ho nagkaroon ng kumbaga ho, general po, inintroduce, pero yung style ng Illustrisimo, na sumikat na ho siya noong 70s. Nakita na ho siya.
5: Okay.
7: So 70s pa lang pala.
5: 70s, so, pero hanggang ngayon, parang hindi pa siya ganun ka-popular dito sa Pilipinas. Di ba?
8: Ano po, popular na rin po siya. Kaso nga po siguro.
5: Baka hindi lang tayo, George.
7: Kasi hindi tayo sa martial arts.
8: Masasabi natin na popular siya. Pero kukunti lang ho kasi talaga yung nakakaalam. Kasi po ang sistema ho ng Illustrisimo na tinatawag natin, hindi ho siya parang elective course sa college na parang 6 months lang instructor ka na. Hindi ho totoo yun. Kasi po apprenticeship siya. Para siyang classical swordsmanship. So, meron hong mag-aaral ka. Hindi mo alam kung kailan ka magiging instructor. Titinan ka nung yung teacher.
5: Okay.
8: Kung kailan ka handa.
5: Okay.
7: So, parang walang parang walang definite time talaga kung kailan ka sasabihin na pasado ka na at graduate ka na.
8: Wala pong ganun . Kasi po, tsaka kung makikita niyo ang Illustrisimo, wala ho kami mga belting system.
5: Bakit?
8: Kasi po, nakakatuwa ho nun, ang sinabi ho sa amin nung isang senior namin, sabi ho na nabubuhay pa si Master Tony, Pilipino daw tayo, hindi tayo Hapon. Kaya hindi daw tayo magsusot ng...
7: Kasi may black belt, may brown belt.
8: Wala ho tayo noon. Kasi po, ang si Master Tony, sabi niya, ang itatawag sa inyo dapat guro o ganyan. Pilipino.
5: Talagang Pilipino.
8: Pilipino siya.
5: Okay.
8: Kasi po, ano po siya, si Master Tony galing ho siya ng Cebu. Pero waray po siya.
7: Mm-hmm. So galing din Cebu na pumunta ng Tondo, Manila.
5: Opo. Tapos napunta ng Tondo.
8: Waray po siya. Tapos,
7: Opo,
8: maano po siya. Pag nakita niyo ho, nung nakita ko si Master Tony noong 1990s, hindi ako nakapagpaturo. Nung napunta ko
7: sa loob,
8: nakita ko lang ho si mas hindi po ako nakapagpaturo. Nakita ko lang siya noong 1990s. Pag nakita niyo po dati, ang laki ng katawan.
7: Matipuno talaga.
8: Ako po talaga. Sabi ko nga po noon, nakita ko, gusto ko na ako kasi magpaturo noon. Kaso sabi ko, mukhang pag tinaga ako ni Mang Tony, baka mahati ako sa dalawo, sa laki niya ho.
5: Pero dito sa atin, Sir Ramon, may mga competition ba niyan dito?
8: Meron po. Yung Filipino martial arts in general. Marami ho.
5: Pero ito, for Calis, Illustrisimo.
8: Sa Illustrisimo ho, wala pa po kaming ano eh, wala pa po kaming competition exclusive for Illustrisimo. Mm-hmm. Pero sumasali ho kami. Meron niya ho kaming pinaplano ngayon. Hopefully next year, ma-launch namin is yung tinatawag namin Maestro Tony Diego Cup. Mm-hmm. So in honor of him. Mm-hmm. Kasi po, kaya po minsan ang nagiging challenge po namin when joining in competitions. Kasi po, bladed arts eh. So kung nakita niyo po yung iba, pag nakita niyo ho yung mga national team, pag po naglaban po sila, dahil stick-based po sila, nagpapaluan.
5: Yes.
8: Sa tunay na laban, no, hindi pa pwede sa sword yun eh. Kasi po, pag sword ang ginamit yun, pareho kayong patay. Kaya ibig sabihin, no, sa amin, no, ang
7: pag rule... matalim, ano? Pero ito naman, hindi. Ito yung mga idinala po ninyo,
8: yes,
7: ay mapurol ito.
8: Opo, hindi po siya pwede matalim.
5: Alin ba? Alin ba? Anong yan, gagamitin? Ito yung parang kahoy. Kahoy
8: po,
5: ba yan?
8: Yes po. Gumagamit po kami nito as a training sword po. Kasi hindi naman po natin pwede bigyan ng matatalim yung mga...
7: Habang
8: ito training. Ibigay po namin. Meron po kami ito po yung polymer trainers. Ito po yan.
5: So yan ang ginagamit.
8: Pero tapos more traditional, meron po kami ito po, yung wooden trainers. Mm-hmm. Gawa po ito sa Kamagong. Tapos meron din naman po kami ito, yung mga aluminum trainers. Kami ho kasi, nung tinuturuan ako ng instructor ko, bakal ho yung gamit namin eh.
5: Ay, naku, mas matindi.
8: Medyo mabigat. Kaso nga ho ngayon, medyo hindi namin masyadong ginagamit dahil bukod doon sa mabigat, minsan baka mapagkamalan ho kami, nagtatagaan minsan talaga eh. Totoo kasi po, minsan ho, pag nagtuturo ho yung instructor namin, pag nagtama ho, nag-aapoy ho kasi yan eh. Kaya ho, sabi namin, gawa muna tayo ng ganito. Yun ho, mga bata ho, minsan natatakot.
7: Hindi naman. Hihimatayin ka talaga pag napuruhan ka niya, di ba?
8: Opo, kaya ginagawa ho namin. So, we are using more on wooden sticks. Wooden swords. Para ho mas ano, mas acceptable siya.
5: Teka, bago yung tanong ni George, yung sinabi mo, Sir Ramon, may launching kayo ng competition ba ito?
8: Hopefully po, pinaplano pa lang. Hindi pa naman kami sigurado kasi po medyo yung rules and regulation pinag-aaralan pa po namin. Plano pa lang ho namin. Mm-hmm. Pero kung gusto ho nung mga nakikinig sa atin na marami naman ho tayong ano, mga nag-o-organize ng competition ngayon. Marami na hong grupo na pwede kayong sumali. Hopefully nga lang ho, kapag nabuo namin yung Maestro Tony Diego Cup, sana ho makasali sila.
5: Ayun na nga. Kaya nga dito pa lang sabihin na natin na meron kayong binubuo.
8: Pinaplano na sa planning stage pa lang.
5: Nasa planning.
7: Next year, no?
8: Hopefully po next year.
5: For a competition.
8: Ngayon po kasi nahihirapan din kaming i-organize siya dahil masyado pong busy yung chief instructor namin. Lagi yung out of the country.
5: Ay, nako. Baka yan ang dahilan kaya hindi natin na po-promote dito. Laging nasa ibang bansa para ima-promote.
7: Chief instructor sa buong Pilipinas.
8: Siguro po, ngayon ho kasi, mataas lang ho talaga yung acceptance niya at maraming may gusto sa kanya. Kaya nag-capitalize po kami na i-promote na rin doon. Ngayon, pag wala naman ho siya dito sa Pilipinas, kami ho yung nandito para ituloy. Kasi po sa Luneta ho kami nagtuturo every Sunday.
5: Sa Luneta. Eh si Sir Carlo, pag sinabi nating junior instructor, ano naman yung kanyang role?
8: Ano ho siya? Ang junior instructor is one step from being a full instructor.
5: Sir Carlo, ano ba sa tingin mo yung kailangan gawin as a junior instructor? Ano na ba yung pinagdaanan mo bago ka maging junior instructor?
10: Bale, more trainings pa po. Tapos, alalay po sa mga kapatid namin sa Kiro or Calis Illustrisimo Repetition Original para mag-assist sa training every Sunday. And para makatulong din po sa mga kuya namin na mas maging close yung bonding ng group.
5: Pero siyempre may pinagdaanan ka din bago ka naging junior instructor. Ano, kumusta naman?
10: Masaya naman po. Ang mahalaga naman po kasi nag-enjoy kayo sa ginagawa niya.
5: Ayun, yun ang importante.
10: Nag-enjoy tapos mahal niyo yung ginagawa niya.
5: Okay. Gaano katagal ka na nag-ano bago ka naging junior instructor?
10: Nag-start po ako ng Calis Illustrisimo po 2022 po.
5: Matagal na rin. Four years? Ang tagal, di ba? Ganun pala yun.
7: Pero Sir Carlo, paano ka nahilig ano? O na-engganyo dito sa na matuto ng Calis Illustrisimo?
10: Kasi po, nagandahan po ako sa kanya dahil napakasimple lang niya. And yung mga movement po niya, walang flowery motion, direct to the point.
5: Kuya Carlo, lapit lang konti sa microphone. Ayun, sabi sa akin, palapit lang daw. Okay. Sige.
10: Yung mga movement po kasi niya, walang flowery motion, napaka-direct to the point, and napaka-simple lang. Pero kung titignan po ninyo, napaka-ganda panoorin. And napaka-effective siya combat.
7: Effective siya kung... I'm not sure, effective po ba siya as a defense pang strategy or offensive ba itong Kalis kumpara sa Arnisa, okay, Sir Carlo? Sir Ramon.
8: Base po sa observation namin is more on defense po siya. Mm-hmm. Pero pwede rin po siya maging offense. Depende na lang po sa practitioner. Mm-hmm. Pero kung titingnan po ninyo yung core niya is defense po kasi. Kasi po lagi yung tinuturo sa amin ng chief instructor namin. Huwag kayong pumatay. Uh-oh. Gamitin nyo lang ito ipagtanggol sa mga mabuti, ipagtanggol nyo sa mga mahal nyo sa buhay. Uh-oh. Ano yun? Number one rule sa amin yun na hindi ho kami mananakit ng... Mm-hmm. Kaya ho pag nakita nyo yung training methodology ho namin, even ho yung mga elders namin, ang goal po namin kapag nagtuturo ho kami is to remove the weapon po sa kamay ng kalaban. Kaya ho, hindi po namin ina-advocate yung sasabihin na tagay mo sa ulo. Sa ano. Ang ginagawa ho namin, as much as possible, kasi po pag nawala na ho yung weapon, wala ng threat, tapos na yung laban. Hindi mo naman ho siya kailangan patayin.
5: Okay.
8: Ganun ho ang ano namin. Kaya ang ginagawa ho namin, pag nag-sparring po kami, hand sparring, kailangan po tamaan yung kamay ng kalaban.
5: Mm-hmm.
8: At dahil sword po siya, hindi po pwede sa amin yung bangga-bangga. Ibig sabihin po, kailangan po malinis. Ibig sabihin po, tamaan mo siya nang hindi kanya natatamaan.
5: Ayun.
8: Kasi po, ang stick ho kasi, minsan ho, pwede kong tanggapin eh. Pero ang itak or yung espada, hindi ko siya pwedeng tanggapin kahit anong. Kaya ho,
5: deads ka na nun pag tinanggap mo.
8: Ang system ho namin, kailangan is tumama ka sa yung kalaban nang hindi ka rin yan tinatamaan. Yun ho ang
5: ayun.
7: Yung sistema ng pagsuscore pag nasa competition sa Ramon, di ba? Like, kailangan ba sa fencing, di ba? Tsaka sa arnis din, di ba? Parang, kung sino yung mas maraming tama, yun ang panalo.
8: Mm-hmm. Sa amin po, hindi ganun. Sa amin po, kailangan mo malinis.
7: Yung malinis. Dapat clean
8: kasi,
7: hit.
8: Clean hit. Kasi po, kunyari po, sir, kami ho ni Carlo, magtatagaan po kami. Eh, pag nagbungguan kami, unang taga pa lang ko, pag nataga niya ako, nataga ko siya, tapos na yung laban. So kahit tumaga pa ako ng tatay, baka hindi na ako makataga kasi patay na rin ako. Kaya ang ginagawa ko namin, malinis na dapat. By the way nga ho pala, hindi sinasabi ni Carlo, medalist din po itong si Carlo.
5: Wow! Medalist saan?
8: Di ba? Nung kalang competition, kwento
5: mo. Wow! Paano yun? Paano yun, Sir Carlo?
7: Nakalimutan mo na yung medal mo.
5: Yung medal mo?
7: Ano yung medal o panalo?
10: Ano lang po, bronze medal lang.
7: Bronze.
5: Ay, nilalang mo lang. Medal din yun, ha?
10: Sawa po ng Diyos, nakakuha po.
5: At least, di ba?
7: Baka sa tingin mo, bakit nanalo ka ng bronze medal, Sir Carlo?
10: Sa supporta rin po ng mga kuya po namin sa Kiro. Sa camaraderie po namin sa grupo.
7: So, ibig sabihin ba dito, may iba-ibang mga grupo kasi may mga competition din? So, may iba-ibang mga instructor, mga trainer?
8: Yes po. Kasi po, marami po ang Filipino martial arts. Iba po siya ang iba-ibang estilo po siya. So, ang illustrisimo ho, isa lang estilo ng, isang matandang estilo ng Filipino martial arts. Pero, marami na hong iba rin ngayon na nagpo-promote. So, minsan po, yung kami mga grupo, magkakaibang styles na kikita-kita na sinasabi, o sige, magkaroon tayo ng friendly competition. Ganun po yung nangyayari. Doon po nagsisimula yung mga contest po namin.
5: Ayun.
8: Doon po siya.
5: Pero sa totoong buhay kasi, pwede bang gamitin yung ano na yan?
8: Yun po ang, ma'am, actually, yun po yung tinatawag natin na advantage ng illustrisimo. Kasi po, yung aming pong system namin is designed siya for real-life application. Meron ho kasing, marami ho kasing facets ang Filipino martial art. Pwede siyang gamitin wellness program.
5: Okay.
8: Kung nakikita nyo po, ma'am Ben, yung mga nasa eskwela, yung tinuturo natin sa PE ngayon, dahil due to Arnis Law, ano po yan? Wellness program po yan. Maganda po yan para makadevelop ng disiplina. Yung iba naman ho, gusto nila gawing art para parang makita nyo, magaganda yung movement nila. Meron din naman ho mga Filipino martial arts yung ginagamit sa high threat situation.
7: High threat, okay.
8: So, isa po ang illustrisimo na masasabi natin na nasa ganoong sistema. Ito nga ho, kaya ho yung sinabi kanina ni Carlo, wala hong fancy movements, walang flowery movements.
5: Yes.
8: Kasi po, direct to the point. Ang gusto po namin, tapusin na agad. Oh,
7: kasi ang kagad, di ba?
8: Tapos na yung para hindi na, hindi na natin patagalin.
5: Eh, di pala sa mga competition, parang ilang minuto lang, tapos
7: mabilis
5: na.
7: Mabilis din.
8: Depende naman, no. Minsan, no, mabilis din. Minsan, depende.
7: Kasi magagaling din naman.
5: Ay, kung magaling ka, kumilag-ilag, George.
8: Oo, no, so, Sir George, baka mukhang magaling ako, Sir George.
7: Magaling tumakbo.
5: Man, magaling ka umilang, matatagalan kang maano. O kasi natanong ko lang, dahil syempre, di ba, pag nagpa-practice kayo, parang wood eh, parang yung kahoy, yung gamit. Hindi ba siya nagkakaroon ng problema? For example, kung ang gagamitin mo na, yung talagang sword, yung bladed talaga.
8: Yun ho yung ginagawa namin, kaya po ang konsepto ho namin, gumamit na talaga ng ano, ng... para na ho siyang espada na mismo. Para meron na ho tayong edge awareness. Kasi okay. Po, ang stick po kasi, pag tiningnan ninyo, it's an impact weapon. Bilugo siya. Lahat po yan pwedeng gamitin. Samantalang yung sordo is considered as an edge weapon. Kaya dapat to alam natin yung alignment ng edge pag tayo lumalaban. Kasi po, pag tumaga tayo, example, pag antaga natin, ganito.
5: Okay.
8: Pero kapag ang ginamit natin stick, pwede ho kasi, ang stick ho kasi, ibang klase siya ng weapon eh. Mm-hmm. Hindi ko po sinasabi ang stick eh mas...
7: Mababa ano po, or mas ho, mahina.
8: Iba ho ang ano niya, iba ho ang disiplina at science behind it.
5: Okay.
8: So, pag nakita niyo po kasi yung stick, bilog. Bilog. So, impact weapon siya. So, mas marami ho siyang pwedeng gawin. Samantalang ang sordo, ang weapon niya talaga.
5: Kailangan
8: eh,
5: nakaharap talaga yung ano na yun.
8: Po talaga. So, magkaiba ho sila. Meron pong pros and meron cons ang bawat approach. Mm-hmm. So, kaya ho ito, minsan, kapag tumaga kami, kailangan aware ka dun sa edge mo. Mm-hmm. Kasi po, pag yan, nag-twist na ganito, hindi na siya puputol. Ang tatama ho
5: yun. Yun nga.
8: So kaya dapat ho, sa illustration po, edge awareness eh.
5: Ayun.
8: At saka alam nyo po lahat. Kaya kung alam nyo kung paano gamitin yung
5: ano, talim,
8: yung,
5: no?
8: Yung talim. Oh, kasi po, pwede ho kasi ano eh, hindi naman, pag nakita nyo ho yung iba, yung mga nag-i-stick, pinapaipaikot ho.
5: Oo.
8: Hindi naman ho natin pwede paikot dito sa ano. Saka ho yung iba naman, kapag tumaga, kapag sila eh gagalaw, yung iba ho yung hinahawakan nila yung stick para maagaw.
5: Mm-hmm.
8: Pero sa illustration mo, hindi ho namin ka. Kasi pag hinawakan nyo yung blade, maihiwa kayo.
7: Masusugatan ka.
8: So kaya iba ho yung, magkaiba ho sila ng approach. Pero hindi naman ho ibig sabihin, wala naman ho mas magaling sa kanila sa bawat
7: magkaiba
8: isa. Magkaiba lang ho sila.
5: Mm-hmm.
8: Kaya ho maganda rin ho ang stick. Magkaiba lang ho sila ng approach.
5: Okay. Oo, George.
7: Pero sa ano, sa competition, syempre yung ginagamit ito yung mga non-suretable, kumbaga, ano, hindi nakaka-sugat, di ba?
8: Opo. Siguro dahil lang pag share ko po si Carlo kasi siya yung lumaban talaga sa...
5: Paano yun, Carlo?
10: Yung nakarang competition po kasi yung ginamit, polymer po yun.
7: Polymer. Pagkatulad niya, ano?
10: Hindi siya rubber sword.
7: Mm-hmm.
10: Tapos meron naman pong headgear. Pero walang armor po eh.
5: Mm-hmm.
10: So, pagka tumama naman po kasi yung rubber na sword, di naman po ganong
5: kasakit. Ayun na nga. Oo.
7: Siyempre, dapat sanay din yung katawan mo, di ba? Sa ano, kasi ibig sabihin, sanay ka na pag sumali ka sa competition, di ba?
5: So, paano ba yung ano, paano ba nag-start para matuto nitong Kalis Illustrissimo na to? Paano ba pag-start niya, kailangan ba? May ano ka na, may idea ka na? Or kahit wala kang idea sa sword?
8: Okay po. Mas maganda nga ho yung walang idea.
5: Okay.
8: Kasi po ako po, nung nagsimula ho akong mag-aral ng ganito, marami na ho akong idea sa ibang martial arts.
5: Mm-mm.
8: Kasi po, 1992 pa lang ho ma'am, nagma-martial arts na ako. So, mahilig ko talaga ako sa martial arts. So, nung pumasok ko ako sa Illustrissimo, later, nung pagdating ko, meron na akong kaalaman sa iba.
5: Mm-hmm.
8: So, kailangan po, meron na akong mga habits. So, ngayon po, kung wala, mas madali po yun eh. Kasi po, para siyang ano, dire-diretso yung ituturo.
7: Mas madaling turuan.
8: Kaya mas gusto ho namin yung walang masyadong kaalaman. Dahil mas ano ho sila, mas absorbent, mas mabilis ho nila makuha yung konsepto. Saka, maganda ho rito, wala naman ho itong age limit.
5: Ayun.
8: Pwede ho sa bata, pwede rin naman ho sa mga seniors. Wala hong ano.
5: Kapag
8: nagtuturo ho kami, makikita niyo sa luneta, marami ho kami tinuturuan. May bata, may matanda, may law enforcer, may mga teacher, may mga doktor. Iba-iba ho, wala ho tayo.
5: So pwede pala dyan kahit senior?
7: Kahit senior citizen. Double citizenship.
10: Old man's art.
7: Old man's art.
5: Bakit?
8: Siguro po kaya nabanggit dahil si Tatang Illustrissimo, ano, old man. Saka ho pag nakita nyo ho yung mga stances ho namin, makikita doon siya eh. More on ano, hindi siya yung masyado nag, hindi ho kami tumatalon, hindi ho kami gumaganon. So, napaka ano ho, napaka natural. Yan natural. Ho yung gusto ko sa, yan ho yung nagustuhan ko rin sa Illustrisimo, na napaka natural ho niya. Hindi ho siya ano, hindi po siya pilit. Yan po, ganda-ganda po talaga kami.
5: Okay. Sige, bago yung tanong ni George, gusto muna nating i-shout out itong mga nandito. Oh. Hasting Aricheta, sabi, yun o, oh, good morning daw mga tol. Oh, tapos si Pamaypay Raff, 100%, sabi niya. Si Narzo Arnold, sabi niya, galingan mo, Carlo Luis Marco.
7: May fans, si Sir Carlo. Si bronze medalist, di ba?
8: Si Coach Arnold Narzo, siya po yung instructor ko. Siya po ang chief instructor.
7: Chief instructor.
5: Ah, kaya pala sabi, galingan mo, lagot.
7: Ayan,
5: okay.
7: Si mga turin ni Tony Diego.
5: Okay. Ay, shout out din sa aking pamangkin, kay Trish Nablo. Ayan,
7: hello, kay Ana.
5: Aha, mula dyan sa ano... ano na nga sila, George? San Jose.
7: San Jose.
5: San Jose.
7: Ah, California.
5: San Jose, Cali.
7: Sa Cali, oo.
5: Okay, so George, ano pa yung tanong natin? Binadaan ko lang yung mga shout-out natin.
7: Paano, di ba, yung kayo po, libre po ba yung matuto pag nasa Rizal Park kayo ng tituro sa Luneta?
8: Meron po kaming membership.
7: May membership
8: po. Para ho kasi pang maintenance lang po sa grupo. Meron din ho kasi kayo makukuha ang ID at saka ang membership. Tapos po, meron nung kaming konting bayad po per session para to keep naman ho ng grupo
7: yun.
8: Pangkain lang ho ng grupo. Hindi naman ho natin ikayayaman. Kumbaga, ang purpose lang ho kasi talaga namin ho dito is...
7: Maintenance purposes.
8: Bukod ho doon sa kaya ho kami nagtuturo is gusto ho kasi namin tumawid itong art na to sa susunod na henerasyon. Ayaw ho kasi namin mawala. Kasi po nakakahinayang na kung ito po mawawala na lang sa atin. Ngayon ho, ako po in my journey as a Filipino martial artist, siguro hindi lang isa o dalawang beses ako nakakita ng mga Filipino martial arts styles na nawala na kasi po walang nagtuloy. Yung iba ho kasi nakita namin yung art nila, namatay yung pinaka-maestro, nung namatay, wala na nagtuloy. Ngayon ho, naisip namin, ito hong Illustrisimo, narito ho kami hanggang sa makatawid. Ang gusto ho namin, makita ho ito kahit hundreds of years from now. Huwag hong mawala sa ating mga Pilipino kasi yung karangalan ho natin ito.
7: So, pag every Sunday, anong oras kayo? Pag Sunday ngayong araw, so, meron ba kayong ano?
5: Bakit?
7: Kayo? May less hours kayo?
8: Dapat ho meron, kaso po, medyo masama yung panahon kanina.
5: Pag, so, pagkaga niya umuulan, wala?
8: Meron naman ho, kasi po, ang isa pong katotohanan nito, eh, dati ho kahit umuulan, nag-ensayo, ganun ho pinag-ihil. Kasi po, para sabay ligo na rin sa Luneta. Ano, pero ngayon po, siyempre, for medyo health reasons, hangin. Medyo, at saka security and safety reasons, pag umuulan ng malakas, huwag na tayo mag-ihil.
7: Pero on a regular Sunday?
8: Every Sunday ho, around 9:30 a.m., pupunta lang ho kayo sa Luneta. Kung nandito ho kayo sa Luneta, di ba ho, meron tayong monument ni Rizal.
7: Yes.
8: Yung Quirino Grandstand ho yung kaharapan nun. Pagharap niyo po sa Quirino Grandstand, yung right side ho, yung malapit sa Manila Hotel, yung pinakakanto ho nun sa taas, nandun ho kami. Every Sunday, 9:30 a.m. onwards.
5: Okay.
8: Pwede ho silang pumunta. Ang palatandaan lang ho, makikita niyo mga naka-green shirts. Yung suot ho.
7: Ayan.
8: Marami ho kasi nagtuturo ng Filipino martial arts doon.
5: Okay.
8: Pero kami po yung naka-green shirts.
5: Ayan.
8: Palatandaan.
5: Nakikita nila sa FB streaming natin. Yung kulay. Kulay apo. Parang...
7: Kulay green. Anong green?
5: Olive apo. Green.
7: Olive green.
8: Yan po yung ginagamit namin kasi po marami hong gumagamit niyo nakaitim na. Sa amin ho kasi ba't namin gusto yung green. Sabi ho kasi ni Master Tony na nabubuhay, ang gusto kong kulay natin is green kasi po kulay ng buhay. Life, yun yung gusto green, niya. Kasi yes, po yung black ho. At totoo niya kanina eh, naka-green ho ako kasi dahil umuulan, nabasa ho ako, napilitan ho ako.
5: Kaya naging, naging black. Okay. So 9:30 every Sunday, pwede kayong pumunta malapit dyan sa Quirino Grandstand sa Luneta para mag-participate at doon na din kayo kumuha ng, kung gusto niyo maging member, merong konting membership fee, sabi ni Sir Ramon, at saka may konting ano lang para sa session, para lang itawid natin yung pagsasanay yung sa kanilang session dyan sa Luneta. Pero wala na bang iba na iniisip kayo na magkaroon pa ng lugar bukod sa Luneta?
8: Ngayon po kasi kinukonsider po ang Luneta ng lahat po. Alam po ito all over the world as the Mecca of Filipino martial arts. Mm-mm. Of Calis Illustrisimo.
7: Okay.
8: Kasi po doon ho nag-training si Grandmaster Antonio Illustrisimo hanggang siya ay mamatay. Doon din ho nag-training si Master Tony, doon din po siya nagtuturo hanggang siya ay mamatay. So ngayon ang ginagawa ho namin, ang tawag ho namin doon sa area namin sa Luneta, yun ho yung tinatawag namin holy ground, sacred ground sacred namin. Kaya ho, hindi ho namin papupayin, lagi ho kami nandun. Pero ngayon ho, marami na rin hong nagtuturo ng Kalis Ilustrisimo. Hindi lang ho dito sa Pilipinas, outside the country. Meron ho kaming mga representatives and instructors sa Hong Kong. Meron ho kami sa Basel sa Switzerland. Meron din ho kami sa Spain. Meron din ho kami sa Amerika. At marami pa po sa Europe.
5: So part
8: marami
5: po yan ng inyong group?
8: Yes po. Kasi po
7: gaano karami yung members ngayon po ng inyong grupo?
8: Madami na po eh. Hindi na ho namin mabilang din. Pero kukunti lang ho yung masasabi natin ng mga instructors. So, kasi it takes time. Sa takes members time po, marami talaga.
7: Maraming members.
8: Pero yung mga talagang committed na mga instructors and representatives, kukunti lang po. Meron din, marami rin, meron kami sa Canada, iba-iba, all over the world na
5: talaga
8: po.
5: Talaga pala, no? Anyway.
7: Oo nga. Pero in summary, Sir Ramon, ilan yung parang total number of movements or steps dito sa Kalis Ilustrisimo?
8: Ay, hindi po natin mabibilang.
7: Ay, hindi binibilang.
8: Kasi po, isa pong natatandaan kong kinukwento sa amin ng teacher namin, nung si Tatang daw ho ay nabubuhay pa, meron nung isang estudyante na lumapit sa kanya. Ang sabi, Tatang, ilan ba yung taga mo sa sistema mo? Kasi sabi nung ako kasi sa sistema ko mga 30. Ang sagot daw ni Tatang, libo ang taga ko. Tapos parang joke lang po, joke sabi ni Tatang. Pero nung gumala ho, nakita niya kung gaano kabilis, gaano kaganda yung sistema. Hindi ho namin nabibilang. Kasi po, kaya po namin siya hindi mabilang dahil it's a living art. Tuloy-tuloy po siya hanggang ngayon. Kasi po, nag-evolve siya. Okay. Iba na ho kasi ngayon yung iba na ho yung crowd, iba na ho yung demands ngayon. Nag-a-adjust po siya. Kaya ho, tinatawag ko namin dito, this is a living art po natin ng mga Pilipino na dapat natin ipagmalaki.
5: Ayun, okay. Naku, wala na tayong masyadong oras.
7: May susunod pa tayo na segment.
5: Oo nga eh. Kaya lang, gusto sana natin makita. Pero, Suzanne, pwede ba natin yung inano ko sa'yo, i-play natin habang nag-iimbita si sila Sir Carlo at saka si Sir Ramon dito sa nila. Okay. So, wala na tayong masyadong oras, Sir Ramon. Gusto ko sana nga ganun-ganun pa sana sila eh. Meron pa sana exhibition kaso naubusan na naman tayo ng oras. Pero next time pagka doon sa mga launching na at sa mga natin ay magkaroon tayo ng konting practice demonstration mismo dito sa sa loob ng ating tawag dito
7: studio.
5: Tsaka medyo maliit yata yung studio natin para doon.
8: Pero ito ho, meron niya ho kaming tinatawag namin kasi po si yung aming teacher po si Coach Arnold Narso at si Master Tony Diego at si Tatang Ilustrisimo, mga taga-Tondo po sila.
5: Okay.
8: Kaya ho minsan po may tawag sa amin taga ng Tondo. Pag sinabi ng taga ng Tondo, yun ho yung sinasabi natin, kaya po namin makipaglaban sa napakaliit na espasyo. Kaya ho sa dikit-dikitan meron ho kami nga. Kaya ho,
7: iskinita.
5: Okay, ready na sige. I-ano natin. habang nag-ano na, imbitahin natin sila ulit, Sir Ramon at saka Sir Carlo, dun sa mga gustong itry itong Kalis Ilustrisimo.
8: Yes.
5: Ayan yung nila. Ito.
8: Ito po si Sir Monsur del Rosario.
7: Sir Ramon tsaka si Sir Monsur.
8: Si Sir Monsur ho, isa po siyang living legend po ng martial arts sa Pilipinas. Po siya, Olympian at isa rin pong icon po siya when it comes to taekwondo. Ngayon po, ito pong si Monsur, kasama ho namin siya na nagpo-promote ng Kalis Ilustrisimo.
7: Ito po sa Result Park, ito Sir Ramon?
8: Yan po, yan po
7: sa
8: Result Park. Training grounds po namin.
5: So every Sunday din, nandyan din si Sir Monsur del Rosario.
8: Depende po, minsan ho, minsan depende sa oras nila.
5: Ayun, sa availability rin. Ayan. So, ito yung mga nila, ito yung mga galaw nila dyan sa Kalis Ilustrisimo, no? Okay, so, sige, habang pinapakita natin yung ating video, na tayo?
8: Siguro, mag-invite ko muna bago ako.
5: Sige, Sir Carlo.
11: Magandang umaga po. Iniimbitahan po namin kayo na mag-aral po ng Kalis Ilustrisimo Repetition Original sa Luneta po, under Master Arnold Narso. Mm-hmm. Iniimbitahan po namin kayo. Kung interested po kayo, mag-message lang po kayo sa FB page.
5: Uh-huh.
11: Pero naman po sasagot sa mga inquiries po ninyo.
5: Okay. Okay. Thank
11: Salamat
5: you.
11: Salamat po.
5: Okay, Thank you, Sir Ramon.
12: Una po, nagpapasalamat po kami kay Ma'am Blaine at Sir George at nakarating po uli kami dito sa programa. Napakalaking karangalan po na naririto kami upang i-promote ito pong sining na sariling atin. Siguro po, ang message ko lang po sa lahat ng nakikinig ng programa natin at sa mga kapanood po nito, sana po ipagyamanin po natin yung sariling atin.
5: Mm-hmm.
12: Kasi po itong mga martial arts ng Pilipinas, tulad po nitong Calis Illustrissimo, isa pong bagay na dapat natin ipagmalaki.
5: Mm-hmm.
12: At dapat po naniniwala kami na ito po dapat natin pag-aralan para ito po ating i-preserve at makarating pa po para sa mga susunod na henerasyon.
5: Okay.
12: Ako po, gulat na gulat po ako nung ako po nagturo sa ibang bansa. Hindi ko akalain sa pagkakataon na yon na makikita ko na tayong mga Pilipino, alam po natin na tayo mga Pilipino, proud po tayo kay Alex Ayala, di ba? Nanalo po siya.
7: Laban Pilipinas.
5: Uh-oh.
12: Laban. Tapos po si Carlos Yulo.
5: Uh-huh.
12: Tapos yun pong ano natin.
7: Hydelin Diaz,
12: di ba? Uh-huh. Manny Pacquiao. Sa sandaling panahon ho, nung ako'y lumabas na ibang bansa at pinakita ko ho yung galaw ng Illustrissimo, nakita ko ho sa mukha nung mga aking tinuturuan na hindi natin kalahi, na ibang lahi na
5: uh-huh.
12: Bilib na bilib po sila sa galaw ng Illustrissimo.

0: Okay, sige. So magbabalik po tayo pagkatapos lamang po ng ilang paalala.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagalit sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
1: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
6: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
1: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
0: Ang oras, alas 11:50 na umaga. Ang time check ay hatid ng PCLE Computer Works. Kailangan ng computer, laptop, networking, CCTV at consumable. PCLE Computer Works ang sagot dyan. Mapagkakatiwala ang computer shop simula pa 2007 sa tapat na pagbebenta at pagkukumpuni ng mga computer. Gumagawa rin ng website at system para sa mga establishment tulad ng restaurant, coffee shop, hardware, medical store at iba pa. Matatagpuan sa Tagaytay, Calamba Road sa Jose Tagaytay City, bisitahin ang kanilang PCLE Computer Works FB page o PCLEPH.com website.
2: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
7: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
7: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
7: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
7: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
8: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
8: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
11: What's up, schoolmates? It's time to discover the stories behind the country's rising up-and-coming student athletes. The game starts here sa campus sports. Itatampok ang mga outstanding talents sa elementary, high school, and collegiate level from all over the Philippines. Campus sports. Samahan si Matthew Pacheco every Sunday 2 to 3 p.m. dito sa Sports Radio 918. Campus sports, where champions are built and greatness begins.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
10: from PBS.

0: podcast service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptoma palang katulang ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM, your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan.
4: Okay, ayan. Tawagin na natin yung ating mga kasama. Oo, wala pa. Okay na? Ay, paano yan? Aabot pa ba tayo? Ano yan? Wala pa sila?
5: Last, 5 minutes.
4: Nako, ito yung mga setup natin. So, paano na?
5: Oh. Ah, okay. Oh, baka nagka-problema sa technical connections then, ano?
4: Oh.
5: Naka-standby si Kuya Bong pero hindi tayo naririnig. Tayo naririnig.
4: Kuya Bong, bakit lagi nagkaka-problema? Ang iyong ano dyan? Ano?
5: Audio muna. Audio.
4: Mangungutang na naman tayo nito kay Miss Judith. Papaano na tayo nito?
5: Ano, nang 5 minuto?
4: Oh, nako. Nag-ano na naman. Paano ba yan? Ano na nangyari? Okay. So ano na? Ano na tayo?
5: Basta ito yung ating segmento, Ven, diba?
4: O sige, habang iniintay natin kanina, meron pa palang nag-ano sa atin.
5: Meron pa?
4: Si Husting Aricheta. Nakakalat din po kami sa buong NCR, Camanava, Marikina, Quezon City, Pasig, Paranaque. Ayun pala.
5: So sa buong Metro Manila din.
4: Oo, meron.
5: So talaga mukhang tayo lang, Ven,
4: ang hindi nakakaalam. Nakakahiya pala tayo, George. Tayo pala hindi nakakaalam.
5: At least alam natin yung Arnis.
4: Kuya Bong, ready ka na? Sige, maganda umaga. Okay.
6: Ayan.
4: Hindi pa rin tayo naririnig. Okay. Oh, good morning, Kuya Bong. Ay, ba't wala? Naku, ha? Ano na? What's up? Malapit na tayong...
5: Matapos ang ating palatuntunan ng ating program.
4: Kuya Bong, where you na?
5: Ayun!
4: Ay!
5: Sumisilip-silip
4: Kuya
5: na.
4: Bong! Ano, kumusta na dyan?
6: Yan.
4: Wala.
5: Pero may video na si Kuya Bong.
4: May video, pero...
5: Ayun, ayan.
4: Pero wala kang, ano, wala kang boses.
6: Ayan.
7: Radyo Magazine. 1278 AM.
8: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
7: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
8: Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
12: Hala, totoo? San ka sumali?
11: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para ma-claim ang prize.
12: Naku po! Juan! Scam yan!
11: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
12: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
11: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
12: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
11: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
12: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
11: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
13: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
12: Kaya huwag magpabudol, bes!
0: Radyo Magazine,
14: 1278 AM.
15: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo! Ito ang tambayan ng mga future journos.
16: Mga balita, trends, at lifestyle.
15: Gian dito, kasama si Jared Moreno, tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster.
16: Batang Broadcaster.
15: Sa Radyo Magazine,
16: 1278 AM.

0: Magandang araw, Pilipinas! What's up? Usapang Gen Z at broadcasting ba ang hanap mo nako? Dito yan, sigurado. Ako po ang inyong lingkod, Jared Moreno, handa sa kulitan, kwentuhan at balitang swak sa kabataan. At katulad po ng lagi nating paanyaya, para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at balitaan, huwag niyo pong kalimutang i-like at i-follow ang aming social media pages at Radyo Magazine.
1: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
0: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
0: Libre to ha?
2: Walang bayad?
0: Oo, walang bayad.
2: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: At good afternoon pong muli ka, kwentuhan na naman po namin kayo dito sa Radyo Magazine. At ngayong araw po no, ay may inihanda po tayong espesyal na episode para sa mga batang broadcaster. At alam ko, makaka-relate po yung marami dito dahil bilang isang campus journalist, talaga namang mithiin ang karamihan na marating ang national stage. Ayan, kumbaga yung NSPC, ito yung prestigious awards, ito yung avenues no, kung saan nagtatagisan ng galing at husay yung mga campus journalists all over the Philippines no dito sa itong competition na ito. At ngayong araw nga po ay may makakasama tayo no, hindi po tayo nag-isa sa studio, mapalad po tayo dahil kakwentuhan natin ang mga NSPC champions no, sa kanilang henerasyon kumbaga no. At ngayong araw po no, sasamahan po tayo ng kasamahan din po natin dito sa Radyo Magazine. Isa po siyang radio announcer at scriptwriter no, at siya po ang host ng programang Kwentuhang Green Mindset. I believe hindi po to ang unang pagkakataon na nakabisita dito no, itong makakakwentuhan natin. Please welcome Mr. Manuel Francisco. Sir, magandang araw po and welcome to the program.
3: Magandang araw, Jared, at maraming salamat ulit sa pag-imbita sa akin dito sa Batang Broadcaster. Kahit very short notice ito, syempre, alam naman natin sa linya ng trabaho natin, dapat lagi tayong handa. At syempre, sobrang lapit sa puso ko ng mga campus journalists, ng campus journalism, lalong-lalo na ng mga batang broadcaster. Wow. Dahil dito rin ako nagsimula. Kaya naman, talagang gusto ko din makakwentuhan na yung batang broadcaster natin ngayon, syempre, kasi to more than 13 years yung gap.
0: Wow.
3: Dahil siya ay sabi mo nga NSPC champion.
0: Tama ka dyan, sir.
3: So ako din balik tanaw ng 2013. Ganun din yung journey ko. So maganda yung kwentuhan natin ngayon.
0: Ako sir, excited na po kami. At from the bottom of my heart, no, nabanggit nga ni sir na very urgent po ito. Biglaan kumbaga. Pero ito po talaga yung nature ng trabaho natin. May mga pagkakataon na kumbaga call of duty. Tatawagin tayo ng biglaan. At nakakatuwa na game si sir sa kwentuhan natin ngayong hapon. At nabanggit mo na nga po sir na yung makakasama natin ay NSPC champion. No? At tayo ko na pong patagalin pa. I believe ready na po ang kakwentuhan natin para makompleto po yung barkada natin ngayong araw na ito. Makakasama po natin ang batang broadcaster mula sa Tarlac Montessori School, si Zia De Guzman. Zia, magandang araw and welcome to the program.
4: Hello po. Good afternoon po.
0: Good afternoon.
4: Sobrang saya ko po na like na na-invite niyo po ako dito kasi parang never ko pa po na-experience yung something na ganito. And I think ang radio broad po talaga is nakakapagbigay ng iba't ibang mga experiences and opportunities sa bawat broadcaster. Kaya I'm very happy na nandito po ako. Thank you for inviting me here. And I'm ready para sa ating kakwentuhan today.
0: Ayun. Ah, nakakatuwa na game din itong batang broadcaster mula Tarlac. No, grabe, salamat. At napaunlakan mo rin kami sa aming imbitasyon. At pabagit nga natin kanina, no, kumbaga napahapyawan na natin, ikaw ay NSPC champion. At sa ating kwentuhan nga, no, nabanggit mo na ilan sa mga nauwi niyong parangal ay kayo ay first best script, first best infomercial, fourth best tech, at first overall radio production. Unang-una, no, bilang panimula, ano yung pakiramdam mo nung nalaman mong nag-champion kayo at NSPC pa yung kumbaga napanalunan nyo, yung stage na tinungtungan nyo, kumbaga?
4: Ang ano po kasi doon is nung nag-compete po kami nung competition day, akala po namin parang ginawa na po namin yung best namin, pero kasi naka-live po yun sa Facebook, no. Pinakinggan po namin lahat ng mga kalaban namin and akala po namin parang ano na lang kami, like congrats na lang sa sarili namin. Akala namin di po kami mananalo or akala po namin na at least naka-experience po kami ng NSPC as a team. Pero po pagkadating po nung awarding day, of course, nag-hope pa rin po kami na makakapag podium or makakapag mauwi po kami na, makauwi po kami ng isang medal or anything like that. Tapos nung ano naman po, kasi nauna pong i-announce yung mga best anchors and best reporters and wala po kaming nakuhang mga awards doon sa individual awards, yeah, sa top 5. Kaya medyo na-down na po kami at that point. Tapos, next naman po na in-announce was yung best infomercial nga. And nung best infomercial po, nag-hope po kami kasi narinig po namin na natawag yung mga strongest contenders po namin ng, I think it was second or third place. Tapos, nag-hope po kami kasi kaming team, parang naka-huddle po kami na naka-hug together sa napabilog. And nung natawag po yung Region 3 sa best infomercial tsaka best script, parang bigla pong nag-lighten up ulit yung spirit namin. Parang akala po namin na may chance kami na at least makapag second or third place. Tapos ayun po, nung ina-announce na yung overall, pinagpe-pray po talaga namin na at least makakuha po kami ng fourth, fifth, or third best overall. Tapos naman po, narinig po namin na natawag po yung third place. I think it was Caraga po that time. Tapos, and sobrang galing po kasi ng Caraga that time. Tsaka po, Calabarzon. Calabarzon po, natawag po sila second place. And naano po kami, parang wala po ba kami sa podium? Kasi, yun nga, sila po yung super galing na contenders namin that time. Tapos ayun, nung natawag po yung Region 3 ng first place, sobrang saya po namin. Sabi po ng coaches namin, kasi nakapabilog nga po kami, mukha daw po kaming nagsisplit like the Red Sea kasi bigla kaming tumayo tsaka nagsigawan. So, ayun, very parang adrenaline rush po siya kasi wow, sobrang saya po nung moment na yun para sa amin.
0: Nako, congratulations, no, sa team nyo siya, no, winning a competition sa isang prestigious journalism competition gaya ng NSPC. Talaga namang may bragging rights ka. Kasi to reach NSPC pa lang, talaga namang ipagmamalaki mo na what more pa kung manalo ka ng award. No. Pero Zia, no, before tayo mag-proceed doon sa experience nyo sa pagko-compete sa NSPC, linawin lang po natin, ito po ay NSPC 2025, no, tama, no? Zia, ayan. Gusto kong tanungin. Ayun, sa Ilocos Sur. May mga naka-impluwensya ba sa'yo na pasukin itong broadcasting? Ikwento mo sa amin kung paano o saan nagsimula yung interest mo. Kumbaga, track back tayo kung paano nagsimula yung journey mo bilang isang batang broadcaster.
4: Okay. So, yung journey ko po ng Radio Broad is nag-start po nung grade 6 po ako. So, pagkatatapos lang po kasi ng pandemic nun. And nag-start lang ulit yung PressCon. So, nagko-compete po kami sa elementary. Tapos, nag-announce po kasi yung school namin saying na naghahanap po sila ng radio broadcasters. Akala ko po, like, ano lang, hindi po magko-compete sa mga PressCon. Akala ko po, like, within school lang.
0: Oh, yeah.
4: Pero, nung nag-screening po kami, nung nag-audition, nagulat po ako, kinuha po ako. And that time, 5 members lang. So, akala ko po, like, kukunin ako for extra member lang or something like that. Pero, nakuha po ako as anchor. Tapos, I think na push my friends and my teachers din po, nagpinush po nila ako na sumali ng Radio Broad para ituloy po yung ano. Kasi siguro po nakita po nila yung potential ko in sa speaking. Kasi usually, mahilig po ako magsalita. Very talkative po ako na tao. And I think, siguro nakita po nila yon. Tapos yung parents ko naman po is, go na go lang naman po sa gantong thing. Kaya, ayun, sumali po ako na Radio Broad nung grade 6. Tapos, very bago pa lang kasi ulit yung PressCon that time. And nagulat po kami na nanalo po kami ng DSPC dito po sa Tarlac. Tapos nakarating po kami ng RS. And as like mga medyo bata-bata pa, wala pa sa mga teens, very medyo oblivious or very confused pa sa concept ng Radio Broad tsaka yung mga kalaban namin. Kasi understand naman po namin that RSPC is very, ano na, very mataas na na competition. And a lot of people dream about going to RSPC more so sa NSPC. Yeah. And I'm very thankful po na nung elementary, nakadating na rin po kami ng NSPC. Even though medyo mga first-timers po kami that time. That was NSPC 2023 sa Cagayan de Oro. And ayun, ever since then, kasi hindi po kami nanalo that time. Especially kasi sobrang galing din po ng mga kalaban namin that time. So, nung pagkasampa ko naman po ng high school, sabi ko sa sarili ko, maybe tigilan ko na lang muna yung Radio Broad kasi feeling ko wala na po kaming, or hindi di po kami like kapanapanalo sa aspect na yon. Pero kinuha po ako for auditions sa high school. Tapos, ayun, itinanggap po ako sa team. Kaya hanggang ngayon, tuloy-tuloy. And wow. I'm actually very thankful for that kasi I think kapag hindi ko po tinuloy yon, hindi po kami makakapag-NS noong 2025.
0: Wow, and nakakatuwa siyan. I'm sorry, continue.
4: Yes, I'm very thankful po sa lahat po ng mga nagbigay ng opportunity sa amin and nakapag push sa amin para sa mga na-commit na namin ngayon sa NSPC, sa RSPC, sa DSPC, every competition na napagdaanan na po namin.
0: Wow, nakakatuwa nga. Ayun na yung gusto kong banggitin kanina, no? Na napansin ko lang sa'yo na game ka, di ba? Who would have thought after years, magiging champion kayo sa NSPC pa, no? Kung magiting national stage, pinaka-prestigious na broadcasting pang campus. Naku, salamat siya, no? Sa pagbabahagi ng kung paano nagsimula yung journey mo bilang batang broadcaster. Pero this time, dadako naman tayo. Kaya, Sir Manuel Francisco. Sir, alam ko po nakaka-relate ka no? Dito po sa kakwentuhan natin kasi ikaw po mismo, kumbaga campus journalist din. Hinubog ka rin po ng mga avenues na to, NSPC, DSPC, RSPC. Before we proceed, sir, kung paano nagsimula yung interest mo, ano yung pinaka na mismo sa pagkocompete po nung ikaw ay batang broadcaster pa lang?
3: Actually, nung nagkukwento si Zia, parang nagpa-flashback din sa akin yung mga memories, yung mga magaganda at saka yung mga hindi magagandang memories nung nag-radio broadcasting pa ako. At something in common sa amin ni Zia ay parehas kami nagre-represent ng Region 3 dahil ako ay from San Jose del Monte, Bulacan. At during our time, isa din talaga yung Tarlac sa mga malalakas na kalaban namin kapag radio broadcasting. Kaya hindi na ako nagulat na itong si Zia ay NSPC champion at galing sa Tarlac. Siguro ang pinaka namimiss ko sa pagko-compete in general sa campus journey, yung moment, yung awarding. Yun talaga, awarding. Yun yung ano, kung nakakapanood kayo ng mga recent clips ng mga winners sa campus journey, yun yung pinaka masayang experience na lagi mong babalikan. Kasi yun yung moment na sa tagal-tagal ng pinractice nyo, sa tagal-tagal ng training nyo, dun talaga lalabas yung lahat ng emosyon nyo, kung nagbunga ba yung pinaghirapan nyo, kung lahat ng sacrifice nyo. Kasi sa Radio Broad, for sure, marami yung makaka-relate pag nasa Radio Broadcasting ka. Maraming restrictions. Bawal ka sa matamis, bawal ka sa malamig, kailangan matulog ka ng maayos, kasi kailangan alagaan yung boses. So sa buong ganong kahabang preparasyon, yung marinig mo yung magandang resulta na kayo yung nanalo. Yun talaga yung pinaka namimiss. At for sure, makaka-relate yung mga radio broadcasters at lahat ng dumaan sa campus journey na napakahaba nung preparasyon na talagang kailangang paghandaan at pupusuan. Marami talagang isasakripisyo. Kasi di ba, considering na extracurricular lang to, yeah. So isasabay mo pa yung pag-aaral mo. So kailangan talagang pusuan, kailangan talagang pagsumikapan para ma-achieve mo yung NSPC. Yun talaga yung main goal.
0: NSPC, no? Pero sir, dako naman po tayo kung paano po nagsimula din yung interest mo sa radio broadcasting. Ito po ba yung pinangarap mo, bata ka pa lang? Or kung magka-surprisingly, andito ka na lang sa industry. Kwentuhan mo kami, Sir Manuel.
3: Actually, yung radio broadcasting para sa akin, parang naging redirection na lang siya.
0: Redirection.
3: Kasi nag-start ako grade 5. Ano talaga ako, pagsulat ng lathalain. So nagsimula ako pagsulat ng lathalain. So grade 5, initially nung nag-audition ako, hindi ako nag-qualify na ma-line up dun sa for division, ay for nung time namin, meron pang district level eh. So sa district level, so hindi mo na ako nag-qualify doon sa school level. So hindi pa ako pinadala ng district level. Tapos nung nag-grade 6 na ako, doon ako nag-start na mag-qualify at maipadala talaga ng school doon sa district level. Tapos yun, pagsulat ng lathalain. Actually, yung school kasi namin noon, ano po, Gaya Elementary School.
0: Yun, shout out po
3: yung school namin noon, hindi siya kilala na malakas sa campus journal. Oh. So para sa amin, yung meron lang isa, dalawa or tatlo na mag-qualify at manalo sa division level, malaking bagay na yun sa amin. At during my time, mapalad naman ako na yung unang salang ko ng district level, nag-first place ako. Wow. So parang dito ako dinadala nung pangarap ko na maganda yung experience ko, first ako nung district. Tapos pagdating ng division, ito yung heartbreak naman para sa akin, kasi para mag-qualify ka sa regional level, kailangan pasok sa top 3. Tapos during that time, fourth lang ako.
0: So
3: parang from first, parang dinala ako sa Alapaap. Tapos nung nag-division level, fourth lang ako. Tapos naalala ko, actually hindi ko makalimutan, nung during nung awarding, nung nasa stage na kami nung coach ko, si Ma'am Ami, kung naalala niyo pa po ako, yung coach ko noon, sabi niya sa akin, bakit daw hindi ako masaya? Diba parang fourth place, award pa rin naman yun, nakapwesto ko pa rin naman, pero hindi ako masaya. So sabi ko, paano po ako magiging masaya? E fourth lang ako, hindi ako mag-qualify ng RSPC. So yun yung initial heartbreak ko sa campus journey. Tapos pagdating ko ng high school, parang ano, high school, ano naman, ano, San Jose Del Monte National High School. So yung school na yon, parang siya yung, during that time, actually hanggang ngayon naman, kilala sila na malakas ang campus journal. Parang yung mga elementary na magaganda yung standing sa campus journal, pagdating ng high school, yun talaga yung inaay nila na school, na doon sila pupunta dahil yun yung malakas sa campus journal. Parang strict talaga, parang taon-taon lagi silang champion. Ganun kaganda yung record ng San Jose Del Monte National High School. Tapos 2010 yon, nag-start din yung pilot class ng special program in journalism ng DepEd. So during that time, syempre high school, medyo hindi ko pa nauunawaan yung mga nangyayari. Naka-enroll na ako, tapos biglang sabi daw may qualifying exam para makapasok ng special program in journalism. Hindi ko talaga naiintindihan, lately ko na lang na-process. Basta nag-exam lang ako, tapos pumasa daw ako, tapos instead na first section, dito daw ako sa may special program in journal. So doon nag-start. Pero malinaw sa akin noon, nung mag-high school ako, na magka-campus journal pa din ako. Kasi parang gusto ko i-redeem yung sarili ko na fourth place lang ako, kailangan pagdating ko ng high school, mag-RSPC, mag-NSPC. O laging ganun yung goal. Tapos pagdating nung high school, medyo mahaba na yung kwento ko. So pagsulat ng lathalain pa rin ako. Pero pagdating ng second year, kasi medyo makulit din po ako nung nag-aaral.
0: Parang hindi halata, sir.
3: Medyo makulit ako nung nag-aaral. Parang second year, may audition daw ng radio broadcasting. So parang, kung tama yung naaalala ko, kasi kami, dahil naka-special program kami, during SONA ng Pangulo, pinapanood kami noon. As in, sa isang room, dadaling kami, papanoorin namin yung SONA. Tapos susunatan namin yun. Maggagawa kami ng write na, gagawa kami ng balita. Pero during that time, syempre mahaba yung SONA. Ayoko manood ng SONA. At ayoko magsulat ng write-up. Tapos nasabay doon yung audition ng radio broadcasting. So, hindi inaya ko yung mga friends. Sabi ko, mag-audition tayo para hindi na tayo manood ng SONA. Tapos sabi kasi, ang gagawin naman daw doon sa may audition, magsusulat ng balita, tapos babasahin. Tapos, edi nag-audition kami. Tapos, pinalad na, alam mo, parang ayoko lang magsulat about Sona. Tapos nag-audition ako, tapos nag-qualify ako, tapos doon na nagtuloy-tuloy. Wow. Tapos doon na nag-start na, parang redirection talaga siya sa akin. Tapos during my 4 years nung high school ako, pagsulat ng lathalain talaga ako. Pero hindi ako lumulusot ng division level. Alam mo, parang sa school, kilala nila ako na malakas yan pag sa labing lathalain. Yan, magaling. Pero pagdating na division level, hindi ako lumulusot. So, ang laking frustration ko yun that time. So, nung hindi ako nagka-qualify ng division, so, open for audition naman yung ipapadala ng school for regional level. Yun din kasi nag-audition pa, hindi pa siya pasok sa division. Parang eventually na lang na sinama na siya sa division press conference. Tapos yun na, doon na ako nag-audition dahil pumasa ako. Tapos nagtuloy-tuloy na siya.
0: Wow. Grabe, sir.
3: Sobrang haba nung journey ko. Kailangan audition pa lang, kagalingan muna. Kasi ang daming dun sa school namin, ang daming magagaling, ang daming elementary pa lang nag-radio abroad na sila. Ako, nagloko-loko lang ako ng second year, tapos nag-qualify. So, yun, ganun kahaba yung journey. Tapos, na-enjoy ko na siya. Kasi nga, di ba, pag nag-fail ka sa pagsulat ng lathalain, so, ang pangarap mo makapag-RSPC, makapag-NSPC. Mm-hmm. So, talagang gagalingan mo na, parang ito na yung next chance mo para mag-qualify dun sa higher level ng competition. Kaya, sobrang thankful ko sa radio broadcasting dahil yung nagdala sa akin sa NSPC, kahit redirection lang siya para sa
0: grabe,
3: akin.
0: Grabe, sir. Yung istorya mo po parang up and down, you know? Mix of emotion po talaga. At sabi nga, yung istorya ni sir bilang isang batang broadcaster, patunay na you are never denied but only redirected, kumbaga. Sabi nga ni Katriona, si Katriona ba nagsabi nun? Pero nakakatuwa, sir, no? Dahil, kumbaga, na-enjoy mo rin eh. Gusto kong i-comment sa'yo, sir, yung urge. You have the intention in mind na gusto mo po talaga sa media, magsulat. So, ibang mga interest, sir, hindi ka na po na-hook, kumbaga, sa mga extracurricular activities. Kumbaga, media po talaga at broadcasting ang tatahakin mo, kumbaga. Ganon po ba?
3: Actually, may time na inayawan ko din yung campus journey. Okay. Kasi nga, pinapanalo ka, tapos magkakaroon ka ng heartbreak. So minsan talaga parang aayawan mo din siya. Pero dun at dun pa din talaga ako bumabalik. Actually, nung nag-college ako, ayoko nang mag-enroll ng BA Journalism. Kasi sabi ko, buong buhay ko, parang simula grade 5 hanggang high school, puro na lang ako nagsusulat. So parang sabi ko, ayoko nang magsulat. Tapos, so ang gusto ko, sabi ko, ano na lang, dahil nag-radio abroad naman ako, ang gusto kong enrollan sana noon, broadcasting yung course. Pero dahil wala nang slot, so hindi ako nakapag-broadcasting, okay. Hindi ako nakapag-enroll. So, ang second option ko na lang, journalism. Sabi ko, babalik na naman ako sa pagsusulat. So, kaysa naman, hindi ako makapag-enroll. Yeah. So, nag-join pa din ako and na-enjoy ko rin naman. Eventually, na-enjoy ko ulit. Parang pag nasa puso mo na, pag nasa sistema mo na yung pagsusulat, dun at dun ka rin babalik talaga.
0: Babalik
3: na. And nabuo rin talaga kasi yung pangarap. Yeah. Nabuo din yung pangarap ko na dahil nag-excel naman ako dito, so baka para dito talaga ako. Kaya hanggang ngayon, yung makita ko yung mga kwento ng mga aspiring journalists, yung mga winners kahit yung mga hindi nagko-qualify, ay yung pag nakita mo yung storya nila, yung efforts nila, talagang hindi mawawala sa puso mo tsaka sa sistema mo yung campus
0: job. Wow. Pero sir, nabanggit po kanina, ang dami po nating binabanggit na kumbaga mga acronym, RSPC, DSPC, NSPC para po sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay po ngayon. Gaano po ba kahirap ma-reach yung NSPC? Gaano siya ka-prestigious sa buhay ng isang campus journalist? Mabilisan na lang po, sir. Paano po ibabahagi sa kanila?
3: Gaano kahirap? Sobrang hirap. Kasi yun na yung dulo eh. Yun na talaga yung dulo. Kasi diba sabi ko nga, magsisimula ka sa mag-audition sa school, kailangan maipanalo mo yung district, division, regional. At pag nakaabot ka ng national, parang yun yung pangarap, makaabot ka ng national. Pero iba yung saya kapag naipanalo mo pa yung national level. Ganun kahirap kasi sabi ko nga, sa radio broadcasting, ang haba ng preparation na gagawin mo, yung mga sacrifices mo na hindi ka muna magmamatamis for ilang months.
0: Yeah,
3: Talagang malaking kaaway namin dyan yung ice cream kahit gaano. Actually, yung ice cream, yun yung nagiging reward namin. At mamaya, tatanungin natin si Zia kung yun din yung reward system nila after ng competition, yung makapag-matamis, makapag-ice cream. Yun yung pinaka-reward dahil sobrang hirap makaabot ng NSPC at sobrang hirap na maipanalo kasi buong Pilipinas yung pinaka-mauhusay sa kanilang regions. Yun yung babanggain mo at kailangan maipanalo mo yung laban.
0: Ayun, ganun po siya kalaki, no? Just to give you an idea kung ano itong sinasabi naming National School Press Conference, no? Pero dako naman tayo sa batang broadcaster na si Zia. Nabanggit nga ni Sir yung mga sakripisyo nila bilang batang broadcaster, no? Pero sa inyo, in your case, no? Ngayong, kumbaga, mga pausbong na batang broadcaster, no? Ano yung mga paghahandang ginawa nyo nung sumali kayo sa NSPC? Katulad din ba ng mga na-experience ni Sir Manuel? So, kwentuhan mo kami, Zia lang.
4: So, noong NSPC po, nagkaroon po kami ng intensive training bago po yung mismong NSPC. It was like a week before. Pero prior to that naman, sa school po kasi namin, talagang kapag training, training po talaga. Kasi yung school po namin, yung TMS, is very, parang very go-na-go kapag extracurriculars and especially PressCon. Kasi nga, medyo may reputation na rin po sila sa PressCon. So, ayun, very rigid po talaga yung training namin. Very much paulit-ulit na nagsiscriptwrite, paulit-ulit na nagbabroadcast. And of course, kinakailangan po namin na seryosohin to kasi kung hindi, mapapagalitan po kami ng aming coach. Kaya very much nakakapagod, pero of course, yung pagod naman is parang nare-rewardan din po nung awards na makukuha kapag awarding or yung experiences na makukuha during competitions. So, I think po nung NSPC talaga is parang medyo relieved na lang po kami that nakaabot na po kami ng NSPC. And ayun nga, hindi naman po namin ine-expect na mananalo kami. Kaya ang para sa amin is for as long as we have fun and for as long as we did our best, it's okay na. Kaya na po namin tanggapin na even if hindi po kami manalo, that's okay. Kasi nga, NSPC na po yun eh. Yeah. Yun na po yung pinakamataas na competition na pwede mong maabot.
0: Yun.
4: Ayun.
0: Nakakatuwa no, na itong mga batang pong ito eh, patunay na buhay po yung broadcasting, campus journalism po sa ating bansa. Sabi nga po, no, the campus journalism goes beyond the campus. No, hindi po natatapos yung journalism sa paaralan lamang. At itong mga batang to, inaasahan natin na bubuhayin palalo yung binubuo nating industriya, itong kumbaga ginagalawan natin. And I do hope na makita po natin itong Zia in the future, no. Pero sir, speaking of pagiging champion, no. Bigyan lang po natin ng idea yung ating mga kakwentuhan. Si Sir Manuel po siya po ay nagko-compete at narating na rin po ang NSPC. Katunayan po niyan sa NSPC year 2012, ayan. Siya po ay tinanghal na champion sa best news reporter at NSPC year 2013, champion din po as best news writer. Pero sir, how do you feel po kapag sinasabi po nila sa iyo na kumbaga walang titibag sa iyo pagdating sa ganitong category, mahusay ka at tinanghal kang champion no, sa pang-campus dito po sa Pilipinas, pinakamalaking competition po ng campus journalism dito sa ating bansa?
3: Ako kasi yung mindset ko parang magaling lang ako nung 2012 saka nung 2013 kasi parang nag-evolve kasi yung pagsulat tapos iba-iba subjective kasi yung competition eh. Syempre may judges na titingin at huhusga sa inyo. So parang ako hindi ko kiniklaim na talagang magaling ako. So pag tinatanong ako, magaling ako nung time na yon dahil ako yung tinanghalan na panalo. Pero kung ngayon ihihilera mo ako dun sa mga kabataan ngayon na ano, parang yes, NSPC winner ako pero baka medyo kilabutan din ako, medyo kabahan din ako pag tinapat ako sa kanila kasi nag-evolve yung mga bata, nag-evolve yung pagsulat. Kaya nga sabi natin, dapat hindi ka tumitigil na maging mahusay, hindi ka tumitigil na mag-improve pa din dahil may darating na mas magaling sa'yo, yung mas masipag, yung mas may skill, kaya dapat hindi ka huminto kahit marating mo yung pinakamataas na award.
0: Nakakatuwa naman po, sir, na dapat yung learning never stops no? Mm-hmm. Bilang isang batang broadcaster. Nabanggit mo nga po na nag-evolve mm-hmm. yung pagsulat, pag-report, and ito pong mga batang broadcaster, dapat ma-instill po sa kanila yung ganun, ganung mindset na kung improvement po yung kanilang hanap. Dapat everyday, hindi lang sa isang araw, hindi lang kapag nagko-compete sila, kumbaga, no? Pero sir, gusto ko pong tanungin sa inyo, dahil kayo po isang kumbaga media practitioner na. So katan po ba sa isang campus journalist o sa isang batang broadcaster ang pagiging husay or ang pagiging mahusay kapag na-reach niya itong national stage? Bakit o bakit hindi po?
3: For me, pwede siyang gawing basis. Siyempre, hindi natin pwedeng iisang tabi yung lahat ng effort, yung skills, yung sakripisyo nga para marating at makapanalo ka ng NSPC. Pero sabi nga natin, dahil subjective talaga yung judging, so hindi mo alam during competition, actually sa Radio Broad, isa din sa mga malaking kalaban namin, yung mga technical failures. Yung pag-fail ka ng laptop mo, kapag nag-fail yung music nyo, malaking factor yon para maipanalo mo yung isang competition. Pero yung ganung fail yours, hindi yon basihan para sabihin mong hindi ka magaling. So talagang kinakailangan, for me, kailangan lang maganda talaga yung foundation mo. No? During the process, during the training, or kung i-take mo talaga as course yung journalism or broadcasting, yung foundation, yung skills na matututunan mo habang nandun ka sa apat na sulok ng paaralan. At kapag pinurso mo na siya as your job, yun talaga yung bubuo ng personality mo. Yun yung bubuo ng pagiging isang parte mo ng media. So, pwede siyang basihan dahil lahat naman tayo nagsusumikap, lahat tayo nag-e-effort. So, talagang kinakailangan lang maging buo ka. Kailangan maging complete package ka dahil pinaghirapan mo talagang pangarap mo to.
0: Wow. Pero sir, gusto ko pong kumbaga tanungin po kayo kasi nabanggit nyo po na kumbaga nag-evolve po itong industry natin at kumbaga sa level pa lang ng pang-campus no, ng journalism, marami ng challenges. Para po doon sa mga estudyante na sumubok at nabigo, no, kasi mitiin nga po nilang kumbaga mag-improve, mag-qualify sa next stage ng kanilang competition, yung mga hindi po na-reach ang NSPC, ano po yung gusto mong mensaheng iiwan nyo po sa kanila? Kasi kumbaga ito yung heartbreak ng isang campus journalist. And I do believe, sir, nakaka-relate din po kayo. Ano po yung mga mensaheng iiwan at gusto mo pong iparealize sa kanila?
3: Sabi ko nga, no, pinangarap ko to. I mean, pinangarap ko to, natupad na yung pangarap ko ngayon. So kung kayo ganun din yung puso nyo at yung pagmamahal nyo sa campus journal, huwag nyong susukuan. Wow. Diba? Pag pangarap nyo, huwag nyong susukuan. Kahit anumang heartbreak, anumang failure yan, redirection man. Ako, na-redirect din ako kasi hindi naman ito yung first job ko. Pero dito pa rin ako dinala. So pag pangarap mo, huwag mo susukuan yan.
0: Huwag po nating susukuan yung ating mga pangarap. Take it from Sir Manuel. No, sir? Salamat po sa mga tips na ibinigay nyo po. Pero si Sia, gusto ko pong tanungin dahil nga po, kumbaga, narating niya na yung NSPC na kapag uwi sila ng parangal. Gusto kong tanungin si Sia, what's next for you? Masasabi mo bang itong parangal or pagkapanalo nyo sa NSPC, masasabi mong nakumpleto mo na yung buong campus experience, campus journey experience mo?
4: I think po, like, para sa akin is for the outside view po siguro, masasabi po nila na kompleto na po yung campus journalism experience po namin kasi from dito po kasi sa Tarlac, merong TCPEA, which is parang yung district level po namin. Tapos there's DSPC, there's RSPC, saka po mag-NSPC. And since na parang na-conquer na po namin lahat yun, it's like, siguro, feeling very accomplished naman na po kami. Pero for me, I think this is not the end of it. Kasi I think journalism goes beyond po yung mga competitions po talaga. And journalism has helped me and my team po make new friends, have new opportunities, especially yung mga nag-college ko na po ng mga friends and mga ka-team. And I think there's still a lot of things na hindi pa po namin na-experience. And yung heartbreak po, na-experience na rin po namin. And of course, yung pagkapanalo, yung saya ng pagkapanalo is na-experience na rin po namin. Pero I think yung hindi pa po namin na-experience is yung being one with other regions or other divisions as parang hindi lang po as competitors, pero as friends, kasi as fellow journalists din po. Ayun, yun lang naman po yung parang hindi pa po namin na-experience much kasi nga po very competitive po yung atake namin during competitions. Pero of course, marami na rin pong nabigay na opportunities, experiences, NSPC press conferences po sa amin, especially na ang radio broadcasting.
0: Okay, and we're looking forward doon na ma-experience nyo yung mga gusto nyong maranasan bilang isang batang broadcaster. Kumbaga mas lumawak pa yung kaalaman nyo dito po sa mundo ng media. No? Pero bago po tayo dumako, syempre gusto rin po nating marinig kung gano'n nga po ba kahusay itong batang broadcaster natin na kakwentuhan po ngayong hapon. Gusto ko po kayong tanungin, kayong dalawa po, no, Sir Manuel and Sir Ma'am Zia. Or Zia, ayan. Ano po ba yung tamang mindset na dapat taglayan ng batang broadcaster kapag gusto niyang i-pursue talaga yung media as career? Gusto ko munang hingin yung perspektibo, syempre, na batang broadcaster. Zia, ano sa tingin mo yung tamang mindset na dapat taglayan mo bilang batang broadcaster?
4: Para po sa akin, I think ang tamang mindset na meron ng isang, kunwari po bata po ngayon, kagaya ko, is huwag po tayong matakot na matalo kasi after all, hindi po palagi tayo yung the best at everything. Kagaya rin po ng sabi ni Sir Manuel na nung time niya po is magaling po siya pero for him ngayon na po na nagbabago na po yung taste ng mga judges is paiba-iba na rin po yung parang magaling sa perspective po nila. Kaya nasasabi ko rin po na like, a lot of people say, a lot of Filipinos say na bilog po ang mundo, kagaya po ng isang wheel. And sometimes, nasa pinakababa ka nung wheel na yon, pero sometimes, nandun ka rin po sa taas. And your time will come na marireach mo rin po yung tuktok na yon. And right now na kung wala ka pa po sa tuktok, kailangan mo lang pong magpursige, kailangan lang mag-work hard para makaabot pa rin po dun sa tuktok na yon. Kasi sometime then, maabot mo rin po yung part, yung tok-tok na yon.
0: Ayun, grabe. No, salamat siya na tamang ano, bilang isang batang broadcaster. Huwag tayong matakot magkamali, sumubok kasi kumaga part yan ng process, no? Hinuhubog ka bilang isang media practitioner, no? Pero kayo sir, ano po yung mindset na dapat tanggalin na batang broadcaster?
3: Siguro for me, mahalaga yung mindset mo na hindi ka, pwede kang mapagod, pero huwag kang susuko. Lagi kong ang inuulit-ulit na pagpangarap mo, kapag pinusuan mo, talagang gagawin mo yung lahat. So wag kang mapagod na laging matuto at mag-improve. Sabi nga natin, laging may darating na mas magaling, laging may darating na mas masipag at mas mahusay sa'yo. So dapat laging ganun yung level mo para sumabay ka pa din dun sa level of competition at present. Wow. So dapat laging ganun. Tsaka for me, naniniwala ako na mahalaga yung pagiging versatile. Kailangan talaga, pag nasa media ka, kailangan maging versatile ka na dapat dito din papasok yung disiplina. Mahalaga yung disiplina at maganda yung foundation mo. Yung foundation mo ng pagsusulat, yung foundation mo ng reporting. Kasi nga sabi natin, hindi naman araw-araw very inspired tayo na gawin yung trabaho natin. Dahil nga minsan may heartbreak. Pero kapag babalik ka dun sa disiplina mo, dun sa maganda mong foundation ng pagsusulat at pagre-report, ay laging magiging maganda at maayos pa din yung resulta at yung gagawin mo bilang trabaho mo to.
0: Wow, grabe sir. Nakakatuwa naman po. At napakaganda po ng mensaheng iniwan nyo bilang isang media practitioner dahil nga po nai-introduce natin itong media as different animal. Kumbaga marami kang pagsubok na pagdadaanan at nabanggit nga ni sir na may mga pagkakataon na mapapagod ka at mawawala yung kumbaga yung fire, no, bilang sa trabaho mo. Pero kung alam mo sa sarili mo na ginagawa mo to ng may purpose, ng may puso, eh magpapatuloy at magpapatuloy ka. At salamat po sir and siya po sa pagbabahagi po ng mga aral na at kwento ninyo. No? At sa pagkakataong to, dadako naman tayo. No? So, papakinggan po natin kung gano'n na nga po ba kahusay itong si Zia sa pagbabalita. At I believe may inihanda po siyang isang balita na kanya pong ire-report. Sir Manuel, please do us a favor. Pwede mo po bang intruhan si Zia, kumbaga lead in. Tapos, babanat po o magbabalita po si Zia.
3: Medyo maganda experience sa akin talagang more than 13 years nagawin ko ulit. Ayan. Pero sige, dahil itong si Zia ay ka-region 3 natin, kagitnang Luzon, kaya talagang very proud tayo na intruhan yung report niya. Okay, ito. 15 reported dead due to Typhoon Indai and Habagat according to the Office of Civil Defense. For the report, here's Zia de Guzman.
4: Good day, Philippines. For today's news, Typhoon Indai enhanced monsoon rain, triggering landslides in Mindanao, killing at least 10 people in Sarangani and Lanao del Norte. emergency responders of the Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office were immediately dispatched, even as roads were blocked due to debris. The typhoon maintains its strength as it exits the Philippine area of responsibility, traveling northwestward away from the country. We express our heartfelt sympathies to the affected families and victims and friends of the victims. I am Zia De Guzman for Radyo Magazine.
0: Wow, let's go, sir.
3: Proud.
0: Napakinggan po natin. Nako. Yan. Napakinggan po natin kung gaano po kahusay itong si Zia no sa pagbabalita. At sa isinulat niya pong balita, sir, may mga komento po ba kayo? May mga napansin po ba kayo? At ano po yung mga tips na pwede niyong ibigay kay Zia para mas mag-improve pa po yung writing and reporting skills niya?
3: Mm-hmm. Siguro doon sa script dito sa sinulat ni Zia, dahil before this interview ay nag-check tayo ng report from Office of Civil Defense. So talagang siguro ang another tip natin, dahil madalian lang naman talaga to mabilisan yung proseso, ay talagang dapat medyo mag-inject talaga tayo ng mga pinaka-important na details. Mm. So parang dahil na-view ko yung initial report from Office of Civil Defense, so for me, meron pang mas mga importante. Pero maganda itong pagkakasulat ni Zia. Sabi ko nga, nag-evolve talaga yung pagsusulat.
0: Tama, sir.
3: Dati, pag sinabi natin news report, as in straight news lang yung sasabihin natin. Pero sa dulo, dahil knowing na si Zia ay anchor, so yung last paragraph niya ay medyo spill yun as an anchor. So parang para ma-establish mo yung pagiging conversational nung reporting. So very good yon. Actually, kanina nung during the interview, pinapakinggan ko pa lang, maganda yung speaking voice ni Zia. Kaya hindi na ako nagulat na ganun din kaganda yung kanyang pagre-report. Dahil noong time ko din, talagang kapag pag nasa radio broadcasting ka, more than the theatrics, yung mga kung ano-anong style ng pagsasalita, laging number one pa din talaga yung clarity. So yun yung number one na gusto natin kay Zia, yung linaw pa din nung pagsasalita, na more than dun sa mga sa style of delivery, syempre no, yung malinaw kang magsalita at tama yung facing mo ng pagbabalita. Napakagandang bagay yun at magandang foundation yun na dapat laging tandaan ng ating mga batang broadcaster. Ayun.
0: Pero sir, nabanggit mo kanina na doon po sa balita ni Zia, dapat mag-inject tayo ng mga mahalagang detalye. Dito po sa napansin nyo, sir, sa balita ni Zia, ano po yung dapat i-inject ni Zia po na detalye, kumbaga, para po mas maging maganda, mas maging concise, mas maging malinaw po yung balita niya?
3: Actually, malinaw naman yung balita niya. Yung binabanggit ko lang na dahil nga mabilis, lalo na itong bagyo, mabilis din yung pag-update. Actually, itong 15 dead ay as of the moment, yung last report ng Office of Civil Defense ay 17 na. So yung mga ganun, okay, yung monitoring natin na dapat ina-update natin. Pero dahil ito ay sample script lang naman, so iyon yung mga dapat lagi nating matandaan din na paggagawa tayo. Ito ay developing story, so okay na yon. Pero yung ibang mahalagang impormasyon at yung talagang nangyayari, yun yung mga magandang maidagdag pa natin dun sa report ni Zia.
0: Wow. Salamat po, Sir Manuel. Nako, yung mga batang broadcaster, I hope nag-mental notes kayo, kumbaga nag-take notes kayo sa mga tips na ibinigay ni Sir sa pagsulat at pag-report. Pero Zia, let's take the advantage since kakwentuhan na natin si Sir Manuel. Baka may mga gusto kang itanong, no? Broadcasting related man yan. Personal life, pwede rin. Hindi, biro lang. Ayan, Zia, let's take the advantage.
4: Ano po, meron pa po ba kayong mabibigay na tips para po sa script writing, especially rin po sa infomercial? Kasi in the next few competitions niyan po namin, is I'm not sure kung magsistay po yung original na infomercialist ko po. And very hindi po talaga ako tagagawa ng infomercial and taga-voice lang po ng infomercial, kumbaga. Kaya hindi po ako ganun ka-writing inclined kasi wala po ako masyadong creativity. If may mabibigay po kayo na tips for infomercial, that would be very, very good for me po.
3: Actually, yung infomercial kasi parang isa yun sa mga ginajudge din during radio broadcasting. At I believe 30 seconds to 1 minute yung ibibigay, yung limit lang para i-deliver nyo yung infomercial na yun. Siguro ako, dahil nagtitrain din ako ng mga campus journalists, ang lagi kong sinasabi sa kanila na dapat yung infomercial, yung pag narinig mo pa lang dahil radyo tayo. So kailangan yung element of sound, mahalaga yon na pag kinuk pag dinideliver nyo yung message, kailangan makuha nila agad at very relatable. Kailangan relatable yung story. Actually, yun pa din usually yung nagiging approach na doon sa ibibigay na topic for infomercial, kailangan mabuo nyo yung information at yung entertainment value. Kasi sa radio broad, kailangan doon sa 5 minutes na yun dahil 80% noon ay news reporting at yung 1 minute to yung 30 seconds to 1 minute na infomercial, parang yun yung entertainment value sa radio broadcasting. So kailangan talaga doon, yun yung twist eh. Kailangan yun yung mag-break doon sa tuloy-tuloy na balita. So dapat number one, very relatable pa din siya. And at the same time, kailangan magtunog talaga siyang mababali niya yung tunog nung pagbabalita. So dapat yun yung lagi niyong i-maintain na nandun yung tamang mensahe, relatable siya, and at the same time yung sound niya ay babali doon sa tunog ng news reporting. So lagi niyo, wag niyo lang kakalimutan na dapat unang-una tama yung mensahe, kasi minsan may mga topic na very complicated, kailangan niyo lang siya pasimplihin na pag narinig ng tao na pag narinig ng tao yung kwento o yung skit na ginawa ninyo, may intindihan nila na, na ganito lang pala yon, na ito pala dapat yung understanding namin sa ganitong topic. So, yung relatability, yung tamang mensahe, at syempre yung entertainment value.
0: Wow, salamat po, sir. And Zia, I do hope may natutunan ka no doon sa mga ibinahagi ni sir. Grabe, hitik na hitik. Puno ng impormasyon at mga aral para mas mag-improve pa yung skills, knowledge, and personality ng mga batang broadcaster. At bago po matapos ang ating kwentuhan, syempre, gusto ko po kayong tanungin, mga panghuling mensahe na lang po, no? Bago po tayo magtapos ngayong araw na ito. Ano po yung iiwan yung mensahe sa mga batang broadcaster na nais ding pasukin itong industriya ng media? Ikaw muna, Zia, no?
4: Para po sa mga batang broadcaster na gusto pong i-pursue yung broadcasting yan sa future, dapat nga po is hindi kayo mag-give up kung man may competitors po kayo na makakatalo sa inyo, especially in the job life na rin po. It's not always nga po na we're going to be able to be at the top and we're not going to be able to always be the best. Kaya po, kailangan din po yung pag-iisip natin is that tatanggapin po natin yung criticism, yung pagkakamali. And from then, we're going to improve and mas gagalingan po natin sa next time na magkakaroon po tayo ng opportunity.
0: Wow. Salamat, Zia, no? How about you, sir? Ano po yung mga mensaheng iiwan mo sa mga batang broadcaster na nakikinig po at nakasabay-bay po sa atin?
3: Kaya nga lagi kong sinasabi, pag pangarap nyo to, huwag nyo itong susukuan. At saka yung sa mga nag-aaral, yung nasa campus level, yung mga itinuturo sa inyo, yung mga basics ng pagsusulat, ng reporting, lahat yan na kailangan nyo talagang pusukan at araling mabuti. At pag naging maganda yung foundation nyo, ay yun talaga yung magdadala sa inyo sa taas. At laging yung tatandaan na laging may darating na mas mahusay sa inyo, mas magaling. Kaya kinakailangan i-maintain nyo din yung ganung level nyo. No? Yung level ng pagiging competitive ninyo, yung level, yung high level ng inyong pagsusulat at ng inyong reporting. So, hindi mo kailangan makipag-compete, kailangan mo lang i-maintain na nandun ka din sa magandang level para nade-deliver mo ng mahusay yung trabaho mo bilang nasa media.
0: Salamat po, sir. Grabe. Punong-puno po ng aral, kwento at inspirasyon po itong talakayan natin ngayong hapon. Tunay nga po na improvement is really a must, no, sa buhay ng batang broadcaster. Journalism is evolving. Dapat nakakasabay din tayo sa improvement na ito. Muli po, nakasama natin sina Sir Manuel Francisco, ang radio announcer, scriptwriter po mula Radyo Magazine, at ang batang broadcaster na si Zia de Guzman mula po sa Tarlac Montessori School. Maraming salamat po at mag-ingat po kayo. At sa pagkakatong to, puputulin na rin po natin ang ating kwentuhan. Pero bago yan, gusto ko lang pong pasalamatan ang ating mga naging kaagapay sa technical side na sina Sir Julius Ungab, Rona Esperanza, Camille Umali, Marisol Malimban, Julius, at sa Marulas Transmitter. At gayon din po sa ating executive producer na si Ms. Charmaine

0: Radyo Pilipinas Magazine.
1: 1278 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili,
4: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin,
4: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
5: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
6: Fake news yan! Mali!
7: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
6: Fake news yan! Mali!
8: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
6: Fake news yan! Mali!
9: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
10: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
11: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
10: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
11: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
10: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
1: Radyo Pilipinas Magazine 1278. Radyo Magazine 1278.
0: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Impormasyon. GIS, your General Information Station.
4: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Magandang araw sa ating lahat, sa ating mga tagapakinig at nanonood dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw ka, Warm Heart Steph, sa ating special guest dito ngayon sa studio at sa mga kasama natin sa Master Control at sa Wirecast. Narito na naman tayo sa isang edisyon ng programang Warm Heart kung saan pinapalaganap natin ang mental health awareness at education. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Drizel Nanyong
1: at Steph Vicente. Kasalukuyan niyo po kami napapanood sa ating official Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow na lamang po ang aming FB page para live na live niyo pong napapakinggan at napapanood ang aming mga programa dito sa Himpilan.
0: Bukod sa Facebook page, maaari ninyo rin kaming mapanood sa aming YouTube channel sa Radyo Pilipinas World Service via replays and re-uploads para pwede ninyo po kaming balikan sa aming mga episode.
1: At syempre, meron din po tayong tinatawag po na audio live streaming sa pamamagitan naman po ng ating Evox PBS receiver app. Paano ba ito ma-access? Unang-una, syempre mag-download at mag-install sa pamamagitan po ng ating Google Play Store para po sa mga gumagamit ng Android phones at sa Apple App Store naman para sa mga gumagamit ng iPhone. Syempre, hindi naman pwedeng nakatenga lang no, sa ating mga cellphone ang Evox PBS receiver app. Syempre, gamitin po ito, no, lalo na kapag on the go kayo pero meron pa rin naman kayong data, gamitin po natin ito para live na live po mapakinggan ang programang Warm Heart. So, paano ba mapupunta no, sa ating istasyon ang ating mga taga-gamit ng Evox PBS receiver app? Syempre, hanapin nyo lamang po, kitang-kita na sa likod ni Ka Warm Heart Drizzle ang logo ng Radyo Pilipinas World Service.
0: Sa pagpapalawak ng ating reach ay simula noong last December ay naibalik na natin sa shortwave radio ang Radyo Pilipinas World Service. Ito ay naging posible sa pagtutulungan ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at United States Agency for Global Media o USAGM. Ang Warm Heart ay mapapakinggan tuwing Lunes na madaling araw oras dito sa Pilipinas sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz.
1: Ka-Warm Heart Drizzle, syempre hindi naman natin pwedeng kalimutan ang replays naman no, ng ating programang Warm Heart sa katabi nating istasyon ng Radio Magazine 1278 kHz every Saturdays and Sundays po yan mula alauna hanggang alas dos ng hapon.
0: Ka-Warm Heart Steph, may magandang ano tayo dito, studio guest. So, ano ang pag-uusapan natin ngayong unang bahagi ng ating talakayan?
1: Actually, no, Ka-Warm Heart Drizzle, no, itong ating guest ay makakasama natin sa buong edisyong ito ng Warm Heart dahil ating hihimay-himayin ang pagkakaiba ng anxious sa avoidant attachment style. At upang mabigyang linaw nga no, ang pagkakaiba ng dalawang attachment styles na ito ay makakasama natin muli dito sa Warm Heart. Pero this time, live na siya sa studio yes. Tulad ng iyong nabanggit kanina mula sa The Earth School Palawan, na siya rin guidance counselor doon at isa rin pong content creator under the social media handle na Your Mental Health Beshi, walang iba kundi si Sir John Dexter Bugawan.
0: Blessed Sunday, Sir John. Good morning po. Welcome
2: morning
0: po sa Warm
2: po
0: Heart.
2: Sa inyong lahat. Ayan. Thank you for inviting me here today.
0: Sir, mag-straight na tayo sa topic natin ngayon. So, unang itatanong namin is, paano nyo po mailalarawan ang anxious at avoidant attachment ng isang tao?
2: Okay. Usually kasi, no, ang anxious and avoidant style are both insecure attachment styles, no. Kapag sinabi nating anxious styles, no, ito yung mga tao na parang natakot, maiwan, ma-reject. Ayun din, no? That's why, no, they are looking for emotional closeness. Gusto nila always intact sa mga tao, sa paligid nila. Well, naman sa, ano, sa avoidant, no? Usually, sila yung mga tao na gusto nila palaging may emotionally independent, ganun, no? So, ayun din, no? Ayaw nila masyado, no? Or masyado nilang pinapahalagan yung oras nila, no? Yung emotions nila. Kasi hindi sila sanay sa emotional closeness. Mm-mm. But then, no? It's very important na kailangan din natin tong malaman and also paano natin i-handle to. Kasi minsan, no? Kapag sobra-sobra na kasi, no? it could affect also, no, yung relationship natin. It's either romantically, no, or even sa family natin, or even sa mga friendships. So, ayun po.
1: Na siguro, no, follow up lang dito sa naging tanong ni Ka-Warm Heart Drizzle, no, para talagang mahimay-himay natin sa buong episode itong dalawang attachment styles na ito, ay unahin na natin itong anxious attachment style. So, Sir Dexter, paano niyo po ba ilalarawan itong anxious attachment sa konteksto po ng emotional development ng isang tao?
2: Okay, usually kasi, no, as I mentioned nga po kanina, no, ang anxious attachment, it's nabubuo siya. It's because, no, sa mga early life experiences ng tao. Usually, no, sila yung nakaranas ng maiwan din siguro ng mga kanilang caregivers, no, or yung family din nila, no, ma-reject emotionally, ayun din, or hindi sapat, no, or yung ano, nakukuha nilang emotional closeness. Ayun din. That's why, no, kapag may mga conflict, usually, no, siling tao na parang gusto always ina-assure mo, ano, kasi parang feeling nila kapag hindi mo kinausap, ganun, ano, feeling nila, no, ito na naman yung pakiramdam na iniwan na naman ako. Kumbaga, nauulit, parang ganun, ano, so they always need emotional closeness and assurance. So, ayun po.
1: Matanong ko lamang din, no, Sir Dexter, meron po bang pinagmumulan o childhood experiences na nauugnay po dito sa anxious attachment?
2: Usually po, no, kadalasan sa mga may anxious attachment talaga, no, sila yung mga bata, no, or mga tao na hindi ganon, no, tawag na dito. Sila yung mga inabandon or iniiwan, no? No, kumbaga, hinahayaan lang eh. Ano? So, kumbaga, alam mo yung pakiramdam na may family ka, but that you cannot feel yung closeness or yung emotions. That's why, no, they are looking for it, no? They are craving for emotional closeness, sabi ko nga kanina, no? So, ayun din, no, pwede din, no, yung possible na na-reject sila, paulit-ulit, no? No, kumbaga, they have their emotional needs, no? Kailangan nila mag-open ng mga problema nila, no, magsabi ng mga concerns, pero wala silang malapitan sa family or even sa mga kaibigan, mga ganun. So, dito, no, nade-develop talaga, no, kailangan nila, okay, na palaging may sandalan. Ayun yun.
0: Okay. Sorry, Dex, tanong ko lang, di ba nasabi niyo po yung closeness, tapos yes, rejection. So, once na yung isang bata po ba is na-reject or growing up, patunay na nare-reject siya, dito po ba niya na-form yung anxious attachment niya?
2: Yes, well, possible po na pwedeng ma-form dito yung anxious or yung avoidant. Pero usually kasi, no, it really depends. But then this topic na is about anxious, no. So possible kapag na-reject siya, no, or palaging iniiwan, no, doon sila naghahanap ng emotional closeness, no. Gusto nila maramdaman, paano kayong pakiramdam na may nag-aalaga sa akin, may nagbibigay ng care sa akin, no. Kaya minsan, no, may mga tao na habang lumalaki, no, nasasanay sila sa breadcrumbings, no, na kumbaga konting attention lang, no, na they really value it, eh. Kasi it's their first time siguro, no, or parang bihira lang sila makatanggap ng ganitong attention. That's why, no, sobrang close nila or parang ayaw na nilang bitawan yung isang tao na to na nagbibigay ng validation and then emotional comfort sa kanila.
0: So, ibig sabihin yung love bombing ka, Warm Heart Steph, sir, na yun yung nakikita natin na po-portray ng mga kabataan natin ngayon.
2: Yes, usually din talaga, no, kapag sabi ko kanina, kung hindi ka talaga na nasanay or hindi ka na naka-experience ng emotional closeness within your family niyo, kumbaga madali kang ma-trap dito, eh, no? Kaya nandun yung tawag nandun yung breadcrumbs, eh, na konting care lang, no, na usually mga sweet words, at sweet gestures, small affections, no, you value it, eh, na parang feeling mo sobrang laki ng impact nito, na parang ganun na tinitreasure natin. So ganun siya, no, mag manifest.
1: Sir Dexter, matanong ko lamang po, ano ba yung mga senyales na hindi agad natin napapansin? Kasi syempre alam naman natin kapag sinabi kasing mental health, hindi naman lahat ay open na i-discuss ito. And siguro pati itong mga nakararanas ng anxious attachment style, yung merong ganoong klaseng attachment style, ay hindi nila napapansin na ito na pala yung attachment style na meron sila. So ano po yung mga signs na yun nga po, no, na unnoticed doon sa taong may anxious attachment?
2: Usually kasi yung mga signs na may anxious attachment ka, it's madalas natatakot ka na maiwan or ipagpalit. Ayun din, di ba? Kumbaga konting, may mga, usually no, yung mga bata na papansin natin, kapag umaalis yung parent nila, nagka-tantrums. Ayun din, parang ganun din tayo, kapag hindi natin na-overcome no, na parang biglang may aalis, no, or hindi lang mag-reply, yun yung partner mo, mga ganun, no. So, parang something on you, oh my gosh, natatakot ka na mag-isa, ano. And then, yun din, one common signs also, it's yung naghahanap tayo ng assurance, no, at validation, no, na always gusto natin, no, na-assure tayo, no, even, validate yung nararamdaman din natin. And then sometimes, no, palagi kang nag-overrating, no, na hindi naman dapat, no, kasi magkaiba yung nagiging anxious tayo, no, kapag sometimes, no, in context sa romantic relationship, no, kapag hindi nag-reply yung partner mo, na minsan nag-overrating ka, hala, baka mamay pinagpalit na ako, baka mamay iniwan na niya na ako, no. Though it's totally normal na mag-overthink ka kung hindi makapag-reply, pero yung parang minuminuto na parang chinecheck mo, parang ganun, no, it's something, no, na hindi na siya healthy din talaga. And also, no, you are very sensitive sa mga small changes ng behaviors, no, sa tone, ayun din, no, na parang dati hindi ka naman ganun, no, na parang masyadong iniisip mo na kumbaga may changes, no, na baka mamaya, no, iwan ako nito. Parang ganon yung nagiging mindset, no, hindi ka naman ganito dati. So, ngayon nakita mo na may small changes lang, lalo natatakot ka na. Okay? And then, sometimes, no, nahirapan kang mag-relax, no, kapag may mga misunderstanding kayo. No, na hindi mapanatag yung loob mo, gusto mo, no, kailang ayusin natin to. Parang ganon, no, kasi kapag hindi naayos, no, baka ito na yung magiging katapusan. Mga ganun yung nagiging mindset, ano? So, ayun din naman po.
0: Sorry, Dex, paano po nakaka-apekto sa self-worth ng isang individual yung pagkakaroon ng anxious attachment? Lalo na, syempre, kailangan ng constant assurance nito, So, paano po siya nakaka-apekto po?
2: Ayun din, no? When comes on that matter, no? Usually nakaka-apekto talaga sa self-confidence, no, kasi minsan, no, we are looking for validation, na kumbaga, no, kung walang validation galing sa iba, no, paano na ako, paano ka mamubuhay, parang ganun, no, wala ka ng emotional independence. So it's very important also na kailangan nating i-overcome to, no. Though I understand there's an early experiences that could really contributed, no, sa attachment styles din natin, pero no, kailangan din natin, no, maging independent talaga, no, na kaya na nating harapin kahit mag-isa tayo, no. So ayun din siya.
1: Ang matanong ko lamang po, Sir Dexter, ano po ba pinagkaiba ng pagkakaroon ng anxious attachment style doon sa tinatawag po na over-dependency o yung pagiging clingy ng isang tao? And para lang din po sa kaalaman, no, ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay, ano po ba yung mga karaniwang dahilan kung bakit nagiging clingy nga ba ang isang individual? Yung normal po, hindi yung...
2: Okay. So, ayun din, there's, kumbaga, no, jurisdiction or distinction between yung over-clingy and also yung pagiging anxious, no. Yung clingy na normal, no, na kumbaga, hindi ka na-anxious kapag nawala. No, na kapag meron yung tao, no, na present siya, na parang doon ka lang nagiging sweet, no. Kumbaga, doon mo pinaparamdam na yung affection na meron ka. Pero kasi yung pagiging anxious kasi to, no, ito yung takot na, na iwan ka, takot na ipagpalit ka. Parang ganon. So, kumbaga, there's an anxiety. Pero dito, no, sa over-clingy naman, it's totally normal. And then, one thing na, as mentioned nga po kanina, no, yung factors din talaga kung bakit nagiging anxious attachment nga to, no. It's number one talaga, no, yung early life experiences eh. Ano? Mm. Kung tayo, no, we experience na parang hindi ka na-validate, no, na parang feeling mo palagi kang iniiwan before, no, hindi ka nabibigyan ng attention. That's when it's totally normal na maghanap ka ng validation and assurance with other people. Ayun po.
0: Sorry, Dex, paano naman po nagmamanifest yung fear of abandonment pagdating naman sa mga ganitong kaso na anxious attachment?
2: It's very true, no? Kasi yung ano, kapag anxious ka, no, and then ayaw mo na palaging iiwan ka, no? Gusto mo magkasama kayo eh. Ano? Kaya minsan sobrang hirap dito, no, kapag yung ano, no, may karelasyon ka, tapos LDR kayo. Kasi you always, no, wanna, okay, magkasama kayo, magkausap kayo. Ano? Kaya minsan, no, late replies lang, no? Mapapansin mo na parang tinatadtad na sa messages, kinocall na, mga ganun eh, no? So, it's very important din talaga, no? Sabi ko nga, magkaroon talaga ng emotional independence eh. Ano? Na you have to live, no, outside the relationship kasi may sarili kang buhay din. Ano? Kasi kung palagi kang nakadepende sa ibang tao, no, paano na kung wala na sila, wala na yung pinagkukunan natin ng emotional source natin, no? So mahirap 'yon. Okay.
1: Ito naman po, Sir Dexter. Ano naman po yung epekto ng pagkakaroon ng isang anxious attachment style sa communication patterns at paghingi ng reassurances, no, ng mga individual na merong ganito?
2: Ayan na. Usually kasi mga patterns ng mga anxious, no, na kumbaga they want instant, no, di ba? Na okay, kung nakaramdam sila ng takot, no, pagiging anxious, no, they want, no, instant reply, instant reassurance agad-agad eh, no, kasi kapag hindi nila na receive yon, na parang feeling nila, no, may panganib na possible na mangyari, no, na kumbaga bumabalik ulit kasi sila, ano, sa pakiramdam na ito na naman, no, baka iiwan na naman ako nito, mararamdaman ko na naman yung pakiramdam na mag-isa, no, magiging malungkot na naman ako, ganun siya, ano. So those yun yung ano, no, isang pinaka common din talaga, no, ng behavioral patterns din nila.
0: Sorry, Dex, eto naman po, question, yung mga different, nasabi niyo po, di ba,
2: yes,
0: early childhood, ganito nag-uumpisa yun. So, eto naman po, yung may mga pagkakaibahan po ba yung pagiging anxious attachment sa bawat yugto ng buhay ng isang tao? From childhood, adolescence, pagiging adult, at saka yung sobrang tanda na po.
2: Yeah, usually, no, there's a distinction din, no, or may mga pagkakaiba din talaga, no. Usually, kung mapapansin natin, totally normal sa mga bata, no, na talagang mag-tantrums kapag iniiwan sila ng family nila, no, or ng parents nila, no. But then, no, habang tumatanda kasi tayo, no, once na hindi mo na overcome yung ganong pakiramdam, no, madadala mo siya, especially kapag pumasok ka na sa adolescence, no, dito na you meet other people na hindi lang yung family mo yung nakakasalumuha mo, no. So usually kapag sa mga you are building friends or relationship, no, and then, no, nakita mo the same pattern, no, na iniwan ka, hindi ka nabigyan ng attention, no, hindi ka na na-assure, no, na dito na-intensify yung pakiramdam na yon, no, na parang naulit, and then, no, habang tumatagal, no, kapag hindi mo din na-overcome, nadadala mo hanggang pagtanda. So that's why, no, it's very important na kailangan, no, during adolescence or during the whole adulthood period, no, kailangan na natin tong ma-overcome. Ano, that's why, no, it's very important to have a self-awareness, eh, kilalanin mo anong attachment styles ang meron ako, and then you need to work on it, no. Hindi pwede na parang ipapasa natin to sa ibang tao, no, kasi masyado tayong nagiging reliable on them eh, no. Kaya nga sabi ko, paano tayo mabubuhay kung wala na tayong nakukuha ang emotional source from other people? Ayun din.
1: Matanong ko lamang, yes, po, kung meron bang influence ang social media at modern communication sa pagkakaroon po ng tendencies to have anxious attachment style?
2: Yes, that's very true, no? Since nowadays is very rampant ang social media, no? So every time nakikita natin, no? Pero no, I just want to clear na hindi, no, ito yung pinaka main source. Mm. Yung pinaka main source talaga, no, is the early life experiences, and then ang social media or ang environment natin, no, it intensify the behavior, eh. Kung ano yung nakikita nila, no, sa online, no, for example, di ba nagkakaroon sila ng mga tawag nito, relationship, no? Mm. And then late replies, mga ganun, no, or hindi lang na message, ayun din, no, na kumbaga yung one way of coping nila, no, it's they're posting it, and then yung iba naman, no, nakikita, no, so nai-influence sila, ayun din, no. Ah, okay, so the same experience, so nai-intensify, but then, no, kung titignan din natin, no, malaki din yung papel din ng social media dito. That's why, no, it's very important as well, no. Sabi ko nga, no, kapag may problema, no, mas maganda na kayo yung may tinatago, no, sa publiko kaysa kayong may tinatago sa isa't isa, no. That's why, no, it's very important na magkaroon tayo ng open communication when you have some concerns, no. Hindi na pwedeng i-broadcast, kasi pag bino-broadcast natin, no, of course mas marami tayong mga nakukuhang mga opinion, no, na possible maka-influence din sa emotions natin, no, which really intensify din yung emotional attachment natin, ano. So ayun din.
0: Sir, question. Ano po yung mga unhealthy coping mechanism naman po na napapansin niyo po, nakaraniwang na nakikita either sa social media o sa real life naman po?
2: Ayun din. One of the unhealthy coping mechanisms din talaga, no, na nakikita ko sa mga may anxious attachment as no, relationship coach. Usually, no, since kung hindi nila makuha yung validation, no, or the assurance that na kailangan nila, no, sa partner nila or sa certain people, no, nagsisik sila ng validation for other people, or naghahanap sila ng comfort, no. Kaya sabi ko kanina, no, mas maganda talaga na okay ang pag-usapan, eh, kesa maghanap tayo na ng iba. So that's one way, no, yung mga unhealthy coping mechanisms. Other one, no, it's yung too much din na paggamit ng mga social media. Ayun din, no, na kumbaga na akala nila nakakatulong to, but then, no, kapag sobra-sobra kasi, no, yung paggamit natin, no, we post everything what happened in our life, no, sa relationship man natin, mga ganun, no, na kumbaga, no, akala nila, no, nakakatulong siya, but then, no, in the latter part, no, habang tumatagal, no, nagiging unhealthy na din. Mm-mm. Ano, and also may mga iba din, ano, na dahil nga, no, since we're talking about mental health, no, may mga iba akong client also that handle, no, kapag hindi nila nakukuha yung assurance, no, they are making self-harm. Mm-hmm. Ayun din, no, just to control, no, yung attention ng partner nila. Okay, hindi mo ako papansin, hindi mo ako relevant, sige, sasaktan ko yung sarili ko. Mm-hmm. Mga ganun sila, eh, no. Tapos, of course, the partner itself, no, matatakot, of course. So, ayun siya, no. So, mga ganung patterns yung commonly kong nakikita, no, sa mga naging client ko with anxious attachments din po. Okay.
1: Mm-mm. At dahil nabanggit niyo na isa kayong relationship coach, ano po ba yung mahalagang papel, no, ng coaching, no, yung pagpapa-coach sa pag-develop po ng mas secured na attachment with their partners or their friends?
2: Yeah, that's very true, no. So sobrang importante kasi dito, no, kapag napapansin na natin na hindi na healthy yung emotional patterns natin, no, sa relationship natin, no, why not to seek for professional help or, you know, coaching, ayun din, no. So sa coaching kasi, no, mas tinutulungan naman yung mga relationships or yung mga mag-partners, no, or yung mismong individual, no, to have, no, self-awareness, no, paano ba maaayos yung patterns nila, no, para at least, no, maging balance, no, kasi minsan it's too much, eh, no. Ayan, yun, sa coaching, no, mas magiging aware sila, magkakaroon sila ng idea paano ba to ayusin, and also, no, the psychoeducation, which is what I'm doing, eh, bakit ba sila nagkaroon ng ganitong patterns, no, kapag mas naintindihan nila kung ano yung source, no, paano yung impact nito, no, doon, eh, nagkakaroon na sila ng self-awareness, and doon mas kakaroon sila ng kakayanan na baguhin din yung mga patterns na to.
0: Bali po, di ba nasabi mm-hmm. niyo po na seek for help? Diba
2: yes.
0: po? Paano naman po dun sa mga taong, para sa kanila hindi pa sila kailangan mag-seek ng help? Meron po bang mga practical strategies or exercises na pwede nilang gawin?
2: Yeah, that's very true na, kumbaga, always kong sinasabi, no, kapag hindi pa talaga ready yung isang tao na mag-seek ng professional help, mga ganun, no, it's okay, no? Kasi hindi natin pwedeng pilitin. But then, no, they could do mga practical tips, no, or mga practical activities, no, especially, no, kapag may mga anxious, no, and then, na one thing na sinasabi ko, no, it's they could journal, no, their thoughts, eh. Kasi usually, no, may mga anxious, they want an instant reply, they want instant, no, assurance and validations. Pero paano kung walang available, no, hindi available? That's why, no, it's very important that you have to journal, no, your thoughts, no, your emotions, your struggles, no, yung mga anxiety din natin, no. And also, maganda din na self-affirmation, mm-hmm. no, na hindi always, no, manggagaling sa ibang tao. Ayun din, no, okay, let's affirm ourselves, no, na okay lang nararamdaman din natin, no, mga ganun, no. Kumbaga, it's a very basic activity, but it could really help. Ayun din, ano.
1: Ito naman po, no, Sir Dexter, ano po kaya yung mga paraan na pwedeng gawin ng partners or friends upang nga makatulong dun sa kanilang ka-relationship na hindi ma-overwhelm masyado, no, dahil sila nga po ay mayroong anxious attachment style?
2: Okay, yeah, that's very true, no. Unang-una kasi, no, it's very important din na kailangan magkaroon ng boundaries, eh. Ano, kasi not hindi porket may anxious attachment yung partner din natin, no, or yung kaibigan natin, it's totally, no, na kumbaga tayo na yung mag-heal sa kanya, no. Na kumbaga yung magagawa lang natin, it's to provide emotional support and guidance, but then, no, the healing process would take place din talaga, no, or mas malaki yung magiging parte ng individual na to, no. But then what we could do, no, it's yung open communication, and also, no, andun yung assurance, eh, no, hindi porket hindi ka nakapag-reply, no, or hindi ka porket bigla kang nawala, no, it's iiwan mo na. Kaya nandun, eh, na parang i-assure mo din, no, yung partner mo o yung kaibigan mo na whatever happened, no, you're still there. But then, no, not all the times, eh, kasi we have our own life din naman, ano, na kumbaga, no, kailangan din nilang mabuhay, no, outside the relationship, no, na hindi lang sila nakadepende, ano, with those people around them. So ayun po.
0: Bali, sir, eto na yung last na question ko, Sir Dex. Paano po yung mga palatandaan o mga senyales na kailangan na pong pumunta sa professional o healthcare professional ang isang tao?
2: Ayun din, no. Okay. So, it's very important, no, kapag napapansin mo na palagi kang nagbabantay, no, sa mga replies, no, especially kapag in relationship ka, no, and then kapag hindi nakapag-reply, feeling mo natatakot ka na, no, kasi magkaiba yung takot, no, and then yung constant fear.
0: Mm-mm.
2: Ano, so kapag paulit-ulit na lang, no, parang minuminuto, no, na natatakot ka na mabalisa ka, hindi ka magkaroon lang ng peace of mind, no, maybe possible na pwede na tayong mag-seek ng professional help.
0: Mm-mm.
2: Ayun din, no, and then kung ito, no, nakaka-affect na sa romantic sa relationship natin or sa mga friendships natin, no, na kumbaga, no, possible, no, mag-seek na din tayo lang ng help, no, para at least we could have healthy communication, no, to each other. Ay, nina, wag na nating hintayin na parang kumbaga, no, maubos yung mga tao na nasa sa paligid natin, no, kasi it's not their responsibility to heal us, eh, no. Kaya sabi ko nga, no, maganda din na may contribution din tayo, mas malaki maging contribution natin sa pag-heal din natin. Huwag natin iasa to sa ibang tao. Ayun din, learn how to be emotionally independent as well. Ayun din.
1: Ayan, so ka-warm heart drizzle, hindi pa dito magtatapos ang ating discussion with Sir Dexter dahil makakasama pa rin natin siya sa second part ng ating programa.
0: Sa pagbabalik ng programang Warm Heart ay dadakuan naman natin ang isang topic na avoidant attachment. Magbabalik ang ating programa makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
3: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhin may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
4: Alagaan ang isipan. Pag-aanin ang puso. Ingatan ang sarili. Alamin niya dito sa Warm Heart. Warm Heart.

0: At nagbabalik na ang ating programang Warm Heart dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kasama pa rin natin ang guidance counselor mula sa The Earth School Palawan na isa ring content creator under the social media handle na Your Mental Health Beshi. Walang iba kundi si Sir John Dexter Bugawan.
1: And bali, ka-warm heart, Steph, mga ka-warm heart, dadako na po tayo sa second na part, which is yung avoidant attachments. So, Sir Dex, ano naman po itong avoidant attachment at paano po ito naiiba dun sa una nating na topic na anxious attachment?
2: Okay, usually no, kasi yung avoidant attachment, no, katulad din siya ng anxious attachment, wherein no, mas may ugnay natin to no, sa mga tao na lumaki na hindi komportable no, or sanay na mag-open up ng kanilang nararamdaman. No, no, kumbaga, mas sanay sila na akuin ito eh. No, usually no, na parang lagi inasahan na maging emotionally independent, no, na parang okay, kaya mo na yan eh. Ano, na you want to share something, no, siguro with your caregivers or sa mga tao na nasa paligid mo, pero walang emotionally available na makikinig or magsusuporta sa iyo. That's why no, dito na develop din yung pagiging avoidant natin, kasi nga no, kumbaga sa early life experience natin no, na okay na parang palagi kang pinapabayaan, no. So sa ngayon no, na you have the tendency na kaya ko na. Mm-mm. Hindi ko na kailangan ng ibang tao. Ganun siya. Ganun yung nabuong mindset eh. So ayan po.
0: Mm-mm. Matanong ko lamang po kung ano, what exact instances po, no, yung masasabing nagbibigay hudyat para magkaroon niya po ng avoidant attachment style ng isang tao.
2: Ayun din, usually no, yung mga common signs ng pagiging avoidant, no, hirap silang mag-open up ng kanilang nararamdaman. Ano, even though na sobrang bigat na, but then no, they're still containing it, kasi nga no, possible no, nahihiya sila magsabi, natatakot sila na ma-reject no once na nag-open or ma-invalidate, no. That's why no, for them na mas okay na lang na sa sarilinin ko na lang kaysa no hindi mapakinggan or hindi ma nawaan. That's their mindset, no? And then, usually, no, mas comfortable sila na may emotional distance, no? For example, may problema sila, no? Ang nangyari kasi, no, mas gusto nilang ayusin muna to before, no, magsabi sa ibang tao, no? And then, madalas sabihin nila, no, na okay lang ako, ano, kahit hindi. No, kasi nga no, kung titingnan natin yung patterns no, na kumbaga na nasanay sila na akuhin mag-isa yung mga problema nila, nasanay sila na walang masasandalan. That's why no, naging too much independent naman yung mga to, ano? And then minsan no, naiilang sila kapag may mga affectionate, no? Ayun din, too much emotional closeness, especially no, with partners, no, or even sa mga friends or sa family. Ayun din. And then other common signs na dito, it's iniiwasan nila yung mga seryosong usapan, no? Kasi it could really cause no emotional distress on them. Ayun.
1: Meron po ba tong connection sa pagkakaroon ng trust issues sa partner or sa mga tao na nakakasalamuhan nila?
2: Usually, no, kapag may avoidant ka, no, may instances din talaga na dito din nabibuild yung trust issues din natin. Kasi nga, no, sabi ko nga po kanina, no, hindi ka nga, no, nabigyan, no, na parang ng attention, di ba? No, kumbaga tayo, no, na kaya natin mag-isa, no. So, kumbaga, no, kinaya ko, no. So, yung contribution ng partner nila or ng ibang tao, no, na parang they are questioning eh. You know? So, ganun eh. So, doon din nabibuild din talaga yung trust issue, no, na kaya ko naman ito eh. You know? So, I don't need your help. Mga ganun yung mindset, no. So, kumbaga, no, minsan kapag may mga ibang tao na lumalapit para tulungan sila, but then, no, sabi mo kanina, no, they value, no, yung emotional distance, ne. So, ayun din, na parang feeling nila you cannot help. Ayun din, no? So, dyan ka lang. Ganon.
0: Ito ba yung mga, ito bang avoidant attachment style? Ito ba yung karaniwang nakikita natin sa mga sa mga panganay, sa mga breadwinner, o kaya doon lang sa mga taong hindi sila yung favorite. may mga ganun po ba?
2: Usually, that's very true, no? But then, no, it really depends on the situation then, no? May mga iba na no, breadwinners, panganay, no? Or hindi mga favorite na, kumbaga na na-overcome nila. But then, kung hindi nila na na-overcome yung mga ganitong attachment styles, no? Dito magmamanifest. Ano? So, ayun din, no, usually, no, I just want to have that part, no, yung sa mga, nabanggit niyo po yung mga panganay, yung mga breadwinners, yung mga hindi favorite, no, usually kasi ito, no, na parang hindi sila nabibigyan din ng attention, no, they are totally, no, independent, parang ganon, ano, so dito, no, mas, oh, okay, hindi naman ako importante, parang ganon, no, so they, tend to have their own independence na kaya ko na. Ano, kahit wala na yung mga ibang tao sa paligid nila, no, they have their own life. Kasi nga, no, kasi paulit-ulit na parang inabandon ka na, you know, wala kang nare-receive na, na support. So talagang, no, dito na na-build yung sarili mo. Ayan pa.
1: Sorry, Dex, tanong ko lang po. Kasi, di ba, nasabi nyo nga po, kanina, this anxious attachment, masyado dependent ka dun sa tao. You need constant assurance.
2: Yes, that's very true.
1: Ito naman pong avoidant, tama po bang sabihin natin na hindi nila kailangan ng constant assurance? Or sinosuppress lang po nila yung emosyon nila para sabihin na strong ako, kaya ko, independent ako.
2: Ayun din, no. That's very true, no. Kasi, no, hindi naman ibig sabihin na kapag avoidant ka, ayaw na nila ng assurance. Mm-mm. But then, no, kumbaga, natatakot lang sila na naaminin ito. But then usually kasi, no, kailangan din nila ng assurance. Mm-hmm. Pero yung way kasi nila, no, hindi nila to ma-express with other people kasi nga, no, ang akala nila, no, hindi nila to ma-receive. Mm-hmm. Ayun din, no. But then, no, once na pinaramdam mo naman yung assurance sa kanila, no, na parang feeling nila hindi to totoo. No, kaya minsan lumalayo, ganun, ano. That's why, no, it's very important also na kailangan ng open communication dito, eh, ano. Na okay, ano ba yung nararamdaman mo, no? You need space ba? No? And then after, no, okay, let's talk about the problem and then ayun na, ayusin natin at least dito, no, paunti-unti natin ibabalik yung tiwala mo sa ibang tao na pwedeng may makatulong sa atin na hindi, no, palagi tayong iniiwan. Ayun siya.
0: Ah, ito naman, Sir Dexter, ano po kaya ang epekto ng emotional suppression sa relationships, no, social relationships, and of course sa ating personal well-being na rin po?
2: That's very true, no, yung emotional suppression, no, sobrang laki ng impact nito, no, hindi lang sa relationship, no, and even sa well-being natin. Sige, let's talk about first sa relationship, no, kapag sinosuppress natin yung emotions natin, no, na minsan hindi na natin, no, na-express yung totoo nating nararamdaman, no, na always okay na lang, no. Na kumbaga, no, band-aid solution na lang siya, ganun. Mm-hmm. Ano, na akala nyo, no, okay na, no, resolved na yung problem, pero hindi pala, eh, no. Na kumbaga, nagkakaroon na ng resentment, eh, mas lumalalim yung emotional wounds kasi nga, no, instead na pag-usapan, mas tinatago. Kasi nga, natatako din tayo, no. And then, while habang tinatago mo yung mga emotions na to, no, of course, no, nagkakaroon din, or naapektuhan din yung well-being natin, ano, dito nagkakaroon ng anxiety, no, pag-overthink, no, and sometimes, no, kapag too much na din kasi yung emotional and psychological distress natin, no, at hindi na din makery ng utak natin, no, lumalabas siya, no, as physical stress. Ayun din kaya minsan nakakaramdam din tayo ng mga pananakit, no, unexplainable, ano, no, mga sakit, mga ganun. So, ayun, it's very important na mag-open up tayo na sabihin natin yung nararamdaman natin, hindi man totally lahat, no, pero paunti-unti, no. Kung hindi ka man panatag na mag-share ng mga nararamdaman mo, no, towards other people, no, ayun din, pwede yung journaling, no, pwede, at least to, it's a safer way din, no, or pwede din, ano, to, ayun din, kumbaga verbalize it, no, sometimes.
1: Bali, Sir Index, in connection po doon sa sinasabi po ni Ka-Warm Heart Steph na emotional suppression, paano naman po ito nakakaapekto lalo na pagka paghingi ng tulong o pagseek ng advice.
2: Ayan, that's very true, no? Usually kasi yung mga avoidant, no? They have that mindset na kaya ko to mag-isa, na hindi ko kailangan ng iba, eh. No? Kaya sobrang hirap, no, for them to seek for professional help. Even though na nahihirapan na sila, no, mentally, psychologically, tortured na, no? No, kumbaga, no, they always have that mindset na hindi, no? I need to resolve this on my own, no? And then kapag okay na ako, no, that's the time na okay, lalapit na lang ako. Kaya minsan, no, may mga kaibigan tayo or may mga partner tayo na parang bigla na lang nawawala kapag may mga problema. Tapos akala natin, no, kahit tanungin mo kung anong problema, no, sasabihin nila okay lang sila. No, but then, no, may matindi pa lang silang pinagdaanan, tapos malalaman mo na, na ganito, no? And then bigla, kapag okay na sila, no, biglang bigla silang magpag-communicate, ayun siya, no? So sobrang ano, no, hirap din talaga, no, kapag hindi natin nasasabi, no, yung mga emotional needs natin, especially, no, kapag may kailangan tayo. That's why, no, open communication pa din talaga, ano, try it, no, kung nahirapan man, no, little actions could be helpful as well.
0: Mm-mm. Ang tanong ko lamang po, ito, Sir Dexter, no, ano po ba yung mga karaniwang reaksyon ng avoidant individuals when it comes sa mga conflict at emotional confrontation? Kasi nga, ayaw nila ng mga seryosong usapin, eh. So, paano kapag ka may ibang tao na talagang kinumpronta sila straight on?
2: Usually, no, kapag yung naging reaction nila, no, usually nag-withdraw, no? Na parang hindi na magpaparamdam, i-ghost yung mga partner, yung mga kaibigan, no? Minsan, nagsa-silent treatment. Mm-hmm. Ano? Kasi hindi nga sanay sa mga umusapin na malalalim, no? Na kumbaga, no, tatahimik na lang para at least makaiwas sa problema. Ayun din, no? And also, no, ito na yun, nahihirapan din talaga na magkaroon, ma-resolve din talaga yung problema kung ganito yung mga behavioral patterns na pinapakita nila, no, yung mag-withdraw ka, no, i-ghost mo yung ibang tao, ayun din, no, or silent treatment. So, kumbaga, no, kakaroon na ng confusion din, no, towards the other people na, kumbaga, ano bang problema? Kasi, wala kang sinasabi, eh. Mm-hmm. Ano, na parang okay ka lang, parang ganon. But then, no, deep inside, you have a lot, no, of in your mind. Ayan po.
1: A follow-up question ng curious na ako, sir. Paano natin mapipilit, di ko alam kung tama yung term na mapipilit, pero mahihikayat yung mga may avoidant attachment na mag-open up naman.
2: Ayan, that's very true, no? Hindi natin kasi mapipilit yung mga may avoidant attachment na mag-open up sa atin. But then, no, what we could do is to encourage them to open up, no, na kumbaga let's provide them, no, assurance. Ayun din, no, na kumbaga sa kanila, no, na parang ayaw nila to, no, but then, no, sometimes kasi it really helps, no, na parang i-assure mo na okay, kung hindi ka man ready na mag-open up sa ngayon, no, kapag handa ka na, no, andito lang ako.
1: Mm-mm.
2: Ano, na kumbaga, no, i-assure mo siya, no, and then you have to make sure to it na kapag ready na sila na mag-open up sa iyo, no, dapat emotionally and physically, no, prepared din tayo, no, or open din tayo. Ayun siya, no, na para kasi kapag, no, there are times kasi na kapag ready na sila mag-open tapos na naman yung hindi available, na parang feeling nila okay, another rejection, another abandonment. That's why, no, doon na nag ano naman yung trust issues nila. Ayun.
1: So paano po naaapektuhan yung mental health naman po ng isang individual ng may avoidant?
2: Yeah, usually, no, yung when it comes to sa mental health naman ng mga avoidant, no, kasi sabi ko kanina, no, mahilig kasi sila mag suppress, no, ng emotions, no, they keep it in themselves, no, until na maging okay sila. So nakaka-affect ito, no, sa mental health nila, especially, no, kapag may mga problema, eh, no, sanay na sila, parang hindi naman sa sanay, but then sinanay nila yung sarili nila. Ano, that's why, no, sobrang importante dito na mag ma-overcome din nila, no, na kailangan nila na maiisip that there's someone, no, there's other people that could really help, that hindi lang sila nag-iisa sa battle na to, no, that they could ask for help. Ayun din.
0: Ito naman po, no, bukod sa pag-journal, no, kasi kanina nababanggit niyo po yung journaling, no, ano pa po yung mga hakbang for individuals to, hindi pa naman yung partners and yung other people who have relationships with these avoidant people. Yung, kumbaga, ano ba yung mga individually na pwedeng gawin ng mga avoidant individuals upang sila po ay maging mas emotionally available sa kanilang kapwa?
2: Okay. Yeah, that's very true. No? Unang-una, no, they have to accept then na may mali sa ano nila, attachment patterns din nila, no. Kung kapag-aware ka, no, ano ba yung source nito? Bakit ako nagkakaganito, no? So that's the one thing that they could do as well, no. And then later on, no, they have to work on it, no. Kaya sabi ko kanina, no, malaki din yung parte nila. So one of the things that they could do, no, it's yung kumbaga they could practice yung mirror method, no, na kumbaga kung hindi pa sila handa na mag-share, no, ng mga nararamdaman nila, they could talk, no, to their reflection on the mirror, no, na i-practice din nila. Ay, then mas nakakatulong to, eh, no, kung minsan, no, pwede din yung tawag na dun, voice recording, no, kapag may gusto kong sabihin pero hindi ka pa ganun ka-confident, no, you could record it and then pakinggan mo kung ano yung mga pwede pa nating enhance, mga ganun, no. So those are the basic ano lang naman pwede nating gawin. And also, no, yung assurance din sa sarili din natin, no, assure din natin, okay, kapag nag-open up tayo, no, na possible, no, matutulungan, may makakaintindi sa atin, not always na parang close-minded, ano. So, ayun siya, no.
1: Bali po, para sa isang guidance counselor at relationship coach, family coach, paano po makakatulong ang counseling para sa mga taong ganito po, may avoidant issues?
2: Ayan, that's very true, no. Sobrang laki ng ano, no, contribution din ng counseling and coaching, especially, no, kapag may mga avoidant, no, attachments tayo, no, na hindi pa din na-overcome until now, no, para at least, no, unang-una, no, psychoeducation, no, magkakaroon sila ng idea, no, bakit sila nag

0: could really help them, someone could really no provide din no yung mga emotional needs nila na hindi lang sila. Ayun din po.
1: Siguro ito na lamang no from me. Paano ba makakatulong no, of course aside from yung mga relationship coaches tulad po ninyo Sir Dexter. Paano naman makatutulong yung family mismo, yung partners and even friends para mahikayat yung kanilang kaibigan, partner, kapamilya na mag-open up na no para syempre mailabas na talaga lahat nung nasa loobin, na kahit papano yung burden na kinikip niya sa sarili niya ay kahit papano ay gumaan.
0: Yeah. Usually kasi no, number one din talaga dito, no, it's to give safe space, no? Kumbaga sa kanila, no, hirap sila mag-open up, hirap sila mag-express ng nararamdaman nila. That's why, no, kumbaga yung assurance, eh, sabi ko kanina, no, assurance na okay lang mag-open up. It's okay to be vulnerable then, no? And then wag nating pipilitin din kung hindi pa ready. Pero once na nag-open up na sila, no, na sana, no, maging open-minded tayo na hindi tayo yung, kumbaga, maging reason, no, na para i-invalidate, no, parang nag-straight pa lang, i-invalidate na. So, parang nandun na ulit yung takot nila, eh, na, okay, I cannot trust my problem on them, ganun. That's why, no, maging ano tayo, maging open tayo, no, kung sa kanila, no, ready na sila mag, magsabi kung ano man yung nararamdaman nila, ano mga problema nila, no, pakinggan natin, no, na, kumbaga, pakinggan, unawain, no, wag yung parang, mag-start pa lang, no, mayroon ka ng judgment, mayroon ka ng nasabi. That's why, no, sobrang importante dito yung, ano, assurance as well, and then yung consistent din na communication, no. Ayun po.
2: Sir Dex, bali pang huling ano na lang po to. Anong pong mensahe po ninyo para sa mga nanonood at nakikinig ng programa natin?
0: Ayun din po. Sa mga taong may mga anxious, no, or avoidant attachment styles, no. Ayun din, unang-una, no, kumbaga maging aware din tayo, no, sa sarili din natin, no, ano ba yung mga emotional needs din natin. And also, no, kapag alam na natin to, no, let's try to communicate it, no, with those people na okay, ganitong nararamdaman ko, no, ganitong mga kailangan ko. But then, no, we're not that totally na parang ibibigay natin or ipapasa natin to lahat sa kanila. Pero meron din tayong parte sa sarili din natin na kailangan din natin gawan ng actions to, no. Kung alam natin na hindi na to maganda, no, nakaka-apekto na to sa relationship natin or sa daily lives din natin, no, why not to seek for professional help, no? Why not to attend for counseling sessions or mga coaching sessions para at least, no, mas magiging healthy yung mga behavioral patterns natin, and ayun din na to have a good, no, relationship to everyone. Okay.
1: With that, maraming salamat po Sir Dexter for joining us live na live, no, dito sa studio para sa programang Warm Heart. We know na it's a weekend, no, supposedly dapat tayo naka-chill lang, no, si Sir Dexter, pero nandito siya upang magbahagi sa atin ng mahalagang impormasyon, particular dito, no, sa anxious and avoidant attachment styles. So maraming salamat po sa uulitin po. God bless po at mabuhay po kayo.
2: At ating pong so nakasama much ang ating guidance counselor mula sa Earth School Palawan, isa rin content creator na may social media handle na Mental Health Beshi. Walang iba kundi si Sir John Dexter Bugawan. Ka-Warm Heart Steph, magpapasalamat na din po tayo sa ating mga nakasama ngayong araw.
1: Siyempre, maraming salamat sa mga nakaagapay natin dito sa studio na sina Leo Magpayo, Susan Naison, at John Paul Lumuntad. Salamat din siyempre ulit sa ating resource person for today na si Sir John Dexter Mugawan.
2: Ka-Warm Heart Steph, bago tayo magtapos, gusto ko lamang pambatiin yung mga nanunood sa atin sa live streaming na sina Sir Leo Labadan, si ang mother ko si Rosella Nanyong at ang father ko si Togs Nanyong.
1: Yes.
2: At yung tatlong mga pamangkin kong nanunood ngayon, si Basti, Kyrie, at saka si Ate Jewel.
1: Yes, maraming supporter, ha? Buong angkan. Oo, sa amin din, no, syempre, papasalamat ako, laging taga-share ko yung aking mother, si Rosemary Vicente. At pasalamatan din natin, no, isa sa mga likers natin ngayon, at isa rin sa mga host dito sa Radyo Pilipinas World Service, kasi siya yung nag-host, no, ng servisyong CFO sa Bagong Pilipinas at ng Bridges on Air, si Sir Ares Gutierrez. Maraming

0: salamat Sir Ares sa panonood.
1: Balik ka, warm heart staff. Baka may gusto pong batiin si Sir Jan. Let's go ahead.
0: Pre, baka meron.
2: Ayun din po. No, binabati ko nga po pala ang mga king kuya, si Engineer Wacky Cruz. Ayun din po, happy birthday. And also, no, binabati ko din po yung mga followers ko. Ayun din, kung meron mga nakikinig, no. So, ayun din po. And then, don't forget to follow me on TikTok and Facebook din po. That's Beshi, no. So, your mental health and relationship coach in life.
1: Ayan. Ayan. Mga ka-warm heart, paki-follow po si Sir Dexter sa Beshi pages niya po.
0: Yes.
1: At dito na po nagtatapos ang isang pala isang yugto ulit ng araw na ito na sa
0: yes.
1: Matutunan ng araw na to. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Rizal Nanyong
0: at Steph Vicente, at ito ang Warm Heart.

0: Raggio Magazine 1278.
1: Raggio Filippina.
2: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
3: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
2: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
3: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
2: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
3: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
2: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
3: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatsyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
0: Radyo Magazine 1278.
1: Radyo Pilipinas.
4: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service,
0: and Radyo Magazine
7: 1278 AM.
0: Radyo Magazine 1278.
8: Bubungad sa umaga.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
4: GIS, your General Information Station.
7: Radyo Magazine 1278.

0: alas dos na, Golden Heart na. Makinig sa programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens. Hatid ang mahalagang impormasyon at inspirasyon para sa mas masigla at masayang buhay. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Tuwing Biyernes, alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 AM. Sabayang mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Magazine at National Commission of Senior Citizens. Alas dos na, Golden Heart na!
1: Mga ka-Golden Heart, nagbabalik ang programang May Puso at Malasakit para sa Seniors. Ito ang Golden Heart, Puso para sa Seniors Season 2. Hatid sa inyo ng National Commission of Senior Citizens. Mga ka-Golden Heart natin na nakasubaybay ngayong hapon, pakipusuan naman ang ating live streaming sa Radyo Magazine 1278 AM at NCSC Philippines Facebook page. Maaari din kayong mag-iwan ng mensahe sa comment section ng ating Facebook Live. Ang ating pong lingkod na si Chair Mercy Gutierrez ay patungo sa Geneva, Switzerland para irepresenta ang Pilipinas sa unang sesyon ng Intergovernmental Working Group on Human Rights of Older Persons. Kaya naman, ako muna ang inyong makakasama ngayong hapon, ang inyong lingkod, Lorraine Cirillo Valdivieso po, para sa isang oras ng makabuluhang talakayan dito lang sa Golden Heart, Puso para sa Seniors. Bago tayo mag-umpisa, gusto lamang po naming pasalamatan si Mr. Alan Alyanige, Officer in Charge ng Broadcast ng Presidential Broadcast Service, at Ms. Marinela A. Texon, Station Manager ng Radyo Magazine. Nutrisyon at kalikasan, ating pangalagaan. Yan ang ating tema ngayong taon sa pagdiriwang ng National Nutrition Month. Kaya naman, diyan din iikot ang ating pag-uusapan ngayong hapon. Base sa Longitudinal Study on Aging in the Philippines Wave 2, noong 2023, mababa ang pagkain ng prutas at gulay ng maraming senior citizens at may mga nakatatanda na nakakaranas ng pagbaba ng pagkain at pagbawas ng timbang sa nakalipas sa 3 buwan. Ayon sa mga eksperto, mahalaga ang sapat na pagkain ng prutas, gulay at iba pang masustansyang pagkain para mapanatili ang kalusugan at lakas ng ating mga lolo at lola. Kung mapapansin ang pagbaba ng gana sa pagkain o timbang, kumonsulta agad sa doktor o magtungo sa health center. Dahil nga sa nagtataas ang presyo ng mga bilihin, marami din sa ating mga nakatatanda ang nahihirapan pagdating sa usaping nutrisyon. Minsan ay itinuturing na lang na normal ang paghihina o kawalan ng gana kumain dahil parte raw ito ng pagtanda. At para maunawaan natin ang tunay na kalagayan ng nutrisyon ng ating mga nakatatanda at ang mga programang ginagawa ng pamahalaan upang matugunan ito, makakasama natin ngayong araw ang ating panauhin mula sa Food and Nutrition Research Institute o mas kilala nating FNRI. Makakasama po natin ngayong studio si Mr. Robbie Carlotan, Senior Science Specialist ng Older Adults Unit of Life Stage Nutrition Section ng DOST FNRI. Sir, good afternoon. Magandang hapon at maraming salamat po sa pagbisita sa aming programa.
2: Magandang hapon po sa lahat. Maraming salamat po sa NCSC for inviting DOST FNRI sa napaka-importanting topic of na ating pag-uusapan ngayong hapon.
1: Okay, umpisahan na natin to. Sir Robbie, pwede niyo bang i-share sa amin ang mga serbisyo at mandato ng FNRI, lalong-lalo na po ito sa dito sa ating mga vulnerable sectors katulad ng senior citizens?
2: Ang DOST FNRI ay mandated to conduct the National Nutrition Survey, which is it defines the nutritional status o yung estado ng nutrisyon ng ating mga kababayan. Pangalawa, gumagawa po kami ng proyekto at programa na ginagamit ng ating mga stakeholders. We have policy recommendations and this like that po. And lastly, we disseminate our findings sa ating mga stakeholders and sa partners po. So yun po yung tatlong mandato ng DOST FNRI. At sa loob po ng mandato na to, kasabay po dito ay ang ating pagtingin sa senior citizen kagaya ng kasama po sila sa National Nutrition Survey. Inaalam natin kung ilan yung senior citizen na sobra kulang sa timbang, mm-hmm. estado ng pagkain. We develop nutrient requirement standard for senior citizen. And of course, we engage in this activity para ma-share namin yung mga findings namin.
1: Mm-hmm. Speaking of those findings, Sir Robbie, pwede nyo bang i-share sa amin ano ba yung huling data ng FNRI sa kasalukuyang estado ng nutrition ng ating mga senior citizens?
2: Base sa ating recent updating ng National Nutrition Survey, so ito yung nutritional status base sa BMI or Body Mass Index po using the WHO cutoff point, 10.7% po ng ating senior citizen ay classified as chronic energy deficient, meaning kulang po sa timbang. At 28% ay overweight at 8% naman po ay obese. So kung titignan po natin ang estado ng nutrition, i-add up po natin 10% po, around 10% ay kulang sa timbang, almost 30% to 40% po ay sobra naman sa timbang. Mm-hmm. Ang normal na lang po dyan is around 50% po.
1: Mm.
2: Yes po. Okay. This is only based on the BMI, Body Mass Index po.
1: Sige. Sir Robbie, ano-ano ba yung mga pangunahing kakulangan sa nutrisyon na nakikita ng FNRI at napatungkol sa ating mga senior citizens?
2: So, bali sa nutrition po, marami pong factors na titingnan dito. Una is yung timbang. Meron din tayo, tinitignan natin yung ating parameter sa dugo, mm-hmm. yung micronutrient deficiencies. Meron naman din ay yung clinical at yung dietary component po. Meaning kung ano yung kakulangan sa kanilang dieta o sa pagkain. So, sa kakulangan sa pagkain po, mababa po ang kanilang overall dietary intake, meaning kulang po ang calorie or mm-hmm. energy na kinakain nila, kinukonsumo sa isang araw. And I'm paying particular attention po sa protein intake, ang protina. Mababa po ang protein intake ng ating mga senior mm-hmm. at makaramihan po ng protein na nakukonsumo pa nila ay galing sa kanin mm-hmm. Alternatibo. So kumbaga plant alternate protein po siya. Kumbaga hindi siya talaga yung high quality protein. Mm-hmm. Yun po.
1: Sir Robbie, maniniwala ka ba na yung pagkain or yung change in behavior ng mga senior citizens natin sa pagkain, nagisimula yan mula pagkabata eh, no?
2: Tama po. Totoo po. Actually, malaki yung role na pagkabata hanggang pata yung kinagisnan, yung mm-hmm. dietary
1: eating habits, no?
2: Yes po, mm-hmm. eating habits. However, as a person grow po, mm-hmm. nag-iiba po ang kanilang mga requirements. So, kailangan nakikisabay sana tayo sa pangailangan natin sa pangangatawan in terms of nutrition. So, sa senior citizen, for example, naturally po, pag tumatanda po, yung appetite po ay bumababa. Mas mm-hmm. less sensitive sila sa signal na dapat gutom ako, uhaw ako.
1: Mm-hmm.
2: Tapos, mapapansin po natin in terms of sa ipin, nababawasan po ito.
1: Mm-hmm.
2: At pagbawas po ang ipin, naapektuhan po yung pagnguya, paglunok,
1: mm-mm.
2: at yung overall choices natin sa pagkain.
1: Mm-mm. Sir Robbie, ano kaya yung role naman ng mga kapamilya o kasama sa bahay pag nakikita nila na all of a sudden merong changes sa appetite ng kasama nilang senior citizen? And ano ba yun? Pag sinabi halimbawa ng lola ko na ayoko nang kumain kasi hindi naman ako nagugutom, ayoko nang pagkain na yan kasi hindi naman masarap para sa akin yan. Ano kaya yung tulong din na pwedeng maibigay ng ating mga kasama sa bahay?
2: And, tama po yung question niyo po. I want to emphasize also na yung pagkain ng tama ng senior citizen ay hindi lang sarili nilang battle yun. It needs an effort together with the caregivers, kasama sa bahay. At sana yung mga kasama sa bahay po mas maging alert or mas maging keen sa ano ba yung changes sa eating pattern behavior ng senior citizen. So, kailangan supportive sila, meaning if they can work together with health experts, yung sa either sa hospital or clinic sa barangay, at magabayan sila sa tamang pagkain, tamang oras ng pagkain, tamang dami ng pagkain, at ano yung mga dapat kainin, depende sa sitwasyon po. Yun.
1: Nako, lahat siguro makaka-relate, Sir Robbie, kasi sinasabi natin na kumain ng masustansya ang mga seniors, pero pangunahing problema natin ay yung malimit na pagmahal ng bilihin ngayon. Paano po ito magagawa ng hindi mabigat sa bulsa?
2: Yan, medyo ano po itong challenging talaga itong question na to pagdating sa economy in terms of gastos. So, siguro gusto ko ito talakayin ng, in a way na we have to understand the needs of our senior. Lahat tayo kailangan kumain, regardless kung anong edad tayo. So, kailangan kumain. And we know that in terms of being a senior, meron itong mga equivalent na privileges or maybe discounts on primary items, yung mga pangunahing bilihin. Pero kailangan maintindihan din natin na minsan, in terms of nutrition, kailangan din ng senior citizen ng support, alternative, supplement, or choice, na baka itong mga produkto na supplement for seniors might not have a discount kasi hindi sila medical product po. Ayun po, I think isa yun sa parang kailangan natin bigyan ng context in terms of nutrition. Kasi ang nutrition, as much as we want to encourage whole foods, minsan depende sa sitwasyon. If mas kailangan ba supplement, depende sa ano ng doktor, depende kung merong calamity or emergency na medyo short term or long term na minsan kailangan may alternative tayo. So, dun ko po siya gusto tignan yung how do we yung anong pwedeng bilhin or anong options pwedeng gawin pag meron kang kasamang senior. At pagdating sa pera, I think equal naman po yung impact nito sa population in terms of sa bilihin. So we have to really customize easy to prepare food using locally sourced ingredients as much as possible, yung fresh sana. Tapos, para mas mura, kumbaga yung in-season, yun yung piliin. Ayun po. Tapos, i-prepare siya ng efficiently para sa pamilya po.
1: Actually, meron yung mga backyard gardening, di ba?
2: Yes,
1: yung mga primary vegetables na pwedeng itanim. Baka pwede rin ganun, Sir Robbie. Sir Robbie, ano ba yung mga particular na karamdaman o sakit ng ating mga senior citizens na maaari sanang maiwasan o mapabuti sa tamang nutrition? Actually, di lang to senior citizen no? Pwede rin to sa mga kabataan, sa lahat, di ba? Ano ba yung mga pwede sanang masolusyonan na mga sakit sa pagkain ng tama at masustansya?
2: Okay. Bali, pagdating sa karamdaman ng senior, marami hindi natin maiwasan, marami talagang comorbidities or mga sakit na nangyayari pag tayo nagkakaedad. Una siguro yung sa blood pressure, high blood sugar, heart diseases, high cholesterol. Karamihan ito yung binibigyan ng pangunahing gamot at may access po sila nito sa barangay health center. Isa sa sakit na gusto ko ring i-introduce ay yung konsepto ng sarcopenia. Ito po yun, sarcopenia, ito ay age-related disease kung saan ang muscle ay bumababa, ang kanilang lakas ay bumababa din, at ang kanilang physical performance. So, sarcopenia is a medically recognized disease po. And nutrition, along with physical activity or exercise, plays a critical role in counteracting or preventing sarcopenia po habang tayo nagkakaedad.
1: Oo. Sabi kasi dito, Sir Robbie, this is resulted because of lower quality of life. O, paano ba magkaroon ng higher quality of life?
2: Bali, ano po, ma'am, ang nakita po namin dito is sa pag-aaral na to ay yung mga community na senior citizen yung ay yung mga may sarcopenia associated po sila sa mas mababang kalidad ng quality of life. Kumbaga, mas mm-hmm. mababang quality of life scores nila as compared to the senior citizen na walang sarcopenia. We want to explain it in a more basic siguro yeah, po na term. Kasi ang sarcopenia po, mas humihina po yung ating paggalaw, ang ating performance, physical mm-hmm. performance. At kung ganun po ang ating kalagayan, in a way, naapektuhan yung ating quality of life. Meaning yung pang-araw-araw na galaw, yung activities of daily living, how we engage with our family, how we feel or how we think mm-hmm. as a person. Yun po yung nakita namin. Kaya ito pong evidence, science evidence na to na nakuha po namin ay hopefully mamulat tayo na ang sarcopenia pala ay dapat i-consider in terms of public health mm-mm. perspective po. Both health and nutrition.
1: Oo, kaya importante si Robbie yeah. talagang lumalabas, nakikipag-socialize yes. as much as possible. Nage-exercise pa rin, no?
2: Yes, tama po. Gumagalaw-galaw po.
1: Oo.
2: Yes.
1: Mula sa data ng FNRI, Sir Robbie, ano ang kasalukuyang kalidad naman ng pagkain na available sa market at ano ang banta nito sa kalusugan at haba ng buhay ng ating mga nakatatanda?
2: I'll answer this in terms of my knowledge as a nutritionist po. Currently, yung ating access sa food, marami pong pinanggagalingan yan. We have the formal markets, yung mga or wet markets. Meron din tayong pinagkukunan sa groceries, talipapa. At meron dito fresh at yung yung processed or pre-packaged food po. So, yun po. Maging mindful lang po tayo sa ating mga bibilhin. Maging balanse po sa choices ng ating mga dapat i-prepare na pagkain. At in terms of ano naman po, impact nito sa ating katawan at sa quality of life, of course, this is a diet. So, ang diet naman natin is naging associated ito sa isang health outcome through time naman po. Hindi sa kung ano yung kinain mo lang ngayon.
1: Yes,
2: kundi it's an impact of collective. It's based on your dietary habits, dietary patterns. Yun po.
1: Lalo na ngayon, Sir Robbie, yung mga pagkain, very instant, pwede mong makuha.
2: Yeah.
1: Diba? Through delivery platforms.
2: So,
1: diba?
2: Tama po, ma'am. So, dapat maging mindful po tayo. What we want to say is dapat merong balance, may moderation, and we make sure it's variety. And hopefully, we try as much to eat fresh or whole foods po, if available at kaya.
1: Yes. Sir Robbie, mapunta tayo dun sa dugtungan ko yung sinasabi mo kanina. Now, meron tayong konsepto ng pinggang Pinoy from the FNRI. Paano po ito naangkop o binago para sa ating mga senior citizens?
2: Okay. So, ayan. May naka-flash po ngayon na pinggang Pinoy. Makita po natin, ayan, dito po, sample po. Ito ang concept po ng pinggang Pinoy is basically the same all throughout the age group po.
1: Mm-mm-mm.
2: So half of your plate should be fruits and vegetable as you Mm-mm. can see. And then yung kalahati po would be meat represented by fish and kanin po or any alternative. So basically sa senior citizen po, ganito rin po yung kanilang dapat ang laman ng plato nila ganito. Laging Mm-mm. may gulay, prutas, kanin at karne o alternative, ang nagkakaiba lang po is yung portion sizes, kung ano po yung pangangailangan nila based on their recommended energy and nutrient intake. So, yan po. So, dapat maging ano tayo, mindful tayo sa kakain ng senior. We want to check na if we'll prepare something, sana magkasama na ang karne at gulay siguro para mas madaling na i-prepare, kanwari, yung may sabaw, nandun na yung karne, nandun mm-hmm. na yung gulay. So, hahanapan na lang natin ang murang prutas na in season. Tapos, kanin or patatas or kung ano man yung alternative gulay. So, ito po. At meron din po kami mga sample menus po on how to prepare recipes or food po for our senior.
1: Saan po yung pwedeng makita, Sir Robby?
2: Ito pong naka-flash po ngayon ay dati naming calendar, 2018 pa po. Pero yung menu po niyan is still very relevant until now. So makita po to sa FNRI website na kung saan meron po kaming iba-ibang menu from na pwede nilang gamitin.
1: Oo.
2: Gabay po sa bahay.
1: Naturally kasi yung mga Pilipino, masasarap magluto at mahilig sa mamantikang pagkain.
2: Yes, tama po. May mamantika, medyo maano sa alat, sa tamis.
1: Yes.
2: So ito yung mga kailangan natin ihinay-hinay or
1: in moderation.
2: Yeah, in moderation. Uh-oh. Po, tama.
1: Siguro
2: po.
1: May pwede ba yun, Sir Robby, na may cheat days?
2: Siguro hindi maka ano, instead of day meal na lang. Uh-oh. Isang meal lang ang ano, tapos the rest ako, dapat tama po.
1: One day a meal or ano ba? Ano ba 'to? Mayroong mga nomad, certain diets.
2: Yeah,
1: nomad,
2: yung mga feast and famine, yung parang sa ating senior, dapat wag natin gagawin iyon without doctor supervision.
1: Yes,
2: depende po
1: yes.
2: talaga sa pangatawan at estado ng ating nutrisyon.
1: Ito, Sir Robby, ano yung mga pinakabagong pag-aaral o teknolohiya o products ng FNRI ang particular na binuo para sa nutrisyon ng mga nakatatanda?
2: Isa sa mga introduce ko po ngayon ay ang Pro Gold po. Ito po ay ito may sample po
1: Pro
2: kami.
1: Gold.
2: Yeah, Pro Gold po. Ito po ay protein supplement para sa ating mga senior citizen. Ito po ay dinevelop ng food and ng FNRI sa through their food technologies po, ating mga food science experts po. So, ang Pro Gold po ay isang protein supplement na may whey protein at meron mm-hmm. din pong mga agricultural or plant-based protein. Mm-hmm. So ito po yung mas mababa ang presyo as compared sa mga commercially available na supplements ng senior citizen po. Ito po yung ginawa rin po namin, sinubject namin sa isang double-blind placebo-controlled trial mm-hmm. along with resistance training or exercise. So gusto namin makita kung may difference po ba yung pagtitake ng protein supplement plus exercise sa pangangatawan ng senior citizen po. So isa po to sa mga bagong food technologies na meron si DOST FNRI.
1: Sir Robby, nabanggit nyo na mas mura. Gaano kamura ito sa mga nakasanayan nating commercially available products?
2: I'll give a ballpark figure kasi it depends on the costing po ng production ganyan, but I think it would be at least maybe 50% approximately
1: lower
2: po.
1: Oo.
2: Yes po.
1: But they get the same benefits, no?
2: Yes po, they get the same total protein po.
1: Mm-mm.
2: In terms of benefit po, comparable po, I would mm-mm, say mm-mm. yung potentially magiging benefit nito in terms of protein along with exercise. Yun ko yung gusto ko pong i-emphasize na dapat ang pagtingin natin sa nutrition at overall kalusugan ng senior ay in a holistic perspective. Food plus healthy lifestyle po.
1: Naku, napakahalaga niyan, Sir Robby, kasi it's another option for our senior citizens to also try. Diba? At isa yan ay locally produced,
2: yes,
1: locally researched, diba?
2: Yes.
1: And ang FNRI po ay may proyektong Healthy Aging Program for Pinoy Senior Citizens or Happy Senior Citizens Project. At ano ang mga inaasahang resulta nito?
2: Ayan po. So, nagagalak po kami na i-share na ang DOST FNRI ay nag-conduct ng Happy Senior Citizen Research and Development Program po. Ito ay pinondohan ng ating DOST Grants and Aid. So, ang programa po na to ay may iba-ibang project components po.
1: Mm-hmm.
2: Isa po sa project components ay yung pagsasagawa ng study on body composition, functional capacity, and quality of life. Naipakita po ito kanina. Ito po yung publication na kung saan nakita natin yung may mga sarcopenia ay associated sa mas mababang quality of life. So isa po yun sa concrete output ng project na to at magiging local evidence po na to, hopefully ng mga policy makers or relevant stakeholders. Pangalawa po ay nagkaroon po ito ng product development project kung saan nag-develop po kami ng produkto for senior. Una po is yung ProGold po, yung
1: binigit nyo kanina.
2: Yes, yung alternative sa protein, commercially available protein supplement. At yung pangalawa naman po is yung GABA. Aha. Yun yung tomato based po na product na enriched with GABA po na gawa sa tomatoes po dito sa Philippines. So yung GABA po isang neurotransmitter that is related to cognitive function, relaxation. Yun po. Meron po kaming nagawang mga produkto na to. And hopefully kung nagkaroon po ng mga adapters ang ating produkto na ito, sana po makapag-produce po ito at magamit po at may access po ang mga senior citizen natin sa products na to.
1: Opo. Yun nga, Sir Robbie, paano ba pinaplano ng FNRI na maipamahagi o maibenta o maging available itong mga produktong sinasabi ninyo sa market o sa publiko?
2: Ayun po. Gaya ng sabi ko po earlier, we would like to work with yung mga adapters po ng technology. So, yung mga interesado po, they can contact the OSTFNRI.
1: Mm-hmm.
2: And through these adapters po, they play a critical role in terms of the production and access po nito sa publiko.
1: Oh, Sir Robbie, may mga nagtatanong dito sa live natin sa Facebook. Ito daw ho bang ProGold ay pwede sa mga seniors na diabetic?
2: Pwede naman po ito as long as iaano po to, i-check natin yung sa total recommended sugar or yung carbohydrate intake nila. Dapat distributed po ito, kumbaga yung kakainin nila ng carbo. I think pwede po.
1: I would say
2: as part of the healthy diet po nila.
1: Mula po yan kay Jing Tanadamo. At isa pa pong question dito, Sir Robbie, paano po maihahanda ng madali kung portion po? Paano daw po ba yung measurements from Ira Mari? Siguro sa Pinggang Pinoy sa Pinggang Pinoy.
2: Okay po. So sa Pinggang Pinoy po, meron po makikitang brochure po sa FNRI website. Doon po, may mga suggested equivalent portions po. For example, 1 cup of rice is equivalent to maybe 4 slices of bread or 1 cup of potato, yung ganun po. So, may mga gabay po doon na ano yung mga equivalent portion ng mga pagkain.
1: Mm-hmm.
2: Kagaya sa kanin, sa karne, siguro ang 1 cube ng karne, equivalent niyan is isang maliit na hita ng manok, isang perasong itlog. Yun po, meron po kaming gabay nito sa brochure po. Makikita po ito sa DOSTFNRI website po.
1: So, dapat bumisita sila sa inyong website para makita itong mga measurements and portion ng mga pagkain. Sir, paano nyo ililipat sa mga LGUs itong mga technology para mas maging madali para sa ating mga senior citizens ang pag-avail ng mga teknolohiya produktong ito?
2: Siguro I will take this opportunity na rin na we have having this discussion na apart from having the adapters ng technology, if we can work with NCSC, LGUs, all the relevant stakeholders in terms of having nutrition po, pwede po natin gawin iyon. What we want to emphasize is yung battle natin towards healthy aging, proper nutrition, is a collective effort po ng lahat. And we at FNRI is really dedicated to serve the public through our research and development. So, dun po yung starting point namin, and hopefully, we can work with you po.
1: With the National Commission of Senior Citizens.
2: Thank you po.
1: And we are very, very excited, sir, to work with FNRI regarding all of these initiatives for the senior citizens. And ngayong Nutrition Month, Sir Robbie, ano po ang tips o mensahe nyo para sa ating mga LGUs sa mas matalinong pagpupondo sa nutrisyon ng mga senior citizens?
2: Yan po. Nutrition Month or not, it is always worth investing in proper nutrition para sa benefit ng ating mga kababayan. Tandaan natin, ang healthy at properly nourished na mga tao will be good workforce, good students, mm-hmm. and can be a really proper investment ng future ng bansa. So again, Nutrition Month, this Nutrition Month, and beyond Nutrition Month, should always invest in proper nutrition.
1: Okay. Maraming salamat, Sir Robbie, sa pagbabahagi ng inyong kaalaman. And the National Commission of Senior Citizens is very excited to work closely with FNRI para po maisulong natin itong mga programa at mga initiatives for our senior citizens. And we hope na makasama pa po namin ulit kayo sa mga susunod pang episode. Baka may gusto po kayong i-plug na Facebook or website ng FNRI para po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig.
2: Okay, maraming salamat po ulit, Ma'am Lorraine at NCSC for inviting DOST FNRI sa inyong programa, Golden Hearts. Again, please visit DOST FNRI Facebook page, official Facebook page, at yung website po, www.dost.fnri.gov.ph.
1: Okay. Muli po, nakasama natin si Sir Robbie Carlotan, Senior Science Research Specialist ng Food and Nutrition Research Institute o FNRI. Sa punto pong ito, atin ang bigyan ng daan ang ilang balita at mahalagang impormasyon dito sa Senior Spotlight News.

0: Matapos ang matagumpay na pilot run sa Intramuros, Manila, pinalawak na ang Community Tour Guiding Project ng NCSC, katuwang ang Department of Tourism at mga lokal na pamahalaan. Kamakailan, isinagawa ang paunang screening ng mga senior citizens sa Angeles City at Vigan City bilang susunod na hakbang sa pagpili ng mga kalahok sa nasa sa ilalim sa pag-asanay bilang mga community tour guides. Layunin po ng programa na bigyan ng ating mga senior citizens ng sapat na kaalaman at kasanayan para maipakilala ang mayayamang kasaysayan, kultura at likas na yaman ng kanilang mga komunidad. Sa matagumpay na pagtatapos ng pagsasanay, magkakaroon ang mga kwalipikadong kalahok ng accreditation mula sa DOT bilang mga community tour guide at tourism ambassador. Sa programang ito, hindi lamang nabibigyan ng bagong oportunidad ang ating mga senior citizen, kundi napapalakas din ang pangangalaga sa ating lokal na pamana at pagsulong ng sustainable community-based tourism. Patunay ito na mahalagang ambag ang pag-unlad ng turismo at ang ating mga komunidad, ang mga karanasan ng ating mga lolo at lola na sinubok na ng mahabang panahon. Abangan po ninyo mga ka-Golden Heart at baka sa inyo na po ang susunod na destinasyon ng ating Community Tour Guiding Project. At para sa iba pang balita, pinagtibay ng National Commission of Senior Citizens ang pakikipagtulungan nito sa mga lokal na opisyal ng Romblon para higit na mailapit ang programa at serbisyo ng pamahalaan sa mga nakatatandang mamamayan ng lalawigan. Sa isa pong pulong noong nakaraang linggo na ginanap sa Quezon City, pinangunahan ni Chairperson at Chief Executive Officer Attorney Maria Merceditas Gutierrez at Acting Executive Director for Ana Marie C. Calapit ang talakayan kasama si Romblon Lone District Representative Eliandro Jesus Budoy Madrona at ang 17 alkalde ng lalawigan ng Romblon. Isa sa mga pangunahing tinalakay sa pulong ang pagsulong ng pagtatag ng senior citizen centers sa kanilang mga munisipalidad para mailapit ang iba't ibang serbisyo at suporta para sa pamahalaan. Isa rin sa mga pangunahing tinalakay ang pagpapalakas ng database ng mga senior citizens para mapabilis ang pagkilala at pamamahagi ng cash gift sa mga kwalipikadong grantee ng Expanded Centenarians Act. Batay ho sa 2020 Census of Population and Housing ng PSA, mayroong 33,752 senior citizens ang naninirahan sa Romblon. Baka yung iba po dyan kamag-anak ko dahil taga Romblon din po ako. Para sa inyong katanungan sa mga programa ng NCSC, maaaring makipag-ugnayan sa pinakamalapit na NCSC Regional Office sa inyong lugar. Makikita sa inyong mga screens ang information contact details ng aming 16 regional offices sa buong bansa. Ang lahat din po ng ating mga regional offices ay may cellphone numbers para mas mabilis ninyong makontak ang aming mga opisina. Bisitahin din ang NCSC website at i-follow at i-like ang NCSC official Facebook page at TikTok at NCSC Philippines. Mag-subscribe na rin sa aming official YouTube channel para mapanood ang replay ng ating mga programa. Sa panahon ngayon, mahalagang makasabay ang ating mga senior citizens sa digital na teknolohiya para mas madali nilang ma-access ang mga serbisyo at benepisyong nararapat para sa kanila. Kung usapang digital lamang ang pag-uusapan, hindi dapat napag-iiwanan ang sektor ng senior citizens. Kamakailan lamang sa tulong ng GCash, nagsagawa po tayo ng Digital Financial Literacy sa mismong araw ng National Consultation on Policies for Senior Citizens noong June 30 sa Manila Metropolitan Theater. Dinaluhan po ito ng humigit kumulang 1,000 na mga senior citizens online at face-to-face participants para mapalawak ang kanilang kaalaman sa ligtas at responsabling paggamit ng digital financial services. Abangan din po natin ang mga susunod na episode kasama ang GCash para sa kanilang magandang balita para sa ating mga senior citizens. At para sa mga wala pa ring digital national senior citizens ID o NSC ID, i-download po ninyo ang eGovPH app sa inyong mobile phone para mas maginhawa ang pagdadala ng inyong senior citizen ID. At para muli sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, sa ilalim po ng NCSC Public Advisory No. 1, Series of 2026, kinikilala ang digital NSC ID bilang opisyal na valid ID sa lahat ng transaksyon ng mga senior citizens, mapapubliko man o pribadong mga establishmento. Maaari itong gamitin sa pag-avail ng discounts, priority lanes, social pension, at iba pang government assistance, gayon din bilang valid ID sa iba't ibang transaksyon. Maaari na rin ma-avail ang iba pang benepisyo gamit lamang ang National Senior Citizens ID. At nagpapasalamat po kami sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan na kumikilala na sa Digital Senior Citizens ID, kabilang ang BIR, Land Bank of the Philippines, Marina, at maging ang Bureau of Customs. Tinatanggap din po ito bilang pangunahing dokumento sa pagkuha ng inyong 10,000 cash gift sa ilalim ng Expanded Centenarians Act para sa 80, 85, 90 at 95 at 100,000 naman po para sa mga centenarians. As of June 25, 2026, nasa 1.5 million senior citizens ang may access na po ng kanilang digital ID sa pamamagitan ng eGovPH app. So, hinihikayat po namin ang lahat ng ating mga senior citizens na i-download po ang eGov app at magpatulong sa ating mga kasama sa bahay upang magabayan po tayo sa pagda-download ng eGov app at maging accessible po para sa atin ang ating NSC ID. Ito po ay ilan lang sa ating mga ka-Golden Heart na nakagamit na po ng kanilang digital ID. I just used my digital senior ID at MRT. National ID can now be used to fill health, SSS, GSIS, and any other government and LGU offices. Just download from eGov app. Sabi po yan ni Sir Nilo Garovillo. At mula naman po sa isa pa nating ka-Golden Heart na experience namin noong nagpunta kami sa bangko. Nakalimutan ko dalhin ang OSCA ID ko. Buti na lang may eGovPH app. Ako, sa cellphone ng anak ko, kaya nagamit ko ito. Hindi na kami umuwi ng bahay. Na-solve ang problem ko. Mula po yan kay Sir Evangelio Pasikatan. Ito, may suggestion ng isa nating ka-Golden Heart. Dapat nariyan sa eGovPH app talaga lahat kasi ang hirap mawala ang mga IDs tulad ng Pag-ibig, SSS, PWD. Lahatin nyo na. Sabi po yan ni Mr. Kenneth Tiongko. Maraming salamat sa suporta ninyo, mga ka-Golden Heart. Asahan nyo po na hindi titigil ang National Commission of Senior Citizens sa pagsusulong ng mga programa at inisyatibo para sa pagpapalawak ng digital access at mapadali ang pagkuha ng mga benepisyo ng ating mga senior citizens. Maraming salamat po sa ating naging panauhin ngayong araw kay Sir Robbie at sa mga masusugid nating mga tagapakinig. Magkwentuhan at samahan niyo po muli kami sa Golden Heart, puso para sa seniors, dito lang sa Radyo Magazine every Friday, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon para sa iba pang mahalagang usapin at talakayan. Sa ngalan po ni NCSC Chairperson and CEO Mercy Gutierrez, ako po si Lorraine Cirillo Valdivieso, nagpapaalala na sa tamang impormasyon, may boses at karapatan ang lahat ng older persons. Magandang araw po, stay safe and dry, mga ka-Golden Heart.
1: Alas dos na, Golden Heart na. Makinig sa programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens. Hatid ang mahalagang impormasyon at inspirasyon para sa mas masigla at masayang buhay. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Tuwing Biyernes, alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 AM. Sabayang mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Magazine at National Commission of Senior Citizens. Alas dos na, Golden Heart na.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.

0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
0: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Ay, buti naman natapos ko na itong mga reports ko. Kailangan ko na lang itong ipasa kay boss. Dahil productive ako ngayon, parang deserve ko ng iced coffee. Uy, may nag-text. New number? Ano kaya to? Congratulations! Nanalo ka ng isang black leather bag at 5,000 piso na maaaring makuha via online withdrawal. Para sa iba pang impormasyon, maaaring tawagan ang number na ito o di kaya ay i-click ang link na ito. Naku, ang swerte ko naman! Teka, tingnan ko nga itong link.
1: Kung ikaw ay makatanggap ng mensahe na nanalo ka ng mataas na halaga o di kaya ng anumang kagamitan mula sa isang kahinahinalang cellphone number, huwag agad maniniwala. Sa modernong teknolohiya ngayon, talamak na ang mabilisang transaksyon, lalo na kung may kaugnayan sa pera. Narito ang ilang paalala. Una, huwag magbigay ng personal na impormasyon nang hindi sinisiguro ang pagkalehitimo ng negosyo o number na nag-text o chat sa inyo. Pangalawa, huwag sagutin at tawagan pabalik ang isang tawag na mula sa isang caller na hindi mo naman kilala. Pangatlo, huwag basta-basta i-click ang link. May pagka-high-tech ang ilang link na kasama sa phishing email, kaya't maaaring dalhin ka nito sa isang website na carbon copy ng original na webpage para kunin ang iyong password, PIN, o anumang pribadong impormasyon.
0: Munti ka na ako dun ah! Scam na pala yun. Nakakatakot na talaga sa panahon ngayon. Lalo na yung makatanggap ng mga scam messages. Magiging maingat na lang ako sa susunod. Loko yun ah.
1: Tandaan, gamitin ang ating kakayahan sa tamang pamamaraan at huwag man lamang sa ating kapwa.
2: Radyo Magazine 1278.
3: Radyo Pilipinas.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Radyo Magazine
9: 1278 AM.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay!
13: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
14: PBS Receiver.
13: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
15: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
16: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: Radyo Magazine 1278.
17: Bubungad sa umaga.
18: Trending issues na pinag-uusapan.
19: Mga programang aabangan.
1: Agahan hanggang hapunan.
9: 66 Impormasyon.
4: GIS, your general information station.
9: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
6: OMG! OMG! Oh my God!
5: Wow!
6: Usapang seguridad at servisyong de kalidad kasama si Doc Neil OMG Silva. Tuwing Linggo, alas 3 ng hapon sa Radyo Magazine.
15: Good afternoon. Magandang hapon muli sa inyong lahat, sa ating mga taga-subaybay. Ngayon po ay July 12, 2026, Sunday muli. And ito po yung ating second episode ng Season 1 natin sa ating programa. Oh my God, usapang seguridad at servisyong dekalidad. Nung nakaraang linggo po ay nilahad ko ang konsepto ng ating programa at siguradong napanood nyo. At marami nga ang nagsasabi sa akin last Sunday, no? Na sila ay magsusubaybay ng ating programa. At ngayon pong linggo, mapalad po tayo at tayo ay mayroon ng guest ngayon sa ating himpilan. But bago ang lahat po, ay nais ko munang batiin ang mga taong naging instrumento para tayo po ay magkaroon ng programang ito. Ang Radio Pilipinas po, 1278 Radio AM Station at ang kanilang officers and staff. And siya na isa pamumuno ng kanilang OIC, Mr. Alan Alangi. And ang Radio Magazine Station Manager, Ma'am Marinela Texon. And of course, si Ma'am Julie Acuyong. And the technical support of Radio Magazine and ganoon din po ang technical support ng SLMC na nagsusuporta sa akin. And I would like to shout out once again my attached association na sumusuporta sa atin. The PSIS International, the ECMAP, the SSTV, and the PEDPAW, SUPI, PAMATEA, the TESDA NCR, PNP SUSIA, and PCU Manila, and of course, you Silver Point Training Institute, my family, group family sa Philippine Navy in CR. And the Silva and Tihendra family in Anilaw, Iloilo. And the Tabanero family in Aklan. Shout out to my family, Agnes, Kate, and Aaron. At nais kong batiin, of course, yung aking pinsan na nagsiselebrate ng kanyang birthday ngayon dyan sa Iloilo. Ang aking pinakamamahal na pinsan at big brother at kumpari, Mr. Neri Tutong and Tihendra. Happy birthday, bro! And to the millions, I mean thousands, I mean millions of security professionals deployed nationwide, student, young professionals, magandang hapon po sa inyo. Mapalad po tayo ngayon dahil tayo po ay sinamahan ng ating kaibigan at siya rin po ay para din katulad ko ang kanyang pangalingan. Mamaya, malalaman nyo ang kanyang pinanggalingan. At ang tema ng aming pagtalakay ngayon is yung armor, moral armor, elevating security operations in elite performance. As I said noon, ang first four topics na tatalakayin natin is more on the basic competency, yung pag-uugali. Not only of the employees, but also to the managers. At napakaganda nitong topic namin. At gusto ko ipakilala sa inyo, bago siya pumasok sa ating programa, that siya ngayon ay currently the security training manager of Corinthian Groups of Company. A doctor of divinity in ministry, and that is an earned degree. A Doctor of Divinity in Military Chaplaincy, and of course, Doctor of Public Administration, and a Master's of Science in Military Chaplaincy, and Air Degree also. Certified Professional Military Chaplaincy and Psychotherapist, a Psychological First Aider, a Certified Security Professional, Certified Security Trainers, and a Safety Officers. So, para ako samahan at talakayin namin itong topic natin for this afternoon, please welcome Dr. Ernesto B. Arma. Brother Ernie, pakilala ka na, have your greetings sa ating mga taga-subaybay.
11: Okay, thank you, Brother Neil, ang aking kaibigang matalik pagdating sa security. And good afternoon sa lahat ng ating masukid na tagapakinig sa Radio Magazine 1728 kHz. Mga tagapanood po natin sa ating live streaming sa FB at saka sa YouTube. At syempre, shoutout din sa aming mga kapatid sa SEMAP. Hello! Mga taga-SEMAP! Nagpapashoutout kayo. Ito na yung pagkakataon. Shoutout sa inyo lahat. At well, of course, sa aming Corinthians Group of Companies composed of Corinthians, Eagle Corinthians, Mega Corinthians, Vortex, and Citibest. So, yun po yung aking work ngayon. Ako po ay training manager ng group of companies. And especially sa aking LOC family dyan sa Vista Verde, sa Bignay. At syempre, hindi ko po makakalimutan, unang-una sa lahat, yung aking magbahay, si Sally, ang aking mga anak. Salamat sa inyong pagbibigay sa akin ng pagkakataon. Thank you very much, Doc Neil, sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon sa araw na ito.
15: Yan. But gusto kong lubusan niyo pa makilala mamaya si Dr. Ernie kasi para at least ma-align natin sa aming topic ngayon. Siya ba talaga ay credible to discuss this particular topic when it's of moral armor? No? Kasi pangkaraniwan lang ang management aspect sa ibang aspeto, pero pag nilagyan mo na yan ng morality, ay magkakaroon na yung pagkakaiba. Dr. Ernie, please tell us about yourself very briefly. Saan ka nag-elementary? Saan ka nag-high school? Saan ka nag-college? At paano mo nakuha itong napakarami mong degree? Actually, nung binabasa ko nga yung CV mo, sabi ko, talo ako kay Doc Ernie. Ang dami niyang PhD and doctoral degree. At ito mga position na hinawakan mo recently para masabi mo, ito'y ginamit ko yung moral armor in terms of my management sa mga kumpanya at organization na ako yung hinawakan. Dr. Ernie?
11: By the way, ako po ay ipinanganak at lumaki sa Tondo. No, doon po ako nag-aral ng aking elementary sa General Vicente Lim Elementary School at next sa General Emilio Jacinto Elementary School. Ako po ay nag-high school din sa Dr. Juan Olasco High School. At yan po ay sa Tondo. Kaya ang inyo pong lingkod ay Batang Tondo kung tawagin. At ako po ay nag-college po sa Santa Mesa sa PUP. Ang aking course ay Bachelor of Science in Electronics Engineering. Then ako po ay nag-Saudi, and after that, ako po ay nakapag-aral sa isang Bible school sa IBMS sa Naval Chaplain Pastoral Course. Sa Bible school ito, I took up Bachelor of Ministry. Ako rin ay kumuha ng Master of Science in Military Chaplaincy. Then Doctor of Divinity in Military Chaplaincy and Doctor of Divinity in Ministry. Okay, so I took up also the Master of Science in Military Chaplaincy, Master of Science Graduate Diploma in Military Psychology, and Certified Professional Military Chaplaincy and Psychotherapist. Graduate din po ako ng Diploma of Military Counseling, Psychological First Aider, at yun po yung aking latest, yung Doctor of Divinity in Ministry, and other trainings sa aking mga pinagdaanan. To be honest, Doc Neil, yung ibang course ko was taken after na maka-graduate yung aking mga anak. Kaya ako po yung nakapag-aral. Siguro at the age of 50 na, yung ang mga course sa aking kinuha. At ako ay 62 na. So, kahit pa paano, may masabi tayo mga pinagdaanan natin. Earned doctor. Yeah. And honoris causa yung aking doctor of public administrations. Yung laman, Doc.
15: Thank you. Alam mo naman ang pag-aaral, Doc Ernie, ay walang pinipiling edad yan. Ako rin ngayon ay tuloy-tuloy pa rin yung aking pag-aaral. Kagaya ng sinabi ko kanina, halos paras tayo ng pinagdaanan eh. Pero nung binabasa ko yung mga accomplishment mo, yung aspeto na yan pagdating sa chaplaincy, theology, sabi ko parang hindi para sa akin yan. Gusto ko rin sana gawin, pero parang hindi sa akin. Ano? Alam mo, ako'y in-invite ng isang kaibigan kong pastor to enroll in theology. Siguro nakatatlong meeting lang kami, sabi ko sa kanya, suko muna ako. Parang hindi ito ang calling ko pa ngayon, baka hindi pa ito the proper time in that particular aspect. Pero ako'y hangang-hanga sa iyo, talagang diretso. And akma yan sa ating topic ngayon about that moral armor in elevating the performance sa pag-manage ng operations of the company. As I said kanina, madali sabihin manager, ay simple lang yan, basics management. Pero pag nilagyan mo na yan ng morality and integrity, yun ang gusto kong bigyan natin ng diin, Brother Ernie. So, going back to our topic, for today, you can explain further. What do you mean by moral armor? Tugmang-tugma to sa pangalan mo, no? Armor, arma. No, parang tamang-tama, no? In the aspect of management, ano ba talaga? Anong idadagdag ko sa management skills ko and competency with regards to morality, Dr. Arma?
11: Actually, Doc Neil, after more than 30 years in the security industry, marami tayong naging experience, marami tayong pinagdaanan ng mga different position. At we started from security guard. Well, of course, alam natin kung ano ang experience, nararamdaman pag ikaw ay naka-uniform ng kulay blue. Then, after that, marami tayong mga pinagdaanan. At recently, I became Rotary President ng Rotary of Bisbin. Twice po ako naging president at naging presidente rin po ako ng Quezon City, Victor's Eagles Club. So, yung aking talent ay doon ko nagagamit. But in the context of security industry management, the term of moral armor, ito po yung patungkol po sa it refers to systematic or systemic framework sa dapat gawin ng isang manager, no? Kinakailangan, meron siyang kinakailangan ethical standard pagdating sa work ethics at meron siyang personal integrity. So yung mahalaga po yung mga ito, no? Leadership, integrity that protect an organization. Kung meron pong integridad yung ating manager, mapoproteksyonan niya yung ating organization. As a leader, it's security personnel from ethical failures. Nagkakaroon ng mga legal liabilities po pag nandun po yung corruptions, nandun po yung psychological compromises. Just as a physical armor protects sa ating mga security guards, syempre ang kanilang binabantayan yung mga deadly weapon. Pero sa moral armor po at protection ng organization natin, it's operator from ideological, legal, and operational vulnerabilities. Yan po yung ating binabantayan. Well, in short, kapatid na Neil, ang moral armor in security management, it's translate to structures, ethic, operational as an asset. No? It ensure that entities hired to protect yung ating company do not themselves become the threat due to systemic. So yan po, minsan kasi ang problema mismo yung officers, yung managers, not the company. So mahalaga po yung integrity at saka yung leadership ng officers. Yung lamang, Doc Neil.
15: Napakaganda ng paliwanag mo. And you mentioned ikaw ay naging presidente ng Rotary. Hindi tayo magkalaban, ha? Naging presidente kasi ako ng Lions International also. And again, sabi mo kanina, as a security practitioners, maraming challenges. But itong ating tinatalakay kasi, this is not only limited to security industry. Ito ay pwede rin gamitin sa ibang industriya. At tukmang-tugmay ito sa ating tema ng ating program, which is servisyong de kalidad. So once we elevate of course the performance ng manager, it follows everything sa baba. Ngayong kanyang mga nasa baba ay maganda rin ang performance also. So armor, moral armor. Add natin yung karugtong noon. Add natin yung word na elevating operations management. So although it's a generic term, but ang pag sinabi mong elite performance of the organization, mabigat tuloy yan. So again, na-discuss mo na kanina yung moral armor. Yung second part nito, that how it carries and elevate the performance of a manager or a young professional to yung talagang success of the organization, Doc Henry.
11: Okay, para mayahanay po natin ang tinatawag na operation management bilang isang generic term. Ito usually ang ginagamit ng mga organization when it comes to operations management. Para maging pundasyon po nito yung tinatawag na elite performance. So kasa konteksto po nito ng serbisyo when it comes to excellent program ng ating organization ay kinakailangan pag gumagawa tayo ng mga desisyon sa ating mga work, no? Yung work ethics dapat ng isang managers, ng officers, ay hindi yung gumagawa ka dahil pachamba-chamba lang, no? Kumbaga, gusto mo lang gawin, matapos, okay na yan. Yung mga okay na yan, kahit hindi pa maayos, no? Dito, ang importante, number one, yung tinatawag nating discipline. As a manager, kung nakailangan, ikaw ay disiplinado, systematiko yung ginagawa, at consistent, no? Yung ating operations management. So madaling salita, ang operation management po ay ito po isang makinarya, no? Kung ang operation ay makinarya, ang elite performance naman po ang resulta. So kung magaling po yung manager, maganda ang magiging result po nito later on. Yan. So yan po, kinakailangan din na pag sinabi natin kasing elevation, meron tayong binabago. Sabi natin from reframe the definitions, no? Yung generic operations manager, gagawin nating elevated. to a light performance. Okay? Then ano pa? Kung isasalin po natin ito, from a light performance framework, paano po may apply ito sa ating workplace? Unang-una, kinakailangan hindi po routine. Kasi kung laging routine yung ginagawa mo bilang manager, paulit-ulit na lang, eh kumbaga nananawa din yung ating mga client, no? At importante po yung tinatawag na precision execution. When you say precision execution, kinakailangan tumpak yung ating pagpapatupad. Gumagamit po tayo ng mga tinatawag na managers ng predicted operational analysis. So meaning bilang isang mga managers, kinakailangan tayo po ay proactive sa mga desisyon na ating ginagawa, no? At pangalawa, kinakailangan tayo po ay hindi po reactive sa mga troubleshooting. Dapat from reactive, kinakailangan maging anticipatory command po tayo. Meaning, kinakailangan yung proactive approach natin. Then another thing, yung resource allocations to human capital optimizations. Anong ibig sabihin nito? Kasi marami sa atin, hayaan mo na yan. Meron namang mga physical security na ginagamit. Magbawas tayo ng security guard, no? So tayo po bilang mga guardia, basta ang tayo bilang mga management, no? Nasa management. Natandaan natin, when we put a right person, kinakailangan lagay din natin siya sa right job para maging tama yung magiging output ng kanyang performance. Magkakaroon ng elite performance from ordinary and generic. So yun po ang masasabi, Doc Neil.
15: Thank you. Thank you. Napakaganda, no? So sinabi ko, para sinasabi mo, Doc Ernie, that dapat as a manager, innovative, ma-innovate mo what is the process para magkaroon ng elevation, magkakaroon ng improvement and development. And of course, it yields into ano bang lalabas nun? Client satisfaction. But nowadays, dahil nga sabi natin, this is the age of technology na, no? This is the age. So when people think of high-performing security professionals, they usually think of physical fitness, tactical training, or advanced technology. So you're pointing towards moral values instead. So pagdating nitong mga technology na to, ano naman ngayon yung implication nito sa moral aspect ng isang leader? Dr. Ernie?
11: Actually, Doc Neil, itong mga technologies na dumarating, malaki pong tulong sa atin to sa security industry. Well, of course, unang-una, napapabilis yung trabaho natin, nagiging precise yung mga ginagawa natin, at accurate, no? But, you know, sometimes, lahat ng mga bagay nito pwedeng makopy, eh. Pwede rin maging mapick ito, lalo ngayon sa AI, ano? So, mahalaga na maintindihan natin na importante pa rin yung tinatawag nating karakter, no, ng isang manager. So, ito po yung hindi kayang bilhin, no, o i-pick yung karakter ng isang manager. So, kung kukuha tayo ng manager, unang-una titignan natin dito, ano bang klaseng manager ito? Ibinabackground natin yung kanyang background niya, no? Chine-check natin yung mga background niya. In security, our ultimate currency, tandaan po natin ito, yung tinatawag nating trust o tiwala, no? Like ko sinasabi, in my experience, nung ako po ay nasa operations, like kong iniisip, hayaan ko matulog yung mga boss ko sa itaas, ako magtatrabaho ako. So we are working with or without any supervision. At tayo gumagawa tayo na gusto natin magkaroon ng magandang output yung ating trabaho. So yung mga tao kasi na mahina when it comes to character, ang nagiging problema natin dito, nagiging lax, no? At hindi nagiging asset ang mga ganitong klaseng tao. Na instead, nagiging liability pa sila sa company natin. Okay, so yung moral values, importante po yan. Moral values aren't just nice ideas. We write them on a wall. Na sabi nga rito, they are the baseline foundation. Ibig sabihin, mahalaga po yung tinatawag nating moral value ng every individual. Especially those people who handle sensitive positions, yung mga managers. So yung root ng professional dailies, habit, kinakailangan, nandun po yung integrity when it comes to performance. Naturally, nag-shift ito from doing job only to achieving an elite excellence. So importante po yung na-achieve natin yung elite performance natin. Laman, Doc.
15: Wow, ang dami ko na naman napulot. Oh. Para ako nag-MBA ng crash course sa'yo. para bang sinasabi mo, Doc Ernie, there should be commitment, there should be initiative na being a leader or being a manager for that matter. Eh, talagang sabi, last week sinabi ko that the employee should be magkaroon ng entrepreneurial mindset. Ibig sabihin, as yung kanyang mindset as the owner of the company. Now, going further, look, Ernie, let's get specific naman. How does a value like integrity actually translate into a better performance in the ground? So ito, tukuyin na natin, tumbukin na natin na integrity, how it affects sa management aspect of a manager or a young professional. Doc Ernie.
11: Okay, Doc Neil, when we define the integrity means, no? Integrity means doing the right thing when absolutely no one is watching. So yun, like ko sinasabi, maganda na nagtatrabaho tayo, being a manager, no? Dapat meron tayong sense of ownership. Kumbaga, ariin mo na sarili mo yung company na hinawakan mo, minamanage mo. Kasi pag mayroong sense of ownership, gagawin mo yung the best para sa sarili mong company. Okay? So, sa ating line of work, security breach often happen because sometimes nagkakaroon po ng tinatawag ng mga cut corners. Minamadali natin yung mga bagay na dapat may proseso. So, nawawala yung process. Instead, nagkakaroon po tayo ng mga cutting corners sa ating mga decision making, sa ating mga output na ginagawa. Then, as a practitioner with high integrity, tandaan natin, it doesn't corner cuts. Meaning, hindi tayo sumo-shortcut. Okay? So, they check the ginagawa natin to lahat ng bagay. Tinitignan natin yung pros and cons when we decide. So, dapat alam natin yon. Ano ba mangyayari pag ginawa ko to? Mapapaganda ba yung aking mga desisyon, yung aking mga output nito? So, yun. Doon natin makikita na pag ganun mag-isip ang isang manager, nalalaman mo kagad ng taong ito ay mayroong integrity, unang-una, at meron siyang sense of ownership. At maasahan mo siya pagdating sa kumpanya mo. Kaya yan po, any kind of work, no? Pagka meron kang integrity sa trabaho mo, eh ang boss mo laging relax. Yan lagi yung sinasabi, boss, relax ka lang. Andito yung manager mo na nagmamanage. So integrity, eliminates po, inililimpit mo nito yung tinatawag natin complacency. So in security, eliminating complacency is how you present disaster and achieve a flawless execution. So ginagawa mo yon dahil alam mo na ito yung pwedeng mangyari at ito yung pinaka the best na magagawa mo for the company. Okay, thank you, Doc.
15: Wow. At talaga naman napakahalaga ng integrity talaga sa ating pagmamanage ng isang kumpanya. Kasi, di ba, dyan tayo gini-gauge ng ating mga subordinates. Hmm. Diyan rin tayo gini-gauge ng ating mga client. Kaya nga, sabi ko nga, basic competency, not only of a worker, but a manager also, isa yon sa pinakamabigat, no? Yung integridad. And diyan natin makikita na it yields later on into yung long-term relationship with our clients. And again, yan ay isang ingredient ng ating tema, which is servisyong di kalidad. And I want to point out again that hindi lang yan sa security industry pwedeng gamitin, but in all aspect of management, kung sino man o saan man sa mga institution, yung integrity na yan ang laging hinahanap. Marami na tayong naririnig na yung leader na yan ay sira yung kanyang integrity because of yung mga weaknesses na ginagawa niya with regards to that particular aspect na hindi dapat maging isang ugali ng isang great leaders. At marami rin tayong leaders na hinahangaan because kahit anong pagsubok, anong challenges, ay talaga hindi natitinagi yung kanyang integrity. So going deeper, Doc Ernie, bago tayo magpatalastas after this. Security works is notoriously high stress. Diba? Grabe ang demand sa atin sa security industries. Pag tayo ay mga managers, 24/7 on call tayo ng ating client pag mayroong mga problema. In a split second decision, kailan maibigay natin yung tama na decision. And then, how do moral values help practitioners in terms of this under pressure decision? Kasi pag nagkamali tayo, that will transform into, sabi nga natin, life and properties losses. Loss of lives. Kasi yun yung ating trabaho. We are protector of lives and properties. So pag nagkamali ka, nag-decision mo, mawawala yung kliyente mo, magkaroon ka pa ng maraming losses or damages in that particular aspect. So again, diinan mo pa. Under pressure, paano makakatulong itong moral values sa isang leader?
11: Actually, Doc Neil, no? Sa atin, sa security, as a practitioner, usually, yung mga may-ari ng mga company, when they hired us, pag ina-hired tayo, unang tinitingnan sa atin, ano ba yung capabilities natin? No? The way how we handle the situation, yung isa, binibigyan tayo ng mga situational problem, then doon tayo sumasagot kung ano man yung nakikita natin na best practices and result na pwede natin gawin. No? At dito natin makikita ng isang officer o isang manager, sabi-sabi natin, pag mataas ang kanyang moral values, unang-una nawawala yung kompromiso. No, nakukompromiso ang company, nakukompromiso ang ating mga client because yung mga desisyon ng ating mga managers. So, importante po mataas yung kanyang tinatawag na moral values. Okay? So, pagka-weak po ang values ng isang managers o ng isang officers, may kita po natin, nagmamanifest po dito yung unang-una, yung fear. No? At nagkakaroon ng panic sa maliit na o sa mga pressures na dumadating. May kilala mo ito mga taong to, mga officers natin. Pagka sila ay nararattle na sa mga decision making nila, ibig sabihin doon pa lang meron ng problema. No? Meron silang nasa likod nila, maaring may problema sila sa kanilang moral values. Then, it will leads nga doon sa tinatawag nating ethical failures o nagpipreasing up yung ating mga managers. But if your core value sa duty natin at meron tayong accountability, for sure, yung moral compass natin, ma-override natin yung mga panic. Kasi alam natin sa ating sarili, totoo yung ating ginagawa. Yung ating mga ginagawang trabaho, it is for the good of the company, for the client, at sa ating mga security, sa ating mga personnel na ina-handle. So you don't have to waste the precious seconds debating kung what to do. Your values, kinakailangan, ay nandun yung instant dictate the right, no? Honorable yung ating ginagawa. Okay? And yung values, it provides na sa mga magiging account tayo sa mga sitwasyon na dumarating sa atin. Nalalam natin, malalagpasan natin to, magagawa natin yung the best solution sa mga problema natin sa company.
15: Yan. Although, sabi nga nila, mahirap gawin yan. Pero kung may will ka na gawin mo yan, dahil mahal mo yung trabaho mo, mahal mo yung mga tauhan mo, mayroon ka malasakit sa kumpanya, pwedeng gawin. And yeah, hindi dapat yan nawawala as the core values. Ang ganda ng talakayan natin. But gusto kong, bago tayo mag-commercial, gusto ko munang banggitin. Sabi ko nga, ang ating programa nito ay nagbi-bridge din between the job seekers, lalo na sa mga security professionals, na ang optimum security services is in needs of hundreds of security guards applicant. So puntahan nyo po ang address ng Optimum Security Services. Sila po ay matatagpuan sa 119 7th Street, Kamuning, Quezon City. At ito po ay sa pamumuno ng kinang napakagaling na President and CEO, si Dr. Alfredo Jigo. Ganun din po ang GSL Group of Companies. Marami rin silang kailangan ng mga security guards. Diyan lang po yan sa Quezon City, malapit sa Krami. At ito naman ay isang pamumuno ng kinilang napakagaling rin, yung aking kuya, Jun Loa. So, Dr. Nick, commercial muna tayo at tayo ay magbabalik.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
12: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
14: Fake news yan! Mali!
17: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
14: Fake news yan! Mali!
20: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
14: Fake news yan! Mali!
0: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
21: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
22: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
21: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
22: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
21: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
23: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
24: Yeah, hindi lang basa ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
23: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
24: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
23: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
24: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
23: Ay! Ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
24: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
4: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: OMG! OMG! OMG! Oh my God! Usapang seguridad at serbisyong de kalidad, magtatalakay namang usaping pang-seguridad at mga katangian ng isang mahusay na manggagawa. Maglalahad ng mga gabay at magagandang pamamaraan ng tapat na serbisyo. Halina't samahan natin si Doc Neil OMG Silva at ang kanyang piling panauhin.
15: Tayo po ay nagbabalik sa ating programa. Time check is 3:34 na ngayong hapon. Ulitin ko lang po. This is Doc Neil Silva sa programa natin. Oh my God, usapang seguridad at serbisyong di kalidad with my guest, of course. Ngayon ay Dr. Arma ay nandito sa atin. ETA is calling bangkitin that the optimum security services in need of hundreds of security guards applicant. At ito po ay sa pamumuno ni Dr. Alfredo Gigo and ang GSL Security Group also ay nangailangan ng maraming job applicants. Ito naman ay sa pamumuno ni Kuya Jun Loa. Sila po ay nasa Quezon City. I-search nyo po yung kanilang address dyan sa kanilang mga FB page and mga website. Ganda ng ating talakayan ngayong hapon. Ang dami na naming na-lay down about moral armor, about elevating performance of a manager to the elite performance sa isa para maging maganda ang output ng ating kumpanya. So, Doc Ernie, another critical value you emphasize is respect. And something in security or corporate requires a rigid or aggressive yung talaga pagdating sa respect kasi nga tayo ay nasa ganong industriya. How does respect drive excellence sa ating industriya, Dr. Ernie?
11: Okay, actually, Doc Neil, you know, being authoritative does not mean being disrespectful. tandaan natin, minsan kasi hindi tayo naunuan o naiintindihan ng ating mga subordinate. Kasi hindi natin pinapaliwanag bakit tayo hurt sometimes sa ating mga desisyon. At minsan, prompt pa tayo sa mga gusto nating gawin. You know, ang isa sa experience ko ay mahalaga po yung sinasabi nilang as an officer, you have to decide or else kung walang decision, meaning nothing. So, importante po yung decision na ginagawa natin. Being a manager or officers, mahalaga po na sometimes kinakailangan natin authoritative sa ating mga desisyon. Huwag lang natin kakalimutan na ipaliwanag natin sa ating subordinate bakit kinakailangan nilang gawin ito. It is for the good of them, no? In fact, respect is powerful, no? Napaka-powerful nito yung tinatawag nating de-escalation tools. Bakit? A high-performing security practitioners knows that treating people with dignity, even they are difficult, nadidiffuse natin yung tension 90% at the time. Okay? Kasi nabibigyan natin siya ng pagkakataon, no? Na mailabas siya rin kung ano yung gusto niyang ilabas, no? Especially sa ating mga subordinate. Okay? So yung respect po, it builds rapport. Nagkakaroon po ng rapport tayo, no? Not only sa ating mga security, but also sa top management. Kasi we are managers. Pag sinabi nating manager, sometimes nasa middle yan, no? So meron tayong top manager, especially sa ating mga client. Mahalaga po yung rapport na ginagawa natin with the community or the client, yung ating mga protection na ibinibigay sa kanila. So when people respect and trust, pinagtitiwalaan tayo, they become your eyes and ears. Di ba? So kung may tiwala sa iyo yung tao, yung kumpanya, or yung mga nasa labas, no? Well, of course, ikaw yung unang hahanapin at tatawagin kasi yung trust ay nasa iyo. Okay? So, i-report niya sa atin kung ano yung mga dapat natin malaman. So, again, respect, natatransform nito yung security from creative force into a proactive community back shield natin. Yan. So, importante po yung respect. Pag may respeto tayo sa ating kapwa, makaka-receive din tayo ng respeto coming from them. Yun lang po ang napakahalaga doon, kapatid.
15: You mentioned kanina about leadership, authority. Dati nga sinasabi ko sa mga lectures ko sa supervisory and security management. These three aspects of leadership, sabi nga natin, we have authoritarian kinds of leader.
11: Yeah.
15: We have democratic types of leader. And also the laissez-faire types of leader. Sabi ko sa kanila minsan, lagi ko sinasabi, alin ang maganda doon? Most of our people will say democratic. Kasi gusto-gusto nila yon. Yung leader daw na democratic ay magaling. And they can, of course, maybe sometimes na-manipulate nila yung democratic leaders kasi napabibigyan sila. But in fact, para sa akin, sa haba rin ng aking experience in leadership and management, yung tatlo ay dapat gamitin natin in proper time and in the right aspect also. Sometimes, sabi mo nga kanina, be authoritarian. Sometimes, be democratic. Sometimes, be a laissez-faire kinds of leader also. It depends upon. Kailangan kasi ang ating tingnan rito is yung welfare of the organization. Hindi lang yung tao natin. Of course, tao, welfare of our tao, but yung ating organization that we lead para maging masabi nga natin yung makuha natin yung respect ng ating mga subordinates. Alam mo, Doc Ernie, binigyan ko ng twist itong programa ko. Although, nasa tema pa rin naman ng ating pinag-usapan. At parang sinasabihin ko yung susunod nito, yung challenges na ma-encounter ng mga leaders or the corporate managers. And pag nagsabi ako ng word at din-explain ko ng konti, pwede bang dugtungan mo? Parang pastok. Pastok. So, kung last week, mayroon akong 10, top 10 most corporate ethics. Dito naman ngayon ay top 10 challenges na ma-encounter ng mga leaders. Not only in the security industry, but also in other industry. Napakaganda nitong makuha or mapag-aralan din ng mga future managers natin. And top in the list, Doc Ernie, is truth versus loyalty. Sigurado yan, ma-encounter ng mga leader yan. Katotohanan versus loyalty. Ano ang pipiliin ko being a leader? Ang katotohanan o yung loyalty ko sa organization or sa kumpanya? Pastor, what's your take on that aspect?
11: I think the best is truth, no? Yung truth, sabi nga nila, you shall know the truth and the truth will set you free. No, minsan yung pag nakukompromiso na tayo because of power loyalty, napapasama palalo yung ating company.
15: But katuloy, it follows, di ba? If you follow the truth, loyalty will follow also. Number two, Doc Ernie. Ito, paborito ko to, Doc Ernie, kasi nagtuturo ako ng MBA. No? Business profit, business ethics versus profit. So sometimes, being an owner of the company, gusto natin kumita. Sino ba naman hindi gustong kumita? But sometimes, na-compromise yung business ethics. Nawawala na tayo sa ethical standard of doing the right business. In your take, anong mapapayo mo? Business ethic versus profit? Pasto.
11: Actually, sinasabi natin kanina yung cutting corners, no? Iwasan natin yung cutting corners. So, importante yung business ethics. Dapat hindi tayo sa cutting corners na tinatawag.
15: Good.
11: Direkto tayo.
15: Yeah. Ito, number three. Alam ko kayang-kaya mong sagutin ito. Na-ano natin ito, na-experience natin. Speed versus safety. Sometimes gusto natin madali yan, but na-compromise yung safety aspect, security and safety aspect. In your take, speed versus safety.
11: Safety pa rin. Safety is free from any harm. So, slowly but surely. Okay? Para makarating tayo sa tamang direksyon ng gusto natin.
15: Yeah. Hindi natin sinasabing hindi ayaw natin ng speed, di ba? Speed, okay, but safety, tama. Number four, transparency versus secrecy. Oh, ito rin, challenge to sa mga manager eh. Magiging transparent ba ako or itatago ko yung problema? In your take, Dr. Lee.
11: Okay, the best is transparency. Okay, you know, ang client natin, nakikita nila kung tayo ba ay totoo sa sinasabi natin. So kung transparent tayo, kung mayroon mang konting problema, naintindihan nyo ng ating client.
15: Yan. Napakaganda. Palalim lang palalim to, Doc Ernie. Number four. Number five, employees' welfare versus demand. So, alam natin yan sa ating industriya, pag malaking demand, hala, okay lang, kasi kita na to eh. Pag sinabing demand, it translates into profit. But how about the employee's welfare? Dapat hindi natin nakakalimutan yan. What is your take in this?
11: Actually, one of the leadership traits, no? Yung tinatawag na you should know the welfare of your men. Importante yung welfare ng ating mga tao. Then we'll follow naman yung demands na yan later on pag nakikita nila na inuuna natin yung welfare ng mga tao natin.
15: Yan. Kasi nga, kahit may demand at yung hindi mo inuuna yung welfare, sometimes hindi naging responsive yung mga tao natin. Eh. So sana lock out yan ng mga managers. Walang problema doon sa demand because kailangan natin kumita, but you need also to see the welfare of our employees. Okay, number six. Discrimination versus fairness. Oh, malalim nito. At align ito sa tema natin eh, about yung moral armor. Discrimination versus fairness. As a leader or manager, dapat talagang fair tayo. But hindi naiwasan sometimes sa actual nangyayari. Nagkakaroon ng discrimination. So kung ikaw ang leader, paano mo maayos yung pinamumunuan mo with regards to discrimination and fairness?
11: Beforehand, kinakailangan transparent ka doon sa kausap mo. Ano yung mga policy rules and regulations, discuss na natin sa kanya para at least from the very start, alam niya na. Mahirap yung umaasa sa atin, tapos later on, hindi discriminate natin siya. Ayan.
15: At totally, bawal talaga yan sa corporate world, yung discrimination. Kasi ngayon, in-open na nga natin that it should be inclusive to everybody regardless of yung kanilang paniniwala, regardless yung ethnicity, di ba? Mayroon ganun eh. Ganun ang sistema na pinapatupad sa atin ngayon. Although, there are some qualification, but yet, kung magawa naman ng paraan na yung inclusivity para wala yung discrimination, mas maganda. Kaya nga sinusulong, di ba, yung equality sa ating workplace. Number 7, data privacy versus pressure. Oh, napakabigat nito, no? We have, may batas tayo ng data privacy, but there are pressure. Ibigay mo sa akin yan. Ibigay mo sa akin yung mga data na yan, mga document na yan. I need that. What is your take in this as a leader,
11: Dr. Okay. Any action, tanda-tanda na lagi, laging may pros and cons. So, especially mga privacy things, no? Pagka dinidivulge natin later on, yung balik nito sa atin. So, importante pa rin yung ating pag-uwi. Mahalaga ba, mas okay, mas maganda ba kung ipapatupad natin yung data privacy? Or sunod-sunod na tayo sa gusto mangyari ng boss natin, yung data on, tayo lang yung magkakaproblema.
15: Yan. Kaya nga dapat, talaga we have to weigh things. Eh. And doon tayo sa moral pa rin. You know?
11: Yes.
15: May mga batas na dapat nating sundin despite of nabigay tayo sa gitna, nalalagay tayo sa gitna because of the pressure, pero pairalin pa rin natin ang tama. Sabi nga, kung sa tama ka, hindi ka talaga mapariwara. Number 8, minor gifts versus bribery. Ah, ito, challenge talaga sa manager to, the leader. Minor gifts versus bribery. Hindi maiwasan eh. Kaya minsan, natutokso talaga yung manager, yung leader because may nagbabribe eh. May nagbibigay. Especially, not only in the public sector, kahit sa private naman nangyayari yan. Pero pairali natin yung moral. What is your take on this, Dr. Ernie?
11: Actually, kahit small thing lang yan, pag tinanggap mo, later on, yung balik dito sa atin, baka hindi natin to may palusot, di ba? So, bakit ka papasok sa isang bagay na alam mo later on magiging problema mo? For me, hindi ko natatanggapin. Kasi nangyari niyan sa akin before, no? Marami mga bagay akong I don't accept. Kasi alam ko, later on, babalik sa akin yung problema. Yeah. So, wini-wait natin lang.
15: Okay ba? Kitain na lang natin ng tama. Diba? At least, malinis ang konsensya natin. Number 9, Doc Ernie, ito tama nun. Management versus consents. Yung ating konsensya at yung binibigay sa atin na pressure ng top management. Again, anong take mo rito?
11: Okay. So actually, for me, importante pa din yung dikta ng conscience, no? And you know, sometimes it compromise. Later on, makikita mo, magkakaproblema yung management mo. Alam mong mali yung gagawin, mga desisyon na ginagawa mo. So you have to wait pa rin. We wait natin lahat kung ano ba yung mas tama. Pero for me, conscience is the best.
15: Kasi sisingilin ka rin ng konsensya mo, no? Hindi ka matatahimik eh. Dahil alam mo, mali yung ginawa mo. So, hindi ka naman makakawala dyan sa konsensya mo. Lagi mo kasama. Hindi ka patutulugin yan. So, mas mabuti na gagawa tayo ng tama. The last and the top 10, Dr. Ermi, is nepotism versus need. Ito, nangyayari talaga naman to sa corporate world, whatever, no? Alam natin sometimes na hindi qualified, pero dahil kamag-anak, prepper ni ganito, napabibigyan. Pero as a leader, paano natin iwiway itong nepotism versus a need in choosing the right talent, Dr. Ernie?
11: Ako kasi, ang unang tinitignan ko dyan, no? Unang-una, sa decision ba na yan, makukompromiso yung aking trabaho. And you know, sometimes kahit kapatid o kamag-anak, pag nagkaroon ng problema sa akin, hindi ko na tinatanggap kasi magiging problema rin siya later. But of course, hindi sinasabi ko sa kanya kung ano kung bakit. Yung mga reason ko behind that. So for me, mas mainam na i-lay down mo rin kung bakit hindi natin siya pwedeng tanggapin. Yeah. Okay, importante pa rin yung decision natin ay tama na gagawin natin.
15: That's why may mga company, Dr. Ernie, na ayaw nila yung may mga kamag-anak ka doon. No? Pinapasagot yan during the application, di ba? Mayroon ka bang kamag-anak dyan? Kasi nga, ayaw nila later on that it will affect doon sa performance of both employees na magkakamag-anak. Pero there are companies naman na gusto nilang mayroon ganun. Truly, napakabilis ng panahon. Ang dami pa natin sanang pag-uusapan, Doc Ernie. Alam ko, marami ka pang baon eh. But of course, yung ating programa ay limited lamang sa ganito. Kaya nga sa susunod na linggo, may another ano pa ito, ano? Continuation, kasi magaling din yung guest ko next Sunday. Dr. Ernie, your final word sa ating mga tagapanood.
11: Okay, Doc Neil, at sa ating mga tagapanood, napakasimple lamang po ang nice kong i-share sa inyo, no? Ang batayan po natin sa ating mga ginagawa, importante po yung

0: tinatawag na, as a manager, yung tinatawag nating sense of ownership. Kung saan man tayo nilagay ng ating Panginoon. Ano mang kumpanya yan, ibigay natin yung the best para dito. Kasi later on, ito yung source ng pagkain ng pamilya natin. Iingatan natin to. So again, importante po sa akin yung tinatawag na sense of ownership. Okay? So kapag ang moral value po ay ginawa mong pangunahing baluti, the armor, like what is discussed no late earlier, ay itinataas po natin yung antas ng profession natin bilang mga professional na mga security practitioner in other organization also. Ang sabi ko nga, importante po yung tinatawag nating divine service excellent. Ano pong ibig sabihin nun? Transforming security through integrity, competency, at yung ating trust. So, tatlong bagay po yan, Doc Neil, na dapat daladala ng ating mga managers sa kanyang workplace. And thank you very much.
1: Truly, ang dami naming natutunan sa iyo ngayong hapon. Kahit ako, natuto ako sa iyo. Natuto ako ngayong hapon. Much more yung ating mga viewers and listeners, Dr. Ernie. And as I said, napaka-iksi ng oras. Napakabilis. And ako ay natutuwa sa flow ng aking programa. Una, sabi ko nga, this is only for security guard, but atin, security industry, but atin nilalawakan ito sa lahat ng industriya. So, ang gusto natin laging layunin rito is yung excellent performance, regardless of your position in the company. Kaya nga, oh my God! Na sana sasabihin lagi ng ating kliyente, oh my God, because of the excellent performance of the security professionals performing their duty and also other employees performing their duty also. So I want to shout out again ang mga sumusunod na tumulong sa akin. Of course, yung Radio Magazine, thank you. At yung ating technical support dito sa ating studio, Sir Julius Ongab, Marisol Malimban, Sam Renz, Ryan Reyes, Ronabel Esperanza, Camille Maurice O'Malley, and Marulas sa Marulas Transmitter natin. At yung sa online ko na support yung SLMC, hi sa inyo. Again, I want to see hi sa aking family, Agnes, Kate, and Aaron Silva, and Tihendra family sa Iloilo, and the Tabanera family in Aklan. And again, I want to say that yung optimum security services ay nangangailangan ng hundreds of security professional. Please do it and apply. Marami silang bakante ngayon. Ito is pamumuno ni Dr. Red Gigo. Ganun din ang GSL Group of Companies sa pamumuno naman ni Kuya Jun Lua. So, napakaganda. Samahan niyo ako muli sa susunod na linggo. Isang magaling naman na guro in corporate aspect ang magbibigay ng maraming mensahe para mapakinabangan ng ating mga young professionals. I said, hanggang August, mayroon akong naka-line up end of August. Pinipil up ko na ngayon yung September. At I'm very happy na marami talagang gustong sumali dito sa advocacy ko para makatulong tayo sa ating mga kababayan. As I said, last time also, this is the fourth steps ng Selva Technique. Ang pang-apat na to is tinatawag kong paying it forward. Tayo po ay makakatulong sa ating mga kababayan, hindi lamang sa pera, but pwede rin yung ating oras, pwede rin yung ating talento. Kaya sa muli, samahan niyo ako sa linggo, 3 to 4 p.m. Oh my God! Usapang seguridad at servisyong di kalidad. Thank you. To God be the glory.
2: OMG! OMG! OMG!
3: Radio Magazine, 1278 AM.
4: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
5: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
4: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa

0: Magandang hapon po sa lahat ng nakikinig at nakasubaybay dito po sa Kundiman at iba pa. Ayan, samahan po ninyo kami sa dalawang oras na kantahan at kwentuhan, no? At siguro po ay kayo nagtataka, no? May bagong mukha po sa Kundiman at iba pa. Pero game na game po tayo.
1: Batang-bata.
0: Para makijamming. Nako, tama po yan, Sir Nick, no? Sa unang parte po ng ating programa, kasama pa rin po natin ang ating mga musikero. Na sina Sir Nick Kurong. Sir, bumati ka po muna sa ating mga nakikinig at nakasubaybay.
2: Maraming salamat po sa inyong parating pakikinig sa amin, lalong-lalo na doon sa probinsya namin, sa Bisaya. Maaga pa lang, nag-uumpo ka na sila doon, naghihintay ng kantahan natin dito.
0: Nako, tamang-tama po. No, Sir Nick, para po sa mga magandang oras po ito para makinig ng Kundiman at makiawit po dito sa ating programa. At kasama rin po natin sina Sir Eddie Suarez. Sir, bumati ka po muna sa ating mga nakasubaybay
3: po. Po at magandang gabi rin. Masayang pakikinig at panonood sa aming programa Kundiman at iba.
0: Ayan, salamat po, Sir Eddie. And kasama rin po natin si Miss Sally Prim. Ma'am, bumati ka rin po sa ating mga nakasubaybay po.
4: Good morning po, magandang hapon o gabi. Sana'y tutuhan nyo kami hanggang sa matapos ang aming program.
0: Ayan, tama po yan. At panghuli po, kasama rin natin si Nicolas Enriquez. Nicolas, bumati ka muna.
5: Magandang hapon po at magandang gabi sa inyong lahat at aming mga tagapakinig. Wala pong bibitaw. Sabay-sabay po nating tapusin ang programa ito. Ay, maibigin yung aming mga handog dawit.
0: Ayun. Nako, salamat po. At bago ko po makalimutan, inihahandog po ang Kundiman at iba pa sa ating pong station, Radio Magazine Station Manager, Ms. Marinela Texon. Gayun din po sa ating FM Station Manager, Ms. Cheryl Ayuste. No, kinanta nga po natin sa pambungad na awitin, ang Bundok Banahaw. Ayan. At syempre, alam ko naghihintay pa kayo sa mga susunod pa nating aawitin. At may inihanda nga po si Ms. Sally Prim na isang awitin. Ito po ay pinamagatang Walang Iba Kundi Ikaw.

0: Ayan, walang iba kundi ikaw, muli po inawit sa atin ni Miss Sally Pri. Pero Miss Sally, bago po tayo mag-proceed or sa susunod po nating kanta, matanong ko lang po, kanino niyo po ba inaalay yung kantang walang iba kundi ikaw?
1: Siyempre sa aking ano, Love of My Life.
0: Ayun, Love of My Life. Nakakatuwa naman, no? At para po ipagpatuloy ang ating kantahan ngayong hapon, may inahanda rin po sa ating kanta si Sir Eddie Suarez. Ito po ay pinamagatang Harana o Traves.
2: Niandog ko dyan rin sa mga senior yan sa Tanyong Malabon.
0: Ayun.
2: Naka Princess Soriano Contreras, naka Lucy Kayongyong Akisab, kay Biole Ramos, Aida Legapit, kay Noemi Ordena, kay Lepa Sanchez, Estela Bartolome, Miling, Edna Santander, Susan Lee, Lelet Navarro, Baby Navarro. Haba.
0: Naku, mahaba po. Muli po. Kulang pa po eh. No? Pero muli po, ipakilala po natin uli, Haraya o Traves.

0: Ayun, ang kantang pong iyan ay pinamagatang Haraya o Traves. At Harana o Traves. Ayan, at inandog po sa atin yan ni Sir Eddie Suarez. Pero sa pagkakataong to, puputulin muna natin ang ating kantahan. Magbabalik po ang Kundiman at iba pa.
1: Radyo Magazine 1278 AM. Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
6: Fake news yan! Mali!
7: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
6: Fake news yan! Mali!
8: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
6: Fake news yan! Mali!
9: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
10: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
11: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
12: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
13: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
14: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili.
17: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin.
17: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine
1: 1278 AM.
0: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
0: Libre to ha?
9: Walang bayad?
0: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
1: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
0: Tuloy-tuloy ang kwentuhan, tuloy-tuloy ang kantahan dito pa rin sa Kundiman at iba pa. Nahandugan nga po tayo ng mga awitin, no? Nina Miss Sally at Sir Eddie at para po sa pagpapatuloy ng ating kanta. Ayan, may inihanda rin pong kanta si Sir Nick Corong na pinamagatang Sapagkat Mahal Kita.
7: Babatiin ko muna yung mga kapitbahay ko dyan, lalong-lalo na yung kapitana namin, si Chingay Bilaos. Ganon din sa mga kagawad niya. Tsaka yung mga kapitbahay ko, si Romel Di Guzman, mga kaibigan ko dyan, si Pipito Isuga.

Ayun, maraming salamat po, Sir Nick, sa isang napakaganda at napakamapusong awitin po no, na inyo pong hinanda sa atin. At sa pagkakataong to, syempre, si Nicolas talaga namang may hinanda, may inahandog rin po sa ating, may ihahandog rin po sa ating awitin. Ito po ay pinamagatang Gaano Ko Ikaw Kamahal.

Yan, maraming salamat Nicolas. Grabe, napakaganda na mensahe ng kanta. Muli po, yan po ay pinamagatang Gaano Ko Ikaw Kamahal. Ngayon naman, ating tungayan ng isang pangkatang pag-awit. Ito po ay pinamagatang Bakya Mo Neneng.

0: Yan po ay pangkatang awitin na pinamagatang Bakyamo Neneng. Pero sa pagkakataong to, puputulin muna natin ang ating kantahan. Magbabalik po ang Kundiman at iba pa.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Dagling kaalaman.
3: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap. Habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep, ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
2: Dagling kaalaman.
1: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service,
6: and Radyo Magazine,
7: 1278 AM.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
14: Radyo on the go.
13: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
15: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
16: PBS Receiver.
15: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
13: Libre to ha?
17: Walang bayad?
13: Oo, walang bayad.
18: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Suave.
1: Learning from home, they need more ink. Radyo Magazine.
0: 1278 AM.
2: Kami po'y nagbabalik at kayo'y nakatutok pa rin sa Kundiman at iba pa. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating kantahan at kwentuhan. Pero gusto lang din po namin recognize, no, batiin yung mga nakasubaybay po sa ating Facebook live streaming. Unang-una na po dyan, si Sir Kenji Richards. Sabi niya po rito, Happy Saturday Kundiman at iba pa. At Radyo Magazine na 1278 AM. Ganyan din po. Kaya Miss Hazel Joy Esguera, no, sabi niya po dito, sana po kumanta din ang batang broadcaster. Nako, pag-aaralan po natin yan. Kulang po tayo sa ensayo. Pero for now, katuwang at makikijamming lang po.
3: Kumanta ka, maganda yung boses mo eh.
2: Nako, pag-aaralan ko po yan, Sir Nick. No? Ganyan din po. Kaya Miss Mary Shol Malimban, wow, nasa Kundiman at iba pa na pala si batang broadcaster. Ayan, ako po ay makikijamming lang for now. Sabi din po ni Sir Kenji po muli, no? Sana okay si Kuya Tony. Nako, we hope din po na maging okay po si Sir Tony po, no? Para makabalik po dito sa ating session, kumbaga, tuwing hapon. At shout out din po kay Sir Sam Reyes, nanonood po siya. Kayo po, baka may magusto ko yung batiin bago po natin ipagpatuloy ang ating kantahan. Mesali, yan.
4: Para po kay ano, sa lang nagre-request, Kenji Richard, para po sa inyo yung mga kantang Cinderella po. Walang iba kundi ikaw, para po sa inyo.
2: Wow.
4: Salamat po sa panonood.
2: Ayan, naway eh, kantahin po natin yan mamaya, no, para kay Sir Kenji. Pero sa pagkakataong to, no, atin naman pong tungayan ang dalawahang tinig na inihandog po sa atin ni Sir Eddie at Miss Sally. Ito po ay pinamagatang Tingnan Natin.

Ayun, grabe, nakakatuwa naman po. Ang saya po ng kanta, no? Salamat po muli, Sir Eddie and Ma'am Sally po, sa awitin pong inyong inihendog sa amin. Gusto ko lang pong sabihin na nakaka-refresh po palang makinig ng Kundiman, no? Grabe, bagamat tayo po ay nag-umaawit, no, ng mga klasikong kanta, pero sa ating pandinig, refreshment, kumbaga, no, sa atin po. Lalo na po sa akin, na kumbaga, batang broadcaster. Opo, Sir Eddie. No? Ito nga po yung, kumbaga, yung Kundiman, may kakayahan po magbigay sa atin ng nostalgia, ng mga alaala, at may mga salita po na mas maganda na sabihin sa pamamagitan po ng pag-awit. Ayan. Salamat po, Sir Eddie and Ma'am Sally. At sa pagkakataong to, aawitan naman po tayo ni Sir Nick Corong. At ito po ay pinamagatang Mahal na Mahal Kita.

napakagandang awitin po nitong Mahal na Mahal Kita. Muli po, maraming salamat Sir Dick Corong sa paghadog po ng awiting ito. Pero sa pagkakataong to, si Nicolas naman po, o si Nicolas po ang aawit sa atin. At ito po ay pinamagatang Maalaala Mo Kaya.

0: Maraming salamat, Nicolas, sa kantang inihanda mo sa amin na maalaala mo kaya. Pero sa pagkakataong to, bigandaan muna natin ang ilang paalala. Magbabalik po ang Kundiman at iba pa.
1: Okay. Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song.
4: Kay lungkot nitong hating gabi.
3: It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman.
4: Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim.
3: Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath her window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song.
4: Nagsusumamo ang puso ko para luman.
3: How would you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana?
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw, personal na gamit para sa inyong hygiene, first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
1: 1278 AM.
8: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to, ha?
9: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine,
1: 1278 AM. Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
16: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
0: Hindi natatapos ang ating kantahan at kwentuhan dito sa kundiman at iba pa. Narinig nga po natin kanina yung iba't ibang kundimang inihanda sa atin ng ating mga musikero. At sa pagkakataong to, may inihanda naman po si Miss Sally Prim. Ito po ay pinamagatang Ang Daigdig Ko'y Ikaw.
17: Nando ko muna to sa aming sa aking Tanyong Aerobic Organization, tapos sa aming kapitana Alma Vega Benaventura, kagawad June Benaventura, saka sa aming kagawad na napakasipag si Ate Vicky Nicolas, saka yung ibang konseho. Para po sa inyo.

0: Maraming salamat po, Miss Sally, sa awiting. Ang daigdig ko, ikaw. Naku, napakaganda po ng mga lyrics, ng mensahe po ng kanta. Talaga naman po tumatatak sa puso't isipan ng mga nakikinig. At sa pagkakataong to, syempre, may inhanda rin po sa atin si Sir Eddie. Ito po ay pinamagatang Walang Katulad.
1: Inihandog naman natin kay Ate Sosorio, kay Cory Orpiano, kay Ate Rilucero, Emma Regis, Au Aligada, Tina at Sena Salustiano, kay Cheche at Jojo Ibarle, kay Jenny Akok ng PIA.
0: Okay.

0: Ayan, maraming salamat po Sir Eddie sa kantang Walang Katulad. At sa pagkakataong to, yan po ang indikasyon ng unang parte po ng ating programa. Pero sa pagkakataong to, puputulin muna natin ang ating kantahan. Magbabalik po ang kundiman at iba pa.
1: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
11: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
10: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
11: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
10: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
11: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
10: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
11: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
12: This is a public service announcement.
13: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya

0: ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance, at iba pa.
1: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine.
3: 12:78 a.m.
2: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili,
5: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
3: 12:78 a.m.
1: Radyo Magazine 12:78.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Informasyon.
10: GIS, your general information station.
3: Radyo Magazine 12:78 a.m.

0: Napakagandang awitin, nasa ikalawang bahagi na tayo ng ating programa na Kundi Man at Iba Pa. At sa pagkakataong ito, ako muna ang inyong makakasama, ang inyong lingkod, Charmaine Cristobal. Magandang gabi po. Makakasama pa rin natin dito sa loob ng studio para tayo ay haranahin ngayong gabi ito si Mr. Nick Corong, Ms. Sally Prim, Mr. Nicholas Enriquez, at Mr. Eddie Suarez. At nagpapasalamat po ako sa napakagandang awitin na yun. Ano, medyo napapaindak ako at hindi ko napapansin na ang oras eh talagang lumilipas, halos gabi na, no? At habang kayo ay naghahapunan, sana ay nagsisiawit din kayo dito sa Kundi Man at Iba Pa. Samantala, Sir Eddie, pwede ba kitang tanungin ngayong gabi? So paghahanda, kasi nakikita natin ano, sobrang lamig ng inyong mga boses. Paano kayo naghahanda, Mr. Eddie, kapag kayo ay umaawit ng mga ganitong uri ng awit, Kundi Man at marami pang genre na mga
1: Kundi Man. May mga balitaw, balitaw, dansa. Hindi, kung saka nag-uusap-usap kami kung ano kakantahin, pero sinusulat ko, gano'n, nire-ready ko para...
0: Talagang team effort siya. Team effort talaga yung pag-awit ng Kundi Man dito sa ating programa. At para hindi bitinin yung mga nakikinig sa atin ngayong gabi, ipagpapatuloy natin ang awitan dito sa ating programa. At sa pagkakataong ito, merong handog na kanta si Mr. Nick Corong. Ang pamagat naman ito ay Sa Pugad ng Pag-ibig. Tungkol muli ito sa pag-ibig. Kaya sabay-sabay tayo makinig dito pa rin sa Kundi Man at Iba Pa.

0: Napakagandang awitin naman yon mula kay Mr. Nick. Ang pamagat muli noon ay sa pugad ng pag-ibig. At muli, ito ay tungkol sa pagmamahalan. Ano? At napakagandang pakinggan nito, lalo na kapag sa magkakasintahan na talagang nag-iibigan. At sa pagkakataong ito, natuloy-tuloy pa rin ang ating tugtugan dito sa Kundiman at iba pa. Sa pagkakataong ito, mapapakinggan naman natin ang boses ni Mr. Nicolas Enriquez. At si Sir Nicolas, siya yung pinakabata sa grupo. Kung mapapansin natin, siya ang pinakabata dito. At gusto ko lang malaman, Sir Nicolas, ano? Kailan nagsimula naman yung pagmamahal mo dito sa mga tradisyonal na tugtuging Pilipino? Kasi sa kabataan ngayon, bihira ang nakikinig nito. Kaya napakaganda, isang magandang ehemplo ka, Sir Nicolas, na ikaw bilang kabataan, eh, tumutugtog din ng ating mga tugtuging sariling atin.
1: Oo na, oo.
2: Matagal na akong nahilig sa gantong tugtog, sa gantong awiting genre, pero mas nahilig po nung nasama na po ako dito kay Maestro Eddie.
0: Kumbaga yung impluensya na ni Sir Eddie yung nag-inspire sa'yo para ituloy-tuloy yung pagtugtog ng mga kundiman. Kaya sa mga kabataan, sana ay patuloy din tayo makinig ano, dito sa mga ganitong uri ng musika na sariling atin. At hindi ko na patatagalin, isang awitin mula kay Mr. Nicolas. Ang pabagat naman ito, Sir Nicolas ay...
2: Sa pinto lang.
0: Sabay-sabay tayong pakinggan dito pa rin sa Kundiman at iba pa.

0: Maraming salamat, Sir Nicolas, sa napakagandang awitin na yan at napakalamig ng boses. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang ating awitan dito sa Kundiman at iba pa. Magbabalik tayo pagkalipas ng ilang paalala.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
3: Hala, totoo? San ka sumali?
2: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
3: Naku po! Juan! Scam yan!
2: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
3: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
2: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
3: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
2: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
3: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
2: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
4: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
3: Kaya huwag magpabudol, Bes!
5: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service,
1: and Radyo Magazine,
8: 1278 AM.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
15: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
14: Radyo Magazine, 1278 AM.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
0: Tayo ay nagbabalik dito pa rin sa Radyo Magazine sa inyong programang Kundiman at iba pa. Samantala sa pagkakataong ito, Sir Eddie, meron lamang nag-comment sa ating live at nagre-request ng maligayang bati, isang awitin daw ng happy birthday para sa kanyang nanay. Ayan. At ang pagbati na ito ay mula kay Sir Kenji Richards. Kung pwede daw po ba natin siyang bigyan ng awitin na maligayang kaarawan para sa kanyang ina.

0: Ayan ang handog nating awitin para sa mother ni Mr. Kenji Richards. Ang sabi niya, enjoy your day and God bless always. Love you, ma. Napakatamis naman nun. Tuloy-tuloy pa rin ang ating awitan dito sa Kundi Man at Iba Pa. At sa pagkakataong ito, may handog na awitin si Miss Sally Prim. Ang pamagat naman nito ay Pusong Nagmamahal.
1: Para din po kay, ano, kay Sir Kenji Richards. Kanta po ni Cinderella, Pusong Nagmamahal.

0: Muli, ang pamagat ng awitin na yan ay Pusong Nagmamahal. At ito, ang susunod naman nating awitin ay ihahandog sa atin ni Mr. Eddie Suarez. Kung kanina, Pusong Nagmamahal, ngayon naman, Minahal Kita. Parang ano na tong Minahal Kita, parang tapos na. Tapos na yung naging pagmamahalan nila. Sabay-sabay natin pakinggan dito pa rin sa Kundiman at iba pa.
1: Inaandog natin sa Family Siuko, kay SP, kay April, kay Arman Siuko, kay Kapitana Alma Beneventura rin, kay Kagawad John Beneventura at Kagawad Vicky Nicolas, kay Lodi Silvestre, kay Marie Cris Pagia, Rowena, Maan Ritz at Troy, kay Rading at Lydia Mangalinda ng Tonsuya Malabon.

0: Napapakinggan na natin yan, ano, sa radyo madalas, tuwing Linggo yung mga ganitong awitin. Minahal kita.
1: At iba pa yan.
0: At iba pa.
1: Walang pandihibat at iba pa ito. Okay.
0: Oo, at napakaganda naman nung awitin na yon. At talagang pati kabataan, mawiwili Marili. Sa pakikinig. At makaka-relate din sila sa mga ganitong tugtugin. At sa pagkakataong ito, sa bayang pagkanta naman, ang iahandog ng kundiman at iba pa sa awitin na ang tawag ay Kalisod.

0: At sa pamamagitan ng awitin na yan, tayo ay magbibigay muna ng ilang paalala dito pa rin sa inyong istasyon, ang Radyo Magazine.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
3: Fake news yan! Mali!
4: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
3: Fake news yan! Mali!
5: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
3: Fake news yan! Mali!
6: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
7: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
8: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
9: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
8: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
10: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
11: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan na. Ano bang mga dapat kong gawin?
12: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
11: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
12: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
11: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
12: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
11: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
12: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
1: Radyo Magazine 1278.
13: Radyo Pilipinas.
14: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
15: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
14: Libre to ha?
15: Walang bayad?
14: Oo, walang bayad.
15: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
16: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman natin sining, kultura at kasaysayan.
16: Radyo Magazine, 1278 AM.
13: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa ating programa na Kundiman at Iba Pa. Dito pa rin sa inyong istasyong Radyo Magazine 1278. At habang umaawit, sina Sir Eddie, Sir Nicholas, Miss Sally, at si Sir Nick, habang tumutugtog sila ng gitara, sabi ko parang madali yatang mag-gitara, parang gusto ko na rin subukan mag-gitara. At isa kasi sa naririnig ko, habang lumalaki ako, matututo ka lang daw mag-gitara kapag ka mahaba ang mga daliri mo. Kaya tinanong ko si Sir Eddie, Sir Eddie, totoo po ba yun? At ang sabi ni Sir Eddie, hindi. Wala palang katotohanan yon. Kaya
18: ako matitipaan, mahaba ko.
0: Kaya sabi ko, kahit pala maliliit ang mga daliri natin, eh pwedeng-pwede pa rin. Kailangan lang pulpun yung kuko. Pwedeng-pwede pa rin tayo matutong mag-gitara. At sa pagkakataong ito, syempre, hindi ko na ulit kayo bibitinin dahil tuloy-tuloy pa rin ang tugtugan natin. Sa pagkakataong ito, may handog na awitin si Mr. Nick Corong. At ang pamagat naman ito ay paalam. Sir Nick, tuloy at handa na kami para sa iyong handog na awitin ngayong gabi.
17: Salamat.

Maraming salamat, Sir Nick. Para sa awitin na yan, ang pamagat nito ay paalam. At sa pagkakataong ito, duet naman. Duet sa bayang pag-awit. At ang pamagat nito ay tapat na pag-ibig. At ang magduduet, si Miss Sally at si Mr. Eddie. Sabay-sabay nating pakinggan.

0: Muli, maraming salamat sa napakagandang awitin na yan. At nais ko lang batiin yung nanay ko ngayon, nakikinig all the way from Antipolo. At ang sabi niya, napakaganda daw po ng inyong mga boses.
1: Salamat po.
0: At ito, may handog na awitin muli. Si Sir Nicolas, ang pamagat naman ito ay Mutya ng Pasig.
2: Sino po
0: ako? Sino po ako?
2: Sino ako?
0: Sino ako?
3: Si Nicolas po.
0: Sir Nicolas, ang pamagat ng susunod na awitin natin ngayong gabi ay Sino Ako? At handa na kaming makinig.

0: Sa pamamagitan ng awitin na yan, tayo muna ay magbibigay daan para sa ilang paalala mula pa rin dito sa inyong istasyon, Radyo Magazine.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
3: Fake news yan! Mali!
4: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
3: Fake news yan! Mali!
5: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
3: Fake news yan! Mali!
6: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
7: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
8: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
7: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
8: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
7: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
9: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
10: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
9: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
10: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
9: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
10: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
9: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
10: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
11: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
13: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: No sabon.
1: Hindi heavy.
2: Tugtugang chill.
0: Suave.
2: Learning from home may be boring. Radyo Magazine.
0: 1278 AM.
3: Nagbabalik tayo dito pa rin sa inyong istasyon, Radyo Magazine 1278. At kasama pa rin natin Mr. Nico Rong, Ms. Sally Priam, Mr. Nicolas Enriquez, at Mr. Eddie Suarez, ang bumubuo ng Kundiman at iba pa. At sa tuloy-tuloy nating tugtugan ngayong gabi, may handog na awitin muli sa atin si Ms. Sally Priam. Ito naman ay pinamagatang Bulong ng Damdamin.

Maraming salamat. Ang napakagandang awitin ni Miss Sally Prim. Muli, ang pamagat nito ay Bulong ng Damdamin. Madalas ko naririnig yun sa radyo. No? May mga pagkakataon kasi na may mga awitin na pamilyar ka, pero hindi mo alam kung ano yung pamagat o yung title ng song. Hanggat hindi mo talaga nalalaman ano, yung kabuuang awitin na ito. At ito naman ay susundan ngayon ng awitin na handog ni Mr. Eddie, Uli Lang Puso, dito pa rin sa Kundiman at iba pa.

At kakayanin pa naman ng oras natin ang isa pang awitin. Huling awitin natin ngayong gabing ito. At ito naman ay pangkatang awit. Ang pamagat nito ay Nena. Dito pa rin sa Radyo Magazine, kundi man at iba pa.

0: At sa pamamagitan niyan, tayo ay magpapasalamat na sa lahat ng mga nakinig at sumama sa amin ngayong gabi sa ating programang Kundiman at Iba Pa. Muli, nakasama natin para haranahin tayo ngayong gabing ito, Mr. Nick Corong,
1: Salamat
0: Ms.
1: Po.
0: Sally
1: Salamat.
0: Prim, Mr. Nicolas Enriquez, at Mr. Eddie Suarez. Magpapasalamat na rin tayo kanina. Nakasama naman natin Mr. Jared Moreno at sa Master Control, nariyan naman Mr. Julius Ungab. Muli, Mr. Sam Reyes, nakasama din natin kanina sa Master Control. Muli, maraming salamat hanggang sa susunod na linggo o susunod na Sabado. Dito pa rin sa inyong programang
2: Kundiman at Iba Pa.
3: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong. Mababasa na naman ako pag-uwi.
8: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
7: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
8: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
7: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
8: Aba, simple lang, pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
7: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
8: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
3: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Radyo Magazine, 1278.
3: Bubungad sa umaga.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
4: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang hapunan.
4: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: Pili sa mga lalaking grocery.
1: Para po kasi sa akin, yung importante po nere, para po makatulong sa pag-improve po ng kaalaman ng mga bata sa pagkain po ng mga bata.
2: So yung memorandum agreement, no, is an agreement na pondo namin, magagamit namin sa pagbili ng gatas na ibibigay sa DepEd for school feeding. So definitely, direct purchase to sa mga farmer co-ops natin at the right price na maging profitable sila.
3: Estudyante, syempre, maswerte ang estudyante kung makainom sila ng gatas dahil yun yung protein, yun yung bumubuo ng kanilang kaisipan at lumalakas ang kanilang katawan.
1: Importante siya kasi, syempre, ang mga bata kailangan talaga lalo pag umaga. Isa kasi sa bahay, sa pagmamadali, hindi nila kakapag-almusal. So, pagdating dito sa school, kahit pa paano, meron silang binibili na pag-atas, patinapay.

0: 3 years na inaasam-asam ng LG Masinloc at yung bayan po namin.
1: So yun, so una-una nagpapasalamat tayo. Pinagkalupan tayo ng objection letter sa ating proposed ERDP. And we are targeting to finish it by the 2 years span bago matapos ang termino ng ating mahal na pagkakas.
2: Memorandum circular has now been officially signed. Isang malinaw na halimbunan para sa pagbubuhon sa real property tax ng mga building, bodega at iba pang mga pasilidad na inubakan ng mga gamit sa pagsasaka at pangisga sa mga ani at tulis.
3: By reducing the cost of maintaining eligible storage facilities, this tax exemption allows farmers, fishermen, cooperatives, and enterprises to direct forest source storage productive investments, better inputs, improved equipment, upgraded post-harvest systems, and business expansion.
4: Ikalot-kaya sa ating rural government units, lahat ang municipal units dito sa Direct Commander Secretary.
5: The Philippines continues to be recognized as one of the world's most disaster-prone countries. Based on the World Risk Index, the Department of Agriculture continues to implement measures to mitigate the effect of these hazards on the agricultural sector. These include strengthening information dissemination, adapting comprehensive risk assessment and monitoring, promoting climate-resilient agriculture, and ensuring that timely delivery of agricultural interventions to the affected farmers and fishermen will be on time. In times of disaster, we remain committed to ensuring our adequate, safe, and affordable food supply for every Filipino, while safeguarding the livelihoods those in the agriculture and fisheries sector.
6: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Ito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang Agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: Okay, 6 na minuto na kapitbahay. Makalipas yun naman ay 5 ng umaga. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ng umaga, gandang morning. Ingat po sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ng ating kapitbahay. Araw po tayo ngayon ng Lunes, ano? Monday the 13th. Ano ho? Friday the 13th. Ngayon ho, Monday the 13th. Ikalabing tatlo sa banho ng Hulyo. Po sa mga naglalakbay po natin kapitbahay, sa mga nasa labas na, sa mga nasa kalye na ano ho. Sablang bawal po ang tutulog-tulog sa Manibela. Awal din po ang pikon sa kalsada. Ay, good morning sa ating mga bayaning magsasaka. Sa matatapang ho nating mangingisda at nagusuyan sa kanikanilang pamilya. Of course, kasama si nanay, si tatay, si lolo, si lola, and the rest of the gang. Ano ho? Doon naman sa mga bihero ng karne, ng baboy, ng baka, ng manok, ng mga bihero-bihera natin. Pakiusap pa rin ho, long drive ho yan. Ay, hindi kaya talaga, huwag pilitin. Ano ho? Gilid-gilid lang muna tayo. Power nap, importante ho yan. 15-30 minutes, okay na ho yan. Kaya natin balikan ho yung mga ating banibela. Okay? At siyempre, sabay-sabay tayo na mapahinggan sa lahat ho ng himpila ng Radyo Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, as a social media platforms. Yan po tayo sa 104.2 The Capital, sa DWCSMAPD, Gilongos Norte. Good morning kay Mayor Regina and the family, of course. Siyempre, dyan po naman sa DWCJ, sa mga party po naman ng Cagayan. Magandang morning naman dyan sa mga party, ha, kay ano, ha, kay Governor Naglipay. Jen, kamusta ka na? At na kay ano na rin. Natin ang good morning si General Tom Lanchon. Yung birthday po parang natin. Lando Marquez na nagdiriwang ho na kanyang karawan ngayong buwan. Ayun! Sa mga celebrator na lamang ho natin, ngayang karawan na lamang po sa ating lahat ho yan. Si Mamang Chupet, bakisilip lang, baka tutulog-tulog sa manibela ho yan. Delikado ho. Iwas disgrasya, iwas ako na po tayo. 18 yung patay, iniwang patay ng bagyong si Inday, ano ho? At hindi naglandfall, eh ganun ho katindi yung kanyang pinsalang ginawa rin sa atin. May medyo isisiwalit ko sa inyo mga pangyayaring yan, ano ho? Beno, sa lagay muna ng ating panahon. Ang lagay po ng ating panahon sa ngayon,

0: Ano ho ay talagang insilip ko kasi may mga pinsala eh. May mga pinsala nga dapat din tayong masilip at sa bunga po ng bagyong si Inday, ipanaglandfall yung lagay na yan. Ano ho? Naglandfall. Kaming nasira ng mga daanan, mga binaha, mga nangamat 18 ang patay. Ay wala pong pangkalahatan o regional na suspensyon sa buong Metro Manila. Sa Palacio ng Malacanang ngayong Lunes, ano ho? Mga ilang lugar na sa probinsya, Bataan, Zambales, iba pa, mamaya malalaman niyo po lahat, ano? Nagsuspindi na rin po, depende sa LGU. Sa nakararamdam ho ng sama ng panahon yung kanselasyon na yan. Sinasabing yung magiging lagay ng ating panahon na ngayon po namang araw, tuloy pong umiiral yung southwest monsoon, yung habagat na tinatawag. Ngayon nagdadala ho ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas, ngayon po namang araw ho ito ng Lunes, July the 13th. Ang masungit na panahon ay asahan po dito sa may parte ng Luzon. Ano ho? National Monsoon Rains, Metro Manila. Tama po ang Zambales, Bataan, Pampanga, Cavite, Batangas, Laguna, Occidental, Mindoro. Masabing maulat na papabirin po naman at kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat, scattered rain showers. Ilocos Region, Cordillera, Administrative Region, Car, ang Bicol Region at ang lalalaming bahagi po naman ng Central Luzon at ng Calabarzon. Naasahan, kaya meron pong babalang pinapabot sa atin. Asan po yung matinding buhos ng ulan ng 50 to 100 mm na maaaring magduloy po ng pagbaha o landslides? Mga mabababang lugar at mga bulubundukin po naman. Parte ho ng Visayas, ayan, maulap pong papawirin at kalat-kalat na pag-ulan, may kasama pag-idlan. Paranasan po dyan sa Western Visayas, habang nalalabing bahagi po ng Visayas, makararanasan ng bahagi ang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Ano pong tsansa? Pulupulong pag-ulan dahil po sa localized thunderstorms. Yun eh. Parte naman ng Mindanao, maliwalas na panahon, yung maulap. Papawirin na may isolated na pag-ulan o thunderstorms, kapit ho yan ng hapon at sa gabi po naman. Ayan. Sa mga nakatutok sa atin dyan, sa Car Region, sa Atok, sa Benguet, sa Baguio, ano ho? Maulap na papawirin, kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa buong Cordillera Administrative Region. Ilang po dyan ang Atok, kasama po dyan ang Baguio City, ano ho, ngayong Lunes. Dahil po sa patuloy na epekto pa rin po ng habagat southwest monsoon, ang malaking bahagi po ng Luzon po naman. Sa may Atok, Benguet, ang lagay ng panahon ay maulap, light to moderate. May mga pagidlat po naman sa hapon. Alamig pa rin na maglalaro po sa 17 degrees Celsius hanggang 19. Mabala ay mag-ingat po sa makapal na hamog yung fog. Aring magdulot po ng zero visibility po naman sa mga kalsada. Po naman sa Baguio, diretsong pag-ulan at isolated thunderstorm sa buong maghapon. Sa 20 hanggang 22 degrees Celsius po naman ang inaasahang temperatura. May banta rin po ng biglang pagbaha. Mga mabababang kalsada at posibleng soil erosion o landslides po naman, tagilid po ng mundok dahil sa mga naipong mga tubig ulan. Pabangbahagi ng Car ang Mountain Province, Ifugao, Abra, Kalinga, Apayao. Ang mga bayan na yan tulad po ng Bontok at Panawi, makararanasan ng maulap na kalagitan at paulit-ulit na pag-ulan po naman, dala po naman ng habagat. Ayun, kung may mga balak po naman bumiyahe at dumabas at dadaan po dyan sa Halsema Highway, lagay po ng Halsema Highway, wapang mga pangunindaan, maingat po dyan sa mga lugar na yan. Class suspension? Harap pong malawak ang kanselasyon ng klase ano, ngayon Lunes at ibang atras po sa Luzon at Visayas, dulot po ng baha at matinding ulan pa rin po na pinlakasyon ng habagat. Yan. Suspension ng trabaho, automatikong kansilado ang pasok sa mga pisina ng gobyerno sa mga lugar na sinasalalim sa matinding rainfall warning. Meron bang ngayon? Ingat pa rin po sa mga babayan po natin, sa mga batang papasok naman at hindi apektado, mga magulang, lagi mga anak, ano, dala po yung kapote, ang dalay pa yung pananggalang, ang dalay yung bota, hindi po baril, hindi po patalim, hindi po panaksak, mga deadly weapons, pang pwede makapinsala po naman sa kapo nila, it's estudyante, paki-double check lang, mga mahal na magulang.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ako pa rin po naman inyong mga kasama hanggang ikanin po ng umaga. Kahiro, Hiro Ilustre Robregado. Ayun. Siyempre kasama po natin ang lahat ng himpilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Muna tayo sa 738 kHz AM. Samantala, habang meron po mga pagsasayos, magkukumpuni para sa pagbabalik po namin, higit na mas malinaw. Kapisyo publiko naman ang inyong mapapainggan. Ano? Ito po yung nasa 104.3 The Capital FM. Okay. Hanggang po na tayo ng report. pitong individual na arresto naman habang may git 62 milyong pisong ebidensya sa malaki nito ha. Paihin ng gasolina. Kumpiskado sa ikinasang operasyon ng CIDG dyan po naman sa Batangas. Ay sa Batangas pa'y naihi. Minhunatin ng mga detalye mula naman kay Jemag Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Hindi tatantunan ng Philippine National Police, Criminal Investigation and Detection Group ang mga kamatang nasa likod ng paihi o iligal na pagbibenta ng mga produkto petrolyo kabilang na ang liquefied petroleum gas o LPG. Ito ay makaraang maaresto ang pitong individual matapos mahuli sa aktong nagsasagawa ng paihi ng mga produktong petrolyo sa ikinasanilang operasyon sa Barangay Wawa, Batangas City, sa Batangas noong isang linggo. Batay sa ulat ng CIDG kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., magdamag-daminan man ang kanilang mga tauhan ang aktibidad ng pitong sospek habang nagsasagawa ng iligal na paihi ng petrolyo. Nang mahuli sa akto nagsasali ng petrolyo mula sa isang tugboat, wala nang nagawa ang pito dahil sa wala silang naipakitang permit. Naharap sa patong-patong na kaso ang mga naaresto salig na rin sa mahigpit na atas ng Department of Energy kaugnay sa umiiral na State of National Energy Emergency bunso na nagpapatuloy naman ng sigalot sa Gulf Region. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Ingat pa rin po sa mga nasa biyahe, sa mga nasa labas na, sa mga nasa lansangan na, ho. Biyahero, biyahera natin dyan. Yung mga naglalakbay ng mga kabitbahay po natin, daladala mga privado at mga pabubliko sa sasakyan. Ingat-ingat po lamang, araw ng Lunes, Monday the 13th ngayon. Antala, Valenzuela LGU, nakatutok po naman sa operasyon ng mga pumping station. Kita ho ng patuloy na banta ng habagat. Detalyo naman dyan, si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Patuloy na binabantayan ng pamahalang lungsod ng Valenzuela ang mga pumping station nito lalo ngayong nananatili pa rin ang banta ng habagat. Ayon sa Valenzuela LGU, fully operational ang mga pumping station sa Venta Reales, Lingunan, Coloong, Tagalog, Lingunan at sa Pinalagad sa Barangay Malinta. Gumagana rin ang mga portable at floating water pumps particular sa G. Lazaro Corner, I. Fernando at MacArthur Highway Corner, si Santiago sa Barangay Dalandanan bilang kalagdagang suporta sa water pumping operations. Sa tulong ng mga ito, tinitiyak ng lokal na pamahalaan na mababawasan ang mga pagbaha at masigurong kaligtasan ng mga residente, partikular sa mga flood-prone at kritikal na lugar sa lungsod. Mula sa Valenzuela, para sa Bagong Pilipinas, Mera Anbastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: 15 minuto na kapitbahay makalipas ang 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Maraming suspended na klase ngayon. No? Dahil nga po sa maraming cancellation, ngayong araw nito walang pasok. Ano ho? Iba't ibang antas sa Luzon, Visayas, ting mga pinalakas na habagat at monsoon ng bagyong hindi pa rin. Ano? Asakar, po sa may party ho ng bagyo, walang pasok mula Prisco hanggang college sa lahat po ng antas sa publiko sa privado. Abenguet at iba pang bayan tulad po ng Atok, walang pasok din. Tulad po ng antas all levels at po sa banta ng landslide at makapal po namang hamog. And sa Region 1, Ilocos Region, ang Dacuban City, walang face-to-face classes sa lahat po ng antas ng publiko at privado po naman sa Pangasinan. Ang Aguilar, Mangaldan, San Carlos City, walang pasok mula preschool hanggang senior high school. Sa Basista o sa Bungalyon, Infanta, Pasurubyo, walang pasok sa lahat po ng antas. Sa Kalasya, walang pasok mula daycare hanggang senior high school. Sa Region 3, Central Luzon, ang Bulacan, karamihan po ay lumipat sa alternative delivery mode o online classes dahil sa baha. Mataas na tayo doon. Ang Kalumpit, ang Obando, Bulacan, Paumbong, Marilao, Balagtas, Giginto, Pandi, Bustos, Sonor, Sagalay, Alosol City at San Jose del Monte. Walang face-to-face classes sa lahat po ng Antasya. Santa Maria, walang pasok po mula daycare hanggang senior high school. Ang Hagonoy, suspendido ang face-to-face classes. Wala po naman na Hulyo 13 hanggang 17. Ang po sa Bataan, buong probinsya lang Bataan. Walang pasok sa lahat ng antas, mga publiko man ang privado. Ang ganino sa Mema Santol, walang face-to-face classes. Lahat din po naman ang antas. Sa Region 6, Western Visayas, Iloilo, Onton, walang face-to-face classes sa lahat po ng antas. Ang BAM sa Mindanao, Cao del Sur, Caranogas, walang pasok sa lahat ng antas. Pindito hanggang Hulyo 16. Para po sa mga pribadong kumpanya, ang suspensyon ng trabaho ay nakadepende sa desisyon ng inyong mga management, mga employers. Maliban na lamang kung maglalabas yun ng opisyal na memorandum ng Malacanang para sa government work suspension sa mga iba't ibang mga rehiyon.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Galaw-galaw para hindi pumanaw. Galawin natin ang mga balita naman sa mga lalawigan. nga may mga iba pa tayong dagdag dyan tungkol sa mga pangyayari. At insyalang dulot po ng bagyong si Inday, diyang habagat, hindi naman naglandfall si Inday, aming sinira, may pinatay pa, 18. Hindi, no? Hindi mo natin ang balita ito, galing sa Cebu. Cebu City, Cebu, nagpatupadungan ang temporary ban sa mga baboy at mga produktong gawa sa karne ng baboy mula sa Negros Island. Dahil sa African Swine Fever, naman ng ASF. Kailan ba naman tayo tatantanan yan? Inuha natin ang mga detalye ng balitang yan si Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Cebu.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nahigpit na rin ang seguridad ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Cebu laban sa African Swine Fever o ASF kasunod ng napapaulat na kaso ng nasabing sakit sa Karatig Rehiyon na Negros Island Region. Bunsod nito nagpalabas ng Executive Order No. 86 Series of 2026 si Cebu City Mayor Nestor Archival na pansamantalang nagbabawas sa pagpasok ng mga buhay na baboy, karne ng baboy at pork products mula sa NIR at sa mga lugar na mayroong kumpirmadong kaso ng ASF sa loob ng territorial jurisdiction ng Cebu City. Kasaad rin sa executive order ang pagbuo ng ASF Task Force na pangungunahan ng Cebu City Department of Veterinary Medicine and Fisheries na mangunguna sa pagsasagawa ng mga hakbang upang maprotektahan ang lungsod laban sa nasabing sakit na nakakaapekto sa industriya ng baboy. Makikipag-ugnayan rin ang DVMF sa iba pang ahensya ng pamahalaan para sa mga susunod pang hakbang na ipapatupad kaugnay sa nasabing usapin. Inaalalahanan rin ang lahat ng mga palengke, slaughterhouses, supermarkets, restaurant at lahat ng mga establishmento na nagsasagawa ng pagbebenta ng produkto mula sa baboy sa pag-comply sa lahat ng mga documentary requirements upang matiyak na ligtas sa sakit ang kanilang mga ibinibenta. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Cebu. Good morning sa mga sukiyaki natin dyan sa Cebu. Kaya doon sa barangay, kapitan ng barangay sa Patera, Cebu, si Tata Frank Benedicto and family. Good morning dyan, Tata Frank. Hindi natin kasama sa industry at naging network manager din natin during the 90s. Isang malaking sleeping network. Talaga, sleep na. Pagdaraan at 6 na milyong pisong tulong agrikultura, pinamahagi ng DA sa mga magsasaka sa Pangasinan. Ako natin ang detalye ng mga balitang yan. Nakatutok naman si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayong.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Matagumpay na pinamahagi ng DA Region 1 ang kabuang 406,504,653 pesos na alaga ng mga intervensyong agrikultural at makinarya para sa mga magsasaka sa 6 na distrito ng Pangasinan. Layunin na malawak ang ayudag ito na mapatas ang produksyon, maparami ang ani at maibsa ng hirap na mga lokal na magsasakop ang matiyak ang sapat na supply ng pagkain sa probinsya. Nagsimula ang pamamahagi umaga ng June 25 sa DA Pangasinan Research and Experiment Center sa Bayan Suwala para sa mga beneficiary ng 1st at 2nd District. Ginanap banda hapon para sa 3rd District na ginanap sa DA Prec Santa Barbara, Pangasinan. Ipinagpatuloy ang aktibidad noong June 26 sa DA Prec Santa Barbara para sa mga magsasaka ng 4th, 5th at 6th District ng Pangasinan. Kabila sa mga tulong at makinari ang pinamahagi sa mga benepisyaryo, ang mga garden tools at mga bining gulay bilang suporta sa programang Gulayan sa Paaralan at Gulayan sa Bayan. Kabilan din sa mga naipamagay ay mga plastic crates, raiders, bini ng mais, mga patabahan, tractors, pump and engine sets at iba pa. Ang mga kagamitan nito sa sakahan ay nasa magpapagan sa trabaho sa bukid at magpapadami ng ani ng mga magsasakaw pang masiguro ang sapat na supply ng pagkain sa buong lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, Leslie Jimeno, Tayo, Pangasinan. Alam mo ba ninyo yung pinsala? Halaga ng pinsala, sabi po ng NDRRMC sa agrikultura pa lamang. O, bumalong na. Bulong-bulong 2 bilyon. Nasa 1.78 bilyon ang pinsala at lugi sa mga pananim. Imagine nyo yan. Dati bumabangon pero sinasabay nyo tayo ng galit ng kalikasan. Di ba? Hindi magagandang timing yan. Bekto ang sektor, tinatayang nasa 114,622 mga magsasakit mga isda ang naapektuhan po sa iba't ibang rehiyon. Ayigit naman sa 148,788 hektaryang taniman ho ng palay, ang is at high value crops ang nasira. Ito ang sektor ng livestock, poultry. Fisheries po naman, nagtalaho ng pagkalugi, papalo po naman sa 173 milyong piso. Natin kagad hahabunin kagad dyan na biglaan lang. Di ba? Mahirap. Oh. Ang halaga ng pinsala sa infrastruktura, sinasabing ang pinsala ay abot po sa 3.53 billion. Structure, ho. Yung mga napinsalang ari-ari, ang karamihan po dyan, sira yung mga kalsada. apektado yung mga magbabiyahe ng mga goods, ano? Tulay, yung flood control, pasilidad doon ng gobyerno, mga paralan, at pasilidad din po naman ng kuryente. Alerto pa rin ng Department of Energy sa posibleng patuloy na pagkawala ng kuryente dulot po ng pinsala sa linya ng enerhiya. Ang apektadong populasyon ay binibigyan ng tulong ng mga kulakal na pamahalaan, maging ng NDRRMC, ano po, sa magitan po ng pamahagi ng relief goods, pagpatakbo ng mga evacuation center. Sunod-sunod na naman ang mga parusa sa atin ng kalikasan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo
0: Pilipinas. Ano naman, Ilocos Bawang, pataasin ang produksyon sa tulong ho ng Taiwan Technical Mission. Pili muna natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok naman si Rani Dorila, Radyo Pilipinas, Lawang.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
5: Kasalukuyang isang nasagawa ang 2026 baseline survey para sa produksyon ng bawang sa bayan ng Burgos, Ilocos Norte. Sa pamamagitan nito ay mapapalakas o mapaparami ang produksyon ng bawang sa hinaharap sa nasabing bayan. Pinangunahan ng Taiwan Technical Mission ang Garlic Project sa koordinasyon sa provincial government ng Ilocos Norte. Magagamit ng Taiwan Technical Mission ang mga impormasyon mula sa mga kababayan sa socio-demographic profile, farm profile and production details, post-harvest information, post-harvest practices, marketing information at project awareness. Tinitiyak naman ni Municipal Agriculturist Cheryl Rugian na mananatiling confidential ang impormasyon ng mga magsasaka at magagamit ito sa pagsasaliksik at sa development. Magsisilbing susi ang lokal na pamahalaan ng Burgos, Provincial Government ng Ilocos Norte at Taiwan Technical Mission upang muling umusbong ang mga dekalidad na bawang sa Ilocos Norte. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorila, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
0: Samantala, sunod natin ang Albay, ang Bicolandia. Good morning sa mga Uragon. Ikit po naman sa 1,000,000 bayan pinsala, pinamahagi ng PCIC sa Huban, Sorsogon. Pinatid natin ang mga detalye na balitang niya si Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
6: Namahagi ang Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC Bicol ng higit 1,000,000 pisong halaga ng bayad pinsala para sa mga magsasaka at mangingisda sa bayan ng Huban sa Sorsogon na naapektuhan ng mga nagdaang kalamidad. Ipinamahagi ang tulong pinansyal upang maiwasan ang lubos na pagkalugi sa sektor ng agrikultura tuwing may kalamidad o kinakaharap na anumang banta. Binibigyang diin ng ahensya na libre ang insurance para sa mga magsasaka at mangingisda na rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Patuloy din nilang hinihikayat ang mga benepisyaryo na patuloy na magpasiguro upang maging protektado laban sa mga banta ng nagbabagong klima. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Albay. Samantala po naman, 17,500 mga tilapia fingerlings pinagkaloob ng BIFAR sa ANSA Fisher Folk Association sa Pugo, La Union. Mga detalye, nandiyan naman si Albert Cavile, Radyo Pilipinas, Ago.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nakatanggap ng 17,500 na tilapia fingerlings at 23 sako ng fish feeds ang Duras Tavora Fisher Folk Association sa Barangay Tavora East, Pugo, La Union bilang bahagi ng suporta ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 1 sa ilalim ng Special Area for Agricultural Development o SAAD Phase 2 Program. Layunin ng pamamahagi na suportahan ang panibagong siklo ng produksyon ng asosasyon upang mapalakas ang kanilang aquaculture enterprise at madagdagan ang kanilang kabuhayan. Bukod sa mga fingerlings at feeds, patuloy ding nagbibigay ang BIFAR sa technical staff at ang lokal na pamahalaan ng Pugo ng technical na gabay at monitoring upang matiyak ang matagumpay na pagpapalaki ng mga isda. Ayon sa BIFAR, bahagi ang inisyatibang ito ng SAAD Phase 2 Program na naglalayong mabawasan ang kahirapan sa mga komunidad ng mga maliliit na mga isda sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga oportunidad sa kabuhayan at pagpapaunlad ng community-based fishery enterprise. Sa pamamagitan ng programa, inaasahang mapapalakas ang produksyon ng isda, makatutulong sa seguridad sa pagkain at makapagbibigay ng karagdagang kita sa mga benepisyaryong mangisda sa Pugo, La Union at iba pang target na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Cavile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Ago.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat na Albert Cavile ng Radyo Pilipinas, Ago, sa Mandala. Mula dyan, dahil ako naman tayo na Batanes, ano ho? Batanes, talaga nakaharap na sa Pasipiko yan. Mga kampiyon sa anang ani at alagang hayop sa 243rd Batanes Day Pinaka Contest 2026, kilalanin natin. Aminuhin natin ang kumpletong detalye ng mga balitang yan. Nakatutok naman si Mayor Gasely Guzman. Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas. Report.
9: Pasna ng Provincial Agriculturist Office o PAO na pinangunahan ni Provincial Agriculturist Cesar Hostaliero ang listahan ng mga lokal na magsasaka, mangis, da at tagapag-alaga ng hayop na nagwagi sa taunang pinaka-contest 2026. Tampok sa Patimbalaka ang pinakamalaki, pinakamabibigat at pinakamagagandang ani at talagang hayop sa buong lalawigan. Kabahagi ito ng naging 243rd Batanas Founding Anniversary at ng pagkilala sa sektor ng agrikultura na siyang pangunahing hanap buhay ng mga Ibatan. Nanguna ang mga bayan ng Mahataw, Itbayat at Uyugan sa pagkuha ng mga unang pwesto sa iba't ibang kategorya. Sa crop and fishery category, sweet potato o kamote na sungkit ni JV Cobaria ng Uyugan ang unang pwesto. Ang yam ube, iniuwi ni Anita Gonzalez ng Ivana ang panalo. Sa garlic o bawang, nakuha ni Yolanda Garcia ng Itbayat ang unang pwesto. Onion bread sibuyas, nagwagi sa produktong ito si Violeta Kabugaw ng Uyugan. Squash o kalabasa, nanalo rito si Virgilio Fajelga ng Mahataw. Pineapple o pinya, nakamit ni Riveriano Labrador ng Itbayat ang unang pwesto. Sa papaya naman, matapos mag third place sa kamote, nakuha naman ni Perseveranda Aguas ng Mahataw ang unang pwesto. Arayu, sa produktong ito nanalo si John Ace Legaspi ng Mahataw. Pagdating naman sa livestock category, ang bull o toro pinakamagandang baka ang alaga ni Joseph Raterta ng Mahataw. Sa inahing baboy, nakuha ni Vicente Gulaga ng Basco ang unang pwesto. Sa lalaking kambing, iniuwi ni Joseph Calma ng Basco ang unang parangal. Pinuri ng pamahalaang panlalawigan ng lahat ng mga nakiisa at nagogi dahil sa kanilang patuloy na pagpupursigi na itaas ang kalidad ng produksyon ng pagkain sa buong probinsya. Mula Batanes, Bea Gazeri Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, Betty Guzman ng Batanes, and congrats na lamang sa mga bawa po natin dyan sa Batanes. Ano ho? At lahat ng Rio, lahat ng probinsya, ganyan, magganyan ang klase ng mga aktibidad at mga pagtutok po naman para mapataas natin yung kalidad ating mga agricultural products po naman. Samantala, magsasakit mga isla po naman sa Sambuanga. Tuloy na nakikinabang sa servisyo karaman ng lokal na pamahalaan. Itali naman dyan si Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Sambuanga.
8: Radyo Pilipinas, report.
10: Patuloy na nakikinabang ang mga magsasaka, mangisda at mga residente na nasa malalayong komunidad sa pamagitan ng Farmers and Fisherfolk Servicio Caravan ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga. Pinamunuan ng City Agriculturist Office sa pakikiisa ng iba't ibang tanggapan ng pamahalang lokal ang nasabing aktibidad sa Linduman Elementary School, Barangay Vitali. Kabilang sa mga serbisyong inihandog ang pamamahagi ng binhi ng mga gulay at prutas, serbisyong veterinaryo, libreng medikal na konsultasyon, pamimigay ng food packs sa mga pamilya at iba pa. Nakiisa rin ang PESDA at ang Topic Employment Service Office o PESO sa pagbibigay ng employment at skills training para sa mga residente. Ang Farmers and Fisherfolk Servicio Caravan ay bahagi ng mga pagsisikap ng pamahalang lokal upang ilapit at gawing madali sa mga fishing at farming communities ang access sa mga servisyo ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Justin Bulanon. Salamat sa mga nakatutok dyan sa Sambuanga. Ho, Chabacano, yan, mga kasinaloy. Kwando. Pangbalitang, mahalagang balitang kaganapan ngayong madaling araw. Yung Bulkang Mayon, bago tayo mag-break, ano ho? Kung Bulkang Mayon, mahigpit mong pinapantayan ng Feebox. Ano, yung activity po niyan. Ito po naman sa patuloy na pagpapakita ng mga senyalis na pag-aalburuto na may kinababa trip mo. May mga ulit pong namumuro, sinasabing itaas ito sa alert level 4. Naku naman. Kung magpapatuloy po yung mga naitatalang volcanic earthquakes at napag-alsa pa rin po ng vulkan. Ang vulkan Kanlaon, ganun din ho. Tuloy din pong binabantayan ang pagbuga ng apot at supre nito. Ito na ngayon tagulan kung saan delikado, bantaho ng lahar, flow of putik mula po sa vulkan dahil po naman sa habagat. Nampong lindol na naganap po sa Davao Occidental kanina, 4.3 na lindol. Bandang alauna, uno ng madaling araw kanina po yan, ho. Ayon po sa P-Box, may tuturing na aftershocks na malakas sa 7.8 na lindol ang tumama sa parehong riyon nung nakalipad na karang buwan. Walang inaasahang pinsala, ngunit pinag-iingit po naman ang presidente na posibleng mahihinang matitira pang mga matitinding mga pagyinig po naman. Maingat tayo, ho, sa mga nakukuryente, ano, dito sa Quezon City. Armado yung pagkasawihon ng tatlong magkakapatid sa barangay Pinyahan. Matapos yung silang makuryente, sila po na kailangan inuupahan ang apartment. Ito ang investigasyon, ang grounded, ang circuit breaker na nakakonekta sa aircon ng gusali. Chine-check mabuti ng mga yan. May bahay sa mga may-ari, ano, sa mga kinaukulan. Double-check. Kung kuryente ngayon, babalik mo kami, sandali lang.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Anong buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang mayalam.

0: Sabi niyo po magtipid. Magtakala pa ka pilosopo mo.
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para, tapos bill mo.
2: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
3: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
2: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
3: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
2: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
5: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas.
6: Oras na natin, 38 minuto na kapit bayan makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Shout out lang sa mga sukiyaki natin dyan sa may party ho ng Laguna. Santa Cruz, Laguna, ang Oy Beltran family. Ganun din, good morning din kay Ganghan Yuji. Ganun din sa mga Batang Pio. Sa Iris Boys, ganun din. Engineer na Fredo Cusin. Ganun din naman kay sa mga Batang Pio. Sa NEI 79 Batch, good morning din po. For Solomon, good morning din. Ay, na paring Sergio Mataro, namimiss na kita ha. Mga magsasaka naman, mga stakeholders ng Abaca ng Northern Mindanao, nagtipon daw para palakasin. Ito siya ng Abaca. Ay, alamin natin ang detalye. Alamin natin mula naman kay Coco Medina, Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Inaunahan ng Philippine Fiber Industry Development Authority or PhilFIDA sa pamamagitan ng kanilang regional office dito sa Cagayan de Oro sa panguna ni OIC Regional Director Engineer Eugene N. Galila ang Fiscal Year 2026 Abaca Industry Stakeholders Forum na ginanap sa Harbolite Hotel dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. Ang pagtitipon ay dinaluhan ng 40 mga representante mula sa asosasyon ng mga magsasaka, lokal na pamahalaan, mga nagpuposisyo ng hibla ng abaka, mga abaka trader, classifiers at mga kawanin ng PhilFIDA sa Northern Mindanao. Layunin ang nasabing pagtitipon na mapalakas pa ang kolaborasyon ng mga nasa industriya ng abaka at mapaunlad ang kalidad ng mga hibla ng abaka, mapaunlad ang produksyon, kakayahang makipagsabayan sa merkado at sumunod sa mga regulasyon na itinakda ng PhilFIDA. Nagpaabot naman ng pasalamat ang PhilFIDA sa lahat na dumalo sa pagtitipon at sa kanilang patuloy na pagsuporta sa industriya ng abaka dito sa Northern Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, Kukoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
9: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Maraming salamat, Kukoy Medina ng Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro. Good morning na sa katutok dyan kay Vice President Del Aceron, Delio Aceron, ang PhilHealth. Marigo, kamusta ka na? Long time no hear, long time no see. Ito ko na magkakasama pa tayo ng tatay mo. Ito, abogado, pinakamatagal na piskal doon sa Quezon City. Pinagpahinga na po ni Lord. Ayan. Okay, oras natin. Meron tayong 20 minutes na lamang. Bago sumapit po, ikanin po na magagalaw-galaw para hindi pumanaw. Pakiusap lang. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada.
9: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Ngayon, galawin ho natin ang tanggapan ng Bureau of Soils and Water Management po ng Department of Agriculture. Sa Tagalog, at tawag ko dyan, kawanihan po ng pamamahala sa lupa at tubig. Ano ho? Sa ilalim po ng ahensya na pamahala po ng Department of Agriculture. Ang layon po niya, siguraduhin maging mataba, lupa at sapat ang tubig ng mga sakahan. Para siyempre magkaroon po ng sapat na pagkain ng ating bansa. Napango na yung tungkulin po ng BSMWM. Nandiyan po yung soil testing, yung mga pagsusuri, water management, soil conservation, paggawa ng maps. Pag-usapan natin mga bagong teknolohiya. Okay. Ang Maribel Halalo na ating makakausap this morning po ang Chief Laboratory Services Division, Bureau of Soils and Water Management, Department of Agriculture. Ma'am Maribel Halalon, magandang umaga po. Welcome po sa Radyo Pilipinas. Usapang Agrikultura, si Kahiro, ma'am. Kamusta ka na po?
10: Good morning po, Kahiro, at sa lahat po ng ating mga tagapakinig.
6: Oh, kamusta ang lagay ng panahon mo sa kinilalagyan mo ngayon? Maulan ba sa lugar mo ngayon?
10: Kahiro, hindi po.
6: Yan, ayan. Ma'am, usapan ho natin, napapanon itong usapin na ito sapagkat sabi nga, yung kalidad ho ng lupa dito sa atin, yung mga agricultural land ho natin, bagamat nababawasan, nagiging subdivision na iba, nagiging recreation center ng iba, may mga natitira bang dapat ito talagang alagaan eh. Napaka-importante ng mapping dito. Ma-establish natin kung ano yung pwede nating masave, ano ho, lalo na para mapatipid ho natin yung gastusin natin mga magsasaka at masiguro natin yung food security naman ng ating bansa. Kamusta po ba? Ano po ba? Sa inyo na ho manggaling. Ano po ba yung tinatawag na fertilizer map? Anong dapat namin yung pagkaunawa po ng simpleng mamamayan?
10: Okay, so ang DABSWM Fert Map po is a public platform that's easy access to soil analysis data gathered from different soil laboratories. So, nanggagaling po ito sa BSWM Soil Laboratory, sa ating pong mobile soil laboratory, at higit po sa, at sa ating pong mga regional soil laboratory. So, ito pong mga data po na ito is accessible na po ito sa ating mga stakeholders, sa ating mga farmers, and inilagay po natin siya sa mapa kung saan makikita po nila kung ano po ang status ng kanilang soil fertility o nutrient ng bawat lugar na specific location nila kung saan po using this platform, ito pong ating DABSWM Fert Map, is ma-access po nila at magkakaroon po sila ng site-specific fertilizer recommendation. So ang site-specific recommendation po is alam naman natin na napakahalaga. At ito po ay nakabase sa ating 4R principle. So ito po yung right kind of fertilizer, right amount, right timing, and yung right location po or right placement. Yeah. So hindi lamang po yung ating mga magsasaka ang ang mabebenepisyuhan itong ating Fert Map, but rather po yung ating pong mga researcher, mga student, kung saan madali na po nilang ma-access ang soil data nationwide. And also, makakatulong din po ito sa ating mga policy makers kung saan madali po nilang malalaman kung saan mababa ang soil pH o yung acidical lupa, kung saan mababa po yung ating pong organic fertilizer para po dun sa mga intervention nila na gustong ilagay is tama po at science-based po yung kanilang magiging decision.
6: Okay. Itong fertilizer map na ito, sakop ba nito yung kabuuang agricultural land ng Pilipinas na nasa 9.67 na milyong hektarya? Kumakatawan po sa humigit kumulang na 42.67% ng kabuuang sukat ng lupa ng ating bansa. Yan po ba'y sakop niya lahat?
10: Ang ating pong PERTMA po kasi is soil data na nanggagaling sa lahat ng soil laboratory. So meaning po, nationwide po ito. So ang soil data po natin actually po is nanggagaling po sa lahat. So sakop po ang buong Pilipinas.
6: O saan sakop na yan? Monitor din ho ba ninyo at quantified ba yung mga lupa naman na dating farmland pagkatapos naging commercial land na, naging subdivision na, yung bang gano'n, nakukuha ninyo yung mga nawawala?
10: May monitoring naman po ang amin pong Bureau of Soil and Water Management kung saan coordinated po sila sa ating mga LGUs. So meron po kaming division kung saan in charge po sa monitoring po nitong ating mga agricultural land.
6: At po ipasok itong fertilizer map na apps na yan. Ibig sabihin, yung pinaka base po sa pinakahuling census po PSA, ang region po ng BARM, yung Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at yung Bicol Region, sila yung may pinakamalaking kabuang sukat po ng mga lupang pang-agrikultura sa bansa eh. Ibig pong sabihin, yung mga lugar na yan, meron ito.
10: Yes po, kasi meron po tayong soil laboratory sa ating pong rehiyon ng BARM. Meron din po tayo diyang mobile soil laboratory. Ganon din po sa rehiyon ng Bicol. So yung mga data po na yon is sinasubmit po yan automatically sa ating pong Bureau of Soil and Water Management. Inilalagay po natin sa database and pinaprocess po natin yon para maging soil information po na makakatulong pabalik po sa kanila. So yung pong ating soil data is magagamit po ng lahat.
6: O, yung bawat probinsya, bawat rehiyon na may kanya-kanya pong ikang ay pinagmamalaking mga produkto. Essential, wala naman tayong sakahan dito, puro commercial, urban. Kagaya ng car, yung cabbage, patatas, bagu beans, mga strawberries and carrots, sa Ilocos Region, yung palay, tabako, mais, kamatis, bawang. Yung mga lugar na yan, lahat po yan pasok doon. Alam nila yung mga dapat gawin.
10: Yes po, actually po, ang ating pong PERT map is, as of today po, is 75 crops po actually ang nakapasok po doon. So yung 75 crops po na yon, yung po lahat ay meron pong advice ng fertilizer site-specific fertilizer recommendation. And ang maganda po nito, since site-specific, i-check lang po nila yung kung ano yung level ng nutrient sa kanilang lugar. And pwede na po silang mamili kung ano po yung gusto nilang itanim and bibigyan po sila ng advice ng fertilizer recommendation. So doon din po sa ating PERT map is makikita rin po natin yung soil pH preference ng ating mga crops and magbibigay po ito ng advice kung ano pong klase fertilizer and kung kailangan po nilang mag-apply ng lime.
6: Maribel, sabi po ng isang text at nakatutok sa atin, paano daw ito nakakatulong sa isang magsasaka? Yung PERT map na yan, maliban doon sa iwas abono, tipid sa gasos, meron pa daw pa ba kayong pwedeng idagdag? Ano ba yung pakinabang ng magsasaka talaga riyan?
10: Opo. So, una nga po, yung ating pong site-specific recommendation. So, pangalawa po kasi yung mga intervention po ng Department of Agriculture, magiging specific na po siya. So, through policy po, makikita po dito ng ating mga policy makers kung ano po ang dapat gawin nila sa mga specific na lugar.
6: Okay. Sabi niya pa, paano kami makakakuha ng fertilizer map dito sa aming probinsya? O kaya naman yung soil testing kit na yan, paano daw sila makaka-avail niyan?
10: So, ang soil testing kit po actually is pwede lang po silang makipag-coordinate sa amin and then i-coordinate po namin doon sa kanilang kung saan lugar sila. Kasi may mga regional soil laboratory po tayo kung saan makakapagbigay po sa kanila ng tulong agad. So yun po naman fertility map. So punta lamang po sila sa aming pong website and kung saan po ay makakapag-download na po sila ng soil fertility map. And ito din pong ating BSWM PERT map. So punta lamang din po sila sa BSWM website. So click lang po nila yung icon kung saan lalabas na po ang ating pong mapa and yung kung ano po yung location na gusto nila is makikita na po doon. So for example, gusto po nilang tingnan yung level ng nutrient sa Nueva Ecija, sa Bulacan, or sa Pampanga. So kiklik lang po nila yung province and then mamili lamang po sila ng kanilang munisipyo and mamili lang din po ng barangay and kung ano po yung laboratory analysis na available doon sa specific na lugar na yon is makikita na po nila. So actually po, na specifically po sa mga estudyante, so na lagi pong nagre-request na soil data para po sa kanilang research. So ngayon po, pupunta lamang po sila sa website namin and makukuha na po nila yung information na gusto nila.
6: Dahil dyan sa PERT map na yan na Ma'am Maribel, siguro mas malaking tulong ito sa gobyerno, lalo na sa DA, para malaman ho natin kung saan sa mga bayan dapat mabigyan talaga ng libreng abono.
10: Yes po, actually po makikita na po dito ang atin pong status. So however po kasi ito ay bago pa and atin po mga mobile soil laboratory ay bago din. So still collecting po kami ng data. So yung sinasubmit po natin is pinapasok po dyan. And of course, siyempre po darating yung panahon na masisiksik na po natin ang data. Ito pong ating PERT map.
6: Dahil po dyan, yung tinatawag na precision agriculture ay talagang hindi abot kamay na natin yan.
10: Yes po. So, kumbaga, dahil po kumbaga available na po yung resources natin. So, available na yung ating mga soil laboratory, available na po yung ating mobile soil laboratory, and currently po, we are mag-establish pa rin po ang BSWM ng Provincial Soil Laboratory. So, yung pong mga resources na yan is makatutulong po upang patuloy po tayo makapaglingkod at makapagbigay po ng tamang pataba sa recommendation.
6: Sige po, baka meron pa po kayong dagdag ang gustong sabihin at ipaabot sa mga nakikinig ko sa atin, lalo na yung mga magsasakang nasa kaduluduluhan ang bansa at malalayong lugar. Nasa inyo, Maribel, ang pagkakataon.
10: So, salamat po ka, Hiro. So, on behalf po ng Bureau of Soil and Water Management, ng aming pong current management and ang dati po namin director na si Ma'am Gina Nilo. So, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa pagbibigay niyo po ng panahon ng opportunity na ito para maipabatid po natin sa ating mga kababayan, sa ating po mga kababayan magsasaka, sa mga estudyante, sa ating po mga policy maker na meron na po ang BSWM na PERT map kung saan ang information po ay available. So sana po is gamitin nila ito para po ang ating fertilizer recommendation ay hindi tsamba, and also malaking tulong po ito sa ating gumagawa ng batas and sa mga gumagawa ng proyekto sa atin pong DA, sa atin pong mga LGU, na makatutulong po ito sa pagdidesisyon nila ng tama.
6: Oh, pampaabot na lamang po ang pangungumusan na pagbate sa pamunuan po, bagong pamunuan po ng Bureau of Soil, kay madami, dating deputy ninyo. Pabot na rin ang pagbate kay Director Gina Pinilo na naging pangunahing pandangal pa. Speaker siya sa, dyan sa may Isabela Campus, sa may Rojas. Kalipas, yes, nakita ko, nag-post. Dalaman po pangangamusat na marami pong salamat muli.
10: So maraming salamat din po and muli po is magandang umaga po sa ating lahat.
6: Salamat si Madam Maribel Halalon, ang hebe po at simula ng Laboratory Services Division, Bureau of Soils and Water Management ng Department of Agriculture, atin pong nakaugnayan. Thank you, ma'am. Salamat po, mabuhay ka.
11: Usapang Agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Is yung precision agriculture nandiyan na ano, panahon po yan, kailangan natin. Nakalimutan kong itanong pala kasi kanya, Chris, ano, mga PERT maps na yan, available ba yan for a certain period? Bawa, good for 10 years ba na dapat ito pwedeng gawin? O every 3 years na dapat nag-check? Kasi pabago-bago ho yung lupa natin eh. Gawa ng temperatura, gawa ho ng klima, gawa ho ng bagyo na beyond our control. Yung mga fortuitous event na tinatawag. Ho, nagpapabago ho yan whether we like it or not. Ha? Na nakalimutan ko lang itanong. Siguro, talagang dapat siguro every 3 years, no? Every 3 years siguro dapat talagang magkaroon ng pag-check at bine-verify ulit yung mga tamang impormasyon, yung latest. Siguro pwede pang kalahatang na 10 taon kasi maraming pwedeng maganap sa 10 taon eh. Di ba? May mga soil erosion yan. O pagkasira ng lupa, iba naging subdivision na. Yung iba yung naging recreational area na. Di ba? Ganun eh. At dapat po talaga, siguro every 3 years talaga nababantayan ho yan. Ano ho? Ay naku, maraming salamat. Ano ho? Tante, sa mga panahong ganito na talaga namang hindi natin alam yung klima ng panahon kung paano ito bibigwas. Mantakin mo ha, mantakin nyo. May bagyo pumasok sa atin. Ah, pumasok ha. Naglandfall. Naman namatay. Ito, Sinday. Hindi naglandfall. Sinday din, hindi nagpakita sa Senado. Sa labas lang, hindi sa hearing. Ano rin, pero 18 ang namatay ho. Kapag yung si Inday na hindi ho naglandfall. Inyo, ganyan ho ang klase ng klima ng panahon meron tayo ngayon. active pa nga tayo sa ibang bansa, mas nakakatakot ang picture, yung mga larawan eh. Diba? Wala na kaming oras, ano, meron na akong editorial ngayon about dito sa nakalipas na bagyo. Siguro bukas na lang. Kala nila, John Marino Pariol, Amin Balcone, Adel Villamol, sila Mike Bukiron. Paparin po natin sila Nida Soriano, Susan Barmeda, Gemma Trocamora. Ipo sila Sam Reyes, Marshall Malimban, Julius Sungab, Camilo Mali, Rona Esperanza. Alam pa rin nila Julius Gonzalez, Christopher Tirambolo. Yung mga nakasama natin, Luzon, Visayas, Mindanao, Radyo Pilipinas. Sa DWCI, sa may PD Gilong Sao, DWCJ po naman sa may parte. Ang Cagayan, thank you, thank you, thank you. Then sa 104.3, the Capital FM. M na tayo ngayon. Hero, ilustre, obligado, nag-iiwan. Namang bagay na matindat tama, hindi mo ginawa. Itinuturing na kasalanan laban sa'yo. At magsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang, ho. Yan po ay isang paraiso. San pa? Kung tayo masabasan, iniwala sa fake news, wag ko tayo magpalinlang.
12: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanian. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
13: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula butid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
0: Radyo Pilipinas!
10: Radyo! Publiko!

0: ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.

0: Bureau of Investigation, inaasang magpapainit sa ikalawang linggo ng impeachment trial.
1: Headlines.
0: Sa ating balitang sports, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pangunguna ng homecoming reception para kay Alex Ayala sa Malacanang.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po ay araw na Lunes, July 13, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyong pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Umabot na sa 18 kataong nasawi mula sa mga epekto ng bagyong Inday at ng pinalakas na habagat. Ayon sa Office of Civil Defense, 10 kataong nasawi sa Malapatan, Sarangani, 6 sa Calanogas, Lanao del Sur at 2 sa Bukidnon. Karamihan sa mga ito ay nasawi dahil sa pagkalunod at pagguho ng lupa. 12 iba pang nawawala. Abot naman sa 562,000 individual ang naapektuhan ng kalamidad.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, nagbabala ang Weather Bureau PAGASA na patuloy na uulan sa ilang bahagi ng bansa dahil sa pinalakas na habagat. Mararamdaman ang kalat-kalat na pagulan at pagkulog bagkidlat sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Western Visayas, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon at Palawan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Department of Social Welfare and Development nakapaghatid na ng halos 40 million pesos na halaga ng tulong sa mga apektado ng habagat at bagyong Inday. Narito ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Patuloy na pinalalawak ng Department of Social Welfare and Development ang relief operations nito sa mga lugar na naapektuhan ng mga pag-ulan at bahang dulot ng habagat at ng bagyong Inday. Sa pinakahuling tala ng DSWD, aabot na sa kabuang 39.7 milyon piso ang halaga ng ayudang naihatid sa mga apektadong lokal na pamahalaan sa 12 rehiyon sa bansa. Karamihan sa mga ito ay mga family food packs, non-food items at hot meals na mula sa DSWD Mobile Kitchen. Kabilang sa hinatira na ng tulong ang barangay sa Kihan, Malapatan sa Sarangani na ginamitan ng cable trolley para madala ang mga food packs, sleeping kits, hygiene kits at modular tents sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha. Samantala, sa Iloilo City, namahagi na rin ang DSWD ng mga ready-to-eat at hygiene kits sa mga residenteng naapektuhan naman ng bagyong Inday. Kaugnay nito ay umabot na sa 146,000 ang bilang ng mga pamilyang apektado ng kalamidad, kung saan nasa 5,000 pamilya ang nananatili sa mga evacuation center. Tiniyak naman ng DSWD na nakahanda pa rin ang mahigit 5 bilyong pondo nito na relief resources para agad nakapagbigay ng karagdagang tulong sa mga lokal na pamahalang mangangailangan ng augmentation. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Walang klase o face-to-face classes sa lahat ng antas sa ilang lugar sa bansa ngayong araw. Dahil sa masamang panahon, ito ay ang Infanta at Pusurubyo sa Pangasinan, Bataan, Kalumpit at Norsagaray sa Bulacan, Cainta, Rizal, Masinloc at Subic sa Zambales, Dagupan City, Bugalyon, Makatarem at Suwal sa Pangasinan, Balagtas, Bukawe, Bulacan, Bustos, Giginto, Hagonoy, Malolo City, Marilao, Maykawayan City, Obando, Pandi, Bombong, Plaridel, Pulilan, City of San Jose del Monte at San Miguel sa Bulacan, Masantol at Sasmuan sa Pampanga, Taytay, Rizal, Oton, Leon, Tubungan, Maasin, Haniway, New Lucena at Kabatuan sa Iloilo at Calanogas sa Lanao del Sur.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muling ginit ng Pilipinas at 13 iba pang bansa ang kanilang suporta sa 2016 South China Sea Arbitral Award kaugnay ng paggunita ng 10th anibersaryo nito. Sa isang joint statement, sinabi ng mga bansa na nananatiling pinal at may bisa at legal ang umiiral na at naging desisyon ng Arbitral Tribunal sa ilalim ng United Nations Convention

0: On the law of the CEO UNCLOS, muli rin nilang binigyan din na walang legal na batayan ang malawak na pag-angkin ng China sa South China Sea batay sa tinatawag nitong historic rights. Ginit din ng 13 bansa ang kahalagahan ng kalayaan sa paglalayag at paglipad, gayon din ang mapayapang pagresolba sa mga sigalot alinsunod sa international law.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tinutulan din ang mga lumagda ang anumang paggamit ng puwersa, pamimilit at pananakot sa rehiyon, kabilang ang pangaharas sa mga lehitimong operasyon ng isang estado. Lumagda sa naturang pahayag ang Pilipinas, Australia, Canada, Estonia, Germany, Italy, Japan, Latvia, Lithuania, New Zealand, Romania, Slovenia, United Kingdom at United States. Dito muli rin nilang tiniyak ang kanilang suporta sa isang malaya, bukas, mapayapa at nakabatay sa batas na Indo-Pacific at sa pagpapanatili ng South China Sea bilang dagat ng kapayapaan, katatagan, kooperasyon at kaunlaran.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pilipinas, marami nang napagtagumpayan sa isang dekada ng pagkapanalo nito kontra China sa usapin ng West Philippine Sea. Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Obyanso, si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na napagtagumpayan ng Pilipinas na nakalipas na isang dekada mula na may panalo ang kaso laban sa China sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands noong 2016. Ito ang tinura na kalihin ng bisitahin nito kahapon ng mga residente ng Pag-asa Island na bahagi ng Kalayaan Island Group kasabay ng unang dekada ng makasaysayang arbitral ruling pabor sa Pilipinas. Dito, nabahagi ang kalihim ng mumunting handog para sa mga residente ng Kalayaan kasabay na rin ang okasyon. Sa panayam kay Teodoro, sinabi nito na puspusan ang ginagawang hakbang ng pamahalaan upang ibigay ang pangangailangan ng mga taga-isla. Pangarap anya nila sa pamahalaan na lumago ang populasyon ng mga taga-Pag-asa, gayon din ang iba pang features nito para na rin sa maalwal na pamumuhay nila roon. Bagamat marami na naging tagumpay mula nang may panalo ng Pilipinas, ang reklamo nito kontra China sa arbitration, 10 taon na nakalilipas, dapat magdoble kayo ng mga Pilipino dahil sa mabilis na mga hakbang ng kabila para sakupin tayo.
3: For the first 10 years, from where we started, where we are now, marami na nangyari. Makikita naman natin, di lang sa ganang militar, hindi sa awareness, sa edukasyon. However, for the next 10 years, may tutulong tayo. Kasi mas mabilis gusto makita ang ating tool sa ating teritoryo at sa sovereign rights na.
2: Ang tinig ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. para sa Bago Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muling giniit ng Armed Forces of the Philippines ang matatag na paninindigan ng bansa sa West Philippine Sea. Sa sinagawang National Peace Walk, binigyan din ng AFP na hindi dapat ipagkamali ang hangarin ng Pilipinas para sa kapayapaan bilang tanda ng kahinaan. Sa isang pahayag, sinabi ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na hindi lamang para sa mga Pilipino ang mensahe ng pagkakaisa sa naturang pagdiriwang. Anya, paalala rin dito sa mga dayuhang patuloy na umaangkin sa teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea. Idiniin pa ni Browner na patuloy na sinusulong ng Pilipinas ang mapayapang paglutas sa sigalot sa pamamagitan ng international na batas. Ngunit sinabi niya na hindi ito nangangahulugang sinasaysan tabi ng bansa ang pagtatanggol sa soberanya nito. Kasamay ng paggurinta sa ika-10 anibersaryo ng Arbitral Award, tiniyak ng AFP ang patuloy nitong pagbibigay proteksyon sa teritoryo at maritime rights ng Pilipinas. Ito'y habang sinusulong ang kapayapaan batay sa batas sa tanga pagtatanggol sa pambansang soberanya. Matatandaan noong Hulyo 12 taong 2016, nagpa siyang Permanent Court of Arbitration sa The Hague na walang legal na batayan ang malawak na 9-dash line ng China sa South China Sea sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ayon sa nilathala ng facts.gov.ph, lilinaw ng arbitral ruling ang mga karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Makalipas ang isang dekada, nananatiling pinal at may bisa ang naturang desisyon batay sa mga provisyon ng UNCLOS. Patuloy itong nagsisilbing mahalagang batayan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan at soberanya sa karagatan. Kasabay ng paggunita, muling giniit ang paninindigan ng katotohanan at batas internasyonal ang sandigan ng bansa sa usapin ng West Philippine Sea.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inihayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi dapat baliwalain ng Pilipinas ang sinasabi ng China hinggil sa batalya sa Taiwan. Anya, bahagi ito ng strategic signaling ng China. Tinukoy ni Teodoro ang pahayag ng isang Chinese academic na nagsabing dating bahagi ng Taiwan ang Batanes. Anya, maaring magkaroon ito ng epekto kahit hindi ito opisyal na posisyon ng China. Binigyan din ang kalihim na kailangang bantayan ang anumang pagpasok sa teritorial na karagatan at exclusive economic zone ng bansa sa paligid ng Batanes. Narawagan din si Secretary Teodoro sa publiko na maging mapagmadyag hindi lamang sa mga naratibo ng China, kundi maging sa mga aktibidad ng mga dayuhang ahente na maaaring makasama sa pambansa o makasama sa pambansang interes. Gitman opisyal, patuloy ang paghahanda ng pamahalaan upang mapangalagaan ang buong maritime domain ng bansa, kabilang ang West Philippine Sea, Pacific Seaboard at Philippine Rise.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 15 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
5: Kaalamang ASEAN.
4: Alam niyo ba na ang Cambodia ay sikat sa kakaibang street food na aping o fried tarantula? Sinasabing nagsimula ang pagkain ito nang magkaroon ng taggutom noong 1970s. Ngayon, itinuturing na itong delicacy na mayaman sa protina na ayon sa marami ay lasang manok o alimango. Gusto niyo bang tikman? Dahil sa pagiging bahagi natin ng ASEAN, mas pinadali na ang travel nating mga Pinoy para i-explore ang ganitong mga kakaibang adventure. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Testimonya ng Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte at Hepe ng National Bureau of Investigation, inaasahang magpapainit sa ikalawang linggo ng impeachment trial. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Inaasahang mas magiging mainit ang ikalawang linggo ng Senate impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Nakatakdang sumalang sa witness stand ngayong Lunes si NBI Director Jeremy Lotto at sa Martes si Attorney Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ng Office of the Vice President. Una nang hiningi ng prosecution sa Senate Impeachment Court na isabina si Lopez upang patatagin ang ebidensya. Sa Article 4 ng Articles of Impeachment, ito ay ang grave threat at sedition. Inihayag ni House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na ilalahad ngayong Lunes ni Attorney Jeremy Lotok na kasalukuyang NBI Regional Director ng BARM ang naging aktwal na natuklasan ng ahensya ukol sa mga umunoy banta sa buhay ng Pangulo. Samantala, ayon naman kay San Juan City Representative Isabel Maria Zamora, na handa ang prosecution panel na magharap ng hindi bababa sa dalawang saksi sa loob ng isang araw ng pagdinig. Layunin nitong pabilisin ang proseso matapos tansyahin ni Senate President Sherwin Gatchalian na maaaring tumagal ng 7 to 8 buwan ang buong paglilitis. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Giniit ng House Prosecution Panel na higit pa sa karaniwang pagbabanta ang pahayag ni Vice President Sara Duterte noong November 23, 2024. Ayon kay House Prosecution Spokesperson at Lanao del Sur Representative Z. Alonto Adyong, sinabi mismo ng Vice Presidente na mayroon siyang inatasang tao upang isagawang pagpatay kung may mangyari sa kanya. Anya, hindi na ito maituturing na simpleng bugso ng damdamin. Dahil may binanggit umanong kasunduan sa pagitan ng Vice Presidente at ng umano'y inupahang tao. Kaugnay nito, kabilang ang naturang pahayag sa mga isyong tinatalakay sa impeachment case laban kay Vice President Duterte, patuloy namang iniharap ng House Prosecution Panel ang mga ebidensya at testimonya bilang bahagi ng paglilitis sa Senado.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag umiling sa House Prosecution Panel na i-reschedule ang kanyang pag-arap sa Senado kaugnay ng impeachment hearing kay Vice President Sara Duterte. Yan pong balitang atid ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Humingi ng request si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag sa House Prosecution Panel na i-reschedule muna ang kanyang pag-testify sa Senado kaugnay ng impeachment hearing kay Vice President Sara Duterte. Ayon nga kay NBA Director Melvin Matibag na ito'y dahil sa kanyang official trip upang dumalo sa Federal Bureau of Investigation's Regional Summit on Scam Center Compounds and Transnational Organized Crime sa Bangkok, Thailand. Dagdag pa niya na kahit na namang oras pagkatapos ng kanyang official trip ay nakahanda itong humarap sa Senado at handa itong makipag-cooperate sa itatakbo ng hearing. Inaasahan namang matatapos ang kanyang official representation sa darating na July 22. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Senator Ping Lacson nagbungkahi ng mga hakbang para mabawasan ang pagkaantala sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Nagmungkahi si Senator Judge Ping Lacson ng mga hakbang para mabawasan ang pagkaantala sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang ang pagpapanatiling handa at nasa Senado ng mga testigong inaasahang haharap sa loob ng isang linggo. Ayon kay Lacson, makakatulong ito para lubos na magamit ang limitadong oras ng pagdinig ng impeachment court habang ginagalang pa rin ang karapatan ng Vice Presidente sa isang mabilis na paglilitis ng hindi isinasakripisyo ang integridad ng proseso. Sinabi ni Lacson na maagang natapos ang pagdinig ng impeachment court nitong nakaraang Miyerkules dahil wala pa sa Senado ang susunod na testigo na si NBI Regional Director Jeremy Lotok. Anya, kung magpapatuloy ang kasalukuyang takbo ng paglilitis na halos isang testigo lang kada linggo, ay maaari itong umabot hanggang sa panahon ng Pasko at higit pa. Dagdag pa ng Senator Judge, bukas naman si Impeachment Court Presiding Officer Senator Cheese Escudero sa naturang mungkahi. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang rehabilitation at pagpapalawak ng Philippine Fisheries Development Authority, Navotas Fishport Complex sa Navotas City. Personal niyang sinuri ang operasyon ng fishport at ang patuloy na rehabilitasyon nito upang matiyak na nakakasabay ang mga pasilidad nito sa lumalaking pangangailangan ng sektor ng pangingisda. Isa itong mahalagang bagsakan at sentro ng bentahan ng isda sa bansa. Bahagi ang inspection ng patuloy na pagsisikap ng administrasyon na paunlarin ang mga pampublikong imprastruktura na sumusuporta sa sektor ng pangingisda at matiyak ang sapat at tuloy-tuloy na supply ng iba't ibang uring produktong dagat para sa mga mamamayan. Narito ang pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel.
10: Kitang-kita naman natin dito na medyo maganda yung facility. It's a real big upgrade though, from what it was before. Kaya unang-una, dati yung condition nito sa sobrang sama niya, yan, binabaha na, oh, binabaha. Kaya inangat ito eh. So, yun, parang yung capacity dito dati or the number of days of operation, parang nabawasan ito, let's say, from let's say one full year, nabawasan ng 25-30% dahil sa baha, high tide, tapos yung inefficiencies nito dahil this is a 50-year-old port. So ngayon, mas mabilis ang mag-unload, mas marami ma-unload, mas maraming days siyang open.
0: Si Department of Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagpasalamat naman ang mga fish trader at batilyo sa patuloy na suporta ng pamahalaan sa sektor ng pangingisda. Anila, makakatulong ang proyekto sa pagbibigay ng dekalidad at abot kayang isda sa publiko. Layunin ng rehabilitasyon na gawing mas ligtas, mas epesyente at mas matatag sa epekto ng kalamidad ang pinakamalaking fishport sa bansa sa pamamagitan ng pag-upgrade ng mga pasilidad. Narito naman ang tinig na ni Batilio Supervisor sa Nabota sa Fishport, si Victor Varela.
11: Hey, President Bongbong Marcos, salamat po sa kayo nga kasi pinalawak niyo po itong Nabota Fishport namin. Pinaganda niya. Mr. President, maraming salamat po. Pinagawa yun sa amin dito sa Nabotas Fishport. Lumaki na ho, organ namin dito, Fishport. Medyo nakaluwag-luwag po kami. Hindi katulad ng karang masigit. Medyo binabaha kami. Ngayon po, napakaganda po.
0: Ang tinig ng Batilio Supervisor sa Nabotas Fishport, si Victor Varela.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bureau of Customs, tiniyak ang mas matinding kampanya kontra smuggling, katuwang ang National Bureau of Investigation. Yan pong balitang atid ni Lawrence Tan Hoko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Nagdeklara ng mas pinaigting na kampanya laban sa smuggling ang National Bureau of Investigation at ang Bureau of Customs matapos makasamsam ng 59 na container ng mga ilegal na sigarilyong nagkakahalaga ng mahigit 3 bilyong piso. Pinangunahan ni NBI Director Melvin Matibag at BOC Commissioner Ariel Nepomuceno ang inspeksyon sa 25 container na nagkakahalaga ng halos 980 milyon pesos sa Gothong Wharf sa Mandaue City. Naharang mga kargamento batay sa impormasyong nakalap ng NBI habang nasa kustodiya rin ng pamahalaan ng iba pang nasamsam na containers. Tiniyak ni na Matibag at ni Pomuceno na paigtingin ang pagbabahagi ng intelligence information, magkatuwang na operasyon at pagsasampa ng kaso laban sa mga individual at negosyong sangkot sa ilegal na kalakalan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tan Hoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Council for the Welfare of Children o CWC binigyan linaw ang intervention para sa children in conflict with the law. Narito ang report ni Charmaine Cristobal.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Portado ng Council for the Welfare of Children ang Juvenile Justice and Welfare Act na naglalayong magsagawa ng rehabilitasyon para sa mga kabataan na nasasangkot sa krimen. Sa panayam ng Radyo Magazine kay CWC Yusek Angelo Tapales, sinabi nito na drug-related sexual abuse at property crime o pagnanakaw ang nangungunang mga kaso na kinasasangkutan ng kabataan. Anya ang kahirapan, pagpapabaya ng mga magulang o guardian at pagiging out-of-school youth ang nagiging sanhi kaya nakakagawa ng krimen ng mga minor de edad. Sa puntong ito, sinabi ni Yusek Angelo Tapales, ang pangailangan ng intervensyon kabilang narito ang Bahay Pag-asa, isang pasilidad na nagbibigay ng tirahan at edukasyon para sa children in conflict with the law. Nagbigay din ng paalala ang CWC sa mga magulang na ang paglutas sa problemang ito ay dapat na nagsisimula sa loob ng tahanan. Mula Radyo Magazine, Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Binigyan din ni former Finance Secretary Margarito Gary Teves na kung sakaling may pasang proposed 7.2 trillion pesos budget ng Pilipinas para sa taong 2027, dapat magamit ito sa pinaka-urgent na pangangailangan ng bansa. Kit ni Tevez, sumarap tayo ngayon sa mataas na inflation, kaya mahalaga na masawata ang korupsyon sa kabanang bayan. Dagdag pa niya, kailangan ding tingnan ang tinatawag na quality of wages o kalidad ng pasahod. Depende sa kondisyon ng bawat rehiyon sa bansa. Sinabi rin ng dating kalihim na nararapat na magamit ang magiging budget ng pamahalaan para sa pagpapababa sa poverty o kahirapan sa ating bansa. Kabilang niya sa dapat matalinong paggamitan ng budget ng bansa ang sektor ng agrikultura, edukasyon at kalusugan.
14: Kailangan itong pera ng gobyerno, 7.2 trillion, doon pupunta sa mga importante mga project sa agrikultura kasi mahal talaga ang ating pagkain ngayon. Saka halos ng ating kinakain, in-import pa natin. Ikalawa, sa edukasyon. Lalo na sinitawag kong first 2,000 days. Yung mga bata na from conception from hanggang mga 5 or 6 years old, kailangan dagdagan natin ang suporta, lalo na sa nutrition po.
0: Samantala, sinabi rin ng dating Finance Secretary Tevez na mahalaga na mapanatili ang kredibilidad ng fiscal management ng pamahalaan para makaakit ng mga investors o mamumuhunan sa ating bansa. Gayt pa ni Tevez, kailangang mapanatili ng Pilipinas ang credit rating nito dahil sa tumataas na utang ng bansa o national debt. Paliwanag pa ng dating kalihim, maaring magkaroon ng instability ang bansa at patuloy na tumaas ang inflation rate kapag nahirapan ang Pilipinas na umutang dahil sa credit rating nito. Anya, pwedeng makaapekto ito sa pananaw ng mga mamumuhunan sa pagtatayo ng negosyo sa ating bansa.
14: Baka tumaas yung inflation rate, di ba? So, baka hindi na maibenta ko yung mga produkto ko kung yung ating mga mamamayan dyan sa Pilipinas ay mahirapan gamitin yung pera. Tsaka ang gobyerno ay makakalagay ng pera sa mga importanteng projects na makakatulong sa aking negosyo. Tsaka kailangan i-maintain talaga yan natin yung credit rating natin, lalong-lalong na sa panahon ngayon step na nasa kategorya na tayo ng upper middle income. No?
0: Si dating Finance Secretary Margarito Gary Tevez.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Muling pinaalala ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na labag sa batas ang pagpaparami o paggamit ng larawan ng mga banknote ng Pilipinas nang walang paunang paintulot mula sa ahensya. Ayon sa BSP Circular Number 829 Series of 2014, hindi maaaring mag-print, mag-photocopy, mamahagi o gumamit ng anumang larawan o kopya ng Philippine banknotes. Maging ito man ay black and white, may kulay o kombinasyon ng mga kulay kung walang otorisasyon mula sa BSP. Babala ng Bangko Sentral ang mga lalabag sa naturang patakaran ay maaaring makulong ng hindi bababan sa 10 taon. Dilinaw din ang ahensya na maaari lamang paindulutan ng reproduction ng mga banknote kung ito ay para sa layuning pang-edukasyon, pangkasaysayan o numismatics at kinakailangang sumunod sa mga tinakdang kondisyon ng circular. Nilabas ng BSP ang nasabing paalala kasunod ng pagkalat sa social media ng mga larawan ng photocopy ng mga Philippine banknotes naging talakayan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang tungkol sa paggamit ng photocopy bilang ebidensya sa korte.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Balita sa Bayong Dagat, 2 katao na sawi at 4 na iba pa sugatan sa pamamaril sa St. Clair Festival sa Toronto, Canada. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizzle Nanyong.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: 2 katao ang binawian ng buhay habang 4 ang sugatan sa ginanap na St. Clair Festival, ang pinakamalaking Latin Street Festival sa Toronto, Canada nitong Sabado. Kinumpirma ng Toronto Police na 6 ang nabaril sa insidente habang 2 armas na ang narecover sa 3 crime scenes na iniimbisigahan ngayon. Nangyari ang insidente sa gitna ng pagdagsa ng tao kung saan nagpalitan ng putok ang hindi bababa sa 2 suspect. Ayon Ayon kay Toronto Police Service Deputy Chief Frank Barredo, umabot sa 6 na natao ang tinamaan ng bala habang kasalukuyan pang hinahanap ng mga otoridad ang ilang nakataka sa suspect. 2 lalaki ang kumpirmadong nasawi, samantalang 4 na iba pa ang isinugod sa ospital matapos magtamo ng mga matitinding pinsala sa katawan ayon kay Chief Barredo. Tinayak naman ng pamunuan ng Toronto Police na kontrolado na ang sitwasyon at wala nang direktang banta sa kaligtasan ng publiko. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizzle na niyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas, Sports.
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pangungunahan ng homecoming reception sa highest-ranked Filipina sa kasaysayan ng Women's Tennis Association na si Alex Ayala sa Malacanang. Mula sa Malacanang, narito ang report ni Alvin Baltazar.
16: Bisita mamayang gabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Filipina tennis star Alex Ayala. Alas 6:30 ng gabi, inaasahan ang pagkikita sa Malacanang ng Pinay tennis superstar ni Pangulong Marcos na siyang mangunguna sa inorganisang homecoming reception sa Pinay athlete. Ang panalo laban ni Ayala kay Palos tennis superstar Iga Natalia Swatek nitong nakaraang July 4 ang tinuturing na isa sa pinakamalaking tagumpay sa karera ni Ayala, lalo't naging world number 1 sa women's singles ang taga-Poland na tennis star na kanyang tinalo. Ganun pa man, nabigo naman ang pambato ng Pilipinas sa kanilang laban ni Italian tennis player Jasmine Paolini nitong July 6 dahilan para magtapos ang kampanya ni Ayala sa Wimbledon. Una dito, ipinahayag ng Pangulo na nagsisilbing inspirasyon si Ayala, lalo na sa mga kabataan, habang ang buong sambayan ng Pilipino Anya ay nakasuporta sa kanya. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
17: She really is becoming, she's becoming a true inspiration, especially for younger people, younger Filipinos. Keep going, keep going, keep going. We are behind you.
16: Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa balitang sports pa rin, Final Four ng 2026 FIFA Men's World Cup. Pagbibidahan ng reigning champions Argentina, England, Spain at France. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
18: Matapos ang naging exciting na quarterfinals action sa FIFA Men's World Cup 2026 sa Canada, Mexico at United States, 4 na kuponan na lamang ang natitira para paglabanan ng bragging rights sa maging FIFA World Cup champion. Nasungkit ng Argentina, England, Spain at France ang semifinals o finals 4 slots buhat ng kanilang mga tagumpay sa quarterfinals, kung saan tinalo ng France ang Morocco, nanaigang Spain sa Belgium, panalong England sa Norway at ang domination ng Argentina kontra sa Switzerland. Magsisimula ang semis ng World Cup sa Miyerkules, Philippine Time, kung saan maghaharap ang Spain at France sa Arlington, Texas. Samantalang sa Webes oras sa Pilipinas, maghaharap ang reigning champions Argentina kontra England sa Atlanta, Georgia. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
20: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
21: Oh, oh, oh! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Okay, isa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay, naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit nakastanday, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag tinatagal mo, lalaki din electricity bilin mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
2: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaburan ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
3: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
2: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
3: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
2: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
23: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan natin balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Dredging operation sa daluyan ng tubig mula sa Magat Dam sinimula na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugigaraw, Cagayan. Narito ang report ni April Racho.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: April.
24: Nagsimula na ang National Irrigation Administration Magat River Integrated Irrigation System o Niña Marie sa paghuhukay sa mga naipong buhangin sa daluyan ng tubig mula sa Magat Dam. Ayon kay Engineer Edwin Viernes ng Dam and Reservoir Division, gamit ang kanilang long arm backhoe, isinasagawa ang dredging operations sa connecting channel mula Magat Dam patungong Baligatan Reservoir upang maayos na makadaloy ang tubig na magagamit sa irigasyon. Target nito ani ang nasa 219,000 cubic meters ng buhangin at hindi pa nito sakop ang main reservoir. Nabatid na halos isang linggo rin kasing tumigil ang pagpapatubig sa sakop ng Baligatan Diversion Dam na pinapatubigan ang 12,000 na hektarya ng sakahan. Ito'y makaraang umabot ng 160 meters above sea level ang water elevation ng Magat Dam. Sa ngayon ay tinigil na rin ang paggamit ng tubig para sa power generation, kaya naman nakakaipon na kahit papaano ng tubig para sa mga hindi napatubigan ng ilang araw. Ayon kay Bernes, wala rin kasing naging epekto ang bagyong Inday at ang habagat sa kalagayan ngayon ng dam. Tinitiyak naman ngayon ng Niña Marie ang pagpapatupad ng iba't ibang intervention upang maayos na mapatubigan ang nasa 95,000 hektarya nilang service delivery area. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salucon Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugegaraw.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: 12 asosasyon sa Tabog City tumanggap ng livelihood grants mula sa Department of Social Welfare and Development. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tabuk. Narito ang report ni Amelia Bumatnong.
23: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Amelia.
4: Nagkaloob ang Department of Social Welfare and Development o DSWD-CAR ng livelihood grants para sa 12 asosasyon sa lungsod ng Tabuk bilang suporta sa kanilang mga proyektong pangkabuhayan sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program o SLP. Umabot sa mahigit 318,000 hanggang sa mahigit 800,000 pesos ang ibinigay sa bawat organization beneficiary. Bukod dito, tumanggap din ng karagdagang insentibong tig 300,000 pesos ang apat na asosasyon bilang pagkilala sa matagumpay ng pagpapatakbo ng kanilang mga proyektong pangkabuhayan. Ayon kay Livelihood Program Focal Person Ada Bermillo ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO, gagamitin ng mga samahan ang natanggap na pondo sa iba't ibang negosyo tulad ng aquaponics at pagtatanim ng gulay, pagbebenta ng bigas at mga pangunahing bilihin, rural transport, talipapa, water refilling stations, tindahan at iba pa. Tinayak ni Bermillo na regular na susubaybayan ng DSWD SWAT Kalinga at CSWDO ang mga organisasyon upang matiyak ang maayos na pagpapatakbo ng kanilang mga negosyo. Matatandaan na layo na nasabing programa na matulungan ang mahihirap at mga nangangailangang Pilipino sa pamamagitan ng pagbibigay ng puhunan, pagsasanay at iba pang interventions upang magkaroon sila ng matatag at pangmatagalang kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: DSWD sa Cordillera Administrative Region nananatiling naka-alerto sa posibleng epekto ng habagat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Baguio City. Narito ang report ni Joseph Cabanas.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Joseph.
5: Patuloy na naka-alerto ang Department of Social Welfare and Development sa Cordillera sa gitna ng patuloy na epekto ng Southwest Monsoon o habagat sa ilang bahagi ng rehiyon. Ayon sa ahensya na natiling naka-duty ang Quick Response Team kasama ang mga Social Welfare and Development Officers upang makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang partner agencies para sa mabilis na pagtugon sa anumang pangangailangan ng mga apektadong residente. Sa datos ng DSWD CAR, mayroon itong mahigit 105 million pesos na halaga ng relief resources. Binubuo ito ng 87,414 family food packs, 19,900 non-food items, mahigit 10,000 na ready-to-eat food packs at 2.46 million standby fund. Tiniyak ng DSWD CAR na handa itong magbigay ng agarang ayuda at magdagdag ng relief assistance sa mga lokal na pamahalang maapektuhan ng masamang panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Groundbreaking ng Pambuhan Port sa Mercedes Camarines Norte. Sisimulan na sa Setyembre. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang report ni Jerome Toledo.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Jerome.
6: Sisimulan na ang groundbreaking ng Pambuhan Port sa bayan ng Mercedes Camarines Norte sa Setyembre 2026. Sa inilabas na papatid ni Camarines Norte Governor Ricarte Dong Padilla, masisimulan na ang konstruksyon ng Pambuhan Port Project na may inilaang budget na mahigit 2 bilyong piso. Ang nasabing port project na itatayo sa Barangay Pambuhan ay magsisilbing daungan ng mga malalaking kagamitan na gagamitin sa itatayong offshore wind project na magiging daan upang palakasin ang supply ng malinis at napapanatiling enerhiya o green energy. Kasunod nito ay nagpulong ang mga kinatawan mula sa Department of Energy, Philippine Ports Authority, Copenhagen Infrastructure Partners at iba pang katuwang na ahensya at pribadong sektor upang pag-usapan ang mga susunod na hakbang para sa maayos na implementasyon ng proyekto. Ayon kay Governor Padilla, inaasahan na lilikhaan ng maraming oportunidad sa trabaho, makahihikayat ng mga bagong pamumuhunan at magpapalakas sa lokal na ekonomiya ng Camarines Norte ang itatayong pantalan. Sinasalamin nito anya ang sama-samang layunin ng pamahalaan at ng pribadong sektor na makapaghatid ng permanenteng kaunlaran, mas matatag na seguridad sa enerhiya at mas maraming oportunidad para sa mga Camnorteño. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ika-10 anibersaryo ng 2016 Arbitral Award, aktibong pinagdiwang sa Palawan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan, narito ang report ni Lizelle Pilapil.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Lizelle.
8: Nakisang mahigit sa 2,000 mga Palawenyo sa paradang ginanap sa lungsod ng Puerto Princesa kaugnay sa pagdiriwang na 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award at 3rd taong pagdiriwang ng West Philippine Sea Victory Day nitong 12 ng Hulyo. Aktibong nakilahok dito ang mga namumuno sa probinsya kasama ang ilang mga empleyado ng pamahalaan, uniform personnel, mga mangingisda at mga kabataan. Nakibahagi rin dito ang ilang grupo mula sa akademya, civil organizations at maging ang kinatawan ng grupong Atenito Coalition upang bigyang diin na ang West Philippine Sea ay para sa mga Pilipino. Kasunod ng parada ay ginanap naman ang isang programa kaugnay ng pagdiriwang sa PGP Convention Center kung saan ay nagbigay ng mahalagang mensahe ang ilang mga personalidad upang patuloy na ipanawagan ang pagkakaisa, pagkamakabansa at ang mapayapang pag-iit ng karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Kasabay ng programang idinaw sa Puerto Princesa ay ipinagdiwang din ito sa Isla ng Pag-asa sa Bayan ng Kalayaan kung saan ay personal na nagtungo rin si National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Kaugnay nito ay nakiisa rin ang Coast Guard District Palawan sa isinagawang simultaneous blowing of horns, kaugnay pa rin ang pagunita sa 10th taong anibersaryo ng 2016 Arbitral Award na may temang tunog ng karagatan. Habang marami naman ang nakiisa sa fun run na pinangunahan naman ng Western Naval Command. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 49 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
23: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili,
11: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service
11: at Radyo
9: Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
23: Ito ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo
23: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. 14 katao na sagip ng Philippine Coast Guard matapos masiraan ang motor bangka sa baybay ng Ahuy, Iloilo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo City. Narito ang report ni Paul Tarosa.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Paul.
27: Nasagip ng Philippine Coast Guard ang 14 katao matapos masira ng sinasakyang motor bangka sa karagatan sa pagitan ng Punta Buri Island at Marbuena Island sa bayan ng Ahuy, Iloilo. Ayon sa Coast Guard Station Iloilo, bumiyahe ang motor bangka mula sa Punta Buri Island patungong barangay Mangorokoro nang makaranas ito ng malalakas na hangin at maalo na dagat. Dahil sa masamang kondisyon ng panahon, nasira ang propeller ng motor bangka kaya hindi na ito na ipagpatuloy. Matapos makatanggap ng ulat mula sa isang concerned citizen, agad na rumesponde ang deployable response team ng Coast Guard Substation Ahoy kasama ang mga tauhan ng bantay dagat upang isagawa ang rescue operation. Nakipag-ugnayan din ng Coast Guard sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Ahoy upang maghanda ng ambulansya at mga medical personnel. Ligtas ang lahat ng 14 na sakay ng motor bangka kabilang ang kapitan at tripulante at dinala sa barangay Mangorokoro kung saan isinailalim sila sa medical assessment. Muli namang pinaalalahanan ng Philippine Coast Guard ang mga operator ng motor bangka, mga isda at mga pasahero na iwasang pumalaot kapag may masamang panahon at patuloy na subaybayan ang opisyal na weather advisory ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Volta Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Department of Agrarian Reform na mahagi ng titulo ng lupang sakahan sa Negros Oriental. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito ang report ni Jessa Agua Ilanan.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Jessa.
12: Aabot sa 4,242 na mga agrarian reform beneficiaries sa lalawigan ng Negros Oriental ang nabiyayaan sa pinakahuling pamimigay ng Department of Agrarian Reform o DAR ng titulo ng lupa at ang pagpapawalang bisa ng utang sa amortization sa lupang sinasaka ng mga ARB. Isinagawa ang ceremonial turnover sa mga ito sa Dumaguete City, Negros Oriental, kung saan nagtipon ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan at mga kinatawan ng national government. Nasa 922 land titles at 2,630 certificates of condonation with release of mortgage o COCROM ang naipamigay. Mismong si Agrarian Reform Undersecretary Rowena Ninia Taduran ang nanguna sa pamimigay na siya ring kumatawan at nagparating ng mensahe ni Secretary Conrado Estrella III. Malugod na dinaluhan ni Negros Oriental Governor Manuel Chaco Sagarbaria ang mahalagang sandali para sa mga ARB sa kanilang lalawigan kung saan nagpasalamat ang gobernador sa national government sa pamamagitan ng DAR sa pagtupad sa pangakong maipamigay ang titulo ng kanilang sinasakang lupain alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nangako naman si Sagarbaria na tutumbasan ng Kapitolyo ng mga programa na magpapatuloy sa suporta sa mga magsasaka sa lalawigan lalo na sa mga ARB. Naroon din ang mga opisyal mula sa Mabinay, Amlan, Manhuyod at Santa Catalina ang mga LGU kung saan nagmula ang mga ARB na benepisyaryo ng Comprehensive Agrarian Reform Program ng gobyerno sa lalawigan ng Negros Oriental. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Agua Ilanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Kabuwang 1.85 million pesos na halaga ng cash assistance na ipamahagi na ng DSWD Region 9 sa mga benepisyaryong PWDs. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga City. Narito ang report ni Justin Bulanon.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Justin.
13: Na ipamahagi na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 9 ang 1.85 million pesos na cash assistance sa mga beneficiaryong persons with disabilities o PWD sa Zamboanga Peninsula. Nasa kabuang 422 PWDs mula sa 5 munisipalidad sa rehiyon ang nakatanggap ng tulong pinansyal sa pamagitan ng Kapibisig Laban sa Kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services o ang Kalahisid Cash for Work Program ng ahensya. Kabilang sa mga ito ang mga beneficiaryo mula sa bayan ng Ipil at Naga sa Zamboanga Sibugay, Guipos sa Zamboanga del Sur, Leonby Postigo at Godot sa Zamboanga del Norte. Nagsilbing intervensyon ang nasabing inisyatiba upang makapabigyan agarang suporta at kita para sa vulnerable sektor kapalit ng mga gawain sa komunidad na itinalaga sa kanila. Patuloy na nakipag-ugnayan ang ahensya sa mga katuwang na pamahalang lokal upang pagdibay ng deployment ng mga social protection programs sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga residente ng Calanogas, mga karatig bayan at ang pamahalaan, nagkaisa sa rescue at road clearing operations. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Marawi City. Narito ang report ni Johania Yusuf.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Johania.
14: Ipinamalas ng mga residente ng Calanogas at mga karatig na bayan ng Lanao del Sur ang diwa ng bayanihan matapos ang pagguho ng lupa sa Barangay Ninger na nagdulot ng pagkasawi at pagkawala ng ilang residente. Kagapay ng mga lokal na pamahalaan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Lanao del Sur at iba pang mga responder, sama-samang nagsagawa ng search, rescue at retrieval operation sa mga volunteers at residente upang hanapin ang mga nawawalang biktima at matulungan ang mga apektadong pamilya. Maliban rito ay nagpapatuloy rin ang paglilinis ng mga kalsadang natabunan ng lupa at bato upang masiguro na maaari ng daanan ng mga sasakyan at mapadali ang pagpasok ng mga rescue team at paghahatid ng relief assistance sa apektadong komunidad. Ayon sa pinakahuling progresibong ulat ng PDRRMO, 7 ang kumpirmadong nasawi habang 4 pa ang nananatiling nawawala bunsod ng landslide sa Barangay Ninger ng Calanogas.
15: Para sa Bagong Pilipinas, Johanny Yusof, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sumayon niyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Lunes, July 13, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
23: Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers ng makiyang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
8: Pero ito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Unprecedented Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
5: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
4: Nandiyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
5: Ang saya ng high school, saving yours in my school, di na mapapantayan.
4: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home.
5: A moment for you.
4: And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
5: Till I met you.
4: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
5: I love you more each day.
4: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
3: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Radyo Pilipinas is on Viber.
8: Viber.
7: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
9: Philippine Standard Time. 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
10: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Lunes, July 13, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po ang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
10: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
9: Monday, may pasok ko ha. Maliban sa ilang mga LGU na nagsuspend ng klase dahil sa epekto po ng habagat. Ngayong Monday morning, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Metro Manila Development Authority. O yung pong Korte Suprema, nag-decide na na lifted yung ano, na tuloy-tuloy na ika nga implementasyon ng no contact.

0: Act Apprehension Policy. Pag-usapan ho natin yan maya-maya. And later on, tayo po'y makikipag-ugnayan din sa Department of Budget and Management. Ito. O yung mga government employees, ha. Ito'y kaugnay ng mga detalye nung pong tinatawag na PBB, Performance-Based Bonus, para sa taong 2024. Yan ho, mamaya pag-uusapan natin yan with the DBM, Department of Budget and Management. And syempre, update din mula sa Office of Civil Defense, ha, mamaya sa kabuuan po ng ating paglilingkod bayan dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Attention muna sa mga motorista na dumadaan dito sa Culiat Bridge sa Quezon City. Nananatili pong sarado ang Culiat Bridge.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Ang detalye atin sa atin ni Mary Ann Bastasa. Mary.
2: Alan, sarado pa rin sa mga motorista ito ang Culiat Bridge sa kabaan ng Congressional Avenue. Pasunod nung nangyaring sunog ay nitong weekend. Maagang nakadeploy sa uhan ng QC Transport Management Department para gabayan ito. Dahil sa mapa ng mga sasakyan na patungo EDSA at patungo ng Avenue. Pinapayuhan yung mga motorista ng dagdag na oras sa katakya at din yung natutupad niya traffic rerouting. At sasakyan mula sa Mindanao at patungo EDSA, maaaring paan sa Congress Avenue, panan sa Congress Avenue.
0: Teka, Mary. Ikot konti, nagcha-choppy. Ikot lang ng konti, please. Yan, okay.
2: So, ito para sa mga na mula sa Mindanao at patungo ng EDSA sa Congress kumanan sa Oblates, kumaliwas sa Villas, kumaliwas sa Seminary Road, bago dumating EDSA. Samantala, sakyan naman mula sa EDSA, patungo ng ay maaaring dumaan sa Avenue, kumaliwas sa Gayan Street, kumaliwas sa Correjo del Street, hanggang Ilocos Street, so patungong Mindanao. Una na, kahapon at Mayor John Montes.
0: Mary, talagang nagcha-choppy, yes. Nagcha-choppy talaga. Ikot pang konti, please.
2: Oo, Alan, ito.
0: Yan. Go ahead, please. Thank you.
2: At hapon na itong si Miguel Monte sa Tulay at iniutos na agad isa structural inspection ito at matiyak yung ligtas na agad ng Tulay bago at na tiniyak din LGU na ligtas yung 28 pamilyang na so, napansamantalang nananatili ngayon sa mga evacuation center. Ayon sa lokal na mailipat na sa isang bahay, ito at enteng apektado. Mula sa Quezon City, Pagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you, Mary Ann Bastasa. Although medyo nagchachapi yung kanyang signal, Culiat Bridge po nananatiling sarado both directions, ha? Sa mga motorista.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Maya-maya sa ating pagbabalik, mga kaibigan, makakaugnay natin ang General Manager at Spokesperson ng MMDA, Metro Manila Development Authority, si Undersecretary Nicolas Torre III. Maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Pinalakas. Pinalawak. Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
3: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Colab. Radyo Magazine.
3: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
5: Ang taginting ng FM.
6: At lakas ng AL.
5: Sa iisang himpila.
6: Pinagsanib na puwersa.
5: Para sa mas malawa.
6: Mas maraming mararating.
5: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
3: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: World News in 5.
9: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Rocket.
10: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
11: 66 Informasyon.
12: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
13: Sports Radio 918.
14: Radyo Magazine 1278.
15: At Radyo Pilipinas World Service.
16: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
17: Mapapakinggan na
18: sa Capital 104.3 FM.
19: Capital 104.3.
20: It's Radyo Pilipinas World Service.
21: Sports Radio.
22: Radyo Magazine.
23: Serbisyo Publiko.
24: The AM and FM collab.
25: Sa Capital 104.3 FM.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab.
28: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
29: Ito ang Presidential Broadcast Service.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Publiko.
29: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
32: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 16 minutes makalipas pong 7 AM. At syempre, tayo po'y napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Tayo po'y makikipag-ugnayan sa Metro Manila Development Authority sa pamamagitan ng kanilang General Manager at Spokesperson, Undersecretary Nicolas Torre III. Yusek Torre, sir, magandang umaga po.
33: Good morning, Mr. Ola. Good morning sa inyo mga tagapakinig.
0: Yes, sir. So, paano po? Nag-decide na ang Supreme Court na wala na, tuloy-tuloy na, ika nga, ang pagpapatupad nitong NCAP o No Contact Apprehension Policy, Yusek Torre, sir.
33: Opo. Yun na nga, ang matagal na nating sinasabi na wala naman tayong binabagong batas. Ang sa atin lang ay gusto lang natin na consistent ang magiging implementation ng lahat ng mga regulasyones, lalo na dyan sa mga regulasyones sa kalsada. At ito ay ma-enhance kung palaging may nakatingin, may nagmamasid, kahit na walang nakikitang physical na tao na nandyan sa kalsada, kundi gagamitan natin ng teknolohiya.
0: Opo, nabanggit nyo, siyempre mahalagang papel na gagampanan ng teknolohiya. Imagine kung lahat halos ng mga strategic na lugar ay meron tayong mga CCTV, mamomonitor ng maayos, ay mas magiging conscious ika nga sa pagmamaneho ng ating mga motorista, Yusek, sir.
33: Yes, sir, Alan. Kasi ang gusto nating itanim dito ay disiplina na hindi lang dahil may enforcer, kundi ang gusto natin, palaging tama ang ginagawa ng ating mga kababayan. Sa NCAP kasi, hindi ka naman huhulihin dahil napili ka or pinag-initan ka. Hindi ganun eh. Mahuhuli ka dahil ginawa kang mali at may ebidensya. At dahil ito ay nakaprogram sa ating AI cameras. So, ginagamit natin ang teknolohiya para maging patas at consistent ang enforcement para pare-parehong batas, araw-araw, walang pinipili.
0: Okay. May mga na nagtatanong po, Yusek Torre, sir. Paano po ang pag-harmonize ng implementation itong NCAP? Because will this be under the supervision, of course, of the Metro Manila Development Authority? O kada LGU ay mayroong, o sila magpapatakbo ng polisiya na yon under or within their jurisdiction, Yusek Torre, sir?
33: Ang lahat naman ngayon, di ba, may single ticketing system tayo sa Metro Manila.
0: Yes, sir.
33: At nag-deputize tayo ng mga local government dito sa single ticketing natin. MMDA, lahat ang may hawak nun.
0: Opo.
33: Sa ngayon naman, ang Metro Manila, sa i-harmonize natin ang lahat ng mga regulations na gusto ng bawat LGU kung may mga peculiarities sa lugar nila, sa Metro Manila Council level yan, i-harmonize. Pero generally, lahat ng yan ay dapat pare-pareho and consistent. At mag-iiba-iba lang yan kung halimbawa may mga peculiarity, lalo yung halimbawa one-way rito, one-way roon, okay, may ganitong no parking dito, may mga one roadside parking lang na pwedeng magkaroon ng variation sa iba-ibang mga lugar. Depende na rin sa kanilang mga peculiarities sa kanilang mga areas. Pero in general, uniform yan ang implement sa buong Metro Manila.
0: Ayun. So, kumbaga, kung anong penalty sa isang particular na violation, as a general rule, pare-pareho yan ang implementasyon sa buong National Capital Region, sir. Ano po?
33: Opo. Yes po.
0: Yes, sir. Well, on another matter, Yusek Torres, sir, of course, may mga pag-ulan nitong nagdaang mga araw. At makikibalita lamang po kami, sir. Teka muna, bago yung tungkol sa operasyon kontra sa baha. Isang puntos pa po, we understand, Yusek Torres, sir. Itong no contact apprehension policy ay na-integrate na dito sa eGov Super App para mas mabilis ang proseso. Yusek Torres, sir.
33: Yes, sir. Kaisa ng gobyerno sa para mag-digitize ang serbisyo para ang mga mamamayan ay hindi na kailangan pumunta pa sa kung saan-saan ang mga opisina na lahat naman ay pwedeng ma-access ang serbisyo sa cellphone lamang. Yun, in-integrate natin ang NCAP sa eGov ngayon at yun ay nilaunch last week together with our chairman and the DICT.
0: Ayun, at siyempre, ito'y sang-ayon na rin dito sa kautosan mismo ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na i-maximize ang digitalization para mas mapabilis, mas mapabilis at mas maging effective ang paghahatid ng serbisyo sa ating mga kababayan. Yusek, ano po?
33: Yes, sir. Kaya nga, sir, sa gano'n naman sa MMDA, sa side ng traffic enforcement at traffic discipline, ang gusto namin dyan, ang teknolohiya ay ginagamit natin kasi mas naniniwala tayo talaga na ang tunay ng disiplina, masusukat natin yan kapag walang bantay. Pero sumusunod pa rin ang ating mga kababayan. Hmm. Hindi nila nakikita ang ating enforcer, pero alam nila, nandyan na kamasid at ang NCAP ay isa sa mga ginagamit nating instrumento. Kaya ginagamit natin talaga ang NCAP para siguraduhin na ang batas ay napapatubad ng batas at tuloy-tuloy. At ito ay uulitin ko, hindi ito para manakot, ito ay para magbigay ng consistency at accountability.
0: Yes, sir. Okay. Well, sir, sa ibang aspeto naman, hingi din po kami ng update, of course, sa tuloy-tuloy na mga aktibidad sa kampanya ng ating MMDA kontra sa mga posibleng pagbaha pa rin. Yusek, sir.
33: Opo. Ang MMDA naman ay tuloy-tuloy ang ginagawa. Simula pa noon, kahit na wala pa yung mga tubig na ng pag-ulan na yan, may ginagawa na talaga tayong paghanda at January pa ay pinagtino natin ang regular na paglilinis sa ating mga estero drainages at yung mga laterals natin. Meron na rin tayo, sa ngayon, dahil may mga ulan na, meron din tayo mga nakabantay na 24 hours na team, nakapreposition sa iba-ibang mga lugar na may mga equipment doon sa aming 11 district offices para pag may baha at nakita natin na ang karamihan sa mga naging cause ng baha ay ang plug na drainage lamang, yung grills lamang. Kaya pag pinuntahan natin mga tauhan at ito ay tinanggal ang mga nakabarang basura, talaga namang mabilis humupa ang tubig. At again, sa mga areas naman na talagang posibleng tamaan ng mas malalim na baha na nangailangan ng evacuation, nakapreposition na rin ang aming Public Safety Department.
0: Opo.
33: Para sa disaster support.
0: Mm-hmm. Okay. Well, of course, nandyan ang assurance galing sa inyo mismo na tuloy-tuloy ang mga intervention, ika nga, ng ating pamahalaan para mabawasan o mapabilis, ika nga, ang paghupa ng tubig kung sakaling naiipon ang mga ito sa mas mababang lugar natin dito sa Metro Manila, Yusek Torres.
33: Opo, yun po, sinisiguro natin na talagang ang tubig ay madala natin sa kanyang dapat pagdalhan, which is yung ating mga waterways. Mm. Kaya para magawa ito, dapat ang ating mga drainage system, ang mga laterals ay palaging malinis at free-flowing.
0: Yes, sir. Sir, okay. Sir, babalikan ko lang ng konti itong NCAP. Meron pong mga nagpapatanong, halimbawa, di ba? Kasi mayroong mga regulasyon tungkol sa mga pangunahing lansangan na hindi dapat lumalabas yung mga e-trike o e-bikes. Ay, walang rehistrong mga ito, no? Eh, meron ho kasi halimbawang nagparating dito na marami raw sa gawin ng Commonwealth Avenue. Ito naman, sir, ay kasama sa mga mamomonitor ng NCAP natin, sir?
33: Yes, sir. Yan, ay namomonitor natin hanggang dito sa command center, namomonitor natin. Yan naman ay pinaparespondihan natin at talagang sinasabihan na hinuhuli ng ating mga enforcer para sila ay mabawas-bawasan dyan ang presence nila dyan sa mga major roads natin dahil talaga naman pinagbabawal sila dyan.
0: Ayun. Opo, kasi nga po, ang mga e-trike, di ba, walang rehistro. So, ibig sabihin, pag na-monitor pala sa inyong command center, right there and then, pupuntahan ng mga traffic enforcer para mapagsabihan. O kaya ay mabigyan ng, ano yun, bibigyan ng ticket kung sakaling talagang may violation. Kung off-limit sila dun sa kalye na yun, sir, ano po?
33: Opo, sir. Ini-inform pa nga natin yan at pagkatapos pinapamultahan sila. Una, dinadala sa barangay at pinapamultahan at pagkatapos talagang wina-warning at kailangan din natin ini-educate ang ating mga kababayan. Kasi, yun nga, binabalansa rin natin enforcement at saka yung pangangailangan nila. Opo. Sa transportasyon, sa mode of transportation na yan.
0: Ayan, okay. Yusek Torres, sir, in closing, mensahe po sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon pong umagang ito ng Monday, sir.
33: Magandang umaga again sa inyong mga tagapakinig, sir, at sa maraming salamat sa pagbibigay ng pagkakataon sa MMDA na makapagbigay ng aming mga slogan at mga programa ma-update namin kayo. Ang sa atin nandito, gusto ulitin ko na ang NCAP ay hindi yan ginawa para manakot. Ang gusto lang natin na maipakita na ang tunay na disiplina na susukat kapag walang bantay pero sumusunod pa rin ang ating mga kababayan. Hindi pwedeng paminsan-minsan lang kasi ang huli. Kaya ngayon sa NCAP tuloy-tuloy at preparehong batas araw-araw at walang pinipili. At tapos, dahil walang diskusyon sa kalsada, mas kukunti ang aberya na ating nakikita, walang interaksyon ang tao at saka yung nanghuhuli, ang hinuhuli at ang nanghuhuli. Kaya walang diskusyon, sistema na lang ang nagpapatupad at hindi na wala nang usapan sa kalsada. Kaya sa ating mga kababayan, hindi ito paninikil na kung ano pa man, kundi ito ay gusto lang natin enforcement na consistent, fair at palaging nandyan lang para sa pag-enforce lang ng disiplina. At pagkatapos sa ating mga kababayan, dito sir, sa mga pagbabaha natin nakikita, kailangan natin na makiisa sa mga programa ng ating gobyerno. Unang-una talaga dyan, sir, kung pwede lang, huwag nang magtapon ng basura kung saan-saan kasi ang basurang yan ay babalik din sa atin. Hindi lang literal na basurang babalik, kundi babalik yan bilang baha na papasok hanggang sa ating mga kabahayan, which is ang pinaka-basic lang dyan, i-dispose lang ang basura sa tamang pagdisposan para ito hindi makaklag sa ating waterways, lalong-lalo na dyan sa mga inlet, dyan sa ating mga kalsada. Again, sir, maraming salamat at magandang umaga sa inyo.
0: Yes, sir. Thank you. Good morning, sir. Mga kaibigan, Undersecretary Nicolas Torre III, ang General Manager at Spokesperson ng Metro Manila Development Authority.
32: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Philippine Standard Time, meron tayong 28 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Maya-maya, tayo po ihingi naman ang update mula sa Office of Civil Defense kaugnay ng mga naapektuhan po ng nagdaang bagyong Inday at yung mga pagulan na dulot din ng habagat. Yan po maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
32: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Lindol, uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one,
2: iwasang maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number 2, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number 3, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
3: Order one caramel mashi. Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang kahit ang kape. Go. Okay.
4: Bukas naman ba ang mga ilaw?
5: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
6: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
7: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
6: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
7: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
6: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
32: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
32: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon, makikipag-ugnay naman tayo sa Office of Civil Defense. Baka kausap natin ang boses mula po sa OCD. Ang OCD spokesperson, si Sir Juni Castillo. Sir, magandang umaga po.
10: Magandang umaga, Sir Alan. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig at tagapanood.
0: Yes, sir. Hingi lang kami, sir, ng update sa pagtutok pa rin ang ating Office of Civil Defense kaugnay ng naging epekto ng bagyong Inday. Please. Sir.
10: So ayon, Sir Alan, meron tayong naiulat na sa atin na 848 na mga barangays na apektado nitong nagdaang bagyong Inday at sa kanong pinalakas at hinahatak po na habagat. Ito po ay mayroong 146,000 na mga pamilya at umaabot po ito ng 654,000 na mga kababayan natin na naapektuhan po nitong bagyo at sa kanong habagat.
0: Opo, this is all over the country na, Sir Juni.
10: Tama, Sir Alan. No? Kalamihan dito ay nanggaling sa Luzon, rather sa Visayas at saka lalo na sa Mindanao.
0: Opo. Sir, yung pong reported na fatalities sa kasalukuyan, although we understand of course ang mga ito, ang iba ay subject to verification pa. Sir Juni, please.
10: Tama, Sir Alan. Ito pong mga naiulat na natin na mga casualties are for verification and validation ng management of the dead and missing cluster. Sa ngayon po, as of 6 a.m., reported po sa atin na fatalities o yung hindi po nakaligtas, so no, mga nasawi, nakakalungkot, Sir Alan. No, ito ay umabot na sa 21 na mga kababayan natin ang hindi nakaligtas, no, dahil sa drowning at saka karamihan po ay dahil sa landslide.
0: Okay, this is as of 6 a.m. today, Sir Juni.
10: Tama po, tama, Sir Alan. Tapos meron po pong 16 na kasalukuyan pong pinaghahanap pa at saka meron pong 9 na injured.
0: Okay, so as of 6 a.m. For verification pa, 21 fatalities, mayroong 9 na nasugatan at mayroong 16 na hanggang ngayon ay pinaghahanap pa rin, sir.
10: Tama, tama, Sir Alan. No? So tuloy-tuloy yung ating mga search, rescue, and retrieval teams, no? Magmula sa lokal na pamahalaan, ganun din dun sa mga nag-augment po ng mga national government agencies.
0: Opo. Yung pong bilang naman ng ating mga kababayan na kailangang lumikas at magtungo sa mga evacuation center, update lamang po sa aspetong yan, sir.
10: Sir Alan, doon naman sa mga displaced families na mga kababayan natin, ano, yung nandoon ngayon sa loob po ng evacuation centers, ito po ay umaabot sa 5,000 to 5,000 mga pamilya po ang inilikas po, ano, nandoon ngayon sa evacuation center. Umaabot po ito na mahigit 20,000 ng mga kababayan natin ang nasa loob po ng 162 na evacuation na centers. Habang meron din po mga lumikas po, no, na wala sa evacuation centers sa loob, these are those that are outside evacuation centers, umabot po ito ng 5,000 mga pamilya o katumbas po ng 40,000 na mga kababayan natin.
0: Mm. When you mentioned, sir, na outside evacuation centers, lumikas pero maaring nanuluyan muna sa bahay ng kanilang mga kamag-anak, kaibigan, ganun po ba yon, sir?
10: Tama po, Sir Alan. Ano? Sila yung mga lumikas dun sa kanilang lugar pero wala po sa loob ng evacuation centers. And then, Sir Alan, iba pa po ito doon sa mga nag-preemptive evacuation. Ano?
0: Mm-hmm.
10: Ito yung mga bago pa man na nalasa yung pangapag-ulan, pagbaha ay lumikas na. Doon naman sa preemptive evacuation, Sir Alan,
0: okay,
10: umabot yun ng mahigit 939 families yung mga lumikas po, no, mga preemptive evacuation na meron sa datos natin.
0: Opo. And yung mga relief supplies naman, food packs, hygiene kits, tubig at iba pa. Ang mga ito naman po ay prepositioned in various parts of the country, sir.
10: Tama, Sir Alan. Naka-preposition na ito, ano, doon sa iba't ibang lugar, no, magkakasama. Siyempre, for the national government agencies, OCD, DSWD, DOH, at iba-iba pa pong ahensya, ano, ay naka-preposition na ito strategically doon sa iba't ibang lugar. Siyempre po, yung ating pong mga lokal na pamahalaan ay may sarili din pong mga preposition po, no, ng mga food, non-food items,
0: okay,
10: doon sa kanilang lugar. Kaya yun po ang ginagamit para doon sa mga evacuation centers natin.
0: Yes, sir. Meron po bang mga reports, halimbawa na yung mga pangunahing kalye ay hanggang ngayon maaring hindi pa madaanan, maaring nagkaroon ng pagbaha o nagkaroon ng mga landslides? Update lamang po sa aspetong yan, Sir Juni.
10: Sir Alan, doon sa mga kalsada, no, ito yung sa as of last night, no,
0: opo,
10: na meron pang 12 hindi pa pumadaanan ng mga kalsada, no, at merong 3 tulay Pero ito po no, tuloy-tuloy naman yung pagkumpuni po no nung debris clearing and civil works cluster. So we'll see po today no kung magbabago ito at kung ilan na lang out of these 12 roads and 3 bridges ang hindi pa rin madaanan sa ngayong araw na ito. Doon naman po sa linya ng komunikasyon, Sir Alan, no, meron lang isang area na ulat po no na walang communication services no, and then meron pong 10 lugar na naiulat din po na wala, na interrupt po yung power supply sa kanila.
0: Ayun. But of course ang mga in charge sa mga power grids ay nandyan at tumutugon kagad sa pangangailangan ito, sir, ano po?
10: Tama po, yung cluster po nito ano, yung grupo ng mga ahensya kasama dito, of course syempre yung DOE no, opo, and then ganun din yung NEA no, sila po no ay nangunguna dito sa mga pag monitor po no and oversee at kung anong kailangan po ng mga local natin na mga electric cooperatives no, and then ganun din dun sa DICT naman po sa pangunguna nila yung sa emergency telecommunications cluster naman po para sa linya ng komunikasyon.
0: Ayun. At sa ngayon po ba mayroon pa rin mga nakakarating na report sa inyong tanggapan na may mga areas na inuulan pa rin from time to time o biglang nagkakaroon ng malakas na pagbuhos ng ulan, sir?
10: Hanggang sa kagabi, Sir Alan, no, meron mga areas pa rin na mga may mapag-ulan, kaya pinag-iingat pa rin po natin yung mga kababayan natin ano, na alamin talaga itong mga abiso at impormasyon tungkol sa mga pag-ulan, dahil bukod po siyempre doon sa nadagdaang bagyo nga po ay merong habagat no, at saka okay, meron pa pong mga localized thunderstorms na nagpapalakas din or nagpapaulan din po ano, so maraming lugar ang mga ilang araw na po no na inuulan, so ang mga pag-ulan po ng kahit yellow warning no ay maaaring magpabaha po at saka mapaguhon ng lupa no dahil saturated ng lupa.
0: Opo. Well, Sir Junie, mensahe po sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig sa mga oras na ito. Please go ahead, sir.
10: Maraming salamat, Sir Alan. Unang-una po, no, ang direktiba ng Pangulo ay ang pagtugon po no sa pangangailangan natin mga kababayan na maagap, akma at saka maayos. Kaya sa amin naman po no, sa Office of Civil Defense, yan din po ang direktiba ng aming Undersecretary Harold Cabreros po no, sa lahat ng OCD Regional Offices at Central Office, ganun din dun sa mga DRRM Councils. No, dahil ang utos naman po siyempre mula sa amin sa kay Secretary Teodoro sa NDRRMC ay dapat po tugunan itong mga pangangailangan ito. Sa atin naman po mga kababayan, rest assured po no, lahat ng ahensya ng pamahalaan at kasama na rin po yung mga pribadong sektor at lokal na pamahalaan ay tuloy-tuloy naman po sa pagtugon po no sa inyong mga pangangailangan at patuloy po tayong mag-ingat dahil dito sa mga bantang panganib na meron tayo.
0: Yes, sir. Sir Junie, salamat po na marami ha, sa mga impormasyon, paalala mula sa Office of Civil Defense, sir.
10: Maraming salamat, Sir Alan.
0: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Office of Civil Defense Spokesperson, si Sir Junie Castillo.
32: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: 42 minutes po makalipas ang 7 AM. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa DBM, Department of Budget and Management. Ha? Ang ating makakausap ay ang functional group head ng Organization and Systems Improvement Group ng DBM, si Assistant Secretary Gerald Handa. Pag-uusapan natin yung 2024 performance-based bonus ng mga government employees. Yan po'y sa pagbabalik maya-maya ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
32: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: kilatisin ang sarili,
15: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
32: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko
32: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
20: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa bayan po, napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz. At gaya po ng binabanggit namin sa inyo, ngayong umaga, tayo po ay makikipag-ugnayan sa DBM, Department of Budget and Management. Ang ating makakausap, ang Functional Group Head ng Organization and Systems Improvement Group, Assistant Secretary Gerald Handa. ASEC Gerald, sir, magandang umaga po.
21: Magandang umaga po, Sir Alan, at sa inyo po mga tagapakinig.
0: Yes, sir. Nako, eto po ha, yung mga government employees last week natanggap na yung balita na pupwede nang ipagkaloob itong tinatawag na performance-based bonus para sa taong 2024. Ayan, okay. Siyempre, yung mga government employees, alam nila, pero yung mga nasa private sector ay maaaring hindi nila lubusang nauunawaan. Ano? ASEC Gerald, sir, pag sinabi yung performance-based bonus, ano po ba ito? At kumbaga, anong pinakalayunin nito, ASEC Gerald, sir?
21: Magandang umaga po muli, Sir Alan. So, ito pong performance-based bonus o PBB po ay tinatawag natin isang top-up incentive na ipinagkakaloob po sa mga kwalipikadong kawanin ng mga ating pamahalaan, national government po at pati ang ating mga local government units po mula pa noong 2013 batay sa pagkamit ng kanilang mga iba't ibang targets o deliverables. So, dapat po yung isang ahensya ay magkamit ng kanyang mga targets and deliverables batay po sa criteria na nakapaloob doon sa ating Memorandum Circular Number 2026-1, at kapag po nakakuha sila ng at least 70 points po ay magiging eligible na po ang iyong ahensya para po sa 2024 PBB. So, meron po para po sa ating mga national government agencies,
0: opo,
21: may nakapaloob po tayong pondo sa ating pong 2026 General Appropriations Act para po dito, at inaasahan po na ito ay maproseso ngayong taon po.
0: Ayun. Okay, ASEC Gerald, nabanggit mo, of course, kinakailangang ma-meet nitong mga government agencies na ito ang ilang mga pamantayan. Ano po itong mga pangunahing pamantayan na ito para mag-qualify sa pagtanggap ng PBB? At this is for the year 2024, ASEC, please.
21: Tama po kayo, Sir Alan. So, nakapaloob po sa EO61 Technical Working Group Memorandum Circular Number 2026-1 ng isang ahensya o isang national government agency po ay dapat magkamit ng 70 points para maging eligible sa 2024 PBB mula po sa apat na criteria o kondisyon.
0: Mm-hmm.
21: Ito po yung una, performance results, pangalawa po, process results, pangatlo, financial results, at saka ikaapat po yung citizen or client satisfaction results. Yung pong performance results ay yung pag-attain po ng mga applicable performance targets na nakapaloob sa 2024 General Appropriations Act, at ito po ay batay doon sa mga key outcome and output indicators. So, ito po ay may mga assessment na ginawa ang DBM at nakapaloob po ito sa Agency Performance Review. Ang ikalawa po ay process results. Ito naman po ay yung pag-improve o pagpapadali ng pagtatransact po ng ating mga kliyente sa pamahalaan bilang resulta po ng kanilang streamlining efforts, pagpapasimple po ng proseso, at pati na rin po digitalization. Yung process results naman po ay i-validate ng ating anti-red tape authority. Yung ikatlo po ay yung financial results o yung aktual na paggamit po ng budget ng isang ahensya sa pag-implement ng kanyang mga programa. So dito po ay tinitingnan yung kung paano po ni-utilize cash resources para sa mga programa at iba't ibang proyekto ng pamahalaan. At ito po ay naka-reflect naman doon sa tinatawag natin sa DBM, the Disbursement Budget Utilization Rate. So DBM po ang mag-a-assess kung kwalipikado po in terms of financial result ang isang ahensya. At ang ika-apat po ay yung pag-satisfy ng mga ahensya sa expectation ng publiko sa kalidad ng serbisyo ng kanilang ahensya. Ito naman po ay batay sa report na sinasabit po ng hotline 888 ng ating pamahalaan at ang contact center ng bayan ng Civil Service Commission. So batay po dito, makikita natin kung satisfied ang publiko sa serbisyo na ikinaloob o na dineliver po ng ating mga ahensya. So kailangan pong hindi bababa sa 70 points ang ating pong isang ahensya para maging kwalipikado po sa pag-grant ng FY 2024 PBB. So kung naging qualified na po siya sa 2024 PBB po, meron pong matrix na nakapaloob po doon sa ating memorandum circular kung gaano po kataas yung makukuhang PBB o performance-based bonus. So kung naka 100 points po siya, at least 65% po ng kanyang salary noong 2024, ang yun po yung magiging bonus niya. At depende po doon sa rate. So kung mas mataas po sa 70 points, mas mataas po yung PBB incentive na makukuha niya po.
0: Ayun. Okay. And of course, gaya ng binanggit niyo, Asek Gerald, matinding pagsusuri pala at itong isasagawa dito sa mga kategoryang ito. At ang tanong, of course, ng mga kababayan natin, lalo na yung mga government agencies, sa pagkakataong ito, kailan po inaasahang may papamahagi ito para sa mga qualified government employees? Itong 2024 performance-based bonus, Asek Gerald, sir.
21: Bate po sa nasabi ko kanina, Sir Alan, ngayong taon po tinatarget natin na maproseso at maibigay po ang ating pong 2024 PBB sa mga qualified government employees. Kaya po aming nire-request sa mga ahensya na sundin po yung timeline ng pag-submit ng mga necessary supporting documents and saka po mga iba't iba pa pong reports para po sa DBM at saka po sa mga validating agency, kasi po meron lamang po 20 calendar days ang ating mga ahensya para sa pag-prepare po nitong mga documents and reports. Then after that, bibigyan po natin ng 60 days yung validating agency. So after the validating agency po ay ma-assess kung sino na po yung mga qualified at hindi, pagsasabit po sila ng report sa Executive Order 61 Technical Working Group. And after po nito, mag-i-issue po ng final eligibility assessment and hopefully after that assessment ay makikita na po kung eligible o hindi ang isang ahensya. Then bibigyan pa rin po ang isang ahensya ng 20 calendar days para naman po ma-prepare yung mga listahan ng mga empleyadong qualified for 2024 PBB. So sumatotal, Sir Alan, inaasahan po namin ng mga Oktubre o Nobyembre ngayong taong ito ay makakabayad na po o magsisimula na po tayo magbayad sa mga qualified government employees para po sa 2024 PBB. So aming pong nire-request na mag-submit kaagad ng mga necessary reports para po maproseso kaagad ito, Sir Alan.
0: Ayun, okay. Nako, in closing, Asek Gerald, sir, mensahe po ninyo sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga. Please, go ahead, sir.
21: Maraming pong salamat sa Sir Alan sa pag-imbita at aasahan po ninyo na ipoproseso kaagad ng EO61TWG at ng Department of Budget and Management yung mga reports na isasabit sa amin kaagad para po ngayong taon ay makapagbigay po ang ating pamahalaan ng nararapat na PBB para po sa ating mga qualified government employees. Makakatulong po ito sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Yun lamang po at maraming salamat po.
0: Yes, sir. Thank you, Asek. And good morning, sir, mga kaibigan. Ang Functional Group Head ng Organization and Systems Improvement Group ng Department of Budget and Management, Assistant Secretary Gerald Handa.
32: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Bye-bye time na kami, mga kaibigan. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod sa inyo ngayong umagang ito ng Monday, July 13, 2026. Ating mga executive producer, Paola Antolin, Ali Gumatay, thank you. Ating mga co-pilot sa technical side, Arnel Villamor, Jomarie Referial, Mark Bukiron, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alianige. Maraming salamat, isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
32: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Radyo Magazine,
2: 1278 AM.
17: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
22: Hala, totoo? San ka sumali?
17: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
22: Naku po! Juan! Scam yan!
17: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
22: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
17: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
22: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
17: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
22: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
17: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
23: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
22: Kaya huwag magpabudol, bes!
24: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
25: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
24: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
26: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
27: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
28: Radyo on the go.
27: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
24: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
27: Libre to ha?
24: Walang bayad?
27: Oo, walang bayad!
24: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
29: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
30: Fake news yan! Mali!
31: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
30: Fake news yan! Mali!
33: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
30: Fake news yan! Mali!
34: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
35: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
36: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
37: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
36: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
37: Isang mahalagang paalala, kontra fake news, mula sa Radyo Magazine.
3: may dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
3: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
3: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlong bisis sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
3: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
32: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
10: Bubungad sa umaga.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
12: Mga programang aabangan.
13: Agahan hanggang hapunan.
14: 66 Impormasyon.
15: GIS, your General Information Station.
32: Radyo Magazine 1278 AM.

0: School on the Air, programang maghahatid ng iba't ibang aral sa mga bata mula sa alpabeto, pagbibilang at mga makabuluhang kwentong pambata.
1: It's so much fun ang learning sa Radyo Magazine.
0: Makinig na sa School on the Air kasama si Teacher Cha araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes
1: sa Radyo Magazine.
0: School on the Air, katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
1: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Publico Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Colab.
2: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
4: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating
4: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
7: Ang inyong institusyon
8: sa Philippine Sports Broadcast.
9: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
10: 66 Informasyon.
11: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko 738.
13: Sports Radio 918.
14: Radyo Magazine 1278.
15: At Radyo Pilipinas World Service.
16: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
17: Mapapakinggan na
18: sa Capital 104.3 FM.
19: Capital 104.3.
20: Radyo Pilipinas World Service.
21: Sports Radio.
22: Radyo Magazine.
23: Serbisyo Publiko.
24: The AM and FM collab.
25: Sa Capital 104.3 FM.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
28: Colab.
0: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
1: School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.
29: Good morning. Isang maganda, malusog at masayang umaga sa inyong lahat. Nakikinig kayo dito sa Radyo Magazine sa ating episode ng School on the Air. Kasama pa rin ako ang inyong lingkod, Teacher Cha. Magandang umaga! Batiin rin natin ang isang masayang umaga sa Master Control na riyan Miss Marichal Malimban and Miss Camille Umali. Samahan nyo kami 8 AM until 9 AM today. Hatid natin ang mga bagong kaalaman para sa inyong lahat.